0: hae ba?
1: Re ba.
0: E ho.
1: E le madina ha feeling. Ke bua a tsala e ma ya ba thumpa ya bo rona ba e ntshitse ka mafu. Ka mane ka na ho nya le a ila. Ke bona kwa. Kwa makatsa ntate wa ka ba thuba le ba. Mohulu ba ba thuba le ba tsamane.
0: Awa banna nkhono khawile banna nkhono o khawile.

0: Metsotso e re se meneng tsimene fela na le be ba le ho rinyane ya boraro. Ha le tlo?
1: Ha le ga tlo ka motho.
0: Ka fela.
1: Ke tsavana sa ho.
0: Eh, ho le maitso.
1: Ke tsavana ke tsela ya mali.
0: Ha ke tla ba
1: Ka nnete tsa ka ma yo mo gala ntse ba ba le.
0: Eya, ho la se le fela ho tlwaela. Eh, ha re la ka segame se taba ya ho tlwaela fela ha re ka la ka segame. Empa ke nako ya so.
1: Ka nnete ke ho ya wena o ngale.
0: Ke nako ya so.
1: Ke nako ya so, na se mo tswa. Tao ba thetela dipitsa tsa maze ba ba bola ka sesho e tsile ba e nale monna mo motho ke pampa pampa yo na o na go tsika maize a se di se ba e dire go ntala hantle go o go tsenga ke ya ntse e sa putin ka morao e seng a ke ntena tsa mehle ya ka jeno se phatsang ka mesisi ke ntse di tsetsa ka bukudiga ka o phele phele ka nyetsa batho ba re ke mokubiso mehleng ya jale re a tseba ga o sana dinyaka tsa popota tse ka lekangwang le tsa mehleng ya kgalegale tsena tsa kajeno ke tse tsamaisang ho hweba fela o leka tsona ditsela tsa bophelo gobane kokuja mehleng ena o ho phela e diretsang ka tsona dinyaka wa sis ka ikwa motho wa banara a ka go fa motho kapa a mo tsisa a mo fa le ditlhare tse ka tsisetsa matlhoso le mashonolo mmisa dira a di bone le tse tse jalo empa motho wa bona e le mogofe a tsamaya a le malolo o makale gore ga a tseba etsa dintho tsena tse wa di boledisang a kana eng a sa kale ka ena a ikesa jalo kee pampa yona e re buang ka ena o ne a sa rwala o tsena tse tshwana le tsanesa ya rona o ne a rwetse nko edima ya magereng go a ngaka e sa gaole mesala mesong eo he di ne di sale teng tse jalo dinyaka tsa basotho tseo mosebetsi ya tsone e ileng ya totobala ya bonagala ya bonwa ka bona bophamphang phamphang o ne a tlo e gona kalabane moo ga mosese a palame pere ya gae e pedikele a tshilele ka seraistata motsaneng e disantleding a fisia gejala ba sekgoa teng ebe wa nyeloa go ya ka lesotho disatlelebeke disatale tse disetse dibotolo tsa jala ba sekgoa a fisia itele ka bobebe keteng gona meeding ya foraistata le lesotho moo maponesa a beileng teng go pheng thepa yotlhe ya baeti empa maponesa o ena a ne a tea kalala a sirela o bona eng kapa eng eo a eileng e kgatlhanong le molao gobane o ne a roetse gothe ha le dithunya o nile a dithota jalo ha dithunya di tlata ka lesotho di a tile ka ena phamphang empa go ile gaya gaya ka ba a tsebagala gore ke ena mongamisebetsi ena maponisa a ka tsebi a phakisa disa metsamao ya gae ka tsatsi le leng ba mmona a kena hoteleng ga e tswa teng disatlelebeke tsa tswa disatlaletse ba ba ba bona go ntsile dibotolo ka lenaletsatsa gobane o thimedile ditlaile ka melalang ba mo phalela ka dipere itse ba temela tsela gae mo bareng ba tla monnanabela maso a bona a ba sa tsitla a tlala meogo ala ge ba le go tlhoka pele go bona ba ba ba theowa dipere ba ka ba koka sebaka se seteleletsana gona moo ya ba ena ntsa itela butlebutle

0: sena a tswa direka ka tropo ba itsela ba motuela se ba ra tshima ponisana ka tropo a tsamaya fantsitse go bona melalana e nwa di botlhoro ba tsela na ponisa ka tropo mhala o motho ka pampa ana di botlhoro se ba di dilela a e se tsame yana se pande a e direka ka tropo ke nsi ya phekola ka tsone maponisa ka tropo na belaela hantsi anka go le humola teng ka tsiye le go le la pa go le ba ka hetse ha ba tsisa ka hetse ba go tsa hore na a ka ba bohule bo bokae ba ba ba bolella go kwana sa tswa tlo o tla o di tsela mo ka tshutanyane ba tsela ke tsa ka sa ka tshutanyana ba mmone ba mo halabela ba tsisa go ye yena ha ba bona wa ke maponisa a re tere ke nyane e tsitsa tsebeng a ba sa itshepela sone ona ka thoko tsela mo ha ba ka tsitsi tsitsi ba se ba se le ho se nyelele a sa ba nyane le e mmwa ba ona ba go sa e mohona o dina sone sena o tsela dikotana ka ntse mo nyena ka netula re ka wa sela o ya ba bene le ona le jwalo he pampa mona o gwala ka maidi ona sa na iphetola ntlhana ntlhana yeno ba le ba ba moleleki ha na ka dikela ka setsana kana ka sedi ke mo le ha ba ba sa ba fumela mo fari ke na le madinyane ba sala ba ona ka le se ka pota na ko ni ke ka pantsela ha le se se sentseng nge bo ho tsara ta mo ke ana ke ke tla tsa sala ka bo mo ba mo tsaga ya ba ba sala ba mo tsaga ba mo tsa tsantane mo a ding a sole la di mo tsa sala go go go ka re tsa tsiya sa sna le se se ha ra ba ile go dira mapanti fa sna ra pampa ga tsiya se ka ntle mo nya kwa tsong in tsa o go mo se se di di se ka bo se se mo tsa ka tsa a ba ho tsa mo solo na ka khatla magao ba bona go ena o tla bulela mapanti ka go se ya ra mo ba simba go lokolla pele o na go ya ha o na le jwalo he pampang wa o ala ka mai e se la mo na he pa le go na motiva
1: he a bana pampa
0: papa le ka ba se mo na na ba tswa ke ka tsitsa o ka le mo ga ka ba se mo
1: ma se te mo
0: ma se te ba ne
1: a se la fan hoy
0: Ey, ante tan chula la vez, me dice que yo me voy a desatar. Ay, hasta que tú amas de esto. El hizo que un jono, marichomo, que un nene, nene, está la cabuca, está. Muy, se sale, hombre. Mutiwa ka nnete ke thabile haholo ka ya lona meseng ya kajeno ntse ke a rata maletatho jaano ya kwana le kwana le
1: kwanaeaeaaneo
0: metšhatšhane enongwede go ya tlhokwa ga bodamba kote kote
1: ke ba fengao ele mo ha o ha tadi khatat mo ha o ha tadi khatat
0: a ha tsinda o ke o tsinda ke tsamaya mo ha
1: man
0: a tsinda ke ngo di
1: e o ke na mo ha tadi
0: ya ka se ga go posi ya ke nang ba go tse ere ke ka bolo di phakwa da mo ya ke ka thutlo
1: Mamedi, hora ke a bogago le le lang gore ma ditshuma he a re fa fela jalo he pale. E le bofe levanta le ke buileng ka lona mona he. Wi mamelle lona hantle levanta le. Wi mamelle lona hantle.
2: Ha ke kena kereke. Yaba ke kopanya ditaba tsena na tsa hospitala na bua ka tsona tsa hore ndate o tsitsilela ho hlomphuwa. E le hore e ntse confirm hore lenyalo ke la mang. Ke re le utlwa hore batho ba bane ba itlela fela. And the common denominator against ho bo ntate ka mehlena le mehlena ne le hore fela mosadi wa ka ha mpone le ha ke se ke imatantse le letsatsi. E le hore tlhekefetso ka hara lenyalo e qala hona moo. The source ya dissatisfaction in the marriage emong o batla ho rata, and I wanted ke bone hore you trivialize this thing. Mosadi hore na kwa mosotho ko wa tseba le hae kwa nna ke le ka Thaba bane ke le ka nyalwa mahae ke ne ke le ngwanana Masego West mona, and ke le bontate Modimo re be ke nyetse mahae because ke le ka hlokomela hore dintho tsena di a tshwana. Hore na re mahaeng rona re le kae mosadi o tla shofa ka gore na monna hae o mo etseditseng. Ke bone le ha le bo di TikTok mona, my husband got me this ko le America kwa. E le hore I might be oversimplifying things. E le hore ha o ka hlokomela hore mosadi wa ka o rata ha ke mo etsetsa dintho, ha o ka e hlokomela la utlwisisa na ke reng. Ha o ka hlokomela hore mosadi wa hao batla o mo etsetse dintho winne, and mosadi o batla ho mo etsetse dintho according to level ya hao le ya hae. E le hore a wise woman ha ka bona ho botswa o tlo o phusha hore o ska ba botswa hore o tlo mo rekele koloi le yena. Mosadi o tlalla ka hore o na kena sekolo le botoka. Toka mosadi wa hao sa lekolong ya bokana. You know, le nahana oversimplify things, but le tutu le tutu re rata ho etsetswa dintho ke bo ntate. O na le couple engwe ne ke e jwetsa ke re wa bana ke jaje mokgolo wa ka se lekono utwa ke re la alo ha bisa o tsebo tsa malo she ha ke no butsa wena o tsiko fa assignment ne re hlaile ke mo parliament ha ke batlo ja chelete ya ka ha ke batle go ja chelete ya ka ene ke a topola ande te hlaile a sanketse tse dintho a ke la go gile sekolo a ke la go ka a sebetsa gore la go go ke khola go feta ba sotho ba bangata. I'm being humble here. La nkutlwa bontate, la nkutlwa. I'm a professional woman, independent. Oh, another thing, ke nyetswe ke le mogolo gona ho e le gore ke bile independent. Ke nyetswe ke le 44. Yes, happily married. I must add, I'm happily married. Ske ka isiya e ka mono. Those are clothes. I need an outfit. A ke taba ya ukwahala. Eh, tsa tsena ke di phahlo. Di teng. ibile ke rata batho ba bitsa OOTT outfit of the day. Exactly. E le gore taba ena ya gore

0: o batla hantle ntse ke bona hore no man motho ona itse economics ena ke le top A ka class ntho ena ya hole ntho ena ke le World Bank e tlo sebetsa ke batla ho nyalwa ke boye yena yena na ha re tsebe ga bana potential o tsa ntso tsa mamo o tsa mamo nuno o tawe hore ngwana ona tlo ba PS yo ga le bona ena re qala re re lo ba PS re tlo etsa PS le rona ka pa le so bi ba halche ba banna ba lona you've never looked at your husband and said haleze wa mo sheba re na ka ka kasas ntone ka ba le tona ena ka makamke ntone ka ba le tona ena wa mona motho o kwa bona go ha bua se bo ke manege yes boy ka le tona wena ha le bona
1: a re ntse ma shame ya metse tletseng re fa etse ba le hora ya borao ke ena he me ba ba tshwene hlaele e le mo a hlodie moholo le gotleng le le holo la naha mona he ona bua fela jwalo he ka ditaba tsa mana jwalo le tlhekefetso ya ka malapi nka hare ho manyalo hona ha ile hantle e bakwa ke eng mme ena he ka ditsebo tsa hae a hlalosa fela mona hore tlhekefetso ena hore re e qobe re ka e qoba ka tsela ya mofuta ofe nka e qoba ka tsela ya mofuta ofe hore hela ka malapeng ka mona re phedisaneng hantle o tsebe motho wa hao hore na motho wa hao ke motho wa mofuta ofe o jwang o rata eng batsamabedi e nngwe hape eo re leng batho re hlolwang hore re nepe kapa re sa e hlokomeleng hangata ke taba ya ho tseba ona mothonyananeng le ena o holetse hokae o hotse jwang a hola le bo mang taba ya hlalosang mona ke hore ha o tseba hore motho enwa wa hao ha itlile batla ho mo tseba hantle o ye habo jwale o ithute hore na ha le habo o etsa dintho ka tsela ya mofuta ofe ha o tlo sokola haholo ha le se le le lapeng mane le le babidi ha o tlo sokola haholo o tlo atla ho mo utlwisisa ka pelepele bona ba hae sale ha fela o tseba ona motho enwa habo o etsa dintho ka tsela ya mofuta ofe kapa na ha le habo mane ho etsuwa jwang ha o tlo mosokola hohang ha o tlo mosokola hohang motho enwa hao taba tsena mamedi le lona bogolomo ntate moholo le na le ditlolo le ditlolwana ke taba tseo le ka di tshwellang ditlolo le ditlolwana kapa baga le bagadi ba lona ba bang ba tlo nyala ba bang ba tlo nyalwa taba e nngwe e motho o ithutileng yona ke hore batho ba bontate jwalo ka ha a tshware batho ba bontate ge rata kapa rata hore ho na le batho ba loketsweng ke lenyalo e leng di-wife material ehlile batho ba bontate morao tjena ha o ithuta motho o sheba wa ithuta hore ha ba sa rata ho nyala kapa ba se ba tshaba ho nyala hobane ba re hai khona basadi ba morao tjena re le banna ha ba re mamele basadi ba morao tjena re le banna ha ba re mamele motho o batla hore a tsamaye ka tsela yena a batlang ka ona kapa a tsamaye ka mokgwane wing ha ba mamele ho hang jwale icon ha ke tlo dula le motho e tla re ha ke beya samente be o beya setene motho e tla re ha ke beya samente be o beya setene ha ke tlo atleya ho phela le motho wa jwalo ho hang mono teng ha ke tlo loka ehlile banna ba bangata mamedi ba fihla dilemong tse 50 mane ba morao tjena ba sa nyala ba morao tje tla hla o jwetsa ho icon he nna ntse ke nepahetse ke le tjena ha ke batle ho ipitsetsa mathata ha ke batle ho ipitsetsa

0: mathata. Eh mona he mmela ba tshweni na mpahla a hlakisa fela hore taba yena ya hore le ka magotleng ka mane o bonahala hona le dikgalano tse ngata ke obane fela le kene ka hare kapa batho ba kene ka hare ho manyalo ba sa tsebane kapa hona ho utlwisisana. Puong ya hae tlhalositse fela hore le motho enwa la o ka ba wa dula le ena dilemo ge e fa dintja. Haletoe
1: ebaratoore ka makgethe
0: kao fela
1: e tšhabana sa kgomo hey ach a ba etsa go ke utlwe ka re nkabe ke na le monna ke utlwa ka ne ke tlosiwa ke fetule tsatsi a bannana gao tebele aba go etsala wa a tsela ntle go tla kaa fitlha moobe ke a omana a fumele ke le ndio e tsa omaneng ke sa bopa ke sa etsa letho mme ke sa Ke ho fumana go bona ka le babedi.

0: Bosola.
1: Oho, ne ke re e ska ba ke bua tsa ka ke le mo. Oho, oho. Ke tsake le nne ke tsaka ka nne tsantse ke se dieng sa maeta thuja ne ke ntse ke nalo.
0: Ta ke nwa.
1: O ne le go.
0: Ba sha be di re a le mile ga le hore nyane ya bone. Hona le na go nyao fita mo na le mohlangana ka bo mone mo nga ile nga gabela gagbe ya ha ya mo tsela ka ga mokotla maftimane taba ena ha tlo re sheba wa bona re ihlile hono hona le mo hosa o atang ha rating ihlile botata bona ga ta ba le bona botata bona ke taba le bo fela ke hore ha ona puisano ha go tlisisane ba le ho ba le mathata ka malapeng ka mona e mong ha be ya samente e mong be ya setene ke re le bana ba bona taba tsena ba lokela hore ba di tsebe re lokela ha gentse re hodisa bana mona e bi re sentse re ba tshwalela tsona ditaba tse pele ye mong ba ne motho we tshwaileng ke a hore ha eba o shebile mohlomongwe monna kapa ke mosadi o shebile motho wa hae motho enwa ka o kena kereke horeng ho itseng o tlo shebe ka batswading ka mane go na le batswadi ba hae motho o ba e kena kereke kereke ba e kena hore mo ba le mathata le tsebe go wela mangweleng ka bobedi le rapelele lenyalo le la lona kopano ye ya lona e tlhonafaditsweng ke Modimo le rapelele. Ditaba tse ke ditaba tse tlo go thusa gore ge ba balele le bana bana ba rona bo tla fumana gore ngwana ha ka hola mamedi ha ka hola ana le a sena batswadi ka bobedi e mong a phela kwana e mong a phela kwana jwang ka polo hola ngwana ya jwalo ha a tlo hola ka tsela eo ngwana ka lebellwang gore a gole ka yona ke ba fokolang fela ba e tla fumana gore la ha a gotse mohlomong a gabiswa ke motswadi ya le mong e bapetswa majweng o tswa o ipabola kapa o tswa le jwalo e se bana ba mona ba rereng ke bo ba e hlotse metseng mane ngwaneo o tswa le jwalo a hositswe ke motswadi e ka ba mme kapa ntate ke ba fokolang bona wa haesale boholo ba bona ga ba bona metseng le metsaneng mona mo re phelang gona teng gona bana ba hotseng ba hositswa ke motswadi a le mong ba bang ba iketeletse ba kena ka hare ho thethefatsi e le obane a na le kgatello ngwana ya gore jwale ha a fumana lerato la motswadi e mongwe ka bang tate kapa mme ha lerato le jwalo e le ngwana ha a le tsebe jwale o lo le batla kae metswalleng ya gae mane taba tsena o lo di batla mono ha e le wa mosetsana o tlo ketelela a nka banna ba batho gobane fela a ntse a tsetselela lerato la ntate a tsetselela lerato la ntate o tlo nka banna banna ba batho fumane ngwana le modi masome a mabedi a matha le motho a le modi masome a mahlano kwana a tsetselela lerato ka nakwane monna eno ena o shebile gore a mona ke itholletse garebe ena o shebile fela gore a ke nnete motho na re kamanong tsa lerato le ena empa ena ka tlhogong ya gae ka mona o tsetselela lerato la ntata tsetselela lerato la ntata ke mokgwa tla kwa bantse ba re ke tshwere sugar daddy ha ka re ke tshwere sugar daddy ngwana jalo o bo se o moshebe gona kgolong ya gae o gotse ka tsela ya mofuta o fetla fumana gore boholo ba bona ba gotse ba sena bo ntate ba ba le sugar daddy boholo ba gotse ba sena bo ntate

0: Hallo da.
1: Hallo, Hotel Ramachet.
0: Kau fella.
1: Itu yang nak saya hobi itu, saya isi dia kalau nak ni kau fell.
0: Oh, hula ramal.
1: Hei,
0: macam kita kamera orang ramu ni.
1: Masa ni ada je, kata sama itu. Tata pumula lemu ipa isti matoka mga wagi kiu
0: unda nyuru
1: unda nyuru unda nyuru wata kiu batasnya
0: man?
1: Unda nyuru batla nanti batla wanyuru wa mipa aga haka wangto kwa kenye kaji kuhana na luwe na mana wala na matoni sudah dari gejala sudah muntah.
0: Buhulu kamu.
1: Oh, buhulu kamu. Hei, niki. Atau aku malam malam paman asalatin busawa nak aku buat. Ana orang hawa nafsi tak mahu rawu sano hujat tadi hujat apa untuk nak kunci sahau kona sejalan. Wana tingu tshwika thata ho ribi le ha jula palamu e ka go o methelwa na go na ba palena go ikae bana ba no mo shamba tsa mona a ke re se re ba hirela lo ba hirela
0: mhm
1: se ba isa le e kurun tse tse le mo ba dia ka ha go ja re tya sekolo bana ba no ba ja lo mohlamba tsa mona ba ba saha ho hore ni o se o ke ke wa mo ba ntse ba na le mabo le ma bona le ntata mo na bona bana bana bona ba
0: ba ka o lamban
1: eh ka ni to ho le malapa na ho tla go bemba bana ba ya ka le tle bona ba tlo sa bana la pele la bona a ba tla ba ba ba ntse ba tla go bile bo ngwane ka tlo ba ba ba ha ba tsama ba ba saha ona ona ona ona ho o ba tsha ba bana bana ba tsama bo ntata bona le bana le bo ntata bo a le nna e wan ke gara le ntata o ja ke tla a tsha ka sugadeng o ba di o ba bana bana ha ke re le ba reka ka mono mono
0: mhm
1: e bana bana ba thaela mono mono ba le go go
0: o ha ke tshwere mono mono le mabidi fo wa u ka la tshwana la tla ke tshwe ke ke tshwe ga ne pa izimo
1: e yo ana ke re le dikoloi mo ba ya kgetha.
0: Oh,
1: we're not on a new one. I didn't have a lot of time. I can't say, nigga, I need to have a woman. I can't get it. Hey, I'm going to get it. I'm going to
0: get it.
1: I'm going to get it. Hey, oh, I'm going to get it. I'm going to get it. I'm going
0: to get it. I'm going to get it. I'm going to
1: eh
0: bana ba ba gona ba ntse ba
1: tsila bana ba na ha ke re hey ha la re ke me ke na go tsa bona ke mo le mo na le na go ya yona ha ke re le ba tsa bua bona ba ntse ba be ya eh le go sila o mo festere mo go re e hanta pia ga e mutlhano ka ha fita a bona le go sila o mo wa bona go o mongale la pao teng motho o mo
0: mhm
1: mo tsana le leng le go sala se se pasa sa fu a wa u kwisi sa ga ko a ka tsa tsinela e mo ge sa fu ya monka a ga langa monka o ye ke tsinye
0: ta ke ba re bom e supile mamedi e supile ga re lebile hore nyane ga re lebile hore nyane ya bone re ketse jeng

0: tsayang meeting le. Ha ba go se ga bana tsama ka meeting. Bana ba ke ba hulisitse ke le mo. Aka ha go go tla nka bua tsiwe ra ka fa ke se ke di batla ba bana go se. Ba hulisitse ke le mo. Ila bana bana le kutliso na wa sa. Wa go le wa ka go ga ha ke le mo se di ha ke fihla go tsanta a ko e ke o ka tsata di go di mo se di ho sutla ga bana o sutla ga bana ba de ga tsa kule di wa ntsa bana tse di wa ho tsheletsa ha ai ta di gulo empa ha ka mai mana ho na go di tsena na ela na ba ba khibia ba jalo ba itsa bana ba ha ke ba tlhokisetse ba hola bana ba bona ntate ha o ka bona makuru ya tsama ka bona bana ba o ba ba jalo I'm going to go to the house. And that we try how to come from a gang, but some kind of one by Kella, the van of one of our own. How would I take it to one of the other? Even if you have a mood and one of one, I have it. But it means the hand of the moon and a hotel. But I want to give my teacher a king that I have a time on the paracle one penny to the good thing to one. I try to pass a good one. Tell you,
1: thank you, Noak. Ya homu ya hapelwa le namane ihle batho ba Afrika bogota ba yeno ba ine pa hona wa haisale ihle ngwana yo noto mo hulisa jalo ka wa hai wa letswele hantle ha fela agata mai o mo hulisa jalo ka wa hai hantle wa letswele a le sotumona ntate motho tla o vetsa o hai mone no ha ho hana khang atle mona fela re tshakela a nna dule henokwana ka pa bona bana na bana ba pato ri ke ngwana ke enwa a re ke wa bo a hai mone no kwa kwa ke ke ngwana eso eno a le mo dihlanu ene be o sotse o maketse o ha ba e ba sa tlhamiswa bana bana ka ngwana mo ka bona o le mo ka le kale empa dipotso a kere ha re sa dibotsa ha re le nthomo ha re le dikamano mona ga sa botsa dipotso dikamano mona o so dumela fela ga e hle ke ngwana bo enwa so tla utlwa ka mora nako he lang batho motho enwa ke ngwana ha eno ha se ngwana ako ha le tla
2: ka
1: fela
2: e tla la ba go bunka ba la go bua a re mo ke ise ha e ha pa ngwe la mane ha ke re ke ntate ya nyana e o go bona e ka ke ngwana wa hae wa madi ke le wena o le e ne se bua mo go go a re wa nna ke ke ta le
1: Iki le ba Afrika bo bona bana ba teng ba ntse ba re hlola tena ka ntho tse mmalwa.
2: O ka
1: nahana ke ngwana hae wa madi fela e le e mma ya tlileng le.
2: Atsa go wetse le hona le Sotho mo ho ntsona le bontate ba jalo. Ebe bana ba
1: o ba le shume ke ya bakae ba ka etsa ntaba eo
2: ba fokola ba fokola fela jale ee re ba ntse ba tshwere hantle le bona bana ba ha ba se ba tswala ka dithuto tsa ka ntle ka mola go re ba sa fase sesosu
1: ba tswa tseleng

0: Haiti.
1: Eba kwa ki umangire ba Afrika bua wa utlwisisa wa motho nae ha se ndatwa ka wa madi fela ka pa mme wa ka wa madi fela ka ha o ngodisitse e hle ke mong ka ile mme wa ka wa madi ka pa ntato wa ka wa madi
0: ha ke e bona ba kwa ya ya ya ya ntate ka bona bana bana ba se hla ga ba fafa a fana le hona ho ge a telle ntate Hey, repeat that one at the end of the new talent, tripping at the kitchen at the cooking as I will cook with you. But I want to think I'm a routine money. Mona Mona, I have finished money in and that one, you know, act. Fella Hakum with Ella Mona and Tati. Hey, Ugo, who will be amateur who? Couple good, I got a vocabulary. Lin Jim with Angam, oh, I get safe, hey. Oh, yeah, there's one walk to my hands and go to the hospital. I have to go to the hospital. I have to go to the hospital. I have to go
1: to the
0: hospital. I have to go to the hospital. I have to go to the hospital. I have to go to the hospital. I have to go to the hospital. I have to go to the hospital. I have to go to the hospital. Ho dira rona ho ntshele tlo ho ka shotwa ni re di tsa ile pla ho mona. Ho ka shotwa ni ntse o ntse wa mo. Mo se mm. Ni tla hala me ni tse o se le ya tla a le di mo ke le tlas. Mm. Ba se ba rona e mo di tsena ha o tla hla ka e phofolo tsa ha. Mm. Tsena le yona sela. Mona me ka tsapa la khatsa e ya ke tlhona ona sa ka ene na wa bona o sa di mo di sa bona nga ba ba ba sa ti ha wa mo tsena o sa ka ije e na wa suku
1: e di le ridze
0: e ha sa le mo ba ba ba sa ni ti hash
1: we ba ba mo nyu
0: e go ne fela sa sa fa ke na mena pila hao se sa di na yena ba ba ngi ala ba ntwa sa hantle ba kwa mo ipa o tsa ha ga mwana kwa kena o saka ha a batho ha o sala tsedi hey ho le di he ke se nyeng sa nna go go ha ke re
1: no ak
0: ha go ke mo tla le te
1: thank you no ak emme na metso re fetse ora ya bone

Isi premeto so refaetse jwalo hora ena ya bona sha ka manga thabatseka monna ka manje le bona sha manga go a mezwe mehlano wa thifa o qositse jwalo he ka ho gagatha motho le ditshoso a fuwa jwalo beili ya diketetse pedi ta hlala go teng hape ka la le shmele metso e robong kgweding ena ye hudimo tlaleo e supa fela gore mosadi ka bane madimo a some a mararo o ile a ya ofising a tlalea taba tsena ofising ya sports sa kala pele kgweding ena ye hodimo a bolela gabaga moqosuwa a mo gagathile ebile a mo etsetse ditshoso tsa lefu batho bana ba tlalewa e le monna le mosadi ba tlalewa e le balekane jwalo ke moo ka la masome a mararo kgweding yane fetileng moqosuwa a ileng a fitlha lapeng moo ba dulang gona teng a tleutse ya ba o setla letlhatsipa ka molamo le ho mo kanya makotofa a letsekisa ditaba tse ileng tsa etsahala ka selemo sa 2024 ditabeng tsena kaofela he ke moo letlhatsipa le ile na ka dingwa fono ke moshanyana e mong la bona a fumana hape hore tsatsing lona leo letlhatsipa le le gagathwa fela moqosuwa a ba a le tshepisa hore o tlo le bolaya ha tlo le gagatha fela o tlo le bolaya ka ha letlhatsipa le motenne ka ha letlhatsipa le motenne ka mora ho moqosuwa a gagathe fela letlhatsipa e le mohatsa hae ho tlale wa ile a le notlella ka tlung ya ba le pholoswa ke mmangwana lona ha morao ka mora hore a utlwe mogosi ditaba tse ka ntse ke tsona tseo ehlile re lokelang gore ge eme ka maatla kgahlanong le tsona ge eme ka maatla a naga e sale kgahlanong le tsona tlhekefetso ena ya ka malapeng

0: email ka mona ka 2231642 29 banna ba babedi mona mamedi ya ka bandi mo di mashume a mabedi a metso e robong re ga tsetse hale dia
1: ka ba tlo ka mahate
0: ka o fela
1: tsa wala tsa khumo
0: ndale
1: ka re hura ngwana go go a pe tsantse
0: antse prala mngaka
1: a wa sotla ka ngwana ani tu a sotla ka ngwana
0: ha ska itse tsena ka ngwana
1: ko ntate o a ukwa mme wa motena ha mo kwere ke nga tsamaela a sia mme o mo lapeng a hae yo a ka thala tsena
0: o a mo sia itse mme
1: e ya ska nna ba khata ha ke di a o tsana se di ga le ntwe a itsamela ka ba hona ma ga ri ga ntwe ma tsago ke ntate o a ba nna sa mo tene mo ha bona
0: ni khuku ni ngata
1: a ku ka ba hana ha bo o tlo ya hola ba sa bona le ke ra wala ntle kha kha tana se nna le nnete ka ntamo ke ntho ya nne mm e ra ke nda 2020 ja mona ai ke fihle ndo wa se bue mona ka ke fihla mo ka ba ke yena le nkhono nta botana o tlo dira nkhono nna ke tsapela khatara na hlala ka ba di fihla ke
0: ha ke na se bin a o bitse di tsema
1: a ha di ya ntse ke ga maye ha ntse ke maye ga ni e ba ba ke se tla thata pile na ke se se tla thata na motho ha la wala le tshabile fela o tshwaga tshwaga gona mabane ka ba ga mo se sunta motho sala iphathanya mona a tula di jawa mo a ga ke ra ntse ke ga tswa go re o tshwana so se tape ka ga le tshabi tshabi ha la ga ka ba masimo mona ntate ka ka wa
0: ho se re
1: Ongkang tu sendiri macam mana? Hai, ini lah. Nak guna orang yang mula mengapam siapa tu awal apa tak jawab dah. Cerah juga. Lewuyo, apa yang pegar juga orang oleh nanti. Anak, ini dengan nak aku anak sekolah.
0: Izin.
1: Ina meri cegah kamu kebelo.
0: Ka
1: yuri le di ma yanja ki ja batho
0: ai gona in de sa khole yuri le phone onto ke ki ja batho ai da in de sa khole
1: ai gona
0: in de sa khole
1: ai
0: mudo mo ise ina e khwadi u khata ne
1: ai yo ga la ba sa ba kwala ina e tutse ina e ba wa fika
0: Bola mauto.
1: Ai. A mim de ia da yuri nesse e de mim ver e bater o botão na escala. É ficha bono.
0: Ah, onde é que? Modale ga mono se ele te o no guarda em todo o sangue que é de macatan fela o hai boban. Hantin tele em dale banna. Handle choji
1: ko gugu ntjamara fela dawo
0: aj leta go pele of time
1: ai ko
0: ai ko
1: a go a se go se ga go sana bo atam a go sana di dimo o gugu e ga bana aj Oh,
0: Oh, it's

0: Allez, toi? Allez, toi?
1: Ah, ben non, oui, les gamins.

0: হ্যাঁ রিটু, কাও ফেলা fela le hlwa keng ha nke bomme le hlwa keng le hlwa keng sa go na tiri
1: ke tsana ke tsong tsong mo ga ne ke tsa se
0: mo tawu
1: mo ga ne ke tsa
0: mo sa kwana
1: a ke ka kwana ele go mo go tsa go ka le sa le sa go bana ga le nya go na ba ne mama me tso go tsa a tswa go tlaba
0: Thank you,
1: Ralo. I don't think.

0: Allez, toi?
1: Back station, Morotlo, Arohana, Harifita, Honati.

0: le mona go one ke mtsheng wa le ga ine mai ni ke mo pati ba o re mo tla o re o ntse nna na ga la fela ke ha tso fihle
1: o ke mo ho ba ne la ba ne la mahala
0: ke mo bona ba mai le papa ne na ga le ma ntlhale ka ne ka dipile le kutlo fela ke ntse ding ntse ke ho metsa la mo jo ka ka ne ka dipile le khanta te ba mo se ke ba ka o fela mang ba tshwenya ho le go ntse le tsa ke tsena ke dipitse ntate mola ha sa mpeta ke tsena bona ba nkene ka ke ne ke le he ana me ba le tsa tsile tletletletletle ke tsa go la ka letsa yona la ha o ntse le shishile ke go gona ke botsa
1: ba di na
0: ke le ba ntate ntse ke nne se le tsere ka nne ka nne
1: ta di na
0: thank you ntate
1: hello da
2: kala ga ga ga
1: ka ofela
2: I'm going to go to the house. Ke bo nna bo ka go bona ba tsiba re bo bone ke modimo gore e re go ba ile tsa le fatseng ba le hatla e ba tsama sebete o me tsa dintho ke ba hore bo le poli wa le fatse lena e le kreti jo sokonya na ho loka kula be wa go pele nna mabia e le mme ena mo le poli yo e khale mo neng pele le fatse ke la mme ba di tsaba tsile ka mo bona le mkhashelo wa bobedi a one ke mmese taleng sejelong sa setalong sa dipere utlwana go etsagalang ga a tla tlhagiswa a ntse a utlwisa botlhoko ba ileng ba mosala morago ra molelela ke mo mme se ba gore ba utlwisise botlhokwa le maatla le boteng ba bona meseng ya letsatsi gana sa fetetse lebitleng a bolokoe meseng ba tswelela lebitleng molaetsa wa pele wa go tsirwa gore modimo ga o bolelela bona ka ditsebe tsa bona o tswa le godimong ko utlwe ke bo mme o tsale godimo lang tate gore le ba tlhalang ya pelang gara ba shoneng ga yo mona ke se o tsegile bafuo taba eo e tsebile ke bo mme pele nna o tsebile tswalo ya

Mahora ya ne ya bosupa ho se. Re se di tse. Ho tla ganya ya shumela metse e medi ho fihla mona. Ha ba nna mokgotso tse ka ne di mngela matso le tshenna le tsiye empa ha re se di tse hantle. Ke pheta pentena na kong e tla nge pheta pentena na kong. E tla. To se fela bo le hele mi fo wa re bitsa di ho ka mora ho bona ho kopa hele mi fo wa se bupi e ka jeno. Di tswele motho ya mokalo ka re thabile theko ke lato mathalo wena he ka mona ka sebupi nna le fae manane o tlatala tlase namaso ya sotho mmamedi nna ke tatjena ke phutha ka mohasona ha e tatjena ya falla ganyapa ha e falla ya go tsetse menteng ene menyola tse meneng ya dimena e tloa e apere mhuru tsa gonna he tata difoga ngana ko wa love peace and happiness.

Senak sa maswa sutu sa asang man Korea medium wave the frequency modulation. Home medium wave rifman na hu 639 kHz 469 meter band. Home frequency modulation rifman na di pakin sa 90.8 MHz no 6.1 MHz. Bi tabiso tolo pili tu to kim manta hawala shmen mizu mung. Kwedi ki amote anu sa nasa kitite pili mashumi ama bedi ameto etelete. Mizuzo e medi fela refraete fela jwalo hora ya botlhaba mo sanse ba jalo ke khotsa mo kwatle le tlhonono tloko ka michini nya rona ka kwano ka mamela thamiso thapela o seng ka moruti mosito

0: mantswa
1: a re a sa ba bolella ditaba tseo bang go sana ya fisa ya mogumame ya re moradi wa ka o tsa o tshwashwa hona jwae empa tlogo o be seatla sa hao hodima hae mme o tla boela a phele ntate lena ke lentswe la gago ntate ga le etse mosebetsi lentswe la gago ga di tlise diphetogo maphelong a bana ba batho ntate o itse o le tshwantsha le pula e kikinyana ya ba e gutla e sa kolobisa lefatshe ntate modimo lentswe lena la gago o itse le bogale o feta sa bone e leditsweng ka nna tsotlhe itse le asola megopolo le a phunyeletsa le fitlha mo moya le pelo di kopanang teng ke a leboga ntate modimo gona jale o tlotsitse le lemela ka ntate ke ntsha dipolelo tse nokileng ka letswai dipolelo tse phedisang bamamedi ga ba maatlafalo gotlhe mo lentso la ka le fitlhang teng bade modimo a le fitlhe ka diphetogo ka lebitso la morana Jesu Kriste wa Nazareta amen setlhogo se re tsoso ya moradi wa Jairus phodiso ya mosadi bibelebu ya mantshwana e re a re a sa bobolelela ditaba tseo gankgosana ya fihla ya mogumamelo ya re moradi wa ka o tswashwa gona jwane empa tlogo o bee seatla sa gago hodima gae mme o tla boela a phele go na le ntho ke batlang re tlo e sheba letsatsing la kajeno lenana ke batlage ke re tlotle re bua ka taba ena ya tebelelo mamedi o tlhoka o be le tebelelo o tswa go ntate modimo ke bua tsena letsatsing la kajeno lenana mamedi wa ka go na le ditebelelo tse o ileng wa ba le tsona o le motho ya ba ditebelelo tse o bang le tsona o ba le tsona dibakeng tse fosahetseng ke bua tsena go na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di dutla madi eo dipelo tsa bona di seng di na le letlhoyo ka lebaka la ba ile ba ba le ditebelelo dibakeng tse fosahetseng mamedi wa ke batla letsatsing la kajeno lenana modimo wa legodimo a o thuse o utlwisise gore batho ba bararo fela be e leng gore o tlameha o be le tebelelo go bone bophelong mona mofuta wa motho o tlameang gore o be le tebelelo go ona bophelong ke bare modimo bare modimo ke ena motho o tlameang gore o be le tebelelo go yena bophelong ba gago ebene leng mofuta wa bobedi wa motho o tlameang gore o be le tebelelo go yena ke morena jesu morena jesu o tlhoka o be le tebelelo go yena ebe jale ebe re tlo tla re bua ka mofuta wa motho e leng moya o halalelang ke ena motho yo o tlamang gore o be le tebelelo go tswa go yena thank you jesus mamedi o tlameya o be le tebelelo go tswa go ntate modimo o be le tebelelo go tswa go morena jesu o be le tebelelo go tswa go moya o halalelang taba ena o gopola gore re bua ka bogago bo troneng re bua ka bogago bo troneng re bua ka motho a le mong ya tshwanang re bua ka mofuta wa motho a le mong ya tshwanang a e tsa mosebetsi ka ditsela tse tshwanang empa a tla ka ditshobetsi tse fapaneng fela e ntse e le motho ya le badimo jimo morana jesu moya o galalelang o tlhoka o be le tebelelo go tswa go badimo jimo mamedi wa o tswa o be le tebelelo o tlhoka o be le tebelelo go tswa go morana jesu o tlhoka o be le tebelelo go tswa go moya o galalelang re bua ka motho e nana ya eng o iponatse ka botho bo borago ke ena o tlamang gore o be le tebelelo go yena ke bua letsatsing la kajono lenana ga ke sheba taba ena mona o tlona monnena ore ere moradi wa ka o tswashwa gona jwang empa tlogo o bee seatla sa gago hodima gae mme o tla boela a phele kala pradikadosha monna e nana o na le tebelelo go mokana jesu kriste o re moradi wa ka o seta go swa empa tlogo o mo bee letsogo o mo bee seatla o tla boela a phele monna eno o ne a ena le tebelelo gore mogana jesu kriste ga a fitlha a beya seatla sa gae godima moradi eno wa gae a seng a swele moradi eno wa gae o tla boela a phele go latela gore monna enona o ne a se a ena le tebelelo o ne a santse a godiseile ka gare go yena gore na mofuta wa motho eo e bamo a mo atamela ke mofuta o jwang mofuta wa motho ya mo atamelang go na le dintho tsa ithutileng tsona tseo e bang mo di utlile tseo e bang gothe jesu o a di etsa mme tumelo ya monna enona e santse e phagame tumelo ya monna enona monna eno o se a ena le tebelelo ya gore a banele moradi wa gae ga mogana jesu a fitlha a beya letsogo la gae moradi eno o tla boela a phele le hande kuta mogadi wa ka o swashwa gona jwane empa tlogo o bee seatla sa gae godima gae mme o tla boela a phele kalabradikadosa o bile le

chibelo di ba ken se for society o bi di chibelo but un ba for society ene ya ba zone di tabatena na di fisa di senya pelo ya hao ya ba di tabatena na di fisa di ama motho wa botlo ba hao that's what bible bua mantsona na e le hurwa kwa motho ya beileng tsepo ya hae motho nyemo bona tsena lepra in the kuta o tsaka hao ya kirekeng ke se ba ka sone pa itse sa go tshagolo ilo ba te bophelo ba hao o tsaka hao ya kirekeng o be le tibelo ya hore na le baka la hore ebe o ya kirekeng tibelo o lebeletseng hore ebe o ya kare o kireke go na le mefuta ya batho e yang dikirekeng empa le mefuta ena ya batho ka lebaka la goba o ile kirekeng go sena tibelo ye o neng o na le yona o gotla o ntse o tshwana o ntse o ile ntlong yang ba le modimo le ga o ile sebakeng se neng se nepaetse jalo empa ka lebaka la goba o ne o sena tibelo ya seo e bang o ne o ile ka sone o gotla o ntse o tshwana go na le batho ba fitlhang ba fumana e le gale o le sebakeng seo empa mefuta ena ya batho ga e fitlha e fitlha e beiwa matsoga mefuta ena ga e tseta o beiwa matsoga ka lebaka la bobane ba ena ditebelelo o tlo o fana ka bopaki ba gore motho e mana ya fitlhileng tshebeletsong bekeng e fitlhileng a bile a qala le go fitlha o rapeleletse ebile o fumane mosebetsi wena o ne o dula o ntse o le teng tshebeletsong empa mamadi a batho a ntse a bulega lebaka ko bane ga ona tebelelo e ka nna o se utlwisisa e kae kana dintho o di etsa ka tlwaelo o tlhoka o ko o tšhentšhe tsela eo tlabo o atamelang ba demodimo ka yone le supla katusha bande lebradia mamadi wa ka letsatsi la ka sengwene go na le dintho tse bang o bona di sa fetho bophelong ba gago lebaka ke lebaka la gobane tebelelo na e kae nao mofuta wa motho ya nang le tebelelo mofuta wa motho ya lebeletseng go na le seo e bang wa se fumana godimo ya bophelo ba gae go na le seo e bang wa se fumana sa se lebeletseng lebahanda kalabradikadosa tibelo ena e tlame e tswe ka gare go wena gobane go na le seo se lebeletseng gore o tota o se fumana o tlwana monne ena gore mogadi wa ka o tswašwa gona jwale o re moradi wa ka o tswašwa gona jwale go na le mofuta wa motho e ke buang le ona letsatsing la ka jono le nana eo e leng gore e ka nne ya ba go na le ntho e qetang go latlhegela e ka nne ya ba go na le se botlhokwa se o qetang gore o arogane le sona taba ena ya o arogane le taba enana nthena e entse lefugo wena empa nthena ga e tlisitse lefugo wena e tlisitse botlhoko ko ore na jele na o etsa e nna mogadi wa ka o tswašwa gona jwang go na le ntho o qetang go latlhegelwa ke yo o lebeletse eng motlhomong o qeta go latlhegelwa ke mosebetsi motlhomong o qeta go latlhegelwa ke dikgokagano tse itseng a ke tsebe na o qeta go latlhegelwa ke but monna eno yena o ne a qeta go latlhegelwa ke moradi wa gae moradi wa gae o ne a qeta go swa ke bua tsena e ka nna ba motlhomong kgotso ya lelapa e a tlhalang ga ke tsebe na o ke e ntho e sileng bophelong ba gago but nthona e sileng bophelong ba gago o reng kare go wena belikatsa moradi wa ka o tswašwa gona jwale go na le ntho e qetang go latlhegela gona jwale ga ke bua le wena tsenana go na le se qetang go latlhegela e ka nna bo qeta go latlhegelwa ke position e nngwe empa ke batla gore o be mofuta wa motho eo e bang o ba le tebelelo nako eo o bang o ba le tebelelo go na le tsoseletso e tlatla o e fumana bophelong ba gago tila baya

I'm going to go to the house.

Ke la hlokomela wa mphato o bontsha hore kgantse re

0: marangrang hore mo ho ne ho sile ho bonahala metsi a ka pa di kgohola di bonahala ka bongata ka hare ho naha dibakeng tse kenyeletsang annelese mona le motimposo athe labone le kapa la bogao ho ya ka mabaka a hona ho tshasega ke lona lehlwa leo le bileng teng kapa le nnileng la kgetheha wena momedi wa sealemoya sa Lesotho, mme he jalo ka ha badiemebele ba nna ba etsa patlalatso le letsatsing la maobane ho la nna bohlaloso hore lehlwa le tlatla le kgetheha ka hona mo e sentse e ka ba bohlokwa hore bao e bang ba ne ba ena le maeto a ba lokelang hore batle ba ka thabeng batle ba emise maeto a jwalo molemong wa hore batle ba setse ba iphumana ba wele lerabeng le tshwanang le le ebang ba bang banile ba ba ho lona bekeng ya ho feta. Re potele hanyane tloko re tla re bona hore na gatatswa ka lefe le kgang. Tsa jwang kapa wa tlatsetsa jwang ditabeng tsena tsa mofuta ona. Dinomoro tsa mohala tseo ka gokaganang le rona ka tsona ke +26659933 mohale 2231649 ke yona mekgwa eo e mmedi kapa megaleo e mmedi eo o ka gokaganang le rona ka yona gore le wena o tlobe le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re ditshotlha. Go utlwa gona o bone boemo ba dikgogola ebile bofe mo o phelang teng ka patikologong ya heno le setelo wa rena mmuso o ka etsa jwang motlhomong le mafapha a mang a ikemetseng o ka thusetsa jwang maemong a tsena kapa maemong a mofuta ona a tlokotsi. 2231649 +26659933 ke dinomoro tse o ka gokaganang le rona ka tsona gore re tle ke go utlwe seabo sa gago le wena mamedi gore go utlwa gona wena o di bone jwang ditaba tsena jalo ka ga o tla ela tlhoko gore ba le ba bolepe ba ne le banna ba phatlalatsa gore go tla ba le dipula tse maatla go tla ba le lehlwa go kgethega ga lehlwa dibakeng tse dintse phagameng kapa dibakeng tse ka malodi, mme go fetse go ebile ga ba jwalo gore ebe lehlwa le ne le la kgetheha empa lalo jwalo go le nna bonagala ka go le nngwe ya setšhaba e ntse e tsamaya gona gaka maemo a jwalo moo ba bangwe ba ile banna ba kabelelwa ke lehlwa.
1: 2233 5993
2: Ah,
1: tu n'as pas
2: l'air. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.

0: Ntate.
1: Re bone.
0: Ke ne ke kopa mmuso o mphatlele ka kgofi tse tso tshela majeng. Mono, ntlo ya ka e rekisitse, e tsietsiwa.
1: Mohlomong pelelo ke lebaka lang la pula e nnileng ka bongata kapa ebile lefe.
0: Eya, ke lebaka la pula e nnileng ka bongata.
1: Ra le bone.
0: Ee, ntate.
1: Kankile. +26659933223164209 ke dinomoro tse ka gokanang le rona ka tsona momedi gore go utlwe sabo sa gao le wena ditabeng tsena tseo re ntseng ge di tshotlha kgotsa momedi +26659933213164209 re metsetsweng e tsheletseng ga re lebile goreng ya botshelela momamedikgotso kgotso mme ke mme mangoka
2: ke mme mathabo mosabagi janeng ga re bone
1: ee mme mose
2: ee ntate ka ne ke bona re sotlaile ke noka ribaneng bana ba kgone go tshela ga ba ya sekolong ke re kwalela ka nkane ditshebeletso tsotlhe dingaka di gole ga gona mo re selang teng mabenkele a ka nkane he re sotlaile ga kamatsa borogo sa le bogaoa
1: mme le borogo ba makoloi kapa ba maoto
2: ke nne ba makoloi ntate le makoloi ga a sa tshela go gang
1: o tlakile mme
2: le matitšhe a kwalelwa ka nkane ga ba tswa gae ba fitlwa tla ruta bana ka mo
1: ga le bone
2: ke le bone tate
1: dikgomo mme +26659933213164209 ke dinomoro tse ka kenang ka tsona gore le wena go utlwe maikutlo a gago ditebeng tsena mme dikgo

0: ntate
1: ntate
0: ke tsopi ka mara ni geshane
1: ntate tsopi
0: ba kwa go ya mara tlhale mate e ya ntate
1: ntate
0: ke le ke le go ka u bua ka tsa dikgwe tsa ra sente di tsara le se ya gana mana nna le ke mo sa le ga ra shela ka itlhola mo ha u tsela ra ntlhola ba tsala ba dikgwe ba ke ba tlhola tsisa mo kaela ya mo ka re tlhwa ka mara le go ja go tlamona mara la tumana ma kwa go mana ma khunwane ke tama sima ona ga re sotho ka mona ya la ha ile mo ka tla go tsa ditlhabiwa go tsebe tsa masiba la ona le tla ba go tlhae di tira go le re bana le mo sana sa o feta mo so la ka wa ka chance ka le ka le na la teng wa le man fa te o te fa no ka ira mona di fa te za di na tuiso ntate mo ka ga e tletse ke go ra masiba go empa mo le ma o tsire tsa masiba la bona ntate le re mo so ka se ba le so mo ga go ka tla go la tla tla isa tla tsela tsa go di khona ra isenza ra ra se tlhoka mana ya ka mahlo o go mpo she ba re ho itse di khali yona masiba la gona tshebeletse masiba a tsama ntate ka re ka ka mana ya go tsen republic le gona le sotho mana ile ile mo ka re ka ne ke ntate ne le go fela go hlaya yo ba ba mana di ba ba ntla go ya ka taba ma councilor ga mmuso o o tlisa matla ma councilor ga motho ska sebeletsa mo councilor ga sebeletsa bo mo ba go fela o batla go di gethong tse tlang o tlo tla go sebetsa go kgetha tape go go sebeletse go tshaba sebe o pana le zone tse monaoge mo ba di taba tsa bona di sebetsa hantle ba tlo le ntla go motho ba tlo re sebeletse di yo go yena di zone la bana ba tla go kgetha tse motseng wa bomo ke a le boantate
1: ke le boantate tjopi mo me di mitsona e nna go gare le bile go reng ya botshelela go dumelle ge ge futse ge be ntla ena khutlo gona mona ge tla tswela pele jo ka ditaba tseding ka mogwa wa lwa ditaba tsa ga ya botshelela ka sesotho.

hora ya botsela sa mo ya sa so to di taba tsa hora ya botsela e bile e le tse kala le tsatsi o di balwa di tlo mo nyedi mo mamedi ja o di merisa mo le le tse la

sa se tla tsela pele go anetsa thuto mephatong. Go sa le jalo, setho sa komiti ya lebollo ya Thotamodi, Monghadi Mohala Mohlodi, o itse go bolla ga bana ba tlase dilemong le batho ba bolotsang nako ya beke ke diphorotso tse teng sebakeng sa gabo. A re go tloga jale motho a yang lebollong o tla tlhokwa tokomane ya boitsebiso. Ga dikgotlhano tsa mephato di tla tlalegelwa komiti gore di fumanelwe tharollo. Ditaba tse dike tseeleng ya mongori wa mokgatlo wa basebetsi wa F2 Monghadi Tshepanyakanyaka Makakule o re mekgatlho ya basebetsi ga e ananeele nyollo ya ditefiso tsa makoloi a baeti e e tlokana tshebetsong ka jeno. Monghadi Makakule o re ba tlo kopa ofisi ya tonakgolo go kena dipakeng mme go be le kopano ya mekgatlho le tona.

0: Mohele o maloti a leshome le metso e mehlano a re o ipapisitswe le meputso ya jwale basebetsi ba ka se kgone ho lefa ditefiso tsena tse ntjha. Modulasetulo wa mokgatlo wa section 2 Mohale Kananelo Bolwetse o re melao ya dinoko tse 30 ditefisong tsa makoloi a baeti ke ho hlokela Basotho toka, haholo ha ba filwe nako ya matsatsi a ka tlase wa 5 ho itopa. A re sena se tlo qoballa basebetsi ba bang ho tsamaya ka maoto ha ba bang ba tlo tlohela mosebetsi ka lebaka la meputso e tlase, mme seo se tlo ama moruo wa naha. Re ka tlhala ka tsela mo tsamaisi wa sepetlele sa Parate wa tseka Sister Clara Gagong o re sepetlele se amohela banana ba bangata ka teko ya ho qhala kemaro. Sena se tla eletse kopanong ya mmuso wa setereke sa Thabatseka le dihlooho tsa mafapha, moo teng ho hlahelletseng ha setereke se tlametswe diqholotso tse kenyelletsang palo ya hodimo ya barutwana ba imang, moo pelaelo e leng hore ba emiswa ke dititjhere hammoho le lenyalo la bana. Ho sa le jwalo, mookamedi wa sepolesa sa Thabatseka Senior Inspector Sepalo Kelepa o tlhalositse ha ka lekgotleng la maseterata monna ya dilemo di akanyetsang 60 a boletse a ema le dikamano tsa legato le ngwana ya dilemo di 6 e le ho thula ka phatlha kolotso metsaneng ya Basotho.
1: Basotho ba heso, ke hlaha ho lona ka morao ho matla hwa lehlwa matsatsing a ho feta. Boemo bona re utlwile, mme re bone hore bosihile ditlokotsi, bosihile tshenyo thepeng ya setjhaba.

0: kgano ya temo ke lekgetlho la pele mmoka ona o tshwarela nageng ya Aforika go tloa ka selemo sa 1973 ga mmoka o ne o qala, mme sena se tlhalosa e le sesupo sa boikitlaetso ba naga ya France ntlafalong ya tikologo ya Aforika. Mmoka o tla bua ka molao ka jeno, mme re tla boela re kopana boisa wa mphato le wena mmamedi wa selemo ya sa Lesotho. Ke Melida Phinda Rangwajane, ke tlalela lenaneo la Sebopeng ke le Nairobi, Kenya.
1: Re leboge wa mphato Melida Phinda ka go fa tlaleo eo jalo ka go se utlwile gore jale mmoka o tla bulwa ka molao letsatsing lona la kajeno, mme ga tshepa le go sane re tla boela ge ba le ene e le gore ge tle re utlwe gore na o tla ba o tshwaretse dife kapa gona go etsetse le dintlha dife ka jeno ga gone go bulwa mmoka jalo ka ga a se a hlalositse wena mamedi wa selemo sa Setho. Ga jale re metsweng e le somele metso e supileng re fogaleletse gora ya botshelela, re kena jalo ntlhakgolong ya rona ya letsatsi e supang ga ditho tsa paramente ka matlo a mabedi ya ketsa molao di bile thupilong ya matsatsi a mane go tshotlha molao wa dikgetho tikologong ya Aforika tikologong e borwa go Aforika SADC. Thupelo ena e tlhophisitswe ke paramente le mogatlo wa paramente SADC. Molao ona o hlalosa o kentse dintlha tse mmalwa gara tse ding ke bolokologi le tshireletso ya setšhaba sa bakgethi gagologolo ba phelang dinageng tse ding gore ba dumelelwe go ya dinageng tsa bo bona go ya kgetha nakong ya dikgetho. Thupelong ena ditho tsa paramente dintse di rupelwa ka methati e e latelwang ga go ngodiswa diphathi tsa politiki, mme go tlhalosa ga motho e mong le mong a na le tokelo ya go ngodisa party ya dipolotiki tlasa setsi se tsamaisang dikgetho. Mme o tlela tlhoko gore kwano Lesotho ke komisi ikemetseng ya dikgetho. O boetse go tlhalosa ga setsi se jalo se na le tokelo kapa maatla a go tlhakola party lenaneng ga fela e sa ikobele melao ya tsamaiso. Thupelo ena e tla go setse selemo le dikgwedi pele naga ya Lesotho e tla tshwara dikgetho tsa lekgotla la setšhaba ka ga bophelo ba paramente ena ya lesomele motse o mong bo tla fitlha pheletsong ka kgwedi ya Mphalane selemong sa 2027. Momamedi, go utlwa ditaba tsena ka botlalo le gore na ditho tsa paramente di tlo etsang gore setšhaba se be le seding ka molao ona, re buisana le advocate Lekgetho Rakuane le Mohlomphehi Sabata motsamaya, mme re se re ntse re ena le advocate Rakuane. Advocate Rakuane, ke a dumedisa e setse le gona go amogela ka gare go lenaneo la ditaba la Sebopeng sa selemo sa Lesotho e seng ga kajeno.
2: Ke dumedise le baamedi ba Radio Lesotho ntate.
1: Atoye Dragon re tse hloko thupelo yo le bile mo yona ya le dithotsa paramente ka pa le dithotsa ketsa molao ka matwana mabedi le ntlo ya senate mmoho le lekgotla la setšhaba. Ge o ko fe mamedi gore na gantle sepheo sa thupelo e ne le sefe le gona ke dintlha dife tse e le gore di ne di tlile go di sotlha.
2: Eyantate kalee kere ke dumelele go fana ka palenyana e kgotshwanyana ya ditaba tsena tsa go kekare di bitswa motlolo go tata ga balakana ka Sotho nakore. Paramente kapa mokgatlho wa paramente tsa SADC ga e tlile ga e se o be paramente kore re keke ga ba le molao o fitlhang mona go thwe kasete ke ena e tswa Gabokone ke ya SADC mme e ba le ya tjena le tjena le tjena tjena. Ka gona ha ba ntse ba ithuta go bele ba mothati ba tanka leeto le telele wa paramente e ba merego ya go shebe melao e meng ya bohlokwa eo o ka dumelwa ka ditshwantsho tsa yona e le go motlolo ke molao o bontshang mekgwa eo le ka gang setshwantsho se itseng mme le diphuthelwa tsa teng kogo dintho tse ka ditlhelwa tse ka kenang ka mono ntho tse ka kenelelang ka gara molao o mofuta o jalo e le gore ke ntho o kare ke le supatsela guide e supang gona ga le ntse molao wa dikgetho o motse go latela boitlamo ba gona ba SADC ko go na go tshele dintho difeng. E le gore taba ena motlolo e tloa mo ditlho tsa dinaga ne di entse ntho notho ke di-principle e leng ditshia tsa puso ya setšhaba ka setšhaba kele ba ngotse gore na ga e tsaba ditshia tsa puso ya setšhaba ka setšhaba di kgetho wane botlhokwa taba ena dikgetho jale ba di ngotse le ditshia jale ya ba gore ga ditlho tsa dinaga di entse jalo paramente yona e sokanye ba le maatla o fetisa molao e le paramente ya diparamente tsa tsa rona tsa SADC e garanti le tlo ke motho ro e le melao ka go timelao di tsantso ka melao e metse e ka sala mo ga o di nago di kopise o yona e le go ke mo go kopile zwa ngwe tsa molao o motse e le go ke ndu ka go kopile tsa dina melao e metse le ka di ka sala ka tlo ne go fa tsena na mo di ba tsa di tsiri tsa ba di khabo tsentle go na ke a di jama tsa tsela e di e ke ora ka rena motho lo ene ke ke tsalo so ha ntse di motho lo lo ne ke di tshipilo ya re na e fika e tsa e be ga to di ke bench maki ora e bona e u kai ha e tsa maka no ba ni e le tshe tsa mo go ka bo tsantso se no se se tle sa di khetho e le sa sa ka ka ka rezo go ne ke ka ba se empa o tso tsiwa go na e ngwe le ngwe le mo kwa ora o khetha agiza motara na be ba go ya bona mo na ke ga tsare tsela Angola Mozambique na Namibia ke di ke za mabatoa ya gona ke gona tsela ba go ka ntse mabatoa le kgeretsane tsino ga le ka go nka ka ntira ka ntina ha o tla go gora ke mollelo aba tiro ke go fatse tla se mo gore empa ke tla fuya di tsia tsa ha mo go o a mo hele ya go tsaba ka basotho e bile o khotsa fatsa e le tsela tsa go tsela ga tsha ile go ke ona taba e no empa ga ke akaretsa fela he o fela dijo tse o dira molao wa dikgetho mme ke tsa mafara a fela ke sa tiri ka tsona dikgetho di tsamaiswa ka lenaane eore wa bala e tlaka bakgethi peleteng ba sefolo lenaa le lethu le fikile le kekeng lana la tholo go na le dithusela ka gaa lona le kakenye tsa motho e mong le mong ga e di o kgetha a fomana nna lena lona le tshepagala dijo tsele ka o fela o tla bua ka tsona ka monona go itse le lenaane la mofuta o feng e o reta mo a ditemana se le fa ngwana o e tsa lenang le letle ya o entse jwang e le re fetela mofomong ga re kogo bakgethi ge kena go batho ba e leng bana ba dirisalang maatla e leng dipadi ye o tla bolela gona ba ikiti ebile o ntse o tshele a ikemetseng o tsa ikita obane tsa be e leteng foka bogo ija baleng eo bona ka ena a kgakata le yena batho baba ba itsega bagana gaka bona botho ba seka ba ema demokrasi yona ke ya diphadi fela tsala tsa tlameya go kenyeletse le tsona diphadi tseno gobane ke ono tse kwa tabena gore ore batho bano ba kere kgakatane batho ga bayo jale wa bona go tabike o bua ka diphati gotho mokgwa o motle o anela diphati go di ngodisa le go bona boitshwao ba tsona gobane le tsona kerekere go a tiwa gore di a nna tsa senya tsa maiso na di kago ba buang dingodiso jwang e tla sika ba letemane e buang ka ntsho tse ntse go mme o bele temana ya komisi ka bo yona jale e leng ena mampodi moletsa phala go tla bolela gona bo mampodi ga ba nepaete ko ele bana ba letsa phala e leng bona ba dikgetho antse ke mampodi ba esebisaee ganta ka ke refri e leng ba letsa phala obana gantse moletsa phala ke bofa ba tswang ke batho ba itseng go gatsetsa ba tsamaisi na batho bana ba tsamaisi ya le batlhanka ba bone na jale ba tsena ka tsela e feng ba tsamaisa kwang ditsebo ntho tseno kao fela molao ono o tla ka e fa ntho o ka ge ke yana ke dikeng baise ba ka go di tshia ta khigo amaiso ya dikgetho tse e nepaetseng ka komisi e kenetseng e nang le boiphitlhelo ke e di a kena ditaba tseno boipelaetso bo ka bang teng matsholo a boiketo jalo jalo mme matsatsi ana taba e ngwene tse sa kena o le molaong wa gona e motlhomong se kenyaka tsena ka bomane ke naana ke yone ya botlhoko gore o batla go bue fela ka lona le le bophatalatsi ba mmuso ka basetšhaba ba bitsa public media ka ga molao wa dikgetho gona o poraefete go ganganga mme le morago e se fela o poraefete empa le wa maganga ona o seo sa tshware o tlenke social media o se o bile o na le tseo dike ai ga ke tselane na lesela sutu le efetetseng mono ebile lekala la lona ke lo aratetsa tsa di-ai a komikeile mono
1: ke salosa ba magangkang a boikapelo
2: magangkang a boikapelo a boikapeko bosa dijo mona jalo jalo ntse ko gola ka nako nngwe facebook ne ke ke bone go na le sutu se makatsa se motsweng andinyane o ne o na le magangang a ne a naga tseba sutu jale ga o kena ngwana tho wa sekgowa mona a sa e fofela ingela dodisiri so le yona ai re ka senya dikgetho gante ebile ka kgona go rapo patimola mo gona o chateng ngwana ga tla oa tele itse ka magangang le ka private media o ipuletso ka tsatsa mmuso o etsa tjena ifela batho bala tjena tsela gona di ka senya dikgetho tsa dietsa one ga ke ya o bona le tsa ka ga molao dikgetho ka bona komisi e fue mata ya gona e laole boemo bono jwang bo etsagalang jale ke tsona dinto tse motho o kareng ka nete geegidagang bewa lesedin ka tsona kapone re ile thupile go bona gona molao gona o moga wa kae na ona mo go tsoga

0: Mwande di khemisi mwishu na mabidi ametu e robong khe akili bilo hore nyabu supa. Khe hoka hane le mwishompe isa bata mwazama hiyana ibili le setosa paramente kamalaka nkunya mahosane. Mwende rubisa na lena yana ke setosa paramente le khotlin la sechaba. Mwane ashlea kareza hore na kiri ntla di fete ilung hore tupilene ni ishili etse pamisite kapa honi hote pamisite maikutlo hoto na ka hona hajole khalitlo bisa na jole lena mwishompe mwazama. Khalitla yike khutlo hona yana hore nyi di temize lona mwishompe tupilene ni ma di thotse na tsa paramente di utlwe ditabatse jwa na bana ba hlile ba le sedin kapa ba utlwe sa bohlokwa ba thupilene yo ba neng ba e tshwaretse jwa ka ho utlwe pisa nonya rona la tfoyeti ga kuane hore ka hare ho molao o teng wa dikgetho ha jwale ha hona mo buang ka ditaba tsa boitshwaro ba media kapa bophatlhalatsi bona bo ikemetseng o ntse mohlala ka go bontsha ha jwale ho se bile rena le mokgwa ona wa marangrang ao a tsebahalang ka gore ke AI mme o bontsha gore ke bophatlhalatsi bo bongwe bo e le gore go ka etsagala gore bo qetelele bo sentse dikgetho ka gona ga o sekaseka melao kapa nakong eo e tsang melao ya paramente go lokela gore ditaba tsena go kobue le ka gore na bophatlhalatsi bo lokela gore botle bo itshwarelwe ka ba bona bona bo ikemetseng e setele ga le mona o tlaela tlhoko gore le makanga mona bophatlhalatsi bo se bo le teng go tlo seke wa shejwa motlhomong bona base kapa ba shejwa fela setsi sa kgaso sa na ka dialemonya tsa teng e seta le thelebišene mohlompe matsama ke a o dumedisa esetale gona go amogela ka gago lanego la ditaba la sebopiong seng ga ka jeng
1: ntate
0: ge buisana le wena tsena re tse tlhoko gore lebile thupelong ka ditaba tsa motlelelo kapa mohlompei kapa ena advocate ra kuane o tlhalositse a kare mohlhomong a kare ke le molao kapa setshwantsho sa molao se a se tlhalosang e le supa tsela mme o napa o akareditse fela gore na ke dintlha dife tse e leng gore di ne di tlile le gopelelwa ka tsona mohlhomong go tle go tlo gona dintlheng tse dingwe tse bang o ka batla gore o tlo o kene go tsona ge o tlo gona e ka ba ke dife tse e le gore le a tlhala gopelelwa ka tsona ge ntse re shebile gore ke nakong ya dikgetho go be le taba eo go tlhalos song hore kapa ho bonagala basotho ke tlaetsa motlhala ka nang ya lesotho basotho ba ba motlhomo ba phela aforika borwa kapa dinageng tse dingwe go bonagala ba sekisetswa ka ga e sabe karolo ya dikgetho go tle mona motlhomo molao ka matlafatso jwang go bona gore basotho ba jalo go ba bobebe go bona gore batle batle dikgethong tse ka gare go na nakong ya dikgetho
1: eyanetepeke ke boentate ke tumediselemamedi ba renela go lala sebopi ehlile wa bolelela ntate ga kuano gore hlompei gore ke bile thupelong e re qetela mmoa thabausile gate dintlha kgolo tsa matsapa otlhe gotlhe go ba leng gona teng gore ba tsebe go kgetha eo ke ntho e kang ba dimong tsa go kgetha.

voilà hore re tloe mo la mo mo se mo tsa fuma la hore re di palo tsa rona ka tsikinyana o tla go pola ka se go ke na le di percentage tse fetse tsebe tse tsidi a re ya ka mo di palo tse di khutla ta ha di se pushe ka ga re maso ga bohle ke puso e fumaneng tlhonofatso ya bongata ba bagetsi eo ga e ke yantho ya botlhokwa e re tlameha go bue ka yone jale ke be re fete apeape re re na basotho botlhe ba ne ba latokela go kgetha ba go kae ba lesotho ba dinageng tse ka ntle ke etsa jwang gore batho ba le ge bone ga ba nonofaletsa e seng bona fela basotho ba masegomo bo beseletseng gona teng fela bere ke batho ba kae ke batho ba mogalosu kakatsi ketane ke batho ba santiretu ke batho ba kae go sekanaga ya lone mme mosotho wa ikuetsa ona gao ebe ga ke sena tšhelete ya dijo ke be gatsetsa nna nka kgona ke tsamaya ke palame ke le gaeso ketane ke lokgetha kapa ke gaeso santiretu mogotlong jonjoogata dibakana ga dikgokane ka ne tota fumana gore motho o tla etsa kgetho ya ntho gaufi le setlhoko sa gae e go ntho ne ntse re e bitsa election model law wa yona kona ge nnanabetsa dikgebeletso ge nnanabetsa mokgwa o bobea go basotho ba kenyele tsone sethotswang e le yone nngwe ke taba wa lejale ga o nagala motho ya tsaga ga ke ya heso thamathu mane provinse sa qatha koe ke ko atisa motho eno o sebedisa bagolo a sebetseng a malota go gasaga a re ke aya ebile ke a gotlha koempagakaresimpa nka nna ka reka sekoto sa sheri 2.5 kg e rekwang ka magolo a mabedi mme a tlang ka kgwedi motho ena ke ba tsewa go ya gabe tsone a lo kgetha ke tsona ditho tsena le nthoa ke kgothaletsang ga ke etseng gore dikgetho di be bobebe di be bo-affordable mo mokgetsi e mongwe e mongwe ke empa ye re ke saitse ntlha eno gore ntho ena e etsa kgothaletso ee le mofuta ono e o etsetsa kgothaletso ya gore ke etse gore bo ba fa dinya letsogo ba dilemong ba ngodisitseng botlhe ba kenya letsogo batla ba tsebo kgetha empa le botlhe ba e leng bona dibapadi tsa mantsha mega magotla matsholo a dipolotiki a nonofaletse dinageng tsa rona tsa sataka goreng ba nke mokgwa o maatla ba kele ka mokgwa o maatla gore ba ye dikgethong ke naga ka naga e tla tseba gore ya baborena ba etsewa gona ga gona mona o tla fumana gore keetse motlala nakong eo re yang dikgethong ke a sheba gona ba kela o e le mekga le magotla le maso a kra go kena ba kutlwa go bonyana babele ba tla ba na le netefaletso ya go bana le batho ba magolo a matlhano ba fumana magolo ana matlhano go fitlha fere ga re etseng gore ke mokgetsi ka mo mosomoreletsetseng masobo ya mala 45 malot kapa 5 malot eo tšhelete e rekisete ya efiwa mo motsweng tsamaya ga ulo etsa campaign kapa matsho wa campaign empa e dinga ba dikgetho tse fetileng ke tsone di ka go wena o bile bakgetsi ba bakalo mme re re mokgetsi ka mong ke yona 45 kapa ke yona 5 o fa yona le tšhelete ya go tsamaya duetsa semetsa go baa e dikgethong le gomme ga ipolitiki ke tsona ba e fumanang empa mokga o mole o mong kapa letsholo le leng le leng

0: apara kota le le na le fitulu ka tlhunya wa ge se le mo le se le mo ke di tinya ga mo tsara so tu go re ba fuma ne di kiti tse ma shoma wa bidi ka se tlo se ka fre 20,000 mangut ka se le yo ha o na le di tlo tse ma shoma wa bidi ke ma shoma a wa bidi a dikiti tsa malutsi o wa atisa ka no mogwe o na ndi o ba so tu wa tsela ba itse ke tabe mhm ni ba itse wa di jone ka ka tle le le ba tlo ba gata ba bile ni le magetho ha ba itse tshelte ni ke tshelete yo se mo se se se se se se ba ora ba ba khitsi ba ba sinye wa ntse yona go le gotla le tsholo ka pa moga o mongwe o mong o ka ntlunye ne ona ba khetho o re fela selemo se se se se ke se ba tsala ba le yona me ke tsela ke ba tsala ba bo tsona ba entse e bo e o ba tsala ya account de impa ba kwa ka go ngela le magotla le mega e se tswa go hlakisa go la ba entse e ka tshelte me e tla go ja tsidi ba so go e fuma ke mpa ke bo ntsa o taba e re re buang ka ne re re na batho ba rona be leng bona dikraefara tsa puso ya seraka setšhaba na ba thusa jwang gore ba re thuse gore ba etse ditaba tsena mme ke ka tsela go sotlhoma ditaba tsena e ka nna ya ba se ntho e ntle ga o bapisa dinaga tse dingwe gobae ntho ele re nang le yone yone e bolela gore e tsa go ba tšhang ba tshola ba bonagale ba kenya letsogo ba sebetsa ditaba ka mokgwa o se kgatlha gore bo se ka ofela wae ba ile tsho ka nne ke bona ke nna ke ke sa go go ndina jo ka se tlo se ka ba nena bo di ntla tseng sa ke ira ke ntse ka sa go nna la hore go go sokwa go bo se ba tsha mba tsholo ba thuse o go ba bona ha le ba se hla se o se jimetsa mo se tlo e mo di mo ga bo a metsi ne a bo gola a ba go di o pongala ha le se tlo re
1: le ra yene tso ho tlo tsamana le dikgetho nda. Mhm. Ho na ta ntse nyina mo mo bontsha taba e ya pa ditshetso tsa ditshelete tswang ke mmuso wa Sotho ho di party tsa dipolitiki. Re se hloko hore ho bile le ka go le mo ya batjha. Mme na o la ba hla bontsha hore taba ena tshelete na e ya e fuwang di party na go nya boiketo ba dikgetho. Ha o bona le ho hloka hara re bentse fana ka lebaka la gore na ha le Sotho ke mo ya dinaha tse le hore e futsane hile. Mpa ga tela pele mo hlomphe. Khona le taba engwe ya hlanga ga go mola ba dikgetho ga e buang ka ditulo tsa gegethane go boetse go tlaele tsona ko bathupelong ena gore ka ga diphati tsena tsa dipolotiki go tla bona le komiti e kgolo ya basadi mmogo le ya batšha go lokela gore le gao ajwa ditulo tsa gegethane go tla nne go be jalo e be monna mosadi motšha jalo motlhomong tabeo ge kare ge e shebe gore motlhomong le paramenteng ena ya lesome le ngwetsomo ge le ga ela tlhoko gore go se bile go e boetse go ena le batšha ka go paramente le go jaga etse tlhoko gore bao ba bona ka go ya bona ke ba e le gore ba ile ba kena ka gore be ba ile batla le ditulo male mabatuwe ge go tsena taba e tsomeka ba bohlokwa ga kae ntlafatsong ya batjha ba naga e ga o se o ka bona le ditabeng tsa kabo ya ditulo tsa gegethane ba ba le karolo
0: a e bohlokwa fela nna wena ga gopotsae setšhaba sa basotho ka ditaba tse bang le tlhopho botšha etlhe ba buang tshwantse ba ibua gegethane ga ebe le ponaletso gegethane ha ya ga bele go bohle inclusion go kwa ya nga ti ya mafapha o ya basotho batho e le mbatswadi batho ba tla bokwa batsa ke tlo go bunjana taba ene ibiti e le hoke le khotla le tsholo moga we tlo go na go bo wana ba tsa tsana ba shere dikatsi mo ya go khotla ke lo re ta tsare a ka ntle re ke tsimone ya motlo ha ga ga le ka go ke phetha ha tse di tsaba tse di lo ke le tege ge ba se se tswa go ka tso ke lo ba tswa la ba tsa go gona le go tsala tso ba tsena tsena tsa go sa ka ba a ka ba ba se utlo go ha re se bo tsaba ke ya go la go e tsang ga ke thane ke e tsaka tsela eo ke thata molayo le ya gabelang mefuta ena ya rona ya setšhaba eo re na di ka tsela go ka tswa go itse ka yone empa jwale ha re soka re fetwe la taba e ka molao
1: mmh
0: e ka ba le go tsala zero la ya sutu ora jwale ba tsala ka go ba itse se tsontso fa molao se ka go tsala molao wa di fetwe o bua taba e ya o le ha di etsa mo tsebe tuna di tebe e lang go go ke tsatsane ya rona e ya ga bere diphokotsing o tlhomo mo ha o tle ke monna go apele ke mosadi ke motho wa motsa ke motho a le bokuwa ke motho a e go re na go etsa sa mo la ha o e o di tlo tsena ha di tlhaha ke di etse o ka ntlong ya gore ya ba kgetho ke re tsena o ya ga di tsaya ne o sa tsala ka la di tlawa e o tsala ka le tsoa tsoa sotho ka bo kgetho wa go ke itse mo la bile tlo go se ka ya nda
1: di thotsa paramente se na go nyena ya tupelena ho ma ho mo bona la ba hlile ba utlisisa bohlokwa ba thupelo e lo ananela tse o bantse ba di hlahlelwa
0: ka nnete ha ba metse di puo di dipoelo tsa bona ba bona ba ana le tsitaba ba nka le taba ya bohlokwa e ba thusa mo matlafatsa o se ya se ba ka tsa go feta ho hle lo le bona e le me kha mahotla a dipolitiki ba baba ana le tlhago ba thuse ka ba thuse he o reng ba ene le se tsabe ke go tsho go matafatsa go se tswa ka ka ka retso se bona la se fara ka tlhono pa tso u so nye se ka pa e finyo tsa e o se ka nana bona ha ba so mo re buswa ka di percent tse tsa se ha ga ba pia ba tswa go se ka ba tswa se tsi tsa ba so ka ba e ye tsa re se ya gore go ke le tsitimetsu ba ha ba ga la matsume a ma go a metse supiling fela lo kholo lo go 37% ka ba eno ha e pala ka ntla e di nya ho re bu so jo re ke se e di nya bogata
1: mme go fa me ya tla go go tene di ntlenye e go tla ba tla go re fa mo mamedi pele re ba builela gore ba tshaile ditabentsena
0: ka nti nan jo ke bona yiri ja ntse ke ke tsala tsala so to ka ba si tse di di go tswa ka ka ka bui tuto bone o ile ba itse ya mala ba 1954 bone mbuye tsa go ke a mo hebe go so ile ya se tsala tsa na di di bo o ja wa le bui tuto mona bo itse ha bo le ting na ha ya so to ine bua ka taba gona ba wa tsa go ipusa wa ya ba ba la sa bo go ba tokomane eo ka mogatsenya ba buitse hape hape ba tshwadisa ntho ba reng ba atatsoding e puso ya setšhaba ka setšhaba mme puso ya setšhaba ka setšhaba ke e neng kabekgwa ya gone ya go tsamaisa ke marena ba e kopanya le mokgwa wa gona jwale wa puso ya setšhaba ka setšhaba ke a re tla tseba go ya dikgetho tsa 1966 ke kopantse ditaba tsee e le gore he kgetswareka re swantsha dikgomo tsa amogela mosweshoge puso ya setšhaba ka setšhaba e be ntho re nang le leo jale ngwetsi ena e tshwana ya peswe ngwetsi ena e tshwana sepue e go kelwe tegantala e tsetse ntho re e batang mme re tlaswa re etsentsene ka ditshenyelo tsa gona re le setšhaba sa batsofe e le gore re tshwanela re bone gore ngwetsi ena gone re e bitsang democracy kapa puso ya setšhaba ka setšhaba ga e fepa ga e apesa ka e phidisa re fa metsi ntho ngwe lengwe o tsewa go ntho e phelang e sa ebe le yone le yona puso ena setsaba ka setšhaba sa gae tsewalo ka se ka e sia fela ka e sia moogegeng a batho ba itsetsang taba tsa bona tsa amega magota le maswa dipolitiki e ba ikemetseng mane they are on their own no jose ga etse koo moikele ga re bone go ya phela ke etsetsa ntho ngwe lengwe e le gore etsetse mo go ba lemolemo ore re a tsetse leloko e puso ya setšhaba ka setšhaba go gona gore e matlafale e le gore re tsala re be le mokgwa yotlhe ya gore batho bana ba dipolitiki ke ba beya boemong ba gore ba sebeletse naga ena ba agabele dithoko tsa setšhaba sena ba kene gang le dikgang tsa bona tsa gonatemaga ya re busang taba eno ga ka ka e nepa ka tlatsa puso ya setšhaba ka setšhaba e nepaetseng wale ke ngwetsi ya gona re le setšhaba sa basotho ga ke ne nako eo ke ka banka re ba kgesa ge ba isa go kae obaneng e se e le ngwetsi se le lenyalo le leng ga kena go le ona la gore re batla puso ya setšhaba ka setšhaba mme puso ya setšhaba ka setšhaba e tsamaisa le bapolotiki ba ka nna ba ba babe moedi e lebe le mathata eng

0: ba rona re le setšhaba ko gore ge ake moitiena rona ge oke ge etse jwang ge e beka tsela e tsone go baka yone ka gore ke gantho ke ge o gae ge shebe mekgwa e leng saka le setšhaba sa basotho gore moitiena rona e ditlweding yalong ge e beke moitiena rona gore tsetse mo gona bamaa e tshwana e sebetseng jwang mme ke ga re etse melao le melapana e tataisa mme ga le makgotsa dipotoi ka tsa le masolo le sethara gore ga e re kaona le tsamaye tsela dia fela re ba fepe ge e tse ore re ba apese yo batsetsa mosebetsi go o batlang le setšhaba sa basotho
1: motlhompe le kopa o tlo tsentse mametse sealemoya e le gore utlwe maikutlo le dipotso tsa momamedi e tlere ga mogao re tla re gotlhe wena o tlwetse bo kena go tsone
0: dikopatsa ke ye saka bana ba ga ke nogwana mokgwa wa go etsana teng kgaba o ka tseba go ntshware ka mokgaakamaaka mo ntshwereng ke tobamela ntle a batsa o ka nkukela bona
1: e re bana ba mokgatlhelo wa pele ke teng ke onkele tsone e tla kare go tlotla tse dingwe tabeng tse ko o tshweretsena ga jalo ka beya mogala ke tla onkela
0: tsonedigomomotlhompe
1: mabedi ge metsetseng e robedi ge a ge lebile ya bosupa o balelwa ditaba tsa goga eo ka senyesemane ke manyedi 2231649+266599 ke dinomoro tsa mogala tseo ka go kganang le rona ka tsona gore o botse kapa go tlatsetsa ditabeng tsena tseo ge ditshotlhileng kwano le batlhomphi bana ba babedi kapa ditho tsena tsa paramente re buisane le advocate ra kuane pele ga boela go buisana le motlhomphei motsamaing ena e le setho sa ntlo ya senate mabapi le ditaba tsa thupelo yo ba leng go yona ka ditaba tsa SADC model law on elections 2231649+266599 dinomoro ke tseo ka kanang le gona ka tsona dumela momamedi
2: ntate
1: tsopi
2: ke ne ke ishwe ntwenye isikani ntwenye ha ile mona batho ba ba khagetane yena na ya khagetane na batho ba ikimetse isa go go bana ba dile khagetane e ne tla ba ba tlhabela di sentwe yobe go tla ge tsonze go motho a ikimetse o tla khitwa ga ka di politiki ya ka pa ka go le ga batho ba moga o tla nne le ra dile khagetane go ga khagetane sa ka di palopalo tseo bana se ha o khagetane a khitwe ka bo mo bona khagetane a khetela khagetane ka bo ba di a tla khitile ba bana go tla ba ka tsara mo le era motho wa ma ka tsara ka yo ga le mo khetsa le ikene jo o ntse go tlhalisa ka batho ka dipolitiki di manoge le mo ka tsara ka ya ikene tsi o go tla di zotla me le khagetane bona ke ha ga tsara se ntara tsara tsara khagetane se ngwa o tla khetsa go le manoba motho ya ikene tsi o a khetsa batho ba go tla di tsi ya le yana le khagetane tsi o bona na ba a ka fa motho wa ka le yena ka paramenteng ka monka kagetane ke a le boanta
1: ke le boanta de tsopi 2231649+266599 ke megala yo ka go kgana le gona ka yona gore re tle go utlwa gona wena wa reng ka ditaba tsena dumela momamedi
3: ntate
1: pete
3: a se ke dikela na mongwe
1: ntate
3: a ke mabetse ntate ka kuane le ntate motsama ya gore bana ba tshwanetse thutelo e le thutelo ke ntlha botlhokwa ya go fana ka ditsebo tse batho ba senang tsona jale ke re nke ko utlwisise gantle gobana Aforika e tlo ya le paramente ya yona ya Aforika e go dumelelanang ka melao le melawana ya tsamaiso mo naga tse di amanang ko ke utlwisise moo ga sa ke utlwisise moo ke re ga re tle dintlheng ena e bueng ka yona ya boga dipolotiki jwanjwanjwanjwa tsena tse ngata tse senang thusa e re paramente ya Aforika e tlo thusetsa jang diparamenteng tsa rona gore

Ba

0: baby soft 2-ply fresh white toilet rolls, 9-pack for $69.99. Valid until 20 May, only at Checkers and Cereal Mall.
1: Mamadi ke metsotseng e supileng re fogaletse hora ya bosupa ga ke na ke le mogatlhelong wa bogago ebile wa go qetela banana la ditaba la sebopego le bohe manyedi ka go balela ditaba tsa hora ya bosupa ka senyesemane mme ge tse ge na le baeti ba gago ge ga jale ge kena mogatlhong o le gore o tlo o arabe gore motlhomphi motsamai a tla rabele dipotso tsena tse ne se di teng motlhomphi motsamai madume ga feng ke bile le balamedi ba babedi wa pele ke ntate Tsopi le ntate Pidi. Ntate Tsopi ore motho ya ikemetseng le ena o lokela gore o lokela go ba le gegethane ka mokgwa o tshwana ga go ya motho o ikemetseng le ka yona megatlhelong e mmedi ya dikgetho tse tshwagang ka gagone ga lesetho e ka ba tsa legota la setšhaba esetale tse tsa puso ya dibaka gore tabao le yone ke e tlhatlhojwe gore le bona ka ga babe ba ile ba kgothaletswa male ke setšhaba le bona ba ke ba fue mokgwa ba fube le monyetla wa o fumana gegethane.
2: Ee, ga ena bothata fela ena matlagae a mo thusa gore a sebetse gagolo ga ka kenelela moo ke nagana melao ya gone e ka tseba go e sebetseng mme ke taba fela gona o bona e ka matla ga ya ka ba jwang gape a qetelela mo fisitse boemong boo ero ke ntho e ka tlhopheyang eno ta
1: ntate Pete o re tlhalositse ga thupelo e le botlhokwa e le gore le nne le tlhatlhelelwe ka ditsebo o re na paramente ena ya Afrika ore paramente ya Afrika na e tlo ba Afrika na e tlotla e ba le paramente ya yone motlhomong e le gona go disa diparamente tse ntsi tse di fumana ka ga gona ke potso ya batlang go a utlwe na o tlakelwa moo
2: paramente ya Afrika e sentse di teng ke a kgona botlhogo a kampare na e na tikologo ya gone ya sata ke mao gaufinyane mona ga basatsi ka ke manta ga ba sela bone kapa la bohlano bekeng e fetileng meitua lona mono e ke e ne ja ba Doctor Thabiso Lebese kwa Losenata eo e akgethetsweng boemong ba bongosi ka gare go ditaba tse amanang le tshebetso ya bona mono paramenteng ya Afrika an African Parliament ona gara mona sebopile ka momamela ntake ka momamela gago Afrika e teng e re tlhoka kele re tlo sebetsana le nakona dinageng tsena na bana bege ba bitsang re ke SADC Parliamentary Forum na ba tetena le bona ba tshwetse paramente ya bone ya SADC eo dintho tsona tsena tse re buang ka tsona tse reng ke di-electoral model kapa law model se ka go fapana ga tsona di tla tsola diqeto tsa gona e bana qetela jele ga di tlo kopitsa gona bona wa bona saese ya bona e ne e feka ka ditaba tseo e ba tseba go di ira ke belela motlhomo ntate Pete ona batla go sekamela o etse empa ya Africa yone e sentse le teng
1: go yone ena eo ntate Pete ona tlile batla go etla o etse a re na e tlo tla e thusetsa jwang gore diparamente di sebetse ka boitelo tshebetsong ya tsona ya bona ya letsatsi le letsatsi ore ditaba tsena o di bua tsena gobane a re go ile go a tlhaga gore motho ga a batla go tshela ka paramenteng a seke ya tshela fela empa go bonala e ka ditaba tsena ga di letsa qoko ga obe le bophethagatse
2: taba eno ntate Pete ga ka e latelela gantsi e tsesa go maikutlo a setšhaba sa basotho ga go bua ka tlhopoja gempa ke nale sekgwiketsane sa gore melao ya lesotho mono e leng ya setšhaba ntho ke di bitsang di-public bills e tlhaiswa ke mmuso o ditirong eo gore re tle re arabe ditaba tseno ke ga mmuso o ditirong ka tsamaiso o etsa ditshwatso tsa molao tse yang kae paramenteng ka megatlhele e merago ya yone ka ntlong ya bakgethwa ka ntlong ya magosana e ka tsere wa ntlo oxtendate mokoteng ke tsee o molao go etsang ka yone e ke ka moo ka mo go buang ka tseng empa go na le tsentse reng ke private members bill le paramente le lene le leng ka ntlong yana ya bakgethwa le na le tokelo gore ka etsa togomo la etsa taba eno. Where is that high school?

0: ka ka tinya ma hosana u bisa ba lo fika se khulu o ha basu ke re nka de tikiki ke tsale hai ke o na wena ka tsala ka susu be di weta pele ba go ba na le tukelo ya go kapa ditshwantsho tsa molao di ding ke executive ka palo go tla matona ka tsale a behang ka pa ke setho tsa ntlo ya itamela ili ka bona go ritika le sona a se pika pa lona pa so pika tsala la pagamento le bua ka yo tsala pagamento le bekhaso le bega ka bona ga ba khitri yo mo khetwe mo le mo ana le tukere no ma ba ma ho sana ha na tukere a ho kapa se tsontso ka pala bo nyao ya ka mera ga lo sutu ala ba e go tsa ba tsela tsa ho phetha dipelo tse hlase tshabeng tsa tlhopo botsa di matsong a no a wa o kereng ke batho ba gore ke le go tlala matona kapa setho sefe kapa sefe se kgethiweng ka tlhong ya bakgetho gore re bone ditaba tseno ga dipheta tsa bane ntho e sa tsala re entse fela ke o re ebegela se tlhomathiso sena sa 10th constitutional amendment eno satsatata le yone bere ba tlhoreetse meowane e phetatsa taba eo eo taba eo buang ka yona ke ya le hai ga e tlhoke re tsamaya re lebe mane parapeteng ya aforika kapa motlhomo ga bone se tapile
1: parlamente ya Satan. O ntse o tsere jalo re phe mo tsame re nke mo gahlelo o mong wa dipotse ka paitsa di tlatsetswe. Mo mara mo halomelo ka se bitsang ha jole ke +26659933 hore go utlwe sa bo sa ha lwana di tebetse na tseo gentseng re di tshohla ka jeno. Re metse tse e le shimele metse me ga go fraletse go ga ya bo super +26659933 ke nomo yo ka go kana le gona go utlwa gona o ka reng ha o botsa ka pa gona go tlatsetsa di tabentsena tseo gentseng re di tshohla mohlomong e ba utla ka le ntlekang e saletse o ka hlaisa e le go utlwa gona mohlomong yena mohlomphi motsamaya o tla reng ha a kena ho yona mabapi le di tabentsena tsa select model law on elections mabapi di khotso +26659933 ke nomoro ka go kana le gona ka yona gore go utlwa sa ba sa hao le wena ho seng ha ka yin +26659933 go pula gore ditaba tsa dikhulobitswe ke gore ebe ditho tsa paramente di bile thupelo mmale thaba bese mme di khotso mme di khotso mme di khotso mabe ke go pa ha o kena ha o tla se go tshwere o hlokwa le sa le boelo ga tsa tsebe ho kana ho ba jere e tsa modumo o bo hloko ka ditsebeng e tsala gaso e bo hlaso +26659933 ke nomoro ka ho kana le ona ka yona ha o tla sa ba sa ha o lwana ditabeng tsena o botsa ka pa hona ho tlatsetsa le maikutlo a hao go tla bona wena o reng ka ditaba tsena tseo maparamente a leng thupelong ya tsona mme thupelo jalo e tla fela ka jeno kapa go tlhalosa ga e tla fela ka jeno le thupelo ya matsatsi a mane e le thupelo ya matsatsi a mane ka tsona ditaba tsena motlhomphei e ka tla ba le mo mamedi ga re monke mamedi ga e ba o teng empa ga le seo ga tla tswela pele le motlhomphei mamedi kgotso
2: Dadebid a re ke le go ya go tsama ya le di tsala tsela tsa le buang ya kwa ha ha jo ya le ke ne ke khone tsa ja go tsala bua ka tshepelo e mpa e ke ke ke o hule ga taba tsena ga le tsa parliament ka yo re se di tsile e mpa ya le se di ntse tsa tsa ntse bua ka tsona mo homo ntse tsa me ga di ke tsiwe fuang setulo ka nngwe theko ya sona e leng 20 sa paramente ga re fele melemo ya teng ona melemo ya gore setulo se sa paramente gaolo o na le ditulo tse kalo ka moe ka paramente na melemo ya teng ke e le go thupelo tsena tse tshwe di bile di etsa go le gona re salese empa ena e bantsa bua le yena a tsebe gore nna sa le kebisa thupelong ga nngwe e sale e le ofisinge la setšhaba ke mmuso ke a ipotsa gona ebe nna ke tlo sebeletsa batho yang ke sa ise thupelong ke taba e makatsang gona go gaesa.

0: ho ba le ho etsa karolo e jwalo itse e ho tlo hlelo fela ho ba jwalo mme ntse re se hloko hore hona le mogato wa international ID o e leng go tshetswa ke ditšhelete ke yone EU o sentse o le wa thea selekane le lekala la thuto gore lenane thuto lena letlele ke nngwe tekong dikolong tsa thuto e e bogapeng.
1: Ke a ke lebona le tee ditaba tse ntsang mantshang tato wa ka ke gore Basotho ga ba ya dikgethong ka bongata fela ba ngodisitse ka mabaka a mangata a fapaneng. La pele ka la babanyame wa ditshebeletso tseo e leng ditshepiso tsa batho ba leng diphati ga di a phethagala kapa ga ba fumana tshutshumetso e lekaneng go tsona diphati go tswa mekgato e ikemetseng ka boikemelo wa bona ba fumane dithuso go tswa go komisi e ikemetseng kapa ba iphumanetse kae kapa kae. Komisi e ikemetseng yona ka bo yona gore mekgwa ya yona ga se e kgothaletsang ka tshebetso ka mokgwa o maatla o se kgatlha gore batho ba ye dikgethong e lore kapa a mang a mabaka ka bang teng Basotho ba ba tsetelela ba ile ke mokgona ka nang le 37.8% ya batho ba ileng dikgethong re sa ka ga fumana bana ba bangwe e lore eno ke ntho jwang. Taba eno e bolela sekwele gore o shebana manane thuto a rona nthong eo re e sebetsa e bitswang civic education thuto ya boithuto ka taba tsa naga le tsamaiso ya naga na gereng ka tsone eno e ntse tlhoka go etse sekwele. Ke roditswe mona mo ke leng dithutong ena ke ba bang ba magotla a rona kapa megala dipolitiki ba etapele ba reng ba le ba kopane le yona komisi ba shebisa le rona batla ba etse jwang taba e ne tshwane be se kgatlha gore re late setšhaba sa Basotho seo sa kgethago se tlo dikgethong empa ya botlhokwa ke gore e nngwe e kgolo ge tlo tswa gona mokgethi ya nyagameng ke mo atamela jwang ke mo kgothaletsa jwang go ra kenye letsogo pusong ya setšhaba ka setšhaba ke ape puso ya setšhaba ka setšhaba se le moitirinang le yone ga re sana monyetla o tloa go yone ke monyetse ka dikgodu fela ga o se o monyetse mo thuse gore o mo fepe o mo apese o mo alose o tlotse bo ya pele nna ke mogaka ke yona ntho kgologolo bang teng taba eno re tlhoka re itse wa bona gona le ga o bua ka bana ba idea go bona ba bua ka taba ya lenane thuto e leng curriculum curriculum ga ba bua ka yone go tsebe yone e tshwanela duele tlotla e ba ntho e o tla bona ditholwana tsa yona ga o setho bonyane bonyane wa tsaje ka magalemo tse tlhano bonyane ka magalemo tse tlhano empa ga o se o ya godimo ka magalemo tse lesoo gobane ga e ba ba e nka ba re thuto ena re isa dikolong tse phagameng ngwana wa ngao tjena a kenang dilemo tsena tse tlhano thutong ena e magareng kapa thuto e phagameng wa tseba nna le wena ke kore ga a fitlha selemong sa go qetela o lemo tse lesome letsesupileng kapa lesome le metse gobedi o ga tsena ntho e re tlwaetseng e bitsa high school e le gore tseo re tla di bona ka moga lemo tse tlhano empa o na le thuto ena e ka ntle go sekolo e ratang mme mane masimong e ratang tate mane bareng kapa mogabagabeng e ratang motšha mane legale le ma dutseng gona teng kapa strateng ma tsamang gona teng e leng yona jenare ke civic education e ka thokogo mabota a mane ya school re tshwana le yona re e matlafatse yona ke ya hanghang leo re na le yane nako e telele re na le ena e magareng gore re kete ka tsone ge tle re tsemo o bolago ka nqana re natsa ntho ge batla go isa nna tšhee bona jwalo ntate wa ka e le gore ntse re tlhoka rona nna wena o le ka bophatalatsi nna ka mo kedutseng ka teng ka ntlong ya bakgethwa kapa ke le ka ntle ke le setšhabeng sa tlhoka ke etse tshutshumetso e maatla gore Basotho tlogong ka bongata ge etse puso e nang le kananelo kago gona ge le setšhaba sa Basotho.
0: Mojompe motsamai ha re ka akaretsa ditaba tsa rona re utlwa rona mohlomong jwa le pheletsong ya thupelo ena pele go tlotla go bua jwang
1: ntho e kgolokgolo ke boitlamo ntate ke boitlamo ba gore na rona

0: akala ka mmuso ka ba teng rona re le ntlo tsa ke tsa melao re le mekgatlo e ikemetseng botlhe ka go fela batšhang ba tshola na boithuto bona ba gore na re matlafatsa jwang puso ya sebaka setšhaba e matsogong a rona re etsa jwang gore e be le moelelo bophelong ba setšhaba sa basotho ka diketso ka mekgwa e ka setšhaba ka megopolo taba e ke thoa bohlokwa gagolo gore re nepe re boetapele ba nageng bona ka diketso ka menagano ka megopolo ke enye bonagalanye fa tshepo setšhaba sa basotore puso ya setšhaba ka setšhaba ka basebeletsa ke boikabelo baka le nna le wena ke boikabelo baka boo ke sa tshwanang ke bone gore ditaba tsena di ka pele le gore ke ntho e kakang itse take home puti gong ena gore na re ka etsa jwang gore dintho tsena di phelege re ka etsa jwang gore re bona le bae ditlaleo tse fapakaneng tsa batho ba ne ba lebeleletse dikgetho ka 2022 di a bolela gore matlafatsang thuto ya taba tsa civic and voter education e be e continuese se ka tla fela ka dibeke tse tharo ga re ya dikgethong boikarabelo gore re go file komisi e ikemetseng yona e ka atisa matsogo a yone ka magota le megaditlhaa tsa dipolotiki ka mekgatlho e ikemetseng e ka setsena le ba bangwe eno ke taba ya bona ba ka ikatisa obane ka molao wa motheo taba ne fue bona ke tsa go na bona bohlale ba sa le bone boo banang le bona e ka ba bofeng katwana ka gare ke mpa ke rata go kedibe mone empa go feta tsotlhe wena o le mokga o le sethala tsa dipolotiki o ngwedie go tshwanang le bona ke eng o tshwanang o etse bone ba tshwana e be ke bona ba kokotang pelong tsa bakgethi botlhe dikgole le makodiopong a le soo mme ga ba etse mosebetsi wa bona ntate ke ya lebo
1: ga leboa go menagane ka sebo sa gago motlhomphe motsamaile ka moso
0: dikgomontate
1: mamedi ke ga go fitlha pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba la sebopeng goseng ga kajeno re kaile ditaba tsena mo gileng kgaonong ya maikutlo gore go utlwa gore na motlhomong wena tikologo e leng go yona na diboemo ba digogola kapa boemo bo e leng go bo bakiwe ke dipula tse matsatsi bileng teng e seta le letlhwa bo bakile tshenyo ya mofuta ofe ga bola ga ba le tlalego go tswa ka male ka Kenya Nairobi ka wamphato Melida Pinda mo e leng gore motlotle letsela bogago o ka mo mokeng o wa matsatsi a mabedi o tlang go fitlha pheletsong bo e sa jo ditaba tsena re di beya gotlo jalo mo re ne re buisana jalo le ena motlhomphei motsamaile advocate ga kuane ka thupelo yo ba leng go yone e le ditho tsa paramente thupelo jalo e fela ka jeno mo mamedi lenaneo lena le tlhophetswe kgaso ke Malefa Moteane lefonolotloko ke ena aolaletseng kgaso ka metšhineng lebitso la ka ke re Thabile Theko o fitlhela re kopana gape nakong e e tlang dikgomo.

0: strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest station.
2: Hujalo hujalo eno mamedi wa seama sala sutu ayaka neti ini lebani ba standard le sutu bank lebani ba iconet telecom le sutu mika neti resenzere lebuwa haosheba ka neti eno mamedi wa seama sala sutu mizuzi ya runa umonfela kamura wa horaya burubidi khudi ya runa ka neti kia musianu kimantaha kila la shume le mutu muslimo kisa dikiti tepidi mashume mamedi anale metu etile zing ya udumiri sa musim waliza atila kajenu kira pela ngari ya wane kira pshini ka neti kile baeda di airwaves me o sha wena mamili ya sama sala soto re bile le mafelo ano a beke e re bang re bile le ona ka nete me ke hle ke tshukire ha ile mmanta tsena re re ba ne be lo ka nete ba ne ba boloka beng ka bona ka nete re sentse re re a emodimo ha tlamelle maqiba ao a lona me ka nete ba bambe ba ka nete ba ile ba kopanyo a ditebentsane tsa lenyalo mohlomong ge re ka nete morana modimo le yena a tle a tlamahanye boemo bono ba bona ka matla a ba thusa gore ka nnete ba fihlele ditebatabelo tsa bona ka gara kopano yeo e morena modimo a ba fileng yona mme ka nnete ke tlhokometse gore re bile le mafelo a beke a nang le ditaba tse ngata haholo mo leng ga o shebile ka nnete ditaba tsane tsa dipapadi di etsagetse gwa etsela ditaba tse ngata ka nnete tse e leng gore di etsagetse tseo re tata re bua ka tsona lenaneng lena la rona mo rona le wena re lebang teng ke gore nyane ya leshome le motse o mong mo re tlang go arewana teng mme re tabe re buile ka ditaba tse ngata haholo re bontshitse ka nnete bonagetse rona ebe eng ke eng go etsagalang jwang mme ke tlhokometse gore letsatsi lena la maobane ka nnete e ne e le letsatsi lang le re ketekang jwalo letsatsi la bomme Mother's Day mme ka nnete re sentse re ra go bomme ka nnete le bohlokwa haholo mme re sentse re re mogana modimo a re bolokele lona go na le ba bang ka nnete be e leng gore ga ba bua ka bomme ba bona re a tseba gore ba se ba supa mabitla empa here re le bona modimo e ntse e le mma bona ka nnete mme le botlhe be e leng gore ga o shebile o le motho gore ka nnete ba bapala karolo e golo ga kalo go ba karolo eno ya go sebeletsa jalo bomme le o bona gore ka nnete beng ka bona ba tlhokomelegile tlhokomele e nonong ka nnete re re letsebe gore e ntse e ba boemong bo e leng gore e ya bonagala mme le morena modimo wa e bonagala mme ka nnete re kgothatsa botlhe go tswela pele go bona gore tlhokomelo ya bana motlhomong le botlhe ba tlhokang tlhokomelo e ba e godimo gagolo ka dinako tsotlhe mme ka nnete ke wa moela wena mamedi wa semala sa selotho sealemoyeng ga gora ena e fetile ka metsotso e meraro fela ka nnete ka morago gora ya bo rubedi mme ka nnete mo reyang teng ke itse ke gore nyane a leshome le motse o mong mme ke sentse ke re go wena wena mamedi wa seama sa sotho tlama mabanta re lebe gore nyane ya leshome le motse o mong nna le wena.

0: ho bua le wena mmamedi wa Seama sa Lesotho. Ha o shebile metsotso ya rona e le 10 le nang le metso e tsheletseng ka morao hora ya borobedi, ka morao hora ya bobedi. Ke shebile wena mmamedi wa Seama sa Lesotho ka nnete hore re le ka fumana jwalo ditlaleho tse neng di bontsha ka nnete hore e mong wa di-president tsa naha yane ya Botswana wa mehleng e leng Dr. Festus Mogae ka nnete o la hlokahala mafelong ane a beke e fetileng, mme ka nnete o tla hopola hore naha ena ya Botswana ke naha e ntseng e na jwalo le dikamano tse monate le naha ya Lesotho. Mme ka nnete ke ithutile hore di-flaga di fokela tlase naheng e nonong ka nnete haholo diofising jwalo tsa matona le diofising tsa tse eleng ka nnete ke tse kgetheileng tsa puso ya naha eno. Mme ka nnete ke ithutile hore ehlile re ka nna ra iphumana le rona ka le naga re lokela go ba karolo ya ditaba tsa mofuta o jalo. Ha o sheba Dr. Festus Mogae ka nnete o busitse naga yane ya Botswana go tloga ka selemo sane sa 1998 go fitlhela jalo ka selemo sane sa 2008 mo e leng gore ka nnete wa ithuta gore ke dilemo tse ka bang leshome ka ofela ka nnete tseo a busitseng naga eno ya Botswana ka tsona. Ke hlokometse hore naha ya Botswana ke ya tse dintse e leng hore o le motho o ka utlwa e le naha ya bohlokwa ka nnete ka hore ke naha e nang le kgotso ka ho fetisisa mohlomong ebile e na le moruo wa yona ka nnete o phahame ha o bapiswa le dinaha tse ngata Afrika kwano. O tla ithuta ka nnete hore e feta le naha e leng hore rona re le Basotho re shebile e leng ena ya Afrika Borwa, mme ka nnete ke naha e leng hore e se e hatetse pele haholo ditabeng tsa moruo. Ha o sheba taba e ka hodimo ho bona, ke a kgolwa ke taba yane ya hore ntho thweng ke farming mohlomong e leng ena ya bohwai ho bona ke ntho e leng hore ka nnete re kare e hodimo haholo. O shebile jwalo taba ya bohwai ba diphoofolo mo e leng hore ka nnete ke naha e hlahisang jwalo nama ya kgomo ka tsela e hodimo haholo lefatsheng ka bophara. Re sa bontshe jwalo Afrika kwano fela, lefatsheng ka bophara ka nnete e rekisa nama e boleng bo hodimo haholo, e rekisa jwalo dinaheng tsa matjhabeng mo e leng ka nnete e rekisa ka boemo bo hodimo haholo. Mme ka nnete re sentse re tsho jwalo le rona re re ka nnete ho Dr. Festus Mogae ka nnete moya wa hae o phomola ka kgotso le ba lelapa la hae ka nnete re sentse re re ba tshedisehe ka nnete ba tshedisehe. Ha wa hlase sa etsahalang naheng ya Botswana ka nnete nna ka nnete hara dinaha kwano Afrika ke ya dinaha tse ding tse e leng hore ka nnete ke na le thahasello ya yona haholo ka nnete. Ke e shebile ke e bone le naha ehleng e holang ka matla a maholo papisong le dinaha tse ngata kwano Afrika, papisong le dinaha tse ngata kwano Afrika. Mme ka nnete se ka tse ngata re ka iphumanang tse re nka malebela ho tswa ho yona ka nnete, re ithuta ho tswa ho yona hore na ebe ka nnete ebe e ntse e sebetsa jwalo ditaba tsa yona ka tsela e jwang, na ebe e sebetsa ditaba tsa yona ka tsela e jwang hore ka nnete e fihlele mona mo e leng teng. Ke shebile le taba ya hore ha o e shebile ka nnete ka hara paramente ya bona ka nnete e na le batho bo e leng hore o ka re e sa le batjha haholo. Ha o shebile jwalo, ke ne ke shebile mafelong ana a beke mohlomong la boraro ho na le motswalle mongwa rona ya nneng a hlokaetse monghadibokang ka nnete letona la naha eno le ne le teng mona le e leng hore ka nnete o na ikopanetse jwalo le Bokang dipapading tsena tsa rona tsa Botswana le Lesotho and Swaziland Intervarsity ka nnete wa ithuta hore motho wa mokalo ha e le letona ka nnete batjha ba ba le karolo e kgolo haholo ntlafatsong ya bona, batjha ba ba le karolo e kgolo haholo ntlafatsong ya bona. Mme ha o sheba mamelo sa masala Lesotho ka nnete 20 fela ka morao hora ya borobedi re ne re tswele pele ka tsela e tjena.
1: Se kopaneng le ditaba le go ela pina morutwa mangogo a sa batsaga mama naya e tla thulana setho o latsa basione trompeta ya kumaseromonadi o nkupe gore disa magalo mo bakotsi o thaothadi ya pina diforaka ditshokotsa o ema a disebedisimogale le bakotsi ba kana malemo ka o fula lekgelekgele la thuo ya boya botshea o wena e sa

hoja le wena mmamedi wa seamoa sa lesotho motla ke shwang ka nnete topo sa ka le sefemanong e tle re ya ke fitlha legodimong ka nnete batle ba bone gore ae ke setshwantsho sa mo ke tswang go thusang gore ebe ke fitlha ka makese a magabigabi empa go ne o se jalo bophelong ga o sheba ka nnete metsotso ya rona e 20 a nang le metso e 8 ka nnete e ne e le Killer Joy a re jalo manong a re manong moshamiwane eno ka nnete ke e bone gore empa se tlo fumana fela ka nnete ntho o kareng ke recognition e nepaetseng ae ka nnete o bohale haholo wena mamedi wa samaya sa lesotho empa he nako ya ga e ntse e tla ka nnete ke ebo ebile bobebe gore ga e sobe nako ga se nako ka morago go nako ga e sa le nako empa ga e le nako ke nako nako ya ga e ntse e tla wena mamedi wa samaya sa lesotho ga re tshepe gore ae ka nnete nako ya ga e fitlha ka nnete re tla gopola morago mona mo a tswang teng re gopola gore ae ka nnete o la ka re re shapa ka ntho tse bogale yagolo o la ka re shapa ka ntho tse bogale yagolo mme ka nnete metsotsong yane e 30 ka nnete o tla bokena jalo nako yane ya dipapadi ka nnete tabe sentse le nako yane ya dipapadi mme re tle ge lebe gona teng.

0: unusual. Whatever kind of looking.
1: Radio Less 93.3 FM.

0: Amedi ho tatsena ile metsotso e mehlano hantle ka mora hore ena ya borobonga ka go ya bobedi e bile ile ya ho qetela e re tla fitla hantle hore nyane ya lo shume ka ona. On your number 1 and still the best limitless excitement ke mantabe king ha u ba mantswa a hlaya a ba le phepha jana no phomotse hantle e ka nna ke be ke ena ke sa tlo phomola ena na e tla ke tlo phomola
1: ha u phomole
0: e ina ha ha phomole ha ke re ga qetela ha re tloa re ya ka kwa ka mahaleng re isa cup e ba le hle ka nna ba ena ha re tlo phomola empa he ba be ke ngela teng ga tle lo phomola hantle ga eta dintho tsene paetseng hantle lo seng go bone ka mare ka kitchen ka manne o ntse o phoka metsi a tshesang ka monno le hane go bone ka moka ha sa ntse a phoka e le ka nna ba go la tota dintsi
1: a ntate re be re tlosetsa mafelo a beke ntate le ho hlokala metsi ga fetse empa re ga ke re checka ka mona ka metšhining metsi ga keno e le o tla nno o tso nno
0: o ne o phoka ka manne e mosimane enwa bizo ntate wa phoka ntate ga e kgone o ne a sa gabetse dihanenyana a itse hanenyana a itse onyone e ne e kgobedina a itse onyone e kgobedina.

0: bo CAF Confederation mamang rwele le rona se re ipatla ba palamanong yana tshepe rwale ihle re go seletsa ka thata haholo le papadi ya o qetela ihle rona ntse re ya ka matla go bana rona be re fihlile mo ke leeto le thata bona ba esale wa re tlo bona number 11
1: ya
0: go bana ihle re supua le ka ntle top 8 empa he ke monyaka o re be re mo re ke bontse fela gore ke re hahanya le fela gore weekend ena re tla begele ka mane ka Stoto Stadium me e leng gore ehlile go tla ba monate papading ena ya go qetela sentse ke re go bona fela go tla ba le menyakwe le papadi tse ngata gaholo tse tsetsa go be monate ka mono e le go bola botlhano mane tlebe ke ba fa ntho ngwe lengwe lengwe e feleletseng mme sentse ke tsho ke re le ntate Moletsane o santse a lokisitse gore mabranch a gae le ona a tla bapala le mabranch a rona mme sentse re re ga rengwe bana a se tswela fela taba tseno la botlhano ke tla tla ka taba tse monate nate nate gore ka moo ke a lebolela lesotho le tla e matsi batho ba tlo batlo ya stadium ka ofela bane ntho eo ba ka moo e tlo ba monate o tlololang jale re tla qetela le dija batho ka mono jale re fe guard of honor ya teng wane ya lokela gore re fe taba tse jalo
1: e le mogape o tla bosontse
0: le mogape o tla bose o le teng ka moo ehle le mogape o tla bose o le teng ka mono ehle re lo ba fa ona o nkeng mahala o nkeng
1: ne ke bua le flavor antanjetse he mona taba tsa rona di hantle haholo mosimane waka o tlo atameletse re tsebo etsantso tse tlhakileng ka ofela
0: ya a ga monate wait for season ena e tlang o tla bona ntho e re mo ihle re a pheya re tlasitsa botlhoko ona je ke ota
1: babadi ke metsotso leshome la metso e robong gantle le sekoto ka mora gore ena ya borobong motswadi motswadi
2: bareeke losotota senyela ke thotong ke segobolela
1: hallo mahala hallo
2: ke losotho ke segobolela na senyela data
1: happiness
2: ga bana ba winne ba sa bua pele kaofela re jowe kaofela
1: re jowe kaofela re jowe
2: kaofela re
1: jowe kaofela re jowe kaofela re jowe
2: Sorry,
1: Mutari.
2: I ke sna se mo tla ga mo runta te mo mpone wena se phela
1: go bone motswana
2: e mpone go kwa re se tle o tswala ke ga 6 out se ba hatu ke bu sa ke ke ke khutle ke ke ke khutle ke botsane ye re ke nna disa bo ga ba di ba sala mo ya e le sfuwa o tla re se mpate se tata
1: go ba nna ngwane so ka mala
2: a ha se le se o nna mo na go vetsa ye ba ga msia a se se
3: ba se no e tala
2: a se tlo se o nna o tla le se la mo le sala tsa sinde ada motho o bua botlhoko a karate mese bokamedi ba radio le setle president le wa thotajana tse ka tshwere ka thata technical team them chemist e mosomoratuwa le botlhe ba tshwarisaneng le ena dibapadi ba nna dumela manna majita o ja maji bos tsamanna ba isa kanaso
1: landom
2: iceland go thesa tshwenewe moletsa ona sa ba o tla fa e fitla fokosa bo e fokosa fokosa
1: What are you doing?

0: ne re le ka Stoto Stadium ka mane oh mahala mahala mahala ka le lebohela mana ka le lebohela mahala ha ikona le sebeditse bontate ya le sebeditse baola le baka go ka ga nola bona ga le number 6 bona number 2 mo ntate di tlhotse wa number 3 bona jola bona o thori etse team le number 1
1: na ba ga le etse ka nne
0: ke ba ja motho ba ga to ba gao wa le gale le ba mudie stage ga ba muda people scapong ga tsela ba gao le gale maja hela James Paddy Dilane o lot a lift and top 28 rovi wa bona he ntho ke ratile mane ya coach ke a ke ratanya ka bona ka boka 6-6 itse mo tsana o tlhoke para fina re tao kora a mo batla mo mo batla
1: ke mo
0: se ntsa ha o tla ka bo pamola a bo bo ba se se ba we ntetela ona mo mo tla no ba mi sa ka ha se ba ha re tlo se ni ba le ka yo ona mo ke ba batla ba re tla di ja sa ka fini o tla ha se ke ba mo sa re tja ke a o so le ba nda a coach a mo shifte tsa bona parafin parafin a sa fela tsa ba o no sa la mo le ka lift a to fita pa mo sa parafin ye coach o no ba ka kandi jwe ha re la le bathata re lebohela mahala e hle re jwe ntlatse tse nne ho motho e ha re hana gona mme e ntate ntane ha re le ka referee ha re le ka mothusi wa hae ha re le ka fourth official ha re le ka manga pa mang e hle re jwe skunkun
1: random
0: wa wa di 20 mo ga ntwane le wena khone ha ya le lwaleng e le 20 e hla ga o ka e kwaela ka kobo mo wa itsamaela o ka ya Gauteng wa ba gotla tla fana tsela ona mo ba ne ba ntomme yona ka 20 le nne ga ke le bona lo tate
1: ne ba o kwaetse
0: ne ba o kwaetse tate tu tu tu tu tu a ba ga dumela ma hopo for ba a itshwara a kena ka ga box re tsitsi tso mo epi matala fase a tla ka mona a tla ka mona ga start wa di matala fase a se bana le keeper tebo a re keeper ga kwana matala fase a ja se skoop a re mula tse thawa le mo musimaleno ha tlo re du ka le tlhona di taba o skoop ni mona re jwe le ka le go fela re jwe me e ke re jwe ga bo le tsalo o ya bo hlokotse ke ba he ha re lata wa tsena tlo se pa sa duwe di mona wa ka ha ona le tlo ke papadi ya bolo ya maoto e felletse e tle re jwe mahala ke e o henta te e se le go fela e papa mi se hantle he fuwe ntwa sa yona khoni ke bone ka ntle mo ntate batho ha o go gwan tla ya bone khoni a ke tsebe ba ba sella kae ke bone so lo go se ka ntla go thoso itse tu ka ga o di sono o putla ke tsobo ka uta ke a go a ntla ke tsebe di tsuye le mora la tla ba thule sraga ja ka fe pinage ha ke na di tlhaba mo lo ga ke tsela ga le fedile ke sa ka ba le members bye bye no ba se abe to no ba se de tukunja ni ba ni potas sana nga go tsona go tla le ba
1: go kile motswadi
0: go kile motswadi go ne sa
1: bona di zo mari a lukisetse he ba ne o tsema e di remedy tseng tsa mantsu mo tla o tla tshwana pa itse
0: ha ke bo kana po bo la pa mntho ba ne sa kise
1: oh
0: e re ke tsa ma e mo lo ka ga pala le memba se papa ya o ketela ha ke tsena tla re tsa rwanda de tata sentse
1: ke ntate
0: hey
1: Mamadi a o tsena ka ke tsotso a tsoa ba bile ba tsotsi le tsi ba te ga mo ho ena ya borobo
2: di o di hloka etse ke se equipment
1: e
2: hloka etse ke se
1: wa empa tipela go la ke ta mo fika
2: e ba ne ba etsa mbe ba ba bontsitse ka nne di beke ena ha jwele ba
1: empa nda di tipela go la ke ta mo fika go ra ba hlangana e ba tso e sebedisa hantle ka matla a maholo ka mo
2: o ka pehle ntse ba sa e sebedisa ba tla e sebedisa le monsetla
1: ka mo tla ba tle ba laetse hore jwale a tipela e sebedisa tsi batla ba bontsha ga tipena e sebediswa tjena ha o ne paetse ha o ne paetse e sebediswa tjena ga ke go bauka jwale o ko njetse momo letshwele la dudi le ithabetseng gobane batho ba lekgatlhelo le tabeo
2: ge le papading tate re kwate papading
1: bakwate papading bagotsi ba ka bo ntate mmole bo ntate mmolu kaofela bo ntate lerata ne ba ithabetse banna sodi ntate ntse ko gopotse ke a tseba o ntate sodi ka manne ha o monate ntate mpa gentse ko gopotse ntate lerata jale tshwele la lodi ne le ithabetse
2: jale ga ke re wa gopola
1: dija batho ga ba kwaga ba icelebratela ba ithabetse
2: jale taba yaka ke yane mo kere wa gopola bolong ga golo setsoto mo o leng monate jale oa tseba o na le o ya ka lebaleng ka moo o bogutlhe o sa tsebena go bapetsiwang hobane o thabile
1: ke happiness
2: e ke happiness ntate bolo mono wa thabile o thaba o ntse o ruwe e e ho bana ho le monate ke ra o fitla ha e bana ba o botsa gore di bapetse jwa e be re ona o itsang

0: ya ba zwa eh ya ba zwa o kule hantle ya le ke re pine
1: e le lwa yona o re ha ke re le ne le dumela o re ha re win eh bohle ba tla be ba win
0: eh
1: e le ha re jwe he bohle ba jwe
0: re jwe
1: eh
0: e re jwe mantwan
2: eh
0: o ba tla ba la mfe
2: ke ke piece bo piece ngwana mre
0: o hantle ngwana mre
2: ha ne ke ne pa etsa botima
0: o re mpazu
2: ha ga nete ha o kugula ntsa binela re ke ne ke bo ha ke bone datente so ka mona ha ke bone potas ha ke bone sel juan ke u go ka ona la me e be bine se bona pineng
0: e seng lona
2: ha ga nete eh gona re ka go lonya batho ba neng ba fuse ya se ba nteng and dumele wena mogwele ka wena ke dumedise ka go ka mona la ka go
0: Mantwane
2: wa mutivana
0: ha wa loka
2: anonze ri ya ka nete ri ke mathele ka mane neng ka habo ibano i batho ba rata stopa sa difofane FC magwa dikila batho ba buthabothe ke mathele o mamedi wa radio le sotho sengwa letsatsi ke ho ya madume a buti le gona ga mogelo mafelong a labe ke ne re bapala ka mane ka saxophone tiani technical center na wa pala stopa sa ne sa Lincoln Queen nete sa le ne re lebeletse bile ga sa le bala hore ke se seng sa ditlopa tse kotsi ya hore bane se bale se ne se lokela go balea selepe sa magagane jwale ba ne ba tlameha go tla ka matla a magolo le ha o le jalo ka nete ga ba tseba go tsamaya gobane re nkosana mabena ehlile yone a santse a eleletswe taba eno gore ae bana ba tlo tla ka mechikachika mpa he ga ona gore ba tla o besa o tuke o tla o gaya ka seta o chisebeng ba ona ka dikgase e le gore ga taba eno e sebetsa etse ka tsela mofuta o jalo gobane re gapile papadi eno ka dintlha tse pedi go ntlha e le nngwe nete e sale ae batho mokokonyana ba o thotseng batho ba modimo ko motšhetše le kwanenyana tena fela motšhetše le kwane
0: ee
2: ya ba o thola mokokwananyana ono ba o tlaba ya ba hee gonono gore beya dintheng tse pedi setlhopha sa difofane FC ntlha e le nngwe setlhopha sa Lincoln Queen ntlha tsa gona ditlhakue ke monna bitswang shiba ke bua ka Thapelo Kunene a uti ai kgona mošimane eno ne etsa ntho ya ratang ka boleng ha a kata mononong ke la ka bona sa ekekete a itshwaga tlhong a ipotsa gona banna go ntse go na le mofuta o tseo wa batho monna ena nka bola e beaka magetleng ka mona banna ba mo apere ba mogile setha monana a e nka e beaka gaetleng a e bea lotong a e bea ae ndo mosimane
0: enaaagotsola le kae
2: se one le o bea olo ka mono wena mole nnete sale o na ntse le teng a ntsa disoka ka
0: lephioka
2: lephione la le le tsheyadidaa a mopotsa metlheng ya gale ga o le ga o kontate seburithabokofa a go kgotsa mokhelele

0: tshwaretse mabota o feta bobedi ya godi ai mamaletsane ai ntate ke o lebowe kannete ke o lebowe
1: bagolwane ba ka ke dumedise lapa le legolo la bolo ya maoto ke re lefa ke mathe ka pele ke kene ka o PLMC ke kene ka o executive committee ya LDF FC ke bua ka president Mohoba a ntate botle ba sebetsang le yena ntse le re tshwere hantle ke kene technical team ke bua ka ntate Malefetsane Pheko hey. Baolwane ba ka a tlamehang o fuwa tlotla he motho braaga e tlile o re tshwere ha monate o sebeditse motho eno le ha e le monana go soka ba ofela a bagolwane ke ile ka bua ka different game tse international ka setlhopha sa bananyana se ne se tla Aforika Borwa ma e leng Sunflowers tsatsing la mokobelo di bapetse tjena Sunflower 2 LDF Ladies 2 Berea Ladies ya sasara dija batho ladies ka ntlhatsetha go elong letsane mo ne o tlameha o tisa ntate mo ga ke bone gore na o tsweetsang LDF Ladies ya fitlha ya kopana ona tsatsing leno le dija batho ladies LDF Ladies ya feta ka ntlhatse pedi go noto Sunflower Ladies ya fitlha ya kopana le Berea Ladies Sunflower ya feta ka dintlhatse pedi go noto mme tsatsing la sonta e ne le ha papadi tse jalo di fela Sunflower Ladies ile ya kopana le e bana butle pepper e re ke etsetse ntho tsa ka di a nyemelela monana o etsala rang a e ka difono di a tima tjena banna ga ona taba ke tla ketelela ka yona ga re tsena ka thuming e golo molwane wa ka ya LDF FC sohle-sohle ne re le ka mane ne ka maphutso mogolwane wa ka re bapala le setlhopha se segolo sa Dinare FC mo dintho nnete di etsaetseng ei papadi e monate ne le papadi e godimo haholo setšhaba ne se le sengata phepa e ne le letshwele fela ka mane go tlo tla go shebelelwa papadi eo mme nnete e sale ke gore e tlile ga la ga ikgethela go nka 1 point le bona ba nka 1 point a molwane wa ka setlhopha sa ka se bapetse gagolo ka boitelo botlhe ka taba ya gore o sentse o tseba gore na go ntse go etsagalang ke mo kgona ke reng sepheko o tlameya gore a fumane dintho tse monate man of the match jersey number 15 morena molui a molwane wa ka moshimane enono o ne a phamisitse dieta gagolo a e letsatsing la maobane monna bapetseng game ka boithelo bo bokalo ai kgone e o monate phepa kodese a ntamene monate
2: ai
1: o monate o monate a se fela ntate bobo a laga ache mona o kotleng ke go tlo bona gore na ka re national team ka monana o ka etsa mme o tsene a keke a ba tswa ka national team e tshwa latela tsela eo mme te sale o ne utlwa moshimane enono ga a tshwara bolo maputso monono tshele lenana lelela le re hai ngwana bobolo keo a molwane wa ka ntlha ya rona re e tlhabetswe ke jersey number 17 makati o jile ai short wa di-short ei phepa tsa ko o tshaele moshimane enono e tlile o ntsatla tla a e roba record zizineng e tlanye ko re fela re fitlha ge mo kenyetse mapeiyane ene a re edimane tla sa dilomo makwanyane le re lelekisa taba tsa gona re be monate ka fela mogolwane wa ka team ya ka kannete e bapetse gantlha gagolo defense middle field go ya front line manene bo rabi ne ba le monate a mogolwane wa ka ga ona di ditaba tse ngata ke gore fela ke a gola taba e teng ke ya gore beke enana e tlang weekend ena e tlang re tlabe go kopana le setlhopha sa marala mme nnete e sale wa tsebagala gore ga eso e ya gaya setlhopha sa marala ke setlhopha seo nnete ya modimo re bapetse le sona first round mogolwane wa ka go na banagala go le thata golo mme ga e le o ba papadi e bobebe go gang e le gobane le rona ke a kgola taba e teng ke ya gore re tlameya gore re qetele setlha senana ka noto e godimo gagolo e tlile tla ba mmetse o thata gagolo mogolwane wa ka se ke re

0: bohle ba sohle-sohle disupportara tse neng tse di ile mane le ba bang ba neng ba saya ha re tlotla re shebellang tlhopha sa rona ha re sireletsa seriti sa LDFFC. Molwane wa ka ona ditaba tse ngata re ke theuwe ke dikele arazomose sekoting pate ditaba di yang tena mme ha se di le teng papa wa tseya molwane wa ka ha ke tšhetšhe le morago ke a go tsona.
1: Thank you ntate.
0: Monate.
1: Babadi ha nka sheba nako ke metsotso e leshome le metso e robedi hante le sekoto pele re fitlha goreng ena ya leshome kone.
2: Pepa.
1: Go nka dira motho.
2: Go ba ntufea ngwana mme ora.
1: Ah shaisandla.
2: Shaisandla. O gazozo. Wa yisi gazozo. Ba re price ya teng ma. O go le letsa tsena o pala meka bokae. Ko o la hla itempela. Bolo. Bolo. 5.
1: Se le ka o tla LCS 5.
2: 5.
1: LCS e ke te bang hantle.
2: Ah, kwa le sa wa tsana ke tsena la bosa.
3: E a o la ta e saki.
2: Ke tsena la bosa ngwana mme ka ke tsoka ha re jiti. Ba ikwahala ho itse jiti.
1: LCS e khoshwang ke coachless Linus. Former national team coach.
2: Hana ba ntse ko ka dima.
1: Director coach.
2: Hana ba ntse ko ka dima. Hana ba ntse.
1: Ko ke motho so tadi so ba pisa wele o sheba ditaba. Ha ke wa ugwa.
2: Jo na wa le. Kores. Ola ba
3: le kwantlana le go tshosi.
2: A ko ho sita le ya o ka se pa si na ya. Ha sa mo tsaya wa se.
3: Empire di taba bo hulu la di bua re tla bua tsa tsinne.
2: Ke le ka ho tsa ka manta. Ke tla tla re bua. Wala mehle e re ke se ke ka wa tsala le lemela ka phate ka nna ka tsena matlo nga batho ba banka e tsisa se pasu. E ba le ke se tlo bua tsa maka o ta ke shebile tsa matlo a ma. E ke nge jalo di tumediso tse se ke ke tsia senga di ntse impatient that ntse so ana tla tla di etsa ha ne a le teng ke tsa maile ka tsona fela kere ke kene ka ha ifo ka maka o teng wana mme ke re ka tiba ya ka ifatsi. Ke le ka ho etsa ka re ke ntse ke be se lefa ke ntse ke mutsela ha ne ha ntle ntse tsatla. Mme wa mana mme ke tla be re tshola la o etela le ngana a beke e re tla go a lebile ha le beke nyena ke ba petse ngana mme ha ho na teng ke sebele tsa pega ka haro ho bolikile ba zene la tsela re tsana go kuka ba tsantsa ba ba ba sebele tsana ha ba wa sebetsa na go isa fisa ke ta le nya ha di na mo le mo di tsinga ba ne teng tsela le ditse mme a pepa ngana mme re di tsela le ditse bona le maka o ta ha re nne jo le ba bana na ba se pepa sina ba ba ba ba le ba se dilo re na re fisa le ba le nka na komanga tsa ma kana koma ya ba zene na o bizi o ntsa tsitsi le tanta o ntsa tsitsinya se se fela bona ba se dilo rena gona re ntse re etsa mme ya pepa ngana mme se ke le boya ja le committee ya haeso ke le le technical team ya haeso ke le le ka go tlo le ha di support ga tsa bantu ka tsela yo re se di tsenka ena se zini nyena la bosano ke tla re tla a lefetlo la o qetela ba le filo minyeletsa maritsa gona ba bantu ke tla re kopana ja le le se pele sa mothusi motswalle ha ke le mmone sa le le motswalle mothusi di weekends fa le tsere sentse ke tsapa ga le bona ga tla fere le mo tsaya ka ba rena ba le
1: ba tsaya member se fela mo
2: ha na ba le go tla fela se ba mtu ha ba le ha fela se ba mtu o tla ha ile ba le tla ma yi tsitsing o iketle o itshwa le ho
1: tle se ba mtu
2: o tsala o iketle o kwa tle ho tle mo
1: na ha ke ba
2: o tsetse kutlile ba sentse ya uwa bana ba hae ne sentse ne he he hao se le ka etsa goal difference la etsa basala ba kere e feng ha e tswa kae ha re batho ba mpho tseno ha e lantle le di itlokela fela go ntsha lephuputlhelo la LCS re tlotloga phokotho tsa rona fela re tsamaye re tseba gore setlha se e tlang ka se qala re tseba gore na re qetelletse go kae mme bapa ngwana mme re mona mo go dutseng teng e file re itsheleleditse ga re nne ha nne re nna ngwana mme o tla bona ka menyepetsi le matlhoo ba bogobedi o utlwele se re tšhentšha mantswe se ka re se pasi tsena re se re sa tsebe na re ntse re re utlwa se pasi yana ya ha a tlameha o ra bua o re na batho ba ba ntse o bua ka ati gotlang o go wentse go etsagala jang a tseba ko etse basdeni o kotsi basdeni ke a o tshaba nna o seka ba ngatamela ona jena o seka ba ngatamela ona jena ai koronara bebebe e ke tsamaye ke ikela heso maka o teng ke le o dula fatshe nka le ke menyele se marisa ke nne ke peke obane ke le ka obesa taba sa 66 o ntse a pheya ngwana mme o a tshela gore beke le beke o ile a tlamosa e mmone na o yo ne o ka bona.

tieno ya rona hantle gobane nnete sebeleruri serua mantso a morena jesu a lesela leketa go gaoa a re go phetheile jale a kere morena jesu otlhe go na le melaetsa e supileng jale ja ke ithatela e merago fela oa pele ke nako e baesadi bi bane ba mokeng ya plastara ba mokeng ya plastici ba monyopa pisebezolo a re ntate a ne le ka nna semelo sela le setlameo e be siampheta itse boko wa bone ga bo tlwaela mmele bo tlwaela mmele a re ntate o ba tshwarele gobane ga ba tsebe seo ba sietsang ke nako e le thupelana sa ntlwe tsa le itse lesela le gaoa a re go phetheile gobane le gona pepa ge le mahala ge go phetheile ga ke fitlha mono ke itse magogane ke thaba mogisa ke motse ebile maikutlo ga a kadumane a se tonki o tla lelwa leng ka yone ne ke re mahala ke setlhopha se senyane sempang se gola ka sekgatlha seo ka utlwa go tshoa phepega e le a ke kala go tseba o jeyeoa ga modung wa mae mo o senang motse gobale thoijeselela mmone la itlhobelele ka re mme 3 points ke yona fela e tla re phamisa mongaka sol kesner ga ke fitlha ona re no complain only compliments go jang ka jeno raya raya raya itse first round ya bao fela ka ge banna ga se a kea makala bo moswati ba nentse ba ipisa bo vlogrida gobaneng bana ba ese ba ipisa dikampo gobane ke re monate o mona hilton o a tshabeya ka re monate o mona hilton o tswa ka ditsebe ka re ebile ke nnete ya ke setlhopha se senyane sempang se gola ka sekgatlha fela go utlwela ke sa batlotlong ka baka re moikutlwa pele tlogong ba nna ke nna eno ka nnete bana ba ebetsa fapha ba ebetsa phafa fapha ba tloile sejiki a molapo go jang ka jeno go mahala fela fela fela fela

0: that work at Mero Pilawa.
1: In that work at the eye, that whoever.
0: Why say is that Niti asala humo na tinda di Hwata bisa wabona so pasama hala ili bona Bake dizigile bahapa mohopona wa Vodacom Premier League.
1: Wanda di niti sale na hagina tigelo ya ucho jualo wanda di Di papadi da wana hadiso kuhizi Iti ava hadi sedi sisezi peloto Uta wana ala na mkudi kemang Huwa hakati wina hukasa wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana
0: ntao o tlasa o lata na ile ba ka pase
1: ka nnete wa ntate mpa he a ke tshwere le se ke bolela o ka nnete le ke gona ha se pele le ha se sa le tshiki papa di le ngwe pela e ntse re le ka ho sheba re le committee ho bona di papa di tsena tsa ho qetela e ho latela ka se se ya ne sa le ka laka ro ho ha se zine qala ya hore wa tlo ha gana mabala le sotumo e bile re qeta re ntse re tshwara lo le hona ja le ntse re ha ona mabala mabala ha le kane di tlo patsa go committee tsa ntse thulathulana ka di hlogo ho sheba go na ke me kgwae se ba ka ifumana he ba ka yetsang go di papadi tsa tsa go ntle tlo go bapala ka tsela e hande wa ntate
0: e
1: ba ha ke bila ela go go sane ka tabe re le bo mo ba tsa go phatlala tsa le go tshilisa go na di ka bapala jwa mabaleng a pe e le go ntate a se ke buile ka tabe ya ma challenge ya mabala ka nna ba ditaba ga di na etsagala ka moo batho ba ka lebelelang ka teng ebe ditaba di ka etsagala ka tsela e fapaneng empa hetse o ka o fela ka tla di tseba letsatsing la o se sang
0: ee ntate wa
1: ee wanta
0: mme ntate wa matlile o tlile ona teng gobanne le le mo go tota re etla gona ebe go tota o sebetsiwa wang gagolgolo katlago ya ga tlasetlas ka manne tsela tse baleyang selepe ntate wa
1: go jalo wa ntate go jalo a ntse le tseba leyang selepe le ke megaso le mengata wa ntate e re e shebileng kapa e ntse re e shebisana re le committee ya PLMC Vodacom Premier League ke ntho tse ngata tse ntse re di sheba se mono tlase fela go na le bogare monana go ntho dingata go na ntho tse katanyana tse ntseng re di sheba wa ntate empa ke belaela go qetelelong ya letsatsi re tsa re fumana tharollo ya moshwelelela go latelana boemo ke bofeng ka nnete ntate botlhe mo ntse le lela rona batho ba dipapadi ba bileng le gona kwa qalong go fitlhela mona mo re leng gona teng ka nnete ntse re lela jalo fela re o e mabala batho ba eso baetapele ba rona puso mono tle ga ke le shebeng mafaphana dipapadi ka leitlho le mogau o kobe le mabala e seng mabala a bolo fela o kobe le mabala bana ba bapale ga se obane ke buelelela ena ya bolo ebe ke buelelela yona fela ntate obane etlhe setšhaba se bapalang se na le bokamoso bo o tšhabileng ka nnete ntate ke pobodi e sale re elela go tswa re qadile wa gopola papaneng tsa pele fela ntse re lela ka ona mabala a se seisene a leka gore motho mong ye re thuse nenne yare yale ke phathane e ne re gaothe fela go tlo sebedisa ona le magago le a tsebanang ne rete seboko se se kae gore bampe ba utlwisise gore ba ananele empa taba eno o re tlhokometse wa ntate tšhe nnete e sale go a bonala gore go na le kgolo e teng ka ga go papadi ya gona ya bolo kore eno ke nnete e re kekeng ra e koba re bone season ena na gore na e tlile ka dintho tsa mofuta ofeng ga a bola le gore na boleng ba papadi ya gona bo go kae go sosetse ke gore go batala tse yona mabala ao fele re bapalele mabaleng a boleng re tle re tsebe go gapa le go gatlhisa batho ba tlo tla ba tshela gape tšhelete e ka setsare gore jale ga se re na le ntho tsane tsa gore bodi ya le moya pono go tlo ba bobebe gagolo gore ka nnete re atatamele mogomong go batšhaba a mang
0: eya ntate waka
1: eya wanta
0: nakegama ka lebaka la nako ntate e re tee di gutlele ge tsa boetse gape ge ditloboka tsatsi di lane la laboraro
1: wa ntate ka nnete re leboa gagolo wa ntate gagolo fela wanta
0: tanki wa ntate
1: ke a leboa ntate
0: babedi ke metsotso e metlhano gantlhe ka morago re ena ya lesome mme re ketela jalo ka tsena tsa rugby lesotho wa morene
2: pepa
0: e kwale ntša mme ka tsena tsa rugby
2: ee dula tsa bapala mafelo ana beke ba lenane la makwanyane ntate mo e le gore setlhopha sane sa dikgomane se ne satlha sa puputla sane sa mabita o theowa ka bothabothe ka mane ba ba otla 81-12 ka banneng ka mane athe kapa ke tle ke re effort 119 athe setlhopha sane sa mabote beavers ba la batla ba tiisa gore e ntse tlhe e le ba ba tseka go ba bompodi ba tlha ba ba ka godimo mane ba mmuya bane ba mabita gorilla se o theowa ka bothabothe ka mane 81-12

0: tokelo tse nngwe e teng e re ka hlankahlaka bua ka yona ke ena ya hore ka o bomneng ka mane ho bona hala ka nnete di bapadi di haella sehlopha sane sa Maseru Warriors se ne se lokela hore e be se ile sa bapala le sa diqhomane empa ha se a ka sa bapala ka hobane jwale ba ne ba haella e le dibapadi tse tsheletseng fela mme rugby e lokela hore e be ho bapala bapadi tse supileng ya ba ke ka moo diqhomane e fetang ka 28-0 athe ka ho bommeng bane ba Mabote Beavers ba ile ba hlaba mmoila bane ba Mabita Gorillas Fight 4-0 ke a kgola phoso nyane ke ntse mona ke ya gore diqhomane e ne ba e puputlile Maseru Warriors ke fetwa 19 mme sehlopha sena sa Mabote ka nnete ba batle haholo hobane ba ile ba hla hona le mohlankana mono o thwe ke Kabelo Lebina o ile a hla kora di-try tse hlano kaofela mme hona ho a etsa ka ha ba ne ba bapala weekend-ing yane o na sa ilana le try hona moetsa hore a be le try tse tsheletseng e le gore e se le yena ka hodimodimo mono ka di-try tse tsheletseng o latelwa ke Kgothatso Kgwatsana ho tlhaka Nwell Spears e borago mane ke ba Kwenang Ketsi wa Maseru Warriors ka try tse nne bone mane ke banna ba babedi ba diqhomane le Mokete Mpomane le ha mmoho le Keketso Sejake athe ka o bonneng ka mane Makeketso Matshwele Nwell Spears o ntse a le ka hodimodimo o latelwa ke Mogo Lesetsa go tla ka mane ka diqhomaneng weekend ena sa re bahlankana le basadi ba ke ba phomole ga tla betse re di bona ka bekeng ya
1: thank you amogele
0: olabola
1: babedi ke metsotso e robedi hantle ka morago re nashome re sebeditse
2: ntate
1: obane a o sheba le ka mola ka Corporate Champions League ntse tswela pele ebile mafelong a labeke mekaubere ya Corporate Champions e tla be kopa le mekaubere ya Matlama ka mane ka stadium e tla be kopane ka monno le tse ding tsa mabranch e tlo tabo le monate ka monno mpe ha o sheba ka mola wa Corporate Brewery e bapetse le Soto Kids mo teng e tlotseng Soto Kids ka ntlha e le nngwe ha o le tho ya ba he Malotwane e hlola jolo Kings ka e le nngwe ha o le tho cameraman ya hlola Lions ka tse tharo ha o le tho Econnect ya hlola Pullback ka e le nngwe ha o le tho ya ba FPL Superstars e hlola FNB Lesotho ka tse tharo ho ha o le tho ke ka moo di bapetseng ka tsentseng tsa Corporate babedi la borago tlabe re bua ditaba tsa ho qetela bole tse re kwalang league tlabe re sheba tsela e re e tsamaileng le wena mo mamedi tlabe re shebisana le wena tlabe re sa e shebisane le ditsebi tlabe yona setsebi sa rona o le mo mamedi go file monyetla o jalo wa gore o ko shebe go tloa 2025-26 season e qadile nao bona league e tsamaile jwang mo e bang mathata a teng mo e bang o batla go swa PLMC mohlare nao ka e swa mohlare kang gobane nnete a sale papadi ntse tsa go qetela tse bapetsweng o ne o bona seboko sena sa phomela sebakile seboko sena sa phomela ba bontsha go PLMC mona e fositse e ne tlabe be e ntse tjena ga ya etsa tjena le dintlha tsela tse kokoentse ngata tjena ba re ke ona ke obane PLMC e fositse ba re PLMC e fositse ke mogola le boneng go koga dintlha tse ngata ga ke koko so tatsi na laborago
2: mme yona taba eno ne ngwe shebile eno ya gore kore le eno e batho ba re bangata ba ne ba lela ka taba gore game tsena tsa mafelo ana a beke di bapetsweng ka e le nngwe kaofela mme o e tlhokomela bobe ba yona le mona mo e leng gore itse ha e fengfeng e se e kouwe baneneng le tshwele
1: se le
2: tsamaela mme wa e tlhokomela gore le nngwe e ka nna ba ke ya tse diphoso tse e bang teng mme re se re shebile fela gore na ebe mafelong ana a beke ebe ba tlotla ba e rala
1: kagolo ka tasemane a tsa mpeng mona ga ona tama mona ka godimo sentse e tlhakisitse ka tasemola ka tasemane tlile go obeya golo o bo diphako le bomeng ba
2: semoo
1: go obeya golo monno ke tswala tse tlheng re shebile gona go tla tle go etsagale
2: ya ka godimo ka mona teng o so fedileaa teng
1: di fedile ka mono ka
2: odimoshebanle ka tlase ka mane mme nnatšhe ne nka thabela ga ba ka tlha ba e ya gola ge tsebe gore motlho mongwe a baneneng dija ba thua bambatha le e tlabe bapala le yone ka nete go felelwe bambatha be bang ba ya bambatha be bang ba ya kae ba ya kae empa ka ke nako e nngwe motho e mongwe nka ra gona ka na le thasolola gore e ke di ka bapala motlho mongwe ka setsoto kao fela ge tsebe gore setlhopha sa dija batho motlho mongwe se bapala game ya go qetela ga e tšha mono mo e tšha re tseba gore ke sone se e leng gore ntho e ke ya bone go motho e mongwe o ne a ka e sheba ka matlhakore a mangatanyana a fapanengjue
1: fono
2: e a fo yona ntate wa ka re ipaqabetse fela jale ke sekere ke ntse ke tshwakere aa taba ke ntse o ka e tsala gore mafelong a ne a beke basden o thuba gae ka nnete sotlhe se tla e tsala
1: efela lona le jefo
2: ee ya yona ka nnete se re e phakile re le ga tlha ga itshebela kwana ga qeta re ke be re batlo sokodisa ke re
1: tšhen lejefo

0: zagwa pela kwa
1: go jalo wena mmamedi wa seama sa Lesotho e ka nnete re khuta jalo metsotso ya rona e le mashume a mabedi a nang le metso e mene ka morao hora ya leshume mme ka nnete ke hlokometse hore letsatsi nela ka jeno ditlaleo di ne di ile tsa super dikoloi tsa baeti ka nnete di tla nyoloha letsatsi nela ka jeno empa he ke ditaba tse nne tse tla nne re di utlwe ha letsatsi ntse le phama hore na e hlile e fela di nyoloile kapa tjhe hoba hona le ditaba tse ding tse ile nne tsa hlahella mona ka bona di bontsha hore melao e re ditaba tsena tsa hore koloi ha e lokela e nyoloha ha e nyolohe ka hara kgwedi mo e leng gore ha o sheba Basotho a ke re etsa ntho o thweng ke budget jwale budget ha re se re entse tifiso di se di nyoloha ka hare kgwedi ha se ntho e etsahala mohlomong re tla utlwa rona e tla sebetswa jwang kapa e se le ha e hlile e nyolohile kapa ba melao ba tla bontsha hore aa e lokela e be ntho e qalang maqalo a kgwedi Basotho ba itlhophile ke ditaba tse re tla re utlwa rona di tsamaya ka tsela e jwang eno yona ka nnete re e badile re hlokometse re utlwile hore aa melao ya bontsha hore ditshebetso tse kang tsenono tseo ditšhelete di lokelang di fapane ha e tsamaye fela e se hlaha ka hara ka hara kgwedi empa re tla utlwa gore na ebe e tsamaya ka tsela e jwang gobane yona ka nnete letsatsing lena la ka jeno e ne e lokela ebe re se re itshetšha ka boimanyana yane ya ke na le 10 rand ya fela mohlomong Basotho ba se batla ya ho ke na le 15 rand mohlomong kapa moo ba tla ya teng yane ya gore ke na le 10 rand e fedile ka nnete kapa tšhebe bang ba tla nne ba tswele pele ka yona le bona re tla utlwa gore na ebe ba e sebetsa ka tsela e jwang ka nnete taba e jwalo taba e nngwe wena Mosotho aeswa ke shebile ka nnete ke ithutile ke ne ntse ke bala tse ding monana gore ae ka strekeng sa leribe peka mane ga tsopa ka nnete go na le mo hlaleletseng gore monna ya ka bang dilemo tse 50 a nang le metso ya 5 ka nnete o thunyeditswe lefu bosimong ba tsatsi di a na la bohlano mo e leng ka nnete hla jalo a thuntswe ka dikulo tse ka bang tse 9 kaofela tseo re ka reng di 9 kaofela mme ha o sheba taba ena ka nnete tlaleo e supile gore ae go bona etse letsatsing lane la moqebelo ka nnete ha ne a loketse gore ebe o buletse mohlomong a sa hla jwalo a buletse dikgomo di se di eme ka lesaka mo e leng gore bahaisane mohlomong le banang le seabo ba ile ba qetelela ba se ba ile mo e leng ka nnete itse ba fitlha mono ya ba ka nnete go tholala gore ae ka nnete mathata e se le mathata ka nnete sepolesa se ile sa hlahloba jwalo taba eno ya gore ka nnete se thotse maqeba ano a ka bang 9 kaofela ke ditaba tse

monate ke ditaba tse seng monate sethunya se qeta bana ba batho monana wa ipotsa gore na ke maemong a feng ke maemong a feng empa ke ditaba tse tlatla di hlahella dipatlisiso sepolesa se tla etsa dipatlisiso tsa sona ka nnete gore re tle re utlwe ba tle ba re fe gore na ebe tseo ba di belaelelang e ka di etsagetse tseo ba di belaelelang ka nnete wena mosotho wa eso e ka di etsagetse ke gore na ebe ke di feng ka nnete wena mosotho wa eso ga o shebile ka nnete ke a kgola ditsebiso ga re na le ditsebiso tse ngata letsatsi lena la ka jeno mona fela go kopiwa go thodisanwa jwalo ka ID ya re itumetse Patricia Molapo re itumetse Patricia Molapo ka nnete tokomane ya gago ya boitsebiso ID e teng kwano sealemoyeng sa Lesotho mme o ka itlaleya go bontate ba tshireletso ke itimono o tla e fumana mme e nngwe ke ya mmareneilwe Rosa Tau ditokomane tsa lona tsa boitsebiso ke tsena ba ratuwa tlogong ka nnete le tlo dithola le tla di fumana sealemoyeng sa Lesotho mona e bang ba sa mamela botlhe ba ka ba tsebang ka nnete ba ba tsebise gore ditokomane tsa bona di teng kwano mme ke di shebile wa ithuta gore e santsane e le tsa bohlokwa haholo gobane ga e ba e nngwe ya tsona date ya yona ya go felelwa ke nako ka nnete ke 2032 e nngwe ke 2036 ntse o ithuta gore ka nnete ena ya mmareneilwe o qeta go etsa ka nnete sona selemong sena o keta go e fumana o lokela be le yona ka nnete a tlo e fumana a tla tsebe go nna phetha mabaka golo ba tokomane ena ya boitsebiso e se le tokomane ya bohlokwa yo ka nnete motho a seng a reretse gore a etse ditaba tse ngata ka yona le sekolong mane fela motlhomong e ka nna ba ga e ba ke kgaitsedi tsa ka tse kena sekolo ba ke shebile ka nnete ke dikgaitsedi tse nyane gagolo dilemong ke dikgaitsedi tse e leng gore ka nnete le sekolong e ka nna ba ntse di le sekolong motlhomong e latlheile jalo ba le ditseleng kapa ntho ena ya gore ga re ile kaekae bana ba sekolo ge lo go thwe ke go photocopa kapa go printa motlhomo itse ga ba ntsha ditokomane ya baneneng ya wela mo e bang e wele mme ka nnete sentse re etsa tlaleo eo batle ba e thole batle ba e thole ba fumane ditokomane tsele tsa bona ba tsebiswe mo e bang ba teng di teng kwano go rona sealemoe sa Lesotho monana ka nnete ba tla di thola ga ba fitlha fela ba di fumane mme ga sheba metsotso ya rona ka nnete 20 a nang le metso e robong fela ka morago gora ya 10 mo re yang teng ke gorenyane ya 10 le e nang le motso o le moo mo re tlang go swela jalo bane ba segwaimpotse bane ba segwaimpotse.

boemong bo re bonang ka nnete gore ba tshireletsegile le polokego ya bona e be ya botlhokwa haholo. Ngwana a se ka ba boemong be e leng gore ka nnete re se re re ngwana ke enonong o na le mathata, empa re le batho ntse re mo feta re sa tsebe rona ebe re ka re go etsagala jwang ka ena. Ngwana e nne be wa rona Basotho go le kao fela. Ke tlhokometse ka nnete gore go na le taba e nngwe e seng monate mona mo e leng gore ngwana o le a inolwa ka letamong ka nnete e se e le mofu. Re bua ka ngwana ya dilemo di le some le motso mong e leng go tlaleo ka nnete e supa a ile a utsiwa jalo bosiung ba bo a robetse bosiung ka nnete a robetse a le lapeng gabo a ba a tlhekefetswa sebakeng sane se rereng ka nnete ke sa gogwane dikalaneng maseru mme ka nnete lelapa la gabo la bo ngwana ka nnete le bontshitse ka nnete gore ae ka morago re di batho be re kareng ke ba sesi ba mo lokolole jalo ka monong ka nnete ngwana o ile a tlha jalo e se e le mofu ka nnete o ile a tlha e se e le mofu tlhaloso ka nnete e le ya bontsha gore ae setopo se ile sa bona jalo se ntse se le gantle se sa kore se sa senyega ka lebaka la serame se teng ka moo se boetse se ntse se le mengwapo mmeleng le o ruruwa go bontshang gore ae ketso tse e kang tsa peto ka nnete di etsaetse go ena sepolesa se ilisang ka jalo mofu go a etsa diteko tse goreng ka nnete e tla ba tsa ka moralefu motlhomong ba tle ba boele ba tswele pele jalo ka dipatlisiso gore ba tle ba fumane gorena ebe re re go ile wa etsalang ebe re re go ile wa etsalang ke ditaba tse e seng monate ka nnete tse e leng gore o le motho o le motswadi ga o di sheba wa ithuta gore tse dingwe tsa dintho motlhomong ebe le ditaba tse mona tse o kareng ke tse reretsweng fela go swetsa o kare ke ditaba tse o kareng di reretse go swetsa goba ga o utlwisise gorena ebe ngwana ka nnete ga le dilemo di le some le motso o mong ke ga ore ngwana wa mofuta o jalo go etsaetse jwang ka ena gore e be ka nnete a ka feta taba e o rereng e botlhoko ga kalo taba e o rereng e botlhoko ga kalo mme ga re qala letsatsi la rona e le mantaga ke ditaba tse e leng gore bekeng ena ga e ntse ya ka nnete di tla re fa ditaba tse ngata re tle re fumane gore na e be go ile go etsagala jwang go ile go etsagala jwang taba e nngwe e ke ile ka e fumana e ke ile ka utlwa e nqabokabotse bekeng yane e fetang ka nnete ke ya motho a ileng a fumanwa a bile a tshwerwe ka nnete e le ena a tlalewang ka nnete e ka ke ena a bolaile motho batho ba bontsha ka nnete gore ae motho ena o qeteleletse a tshwerwe ka gore tsela yeo a neng a gotsa ka yona ga o ntse o batlisiswa taba ena gorena ebe ka ba go etsaetseng ke yone e le a qetela ka nnete e mo fasisitse mo e leng gore batho ba ne ba se ba maketse jalo ga wena ya ba o gotsaga kalekale ka le reng eng o gotsaga kalekale reng eng mme ke nto ya ne e leng ka nnete re ne be re bua ka yona gore Basotho ke mofuta o matla golo ka nnete ga ba ka re itshebeletse ngwana ka itshebeletse o qetelela taba tsa gago ka nnete di tsamaya ka tsela eno e leng gore ka nnete o tshwarwa re ne re sa tsebe le gore o tla tshwarwa o tshwarwa re ne re sa tsebe le gore o tla tshwarwa ka nnete gore ko wena moetsi wa ketso e ne e tsena goba jale re se re tlhokometse gore ae ka nnete o gotsaga kana keng o gotsaga kana keng motho e mongwe o kile a nkokela taba e nngwe ka nnete gore motho e mongwe o ne a tshwarwe a tshwarwa ga bobebe ka moga dilemo tse e ka ba masome a mararo tse e fetileng motho a ile a nyamela a tlile le ena Lesotho monana ka nnete a ya le ena mosebetsing ba tloa mona ba re ba ya mosebetsing ya baneneng o sa gutla a le mong a gutla a le mong gothwe karabe mona o tsamaile le mamang o ile mosebetsing ka nnete motho ona ke tsamaile le ena o ile mosebetsing fela jalo o la nyamella ga ke tsebe moo a teng ga ke tsebe moo a teng dilemo tsa feta tsa palamana ka nnete tsa ba tsa ba dilemo tse ka bang masome a mararo ngwana motho a nyametse go sa tsejwe na o go kae ba re ka le leng ya re gale boemong bane ba gore go ituletse bontate ba dutse e ka re ga bo feta dinonyana tsena tse rereng ke motlhomong tsa magolo siana di iphetela di le ngatanyana di entse senkgokgonyana ba re ke ya gotsa hel nonyana tsena di ngopotsa motlhaga bolang gapelang ba be se ba re e gale ge e batla taba ena monna e swenana ge dilemo ge dilemo gore na gapelang o ne a nyamele ya ba taba ya ga e felela fela ge bile re tsebile gantle gore o tlile le wena mona re tsebile gantle gore o tlile le ena ya ba o tshwerwe ka nnete ya ba o tshwerwe motho ke ntho e tibileng gagolo ke ntho e boima gagolo ka nnete ga o bobebe gore motho a ka inyamelela fela e be neneng ditaba ga re tsebe na

etsaetseng ka nete ya ba di hlaeletso ga e bo monna ge fe he go re fe ge be ri e re go lo go gona motho eno ne le motsetele kae ka nete ya ba le nga e ka mo ga di le motseno tse ma shume ya ka ba mararo ka ofela mofu o hlaeletse o thotse ona o na tsetelo kae a bolawa ho itsalang ya ba ka nete go hona le fu le fumana mpholo lelapa le fumana mpholo re ka nete mofu wa rona o na nyamele fela re ne re sa tsebe na o go kae re ne re sa tsebe le moo a teng motlhomong ka nako nngwe le batswadi ba ha e sebile ba le seo ngwana bona a iketse a inyamelletse ngwana bona mme ga o sheba metsotso ya rona ka nete e leshome le e nang le metso e tsheletseng fela re ya re lebile jwalo goreng ya leshome le motso o mongwe.

0: 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to

0: civilization.
1: You are now tuned in.
2: The station for the nation, 93.3, limitless excitement, radio-less, the station for the nation.
3: Jalo the station for the nation radio Lesotho ke selmo ya sa hao ka nete yo number 1 radio station ho tloa tele ho ya tswa mechechane mme ka nete metsotso ya rona e mine fela re re lebile hore nya le shomele motso mo ke shebile taba engwe mona marangrang mona hara mafelo ana a beke mo eleng hore ine le ntwa e kgolo ya basotho mo eleng ka nete le bana ba Afrika Borwa ntwa ya ke ya rona ya marangrang mo ke ile e senang le tsholo ya madi fela ka nete le ntwa fela ke le ka bona sepolisa sa lesotho se ile sa hla jwalo marangrang mona sine se tshwara e mong wa mulungu ke le khwa le no sa tsebe gona ka nete ditaba tsa tsona ene le difinye mpa he qetelo itse hlaka nete go tle mengenyetsi fela ene ntse bontsho ra e kare o ne a hana ho tshwara o hana ho tshwara yela ka botsa o tshwara o hana ho tshwara ha o ne o itsala jwang me kare mengenyetsi ne supa ka ba o thutsi motho ka koloi ka phone ho etsa etse fela ditaba tse ka ntseno jwale taba ile a hlaka e hla ya hlaetsa le gata ka nete ke yana hore ma Afrika Borwa a ne a bontsha ka nete ha taba eno empika o fitisisa mo le gore batho ba ne bile ba bontsha hore na ebe ha ine ba motho a neng a tshwara ine se le khuwa na ebe ma Afrika Borwa a ne a tlotla a enka ile taba ha kalo mo leng wa ithuta hore ma Afrika Borwa e hlile ha o tlwa magweng ka nete le ha ile mona batho ba batsho ba ha bo bona ba ba lwantsha mane neng Afrika Borwa empa magwa bona ka nete e hlile ba ntse ba ba hlompha ka tseleng di mo ho le ba ba ntse batho ba leng ka nete bona you don't mess with magwa you don't mess with magwa empa yo le ma basotho le bona ka nete ba ile ba hlaba ga o le utlwa ha o se o tshwara motho a le mong ebileng e hlang ka nnete boemong bona ba tshwarwang a sa tshwarwe ke rona basotho re sa mo hlekefetse e le letsoho la molao le utlwa eka e se le mpe hakalo le utlwa eka e se le mpe hakalo lona le le busy le re lwantsha Afrika Borwa mono le tseka tseo le ditsekang le sa natse le rona ebe re boemong bofeng re le basotho mo e leng gore re itletse Afrika Borwa re tlile mosebetsing lona le ntweng ka baka la botswa ba lona mononong gore na ebe ditaba tsena di ka tsela e feng mme le

video le ntse mata marang ra mona gana le tsona ge di bone hore na ho no ho etsa lang ka nnete a bona la a sa batlo tshwa go empa he spolelo sa le sotho se matla ho lo ka nnete se le sa hlamono sa hlasa di thugubetsa hore a ka nnete a butire tla o tshwara go na ke le sotho mona le sotho mura ga tla o tshwara go na wa tate empa ke ditaba tse re tla nne re di utlwe le tsona gore na di ha kae ba ne ba kwatile maAforika Borwa ka nnete ba bontsha taba eno e le taba eo ka nnete ba sa e rateng haholo motsotso fela ka nnete ra re lebile gorenyane ya leshome le motso o mong ka nnete wa mphato o sa ntse a le teng re tlo lokisa tsane tsa ditaba re tle re tlo lokisa tsane tsa ditaba ka nnete mme nako ya ka nna ka nnete ka e sentse ntšhaetse ke ore ae ke tle ke phuthetse e reng nna ke tswe ka la phologwaba ka nnete ke ikgutlelele hai ke lo bona gore na a mang mabaka a etsa jwang ka nnete ke re wena mamedi wa samaya sa sotho mo e bang re sebeditse ka nnete re sebeditse mo e bang re ile re hatana ditorong ka nnete thupa e shape fatshe re tle re boela re kopana gape letsatsing lane la osane re tla kopana letsatsing lane la osane gorenyane ya boraro ho the MOB ka nnete modikong wa batšha re tlabe re tholagala mononong goreng ya boraro o fitlhela goreng ya botshelela go fitlhela nna le lona re boela re kopana gape ka nnete ha e phaphathwe hora ke ya leshome le motso o mong ka nnete ditaba goreng ena ya leshome le motso o mong.

hora ke re shumela motsomo sa ma tsala so thodi taba tsa hora ke re shumela motsomo ba lwa ke ditwe wa manyedi mo meri ke a boela ke a dumedisa mo ke tei tsela bra ro o ngire ka rolo mo ke nwa matsatsi a mabedi wa di hlo tsa dinaha ba ta pele ba di khwebo ditsi tsa di chalata tsa machaba le ba le ka ni ntsetso pele nga o tsaretsweng na henya Kenya ka jeno mo ke o tla etela pele mo ka bona ka hofu aba mo ke o tla etela pele mo ka bona ka hafu mane memo ka boemo ba hae e le mo etapele ditabeng tsa phepo e nepahetseng Africa e le le moemedi wa phepo e nepahetseng ka hare o mokgatlo wa lefatshe wa temo tlasa mohua o reng tshebedisano dipakeng tsa tikoloho ya Africa le France ditabeng tsa boqapi le kgolo mo a lebelletsweng ho etelela pele dipuisano ka ditaba tsa temo ya mahlale a ratse ding. Dipapadi tsa tlhodisano ya Maria tsa leloko a serobanyane di thagotswe ka molao maobane lebaleng la dipapadi la sekolo sa mathomo sa Mapoteng moo setšhaba se ileng sa kgobokana ka bongata o tla boga dipapadi tsa letsatsi leo. Ditlhodisano tsena di qadile ka morago gore monghadi leloko a serobanyane a tlaise nakong ya kopano ya mokgatlho wa papadi ya bolo ya maoto seterekeng a Difa gore di ka thusa batšha o dula ba le mafolofolo nakong ya Maria le wa go fisa bonngwe ba setšhaba. Papadi ena ya tlalela pele papadi tse tlang go tswela pele go fitlhela ka kgwedi ya Mphalane. Go tsa matšhaba re phetela ka tse reng tlhaselo e ntsweng ke marabele a tlhometseng a bolaile batho ba 69 profenseng ya Ituri karolong e anngweng ke dikgotlhano e ka leboya botšhabela ya Democratic Republic of Congo. Go latela ba boholong wa ditabeng tsa tshireletso banna ba tlhometseng ba amanang le mokgatlho wa Cooperative for the Development of the Congo CODECO ka bokhutshwanyane e leng kopano ya ditlhopha tsa marabele ba entse ditlhaselo tse ngata metseng e fapakaneng. Ditlaleho di supa ha boteng ba maboto a CODECO bodi esitse pokelelo ya ditopo matsatsi a mmalwa ka ha o fitlhela ga jwale o se o epetswe fela ditopo tse 25. Ditaba tsena tsa hora ya 11 di fitlha pheletsong mona. Ditaba tse tlhatlhamang tsena ke tsa hora ya pele o fitlhelese ka nako eo haebe e tsheo kgotso.

0: 0800-333-9933 kapa 2231642 e tla ba valo e ne se batla empalela a o ntata ne re hateleng pele ke a ukoa ka nnete melana e tlhilane o no hlobiwa ka kgomo ya lebese
1: eyandate jale ke fetegele gomo re se rebile ka kakaretso kapa setshwantsho kapa sebopeo se re reng moswako o ne wa rona o ka baka teng re itse ka ba moswako o etsang tlhagiso e odimo ya lebese e ka ba moswako o etsang tlhagiso ya boleng ba lebese bo nang le mafura reitse re ka ba le ga o entse motswako o lekang go di atemetsa di le pedi leng kumente ya dilithara tsa lebese le boleng ba lebese le nang le mafura ga di botse sogai se se ditswakile ya bofoka ko wena re di fepa jang re fepa jang ketelo ya go etsa dijo o itshokela dijo ketelo ko o sa wena motswako o fepa ka tsela efeng phofolong ya gago mme karolo ya pele mo lekereng setlabatsa kere fete ka yona e leng yona e tlileng re na phepo gantle e tsamaya go na ntho re ese e le gore na phofolo e ne ya rona tsantlelelo ya yona ya go ja dijo ke efeng e le ntho e ka sego ya bitswang voluntary feeding take e le mang e reng phofolo ya gago ebetse yona motswako o katang gore ritela na e tlile na le tsantlelelo ya go ja go le kanako o kana fumana go na le karolo tse o tla fumana ga o sa di etsa ka makgethe ka go motswako ka mono kana fumana disabasaba gabedi di sheba kwana kapa nako e mo fumane go latela o tswakile jang be dija nako e telele motswako mo o digana go tloga ebe ke gona ntho e laolang taba ya gona phofolo e ne ya gago e na le segatlha se se kaya go ya dijo mane ya pele ke tatso ya dijo kore na motswako o ne ga o se o tswakile na o a latso ya goe go phofolo e kgomo e utlwa motswako o e nate fela ke yona karolo ya pele e re e shebang jale e nngwe ya karolo gape e ka setisang phofolo ena gore e je motswako ona ka makgethe ko ona a letswaile le kae ka moo nako ngwe ga letswai se ka la fumana se le lengata le tshetse go feta tekanyetso ya phofolo eno phofolo e jalo e ka fokotsa go ja dijo tseno tse jalo jale ngwe e fa le le gorena a dimatlafatsi tsang tsa gago le tsona o di kentse ka boemo bo bokae mme ga dimatlafatsi tsena e ba di a gaelela phofolo e utlwa pelo ga sebele e ka dimatlafatsi tsena di a gaelela e tlo o ja dijo tse ngata mo e lekang gore e kwale tlhoko ya yona ya letsatsi ya dimatlafatsi eno go botlhokwa gore moswako one wa gona o bo itekanetse ka makgethe o na le letswai e lekaneng dimatlafatsi di lekaneng tho o emo gore phofolo ya gae se ka fumana jale e se e ja dijo tse ngata go feta tekano obane ga tlile o le theotse letswai o theotse ona dimatlafatsi phofolo e ka fumane o senyeditse dijo tseno mo ntsele ka gore e fitlhele tlhoko ya yona ya letsatsi ka mokgo tshwanang kitsha go ditshetse ya gore o itedi le senyeakanyege di ka setisa phofolo e jalo gore e je dijo ke yona mo re qalang teng o sheba fana tsankelelo ya teng e go kae jale re fetege re rena kgomele ya gona e ja dijo tse kae ka letsatsi eleng yona ntlha ya botlhokwa ke gona pele e ja dijo tse kae ka letsatsi phofolo e ya gona mme ga ngata re bo mefuto ena ya gona ya dikgomo re ka ya gona difapa tse tharo re na dikgomo tsang tse di tswang di-hostin tse gona tse phatshwanyana tse o tla tlhoma diphapa mo feta tsena tsa majesi e le rona diphofolo tsang tsa gona gape tse di tswang tsa majesi e leng tse gona tse thokwanyana a ke tsena ntse ke ne pammala ke tsona diphofolo tse tse renang le tsone pele ga ngata diphofolo tsena di fepuwa go latela go rena di boima bo bokae ntate molapo ke ke gona kholotso e kgolo o tla fumana re le basotho ga ke re tlhoise diphofolo tsa tsa gona sekale e ba kholotso e kgolo bane phofolo engwe le engwe e latela e fepuwa dijo go latela boima ba yone mme nako e bane se le nako e e tlaisang lebese re lebeletse gore phofolo e jalo e be e ja dijo tse ka bang karolo ya boraro go ya go tlhano lekgolong e le gore bonyane re lebetse gore e ka ja 3 to 5% ya boima ba yona e le gore go botlhokwa gore bonyane re be le kgakano ya rena phofolo tse tsa rona ga ntse ke e fepa mo e boemong botseng dire tse ga ngata tse setlhanyana tseno tsa majesi ga ngata boima ba teng bontse bo le pakeng tsa 400 go ya go 450 jole dikanalo tsena tse kgolo e leng tsa ma-hosting tse o tla fumanang tse botloa gona go 500 ke di ka ba tsa dikela go bo 700 ke ke taba ya gorena ge di fa dijo tse kae ka letsatsi e le gore ya botlhoka tsone ya redire tseba gorena boima ba phofolo e nana bo bokae e leng gore bale re tle re tsebe go e fepa gantle eyandate jole ke fetege kgomo e le jalo e leng gore ya e re reng bonyane

0: babo 400 babo 450 ya boima ba na ba le tsa re le tsho bonyane ha ile la go nyeme ya ha hawa bonyane le ntse se tsela boima ba di jo bo kaloka 16 kilograms
1: e
0: ya 16 kilograms se le bonyane re e tla be le palo ha re bonyane tla be le 4% ya boima ba teng empa le go la tsela tlhagiso ya le misebe se kgona go tsa dilitara tse ka godimo go mafuma ga medical tsatsi ntse o ka wa nyolo wa go tloga go 16 mono wa isa go 17 go fitlhela ya mamane go 20 kg ya dijo ke mane mo selo bo e gasametsa phofolo ena e jalore o e thusa ba le yona yo fa le lese ka mokgwa o kgotsofatsa ele ke mokgona kereng ga re tseba boima ba diphoofolo tsena tsa rona o ka re thusa ka mokgwa o makgethe gore re fepe diphoofolo tse jalo ka makgethe
1: e le gore taba e nono e bontsha gore e tla be o fele setshwantsho sa rona e ja gagolo kapo ga e ja gagolo
0: eyandate e ko go fa gore na e tshebediso ya dijo e goka jele karolong ena gagolo ya kgomena lebesemo ka mose ke bile ka bima ya gore bonyana ga e ja karolo ya bone kgolong e le 4% ke tse kgome jwa bjale jese bonyana re ka lebelela gore e je 16 kilograms ya boima ba dijo ka letsatsi le ka mofumo e tla bele tsona dijo tsa ntse re reng sebaise di ritea lapeng mane go latela tlhaloso ya ne ke faneng ke yona mofumo o ntse 50% ya dikgefe retseileng ditlhaka le bommoko a etsa 50% ya tsa ntse thuisiang ga bobebe le di-concentrate e leng bopone bo dihomichopo le bo wheat bran ga sa dikopantse ka mo dijo tse jalo o tla fumana gore boima ba teng mofumo kapo dimatlafatsi tsa teng ka nnaba di ntse di tsamaela go bo 50-50 tsamaela go 15% empa bile kgomo e ketang go tswala yona motlhomong e na le kgwedi ge tlabe re e na le tlhoko bonyane ya gore motswako wa teng e be ja dijo tse na le di aga mmele bonyane tsa bo 20% ka ara motswako mme ga sego le jalo ke mane morere bjale segae se se tlameya se reke ditlhaisa tsa ntse di tswang bo di-dairy meal ka re sotho fame se ka mona re na le di-dairy meal tsa mefuta e mmedi ge na le yane ya 17% ge na le ya 21 jone e leng gore ga gomela e kata go tswala dikgwedi tseng tsa pele tse pedi ge lebeletse gore bonyane segae se ka e fepa dairy million ya 21% otlholo tse e kgolomo mo gape e le gona e le re e sebedisa jang dairy million a tsatsi le letsatsi le gona motho e mo etlile ga tlwa etlile o e fa ka mokgwa fa a e fantsela ka yona o sele e fa dairy million motshega ke dairy million ke rena phofolo wa tsebana e tlhoka dairy million kae mme se re ntse dithuto o phethaetseng gore ehle dairy million e na le tekanyetso ntate molapo
1: eyandate
0: e le mane mo rereng bonyane ge re kgothaletso ke gore gongwe ya baetlhile e le ya lesika ntate e le ya lebese e lebeletse gore ntlhale e tlasetse ya dairy million bonyane be sentse e kgona go fa segae se jalo bonyane dilithara tse tlhano ka letsatsi e leng gore ga e ba phofolo ena sentse e sitwa gore e iteke ya go tlaisa dilithara tse tlhano ka letsatsi ebe ga ona lebaka la go le wena o e gatlhametse ka di-remile phofolo eno ga e tlhoke di-remile go gang e lengore ya ganang tate mefi ga e tlhoke o e tlatsetse mosebetsi wa di-remile ko o kgothatsa phofolo e sentse e o tshwalebese ele o e kgotheletsa gore ae eketsa dilithara tsa lebese le nna ke eketse di-remile ka mo jale gangata mokgwa wa tshebetso e leng ka tsebe re e gannang ka yona ge re bonyane ge kgomo e jalo ga ese e tlaisa bonyane dithaga tse tlhano ntle le tlatsetso ya di-remile ge re dithaga tse dingwe tse ding tse pedi ka godimo go tlang tsa pele tse tlhano bonyane sebai se ka fana ka 1 kg ya di-remile
1: okay

0: ya yone ho tsana le tsitsa o tsana wa ke hana le o go tsa tsana
1: e yanta
0: ke re mpa ha ka ga ke tla go tswala ga bona e fitla le thagentse tsana ka le tsatsi ga go ga bona e ka re phofunya e tla ba le le spiri wa tla wa se ba
2: ke go ba re tleke re tibana ba le bakena
0: e
2: nna ntse ke ngwala tsa ka dipotso a go re go amele mamedi ga wa mela mamedi ga wa mela ha tsona ha tsona ha
0: Ah,
2: ke
0: tla bona na

0: thola bang re tla lukisa tabelo but o tla e siela le ba bang o sontse o botseditse le ba bang a re le bo wenda ndare kulele
1: ndate ndate mla
0: ke na la gahlegeding ke ndate ba le nako ena se lempe haholo ke bona e tsamaya ka lebelo le tshabeyang metsotso ya rona ema e leshome le metso e supileng fela pele re fitlha maanogeng ya leshome le metso e mmedi moo teng re tlang go agwala le wena empa ga ba o qala go kena sealemoya sa o qala go se bulela gona jenana ga ke tsamaye ke le mong ke tsamaya le baeti ba rona go tlhaga lelwaleng lane le legolo ka lesotho flower mills e le ntate ntšhele koleile le ntate re ntseng thaka banna ba ntse ba re fa ditaba tsa phepo ya dikgomo
1: re tle kena o tsona ntate molapo ya pele ya ntate jaja o la rena le koleilera a ngwana ka jeko ke yena e omeletse ga a tlile ke nna ntate ke ntshele koleile ke le ka ngwana dimanna le mono SADP tsa dikgogo metswako ya dikgogo ya dikolobe mme ga jale se ke sebetsa ka ngwana ka lesotho flower mills jale karolo nngwe kgolo e ntate a la bua ka yona ke ya gore na gona le lego a le ntseng leng ka ditlhakiswa ka mono ditlhakiswa ntate di ngata ka monono ntate molapo etlhile matsatsi a nantse ra potapota ditereke mona ge le ka go jetsa dihai tsa rona gore etlhile ditlhakiswa tse lelo di teng mme di buletswe mosotho e mong le e mong gona jale e leng yona fit brand eno ya rona le homny shop di buletswe mosotho e mong le e mong le ka mokotla fela re na le shopo ka mono to care shop o a kena mono ka ven ya gago nka mokotla o le mongwe ga o batla o le mongwe le ga o batla eme kae etlhile di a fumaneya ka nnete ka ditsao tse laoleyang gagolo mone ke tshepisa basotho gore tlhile di teng le mo bang hanetse ba sa tsebe ka foramese ka mono di teng le ka ya ra di fumana ditlhaisa tseno tsa bona ka makgethe a magolo
2: gana ka ole ngwe a potso e ne itseng
3: nabataka di-premis na go di fumana go kae
1: a ndate molapo ndate e thaka wanna ke eno a sampiri yona potso ena ya taba tsa metswako ena ya dithibela mafu e leng di-premis di-premis tsena tsona jolo ka kile ka tshwantse ke bua mona gore e nngwe ya meralo ya lelwala e ne e le gore re bone gore re ile ra etsa boithuto yona tsena ke a gola diterekeng tse tharo tse ka maloting re ile ra tsala mogotlong ga ya thabatseka ga ka chasne ke mane re kopana le dihwai tsa dikhutshwane mo nne re sheba gore na phepo ya bona e tsamaya ka tsela efeng ba sebedisa ditaba di feng jole re tlhokometse gore bogolo ba nako tsona dithibela mafu tsena ga bana tsona mono ba tlameya go dilata ka nkan ditoropong tsa ntse ka mosa o bona bo underbeke bo kae mme ra fumana ditlhagisa tse ngata ya mokgwa o ikgethileng gore ikeleditseng le gona gore ka nnete go bone ke go botlhokwa gore lelwala lena la rona letle le tlhagise ditlhagiswa tse jale leng tsona di-premis le di-concentrate tsa tse dihwai di sebedisang go tswa ka ditlhaka tseno tsa tsona empa go tloa mono di-premis tseno etlhile mona mo rekisiwang dijo tsa diphoofolo masego mona etlhile wa di fumana ka mokgwa o ikgethileng ga o santse o tsebana go batla setlhagiswa sa mofuta o feng ga e ba e tlabe le yona premis 450 di a fumane ya mo dishopong tseno tsa rona tse rekisang dijo tsa diphoofolo empa yaona le metswako e meng e re nne re e late ka ntle go nakwana motlhomong ga e ba basotho ba na le tlhokagalo ya ditlhagiswa tsa mofuta o jalo
0: ee ntate jale ntate tsa ntate ramaka o yena o ne are ka nnete o leboela le bontate le bomme bana ba dikgomo ba le ena ke ntate a sebetsang ka dikgogo ee ya ntate jale o batla go tseba o tla mo siela nomoro gona ba ka o tshwara kae ntate
1: ntate nomoro yona re tla e sia ka nnete jolo ka ntate sebisa pele yona a santse a fedisiona e rutlwe motseng e ka ba e fumana mo letlhake tsena ene e se di phintse ba e bolokile gantle sa dikgolo le dikolo ba rutlwe ke yona e sentse e le teng
0: ee le gore ga ba atametse SADP ba tla nne ba thole taba tsenana tse ntse re bua ka tsona mpa fela se dingotswe
1: ee ntate dingotswe ka makgethe a magolo mo mebile ka puo yona ya lapeng mona ntate
0: ha re le bona ntate re ka hatela pele bale ha ke tsebe sentse e le ha o batla gore o tlo dikobelle pele nako enana re na le metsotso e leshome le metso e meraro fela pele re tlo tla re arogana mme o ka tswela pele ntate le bontate
1: ee ntate ke tla tswela pele fela ke di kamo mphato waka ke se ka ga nako ena ya go batla eleng ba bona ba galile sealemoeng a lerekisa dijwa gona le bole boileng ka ditlhagiso le nele ako tlhalosedia tse ditlhagiswa tsa rona tse re nang le tsona o okenyetse tsa di-byproducts tsa rona tsa chopo le goilolene ntate ko bue ka dithekiso ya nyanyana ke a
3: leboatanye ntate ga reta dithekiso monono ga tla e kena empae ga re ne e kena gagolo tabeng ya thekiso ga ke re nate kolele jolo kana sa ntse a bua ka dikgomo

0: dikgomo mona re na le ntho re le calf starter dilo tsa manemane re na le calf kwara ebe re na le beef fattening date selemo se atla ke seo dikgomo di tlota ha botloko le beef fattening e teng ka mong gore batho ba leke go lwantsha selemo hape gape re na le didirimile tsa ntse e le gore date ko leilong a sa buile ka tsona bakeng sa lebese dirimile yana 21% le 17% ebe go tloga moo tsatsing lena ka ga ne re bua ke nana ka re bua ka diphoofolo tse le tse thuisang ga ke tsebele gaebe mane dikgutshwane mane re bua ka tsona kapo e tla ba ntso tsa dikgutshwane e tla ba tsatsatsi le leng empa he ga o kwise botlhoko ka kae kapa kae nka nana ka ditheetsa kere dikgutshwane mane ne re na le sheep pellets tsena tsa dioli re na le dilo tsa diramo gape-gape e leng diram pellets ke a gola go tloa mono ntate e se le ntate mane male a ka nna a bua ka dijo tsa ne tsa dikgogo re na le dilo tsa dikgogo tsa nama le dikgogo tsa mahe re beetse re na le dilo tsa dikolobe tsa dipege le dipege gape-gape ntate ke ditlhagiswa tse ngata gagolo tse re nang le tsona ka montle re batla re fepa diphoofolo tse batlang di dingata gagolo e se le gore fela mosotho a re atamele re tla mofa dijo tseno tse jalo gape-gape ge tle ntlheng ena ya di-byproducts ga na le borene borene bone tlile botletse lesotho lena nako ene ke gola ke le ngwana ke santsane ke disa kwana borene ne sentse ke tsela borene bona ba ka lebaleng ba lesotho flower mills ebe mo taba ene sobe teng gantle ka monana e ne le ena ya chop byproduct ene ya poni go mechop jele gona jena e se batla e le teng tate ona buile a re e ne tshela ka diteraka e ya ka kwana jele gona jena e se tshelwa ka gara mekotla se wa kgona go e fumana ka mane ka lola le jolo ka nnate koleilela bua gore re na le ntho e re reng ke cash shop ba tla fumana home shop ka mono ka cash shop ka monono ebe gape-gape gona jena jelo ka ntate wa bona maemo a leodimo a batla a le mabe gagolo nto tsena dingata ka monono ntate koleileile a tshware dingata gagolo ta thola go tse dibele di batlile metsi a batla a phutlela mono mo dibebueng ka ntle ka monono gagolo di-byproducts mona metsi a sa phutlele jelo ta kwa tse di se dina le mongwabo se di utlwile metsi mme go tseo tse jalo tse utlwile metsi re raa ga batle ba dilate basotho re raa ge na le di-byproducts ke tsela home chopo le borene gona jena go utlwile metsi a utlwile metsi a golo ke borene ge na le borene ka mane ba utlwile metsi bona ke 60 rand
1: eyanate
0: ga re baka e fumana se re bile ga ke bere ka ga itlhile phepa e batla e le yona taba e dimo gagolo batla ba bolate gagolo borene bone ka mone bo kule metsi tlhe re ba tsebisa gobane ba tlile ba ga ba tseo
1: ga ke tsebe na ko wena kapo ke ntate koleile a tlang fa yona ke a tseba re ne re tsamaya ntate koleile ga ngata thupelong tse ngata ntse ba bua ka taba tsena go na le ntho a ne a e sile ge na ra thupelong yane ne ya le sotwana ke LNDB ntate koleile mane mo nontse o rupela dihwai o ba fa tsona taba tsa tlhokomelwa kgomo gona ga e tswala e tle se ka nna ya felelwa ke bo di-ione go na le ntho e dihwai tse ngata ba buang ka yona ka mane ne yona e tlhaa ka mane ka boruage ga na e bitswa ke moko ke ntate bona ona o batla-batla o ratwa ke diphoofolo ke bone dihwai di tlhile di o thasella gagolo jena ntate gagolo go santsane re le gona phepong ena kgomo o tshwere matswai a fe gona
2: moroko o sie ke pabala ntate tlile ke pabala o batla o nonne gagolo ntate molapo esile o nonne moroko o ntate ga e le gantle tshebediso ya yona ke gaya e yona ntse fapana bogolo ba dihwai ba rata go sebedisa o ntse o le metsi mme esile o na le dihagammele o na le dimatlafatshe ebile o na le tsona dithibela mafitseng ka mokgwa o tlileng o sakileng date ekeo shebele yona mona ehlile e temo e tee mona kena dihagamele tse ka gore morokong date ehlile di odimo di etsa bonyane 29% e leng karolo ya 20 a na le metso yo robong
1: lekgolong
2: ebe dimatlafatshe tsona di odimo tlile o batla o le maatla ntso o setse pone morago mafura a santse a le teng gona ka mono ka rateng jale o na le tswaiang la gona le bitswang calcium le re itsene ka thusa phoofolo go ba le ya lesetla e teng ka mono le yona phosphorus e leng tsa tse re reng di thusa phoofolo tsa gona go

0: masapo a matle le gore keo ka re tsa gore karolo ya lebese ehlile le thusa gago ka calcium. Phoofolo e ka ya gaelwa ke calcium mo nakong eo e ntse e tlhagisa lebese, ketelelong ya o emisa bega mamo le yone e tsa dintlwile botlhoko e gotse calcium eo le mmeleng wana o itse ka lebeseng, empa o fepa ka ona mogokono o fumana ntse o bolokile boleng ba lesapo ba phoofolo eno gore e nne e tswele pele o etsetse manemane o ntse o e gama ka magete. Etlile ke a go kgothaletsa ntate ona o nonne gagolo.
1: Ee ntate, gona mono o kgothaletsweng ko o tlhiane o kgothaletswa go maya lebese fela.
0: A ntate, ke bone gona tsela difane tse di sebedisa tsa dikolobe ntse di tswakale ka ona ka magete.
1: Ntate,
0: empa ga ke nne ka o sebedisa ntse ke etsa boithuto ntse ke le yunibesiting kwana tlhile ka fepa dikgotsanama tšhadiwe ka e na le fa ya banyana e ngata ehlile e kena ganyanyana phepong ya diphoofolo tsena tse ding fela ga etlhile diphoofolo tse tlileng di o sebedisang gagolo e tla bele tsona dikgomo le dikolobe.
1: Ee ya bontate, anete nako ya gona ke e nana e tsamaile mme boloka ga ke tsho kere nako e nana ga e se le tsenana e ne batla gore o tleke le diakaretse kao fela taba tsenana ntate. Gaolo ntse re shebile nako bolokang ntate a santse a re ke nako yane ya tlala ga tseba ka morago go maria tsena, empa he re ke keng ke mamedi wa o qetela ke eno a ke ena mamedi ke wa mena
2: lekamaba la tulalo.
1: Anna a ngopotse amogela matshedi a tseba a se ena ntate.
2: Ke gang ya dikgakeng gana tse dikgankgolo
1: ya ganggagata
2: ile ke gore mo taba tse ba di buang ganete dintsi empa yale ga ba tsona ge le ne eng e tle ga ba etsa metswako eo bata ba eng ka go basotho mone ga ba na le leme go itseng ka boleng mo tsena kere ka pobukaela ese phuketse tsona ntho tse
1: ke ntate mang
2: ke ratang ditu wa ditsalane nne
1: ntate tsotang pi ke ka gile go botso eno le ntate tsota
3: botso eno ntate tsota
1: ntate kuleile ke e hlakile gona be dingolo ntsa ne tso dingotseng tsa tsona metswa go ena di phofolo gona di hai o ne a gana a ka o ka ba gothaletsa go le madi di jo thollo di feng e tle ga ba se ba ile itlatseletsa ka tsenana tsenya tsenana tse bo di premix tsena bonyane na ba ba na le ntate.
0: Ee ntate, ke a gola ka bokhutshwanyaneng ka sokare kelo ka se ketse dibuka tsona di batladi le mmalwa go na le nngwe e ileng ya ngolwa e ne phagaletse gagolo ka tlhagiso ya difuru e ne e tsiwa ke projecte yane ya William Mohe Development Programme e leng wampo ka bokhutshwanyane. Go na le karolo e le a tlha ya ngolwa mono ya manuale o tlileng o buang ka difuru fela le gorena ge le madi feng ge di tlhokomela jwang le polokeo ya tsona motho mong ka mokgwane wa gona re e boloka e le ditlhaka fela ga ka etsa filage ga e bipa etlile bukana e metlhe e bua ka karolo tseno gagolo ntate ka mokgwa o phagaletseng, empa ga kgotsheletso ya gona re ka re bakeng sa gore plate eno ya phoofolo e dilentse e nepetse re ka kgotsheletsa gore ka gang ifuru ka mono go beletsa lelapa lang la dinawa e leng mane mo re itseng ke soya le sere bakeng sa gore tle di fane ka ka yona protein le ga saba le tsa tsa bona tsa di cereal le mbopone bakeng sa go fana ka maatla di sona bo mo jwalo jwalo ke tsona di fruits re di ka ba teng le motho mo ntse le gona go kena ka ra mo tswako wa ne ntate.
1: Ntate ke go ka re hle ano mo file hantle ntate ga tla a tsebe bona a kaela di fin tlhoko ntate.
0: Ya ntate,
1: ya ntate hana ka mo ka lwa le leng ka nthongolongolongwe tlhaiswa tsohle tsa ha fela le di jotholo
4: ntate re nka poni le koro fela.
1: Okay ntate, bo di soya tsenana ga le ding ke
4: goga re dingke ka baka la gore re sebedisa cake e se thutlwe mafura jale ga ona mo e thutlwang mafura
1: hai mona
4: ee ntate.
1: Okay ntate, le ka dumedisa bamamedi o setse metsotso fela medi pele re tswa ka monana bontate. Ntate koleile gape re ka sea dinomoro tsanene pele re dumedisa bamamedi ntate le gore o koba tshepise gore le banana ba bomadisibana o ntse o tlatla o tla ntate tlo se ka tlwaba banka gore se ela go banyameletse.
0: Ntate ga ke na mokgwa o banyamelela gogang re sentse re na le leano la gona le lecheka mono ka floa missing o sentse re na le didumoba le tseng tse di tswang floa se mo re shebang taba ya phepo kganya maemo a ka tumme ga e tsetse diphoofolo tsotlhe e leng go kolobe le tsona tsa tse thuisang mme re tla kgona gore ntate re fapoela gore.

0: ne kwano empa ya pele ke lebala ntate di nomoro tsa ka ke 59 78 75 20.
1: Kopa o di pete hape hape ntate.
0: Nka di pete hape ke tse ke 59 78 75 20.
1: Eya ntate,
0: mme ke re kannete ke thabela ho dumedisa bamamedi kannete ka nomo ena ntate o re fileng yona kannete. Ehlile re tla dula ntse re ba tshwaretse tsona ntate, gape ba ntse ore bafa ntate molapo go na ge malalala o tse ntate re tlanne re tle re tlo ba tlhatsetsa go latela diphoofolo ka o fapano ga tsona ntate. Sentse re itlhophile re na dibuka tse jalo le ka gona ka Lesotho Pharmacy ka mona ntate. Ke a leboga, ke sielo mphato wa ka le ena
1: a basadise ga mona
0: a basadise. Ke a leboga.
2: Eya ntate, ke a leboga kannete. Ge e fonamisa bamodi ba gago mpa nthe ke e batla o ne bua ka yone ke re gotshwane fela le ore ka di 20 ke di 20 mandate ko lele
0: two
2: ka di 22 re tla be re be ka mafeteng ka mane ge lo bua ka tsona taba tsena tsa phepo ya dikgomo tsa lebese tlhae thuo ya lebese ka kakaretso re tla be re le lekukeng ka mane
1: ka
2: mafeteng. Eya ntate, re tla be re ikisetsa goge ka mafeteng ka mane ntate, ba tla ba teng ba lo nkela ditaba tsena gone.
1: Okay ntate, aaolo a ko ba dumedise hand address ba gotswa.
2: Eya ntate, a kannete ge lebile gagolo kannete ka memonyana jalo ka ga ntate Kolile a sa buile ka nnete e se ka bamodi ba gago ba ka ba re letsatsi le monate ka nakong yane ya selemo ba gopole gore ntse re le teng ka mane ka magolo ka mane neng ka nako yotlhe ya selemo ntse re ba emetse le gapeape ga tshwara gapeape ga tshwara dithupelo ba ka re neya magotlhe le megatlo ga lo ba tshwarela dithupelo ntate. Ga a leboa gago
1: a re leboe bo ntate kannete a leboileng ke nna ka memo ena ntate ebile gotshwanyana golo ntate Koloile empa he e ne e le seo bamamedi ba se batlang go se utlwa mme re nne re ba gopotse go le ntse le teng ka dipotso tsotlhe tse ba ka batlang gore banne le ba thuse ka tsona ntate. Ke leboile gagolo le ka moso ntate, ke a tseba re tla nne re pele le wena le bamamedi e ka ba nna sentse ke mengwe ka mo ka mafteng
2: ga kopa go mema gana le ntate, ke a o mema ntate ke kopa mpo re etela jalo ka gale a re etela dikgomo kopa mpo re etela tsatsing ena nako e fetileng ga re le ka mazinoto o ne re sikwa bane mema le odimo ana a batla a se maatle.
1: Mamedi wa seamo sa Lesotho go tswa go nna le mefounanelo ka mona ka nnete ra lebogang bomamedi e be bo monate ba mananeo a tlang go latela a sena sealemoya mohoma temeng hadi pa

0: ne ke tla go batlotlo ke se ka ntse ba bile go lekanya gore ebe bana ba bona ba ntse ba shwa ba tla thungwa ka lebaka la meseresirente e etsagala ka ga ditsetsa tsa rona ore ne ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne ka gobane ke fa bana gatelelo ya maikutlo ke e thabeyang mme ke nka setisa fela ke le komiti enana ya boitseso ba setšhaba ka mantaparamente ka social cluster re tshwere ka thata mme re ba tshware ka thata gagolo mme re ka ikemisetsa go tse re bona gore dikolo tsena tsa rona tse da tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopana le tsona di kopane kao fela ditsadike ya tsaro tsetse e ke re kopane le tsona kao fela ditsadi lekala la thuto le baoši ba ameyang ditsa le mekgatlho go shedisana ditaba tsena le go fetola histori ya lesoto karolong ena ya thuto e phame gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena metshereste go sena o tshwako ba dikolo tse o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhago tse dikolo kapo tse kgatlhago tse baithuti
1: nna yena o theolosa batho ba ntse ba eta o dia o eta nako ya ka o fela go sa bona le ntho tse e tswang gentse re theolosaore ga ba le teng re a phepa o nna re gathetse ke batho ba etang
2: tsale tumo ga ona ntho e reng ga e tlhoa e tlhoesetsenea ga o ka tloga o tshwantse o etsa o tlo fosa bare o tlo etsa mmebe ga o tsenena o ikaile mme efile ke botlhokwa gore go ithutlwe go tsebe go etswa go nepaeseng gobane o tloga o ya le masente a the masente a a tlhokale efile ntho o tlhokagalang ke maje le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re re mo amoele mme wa ka gobane ga se batho botlhe ba bonang go ka tsela eo batho ba bangwe ba di bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka aaaka melwana dipo ke ne re sene go etsa dipo tsentse ka go phetha go botse athe ga o na le motho wa ntseng a supa mona gore ka go ba le phoso mona gore ka go ba le phoso e file wa o suputa go o suputa gore o phethagate
0: ebile ga ke tsena batho bane ba nese ba ka ka nnete ga selo ba le ke moso thaletsogo kapa ke meleka ga ke tsena bakae batho ba nese ba fetisa pele mme mo ya excitedo ko gona go tla ga matona mona le motlhompheng go ja tšhelete e bokae kaneeaaaeeeae empa seo ke setsete ba gona ja letena ke gore ga eba go tlhekisa gone tse o tswela pele ga ke ganame le gona ga ke na le bothata le gona ebile ke a tseba ebile ke lenne le phentle jale ke re gona re e phamoletse go dimo feta gobane ke mona mo kereng re bile re tswa ka diofe re bokelela setšhaba bokelela bagwe botlhe ba nang le thukinetso madie ba ne ba tlotla magadisa wa tseba mme ke felela ga kalo ga ke na le bothata ba gore go ntse o tsela pele go etsiwa jwang ke bolela ka seo nna

0: kannete taba ena ya hlaha le mollo e beng ba ka ha ona mo e tlaisa naha ena ya moshosheting gobane e senya tsohle kaofela dihlahiswa dihlodilweng tseo mokana badimo a re fileng tsona basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya hlaha mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone ka thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegela
1: go na ba tse batsa ko dikhombo mona mo thoma reka koloi license na license nto tse tlhabisa ditlhong kore o ipotsa gona batlanka bile bona ebe banna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo moo se o sa naane le motho yo ore o a fela gona le kuno e fumanang o yare oaketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisa ditlhong a kalekalobane ka molao ya fanang le ya mo ena kereche ba tshwana molaong ke ditlwele di ya molao ba le babedi

0: kaho ya mesebetsi e meholo ya metsi e leng ho kga metsi ka hara noka yane ya hololo manhamarake bay mo e leng hona mo re lo kga metsi hona teng a tsamaye ka dipeipi a kene ka hara ho setsi se hlokisa metsi mme he hona ho bolela hore re phethola lokote la ho kga metsi ka mono kapa la ho tsamaisa dipeipi le ho etsa setsi kapa ho haha setsi se tla hlokisa metsi ha mmoho he le dipeipi tse kgolo tse tla tsamaisa metsi ao hore a fihlele dibakeng tsa morero ke gola ke hlalosa ha ke le mona he madimpa hore morero wa heso o tla sebetsa ka mane ka bothabothe le leribe ka bothabothe ka mo o fumane ha di magotleng a mahlano ha ka leribe le magotleng a magago a puso ya dibaka ka ofela ha ona empa re shebile dibaka tsena tse ka mabalane mme he ke a gola ha re qeta ditaba tse ntse go tsamaiso ha metsi ha moho le ditaba tsa makuka ho ba metsi ana ha tsa maka dipipi tsentse kgolo a tla fihla ka hare ho makuka a o re tla hlalosa ha re ntse go tswela pele ka ditaba tsa rona re tla boela hape hape he re phethola lokote la gaho ya matlwana matlwana ana ke matlwana a tlo ahelwa ba hore reng ke ba hlokihloki a tlo ahelwa dikolo le ditsi mo re reng setšhaba se fumana ditshebeletso ka bongata re ka tea mohlala ka setsi sa tlhabollo ya batshwaruwa ditsi tsa bophelo dikolo dikereke jalo jalo mo he ho senang matlwana kapa matlwana a teng a le boemong bo hlobahetsang medimpho hona moketeng ono he ka mora hore mohlomphe le tona a phethole lokote o tla boela he a hlaisa mekontraka e tla etsa ona mosebetsi ona o re ntseng re bua ka ona ke mekontraka e mene e medi tla etsa mesebetsi ena ya metsi ha e medi tla etsa mesebetsi ena ya ho aha matlwana
1: mme ke a khona ha re le tabeng ena ya di peipi le hore di tla tsamaisa metsi ho feta makukeng ho metsi a ate a qetelle a fihlile setshabeng ho tloa makukeng taba e yona e tloetsa hala ka sebopeo sefe le hore na ke a khona ka gare setrikeng se sa botabothe ke malapa a makai ha e ba o ka ba le palo mme ka pagakanyo ba lebelletseng ho una molemo metsi mareng o le hona setrikeng se sa leribe tlasa morero o wa mokgatlholo wa bogago
0: ke a leboga me dimpho e re ke qale ka ena ya go qetela tebelelo ya rona ke gore batho ba tla una molemo morerong ona ke dikete tse ka godimo go lelegologolo le masome a tsheletseng ke bona ba tla una molemo re sa lebale gore re na le dikolo gape re na le ditsi tse dingwe ka go fapakana moo batho ba sebetsang gona teng ha re kena ho yena ya hona mosebetsi ona re tla o etsa ka sebopeo sa mofuta ofeng metsi ana re ya kga ka gare go noka ya hololo ke a gola ke toboketse gore rona ga re etse le tamo re kga metsi ha re qata go aga ka gare go noka eo ga tshela ka gare o setsi seo rereng a tla hlwekiswa gore a be boemong ba go sebediswa a be boemong ba go nowa e be ga a tloa mono a tla tloa ka dipeipi tse kgolo tse pedi tse yang ditankeng tse re reng ke tse kgolo tse e leng tsona tse tla fepela ditanka tsena tse nyenyane tšhe ga ke re bonyenyane ya sego ke bolela tsena tsa malapeng ke bolela dimpa di le nyenyane gobane fela di latela tsena tse kgolo tseo re buang ka tsona ga re qala ka ya pele peipi ya pele ga e tloa fela eya e lebile sebakeng seo re reng ke ga katamelo empa pele re fitlha ga katamelo moo re na le ditanka tse bileng di tsamayang le dipompo pump stations ya pele e tla ba gona moo mo re reng ke gara skila ke tanka ya pele re ntse re ya kwana mo re yang tankeng e kgolo ga re tloa mono re tla kena gatabolane ga re tloa gatabolane ke ntse ke bua ka ditanka e tla ba tanka e ga katamelo mo na mo re lo etsa mokete teng ke gona mo re reng he go tla ba le tanka e kgologadi e tla fepela tsena tse dingwe tsa ga o tloa gona ga katamelo moo o tla ka kwano e ka o tla kampong ya bothabothe ebile o tla le leribe ga re tloa mono ga katamelo ka metsi ao a seng a hlwekile re tla ba le tanka mane mo o thong ke kotsongkwaneng yona e fepela qalo re tla ba le tanka ka mona ka ga selomo e nngwe e tla ba mane manamela e nngwe e tla ba gamajara e be makong e tlo tla e ba mopedi e be setšhele e be jale re fethela mo thong ke ga tšhepisedi re se re le ka leribe jale e be tanka e nngwe e tla ba matlakeng e nngwe e tla ba ga kgabo ye mo itla ba mane boribeng mo itla fepela metsi e ka reng bo pitse snack e be re ba le bitswa mphatswe yona.

0: tla fepela ka mane ka nqetshane e be re ba le maiseng ene maiseng e tla sametsi ha o tla mona bo le re be moreneng ho tla fihla mona subeng e be ba le here go tla ho yane ya bobede ke re itsetse ke tse pedi tsela tse kgolo tse re di bitsang di command reservoir ka senyesimane e tla ba mane mo hotong ke qhola qhwe yona mane pela skirin metsi ana ha tloa ka hololo ka mona hona le ditanka tse pedi tsa o atla kena ho tsona tse bileng dinang di dipompo tse ya pompelang hodimo e tla ba mono mo hotong ke diphakweng ha dijo le letobong jwale be re fihla hona qhola qhwe mane jwale se re ka bua ka tseo eo ya qhola qhwe e tla fepela metsi ho tsona re ka te a mahlala ka ya ha tshaba ya ha molapo ne ha re tlo ha molapo mo ne bile hona le pompo le hona teng ga tla fitla le galong ha matatase e be re se re fitla mo hothung ke phelang ndaba ka pa ha phakela re boetse hape re na le yengwe ka mane ka mo hothung ke ha le kopa le hamphagwane metsi ana a tla tsama ka tsela yona yene hore jwale re a fihle ditankeng tsena tse kgolo empa mosebetsi ona o tla etswa ka megahlelo ya ona ha se gore re tla o etsa ho nka letsatsi le leng re tla etsa mona ha re tloa re kene mona ha re tloa mona re kene mona mme ha a tloa ditankeng tseno tse kgolo he ke mane mo reng a tla tsamaya ka marangrang ho a fihla ka gare ho metse le metsana ya rona dibakeng tseno tse ka mabalane
1: hore mosotho o be tibelo ke hore ha sa ya metseng le metsaneng mosotho ka mong a ka ba le pompo ka hare ho jarete ya hae tibelo ke hore mosotho a be le metsi ka hare ho jarete ya hae ho tlo etsa hala jwang hona le seo mosotho a lebeletseng ho se lefa hore taba e phethale
0: ke a leboha madi mpho rona kgemorego o sebetsana le metsi yana a mangata re ntlafatsa phepelo ya metsi ha re kata ntlafatsa phepelo ye ya metsi re siya metsi ena le mafapha a ikarabelang ditabeng tsa metsi a naga ya lesotho jalo ka khamphane ya metsi di dikgwerekgwere wasco le jalo ka lefapha lane la phepelo ya metsi metseng ke bona ba tla sala ba sebetsana le taba ena empa metsi ana tebelo ya ona ke gore a fitlhelele go mosotho e mongwe le mongwe a dibakeng tseno a mabalane mme re a tseba gore ga o se wa sebedisa a se ya le ka lapeng ga gao se wa sebedisa ka tsela mofuta ono re lebeletse gore go tlo go be le ditjeo gobane ga re rekise metsi empa rere re na le ditshebeletso tsa metsi jalo ka ga re buile ka gore metsi a na tlhoka go tlhokiswa go tlhokisa gono ke tšhelete e ngata gagolo jale re ntse re tlhoka le gore mosotho a tla nne a re kgatlha metsi empa ditaba tseo re tla di bua gantle di tlhakile gantle ga re ntse re ya pele ka ditaba tsa rona kapa ka go kenya morero ona tshebetsong mme dimpho
1: kealogamme ga o etsagala merero ya mofuta ona mme ramakoro ditaba tsa tikologo e ba tse edin tsa ditaba tse e kenelelang kapa tikologo ke ya ameha le sebetsa jwang le mafapha a mang a sebetsana le ditaba tsa paballo le polokego ya tikologo gore le ga mosebetsi o ntse o etsagala ditaba tsa paballo ya tikologo di nne di elwe tlhoko le gore na moo e bang go ka ba le go ameha ga tikologo ka mokgwa o kekeng wa boela o gotlisetsa maemo ka moo le a fumaneng ka teng le reng mo setšhaba kapa le sebetsa jwang le setšhaba ditabeng tseo
0: ke a leboga mme ke a gola ka letlhogonolo mosebetsi o go o etsang ke mosebetsi wa go tsamaisa bepi ya metsi fela ga ebile ga se mosebetsi o kotsi ga kalokalo re a fatafata re tsetela pepi ya rona ga re qeta ebile re a kwaela ke a gola re ka re o batla o se ga kalokalo gore o ka sisinya tikologo ke mo gona ke sa rateng gore re tlo e senya e re kere re tlo tla re sisinya fela morero wa haeso o ile wa kena boithutong ba ditaba tsena tsa tikologo pele re ka sebetsa re sheba gorena re tlotla re ama tikologo ena jwang le gona mona mo rereng re ka sisinya re tlotla re sisinya jwang ge be re lokise jwang gore e be ka tsela e re e fumaneng e le ka yona kapa e ka ntlafala jwang e seng gore re sie e senyeile jale re ile ga etsa boithuto le ka tshebedisano le lefapha la tikologo ga ithuta ditaba tseno ka go fela le gona diphepetso tseo re bona ka re tlotla re kopanang le tsona re tla di tlhola jwang ya ba he re etsa tlalego ka mora boithuto bono tlalego eno ya ba re fana ka yona gona lefapheng leno la ditaba tsa tikologo mme le ile la e tlhatlhoba la ba la e tšhaelela monwana la re jale re se re ka ra sebetsa go latela gorena ke dikateng difeng tse ka gare go tlaleo eno ke tlhalose gore re na le lefapha ka gare go morago wa heso lefapha le sebetsana le tsona ditaba tsena tsa tikologo mme e meng ya mesebetsi ya lefapha le nako gore e tla e beye leitlho mesebetsing ya mekonteraka eneo re buang ka yona rereng e tla sebetsa e bona gore na e sebetsa ditaba tsa tikologo ka tsela ya mofuta ofeng e bona gore

0: e fela ipapisa kapa hona ho ikobela melao le dipehelo tsona tse fanweng ke lona lefapha lena la tikoloho mme re tla dula re ntse re etsa ditlaleho re ntse re fa lona lefapha leno ho rona ditaba tsa rona di ntse di fumaneha jwang di ntse di tsamaya jwang ke a gola nka hlalosa hape hore boithuto bo le bo re boentseng pele re qala mosebetsi tlaleho eno ya fumaneha ka hare ho website ya lekala la haeso la dihlodilweng
1: ke gola ka bokgutshwanyane fela kapa hanyane fela mme ha o fa basotho ka re ditaba tseo le di fumaneng ka tikoloho e ka di ka sisinyeha ka tshebediso ya bantsho ya hao ke difeng le hore na ke ditaba tse le tlo di ela hloko kapa le sentse le di ela hloko ka sebopeho sefe
0: okay ke a leboha mme ke gola tlaleho eno e kenyeleditse dintho tse ngata haholo ruri kore bua ka tikoloho e mobu e metsi ke gola e magulo empa hape e bua le ka tikoloho ya bophelo bo re bophelang ka gare ho tikoloho eno re fumane hore ho na le ke qale ka ena pele ya bophelo re fumane hore ho na le batho ba sebedisang metsi a noka yona ena ya hololo ke batho ba etsang setini mono ke batho ba nosetsang ke batho ba ba sebedisa ho etshela fela ha ba ya mabakeng a bona mme taba eno ha se taba e re tla e sitisa hore e nne e tswele pele hobane rona re tlabe re ikgella metsi fela re sa ame batho bano ke a gola ditabeng tsa tikoloho teng re fumane hore ho na le mobu o re tlo o sebedisa ke boholo ba ona ke mobu wa beng ba ona re tlotla re tsamaya masimong a batho re tlotla re tsamaya ka gare ho majarete ya bona re tlotla re tsamaya ka gare ho meru jalo jalo dithepa ya batho ka o fapa nyetsana mme he hore re tle re ha re ama batho ha mmoho le yona tikolo eo morero wa haeso o ntse o tswela pele hore o lefe beng ba thepa eno jalo jwale ka ha ke hlalositse ha ena tikoloho mme dimpho e hlile rona re kenya peipi ra checka re kenya peipi ha re qeta ra kwaela ko ha hona sekoti se reng re tota re se siya mono kapa ha hona taba e re reng jwale motho o tla sa kgohlela kapa eng ra kwaela bophelo bo tlamehile bo tswele pele
1: o supile mme hore hara mesebetsi e meng e tla etsahala ka la 15 ke ho hlahiswa ha mekonteraka e lo sebetsa mesebetsi ena eo re seng re hlalositse le ha ho le jwalo ho na le mesebetsi e sa hlokeng ditsebo tse kgetheileng e nyehlae ha ho na le merero ya sebopeho sena e le morerong o teng taba eo ke taba eo re ka bonang basotho ba phelang tikolohong eo morero o tlang ho sebetsa ho yona ba e fumana
0: ke a leboha mme dimpho ke potso ya bohlokwa haholo ena ke nnete ho jwalo mesebetsi ya rona e tsamaya ka mekgahlelo ke mesebetsi ya ba nang le ditsebo ke mesebetsi ya ba senang ditsebo ke a gola nka re fela kakaretso ke qale taba ena ka hore kakaretso ya dikgeo tsa mesebetsi tseo morago wa haeso o lebeletseng hore o tlo o di etse ke 1,500 mme re kenyeletsa mesebetsi yona ya nako e telele le mesebetsi ya nako e kgutshwanyane mesebetsi ya ba nang le ditsebo le mesebetsi ya ba senang ditsebo mme botso ya gago ko gona bana ba senang ditsebo na ga bona e ka batla kena akere go jalo mme dimpho e tlile batla fumana mosebetsi batho ba mofuta ono mme takatso ya rona ge le morero ke gore mokgwa o re tla ba le ona wa tshebedisano le mafapha a go sentse re sebetsa le ona ka gare go metse ka mono re na le dikomiti tse bopueng ka boemedi ba setšhaba re na le dikomiti tse bopueng ka boemedi ba ditho tsa magotla a puso ya dibaka ga mmogo le marena re tla sebedisa taba ena le bona go bona gore batho bana re ba fumana ka gare go sebaka sa tikologo bana ba o rereng ke batho ba senang ditsebo re ke ke ra gore mokonteraka a tlole mo a tlwang teng e bo ya mosebetsing sebakeng se sengwe ha fitlha o fitlha a sa ntse na le batho ba senang ditsebo ae ga se tebelo ya rona tebelo ya rona ke gore batho bana ba tla fumaneha ka gare go sebaka sa morego
1: boleleleng bo morero o tlo sebetsa batho ba ba senang ditsebo ba lebeleletswe gore ba sebetse ka sebopeo sefe go tlo ba le go fetolana kapa motho ga a kene tshebetsong o kene o tla tswa motlha morero o phethetseng tshebetso yo a ntseng a etsa
0: tabaena morero wa haeso o e sebetsa ka tsela ya gore na mokonteraka ene o tlhokang gobane go sheka diforo gone ga se mosebetsi o batlang o le mokalokalo ke gola a ka nna tlhoka motho a reng eno ke monka kgwedi eno ke monka tse

re shebile ka gore naha ya Lesotho ha ba sa shebile ka gore ho sebaka sa morero fela mme re se re kengeletsa ditaba tse kareng tsa phetoho ya boemo ba legodimo re se re kengeletsa ditaba tsa batho ba nang le bokoa re se re kengeletsa

0: ntlafatsa bophelo ba setšhaba seno se phelang mono ge kene ditabeng tsena tsa mosebetsi wa matsogo mo ge tlhokometseng gore go na le batho ba teng ka gametse ka mona o na le dilemo tse lesome le go feta kapa le ka tlase a tseba mosebetsi wa matsogo empa a sena lengwe le le mo pakang go ga etse jalo morago wa gae se o ile wa kena dumelano le lekala lane la thuto gore batho ba na ba tseba mosebetsi ga ba ba tlhatlhobe ge ba nna ba fela ba o tseba e le gore tlegetse ba fa mangolo mangolo a ne a tla ba thusa gore ba ithele mesebetsi a tla ba thusa gore ba ipatlele mesebetsi mme ge e ntse jalo go batho ba ka bang 326 ke bona borereng re ile ga ba tlhatlhoba mme gaufinyana ga tla ba fa mangolo a bona ke ditabeng tse kenyeletsang go phara kapa go dila plastering ke go haha ka setene le ka leje ke mogoko ke mopheo ke go tsheseletsa ke go batla lepolanka le go rulela jalo jalo ebe he ha ke feta mono he mosotho wa heso ditaba tse dingwe tseo re ntseng re tshwarane le tsona ke tsane mo gegeng ge etsa moralo o tla re thusa gore ge tle re ba ba lemetse yona a naga gololo a gore nang le ona mme mogalo o na go etsa le morero wa re noka ke ona o re thusang gore re etse mogalo ona ge ke le ka gara setšhaba ka mane ge theile dikomiti ka ditlhopha tsotlhe tse teng ka gara setšhaba ge ka bua ka ditlhopha tsa bolo megatlo ya mpatešeleng megatlo ya pitiki megatlo kapa boikopanyang ba ba bolili boikopanyang ba ba feng jalo jalo ka ga rere batho ba na kaofelo ga bona ba na le seabo ka gago tikologo ka mona mme re tlameya gore go utlwa gona bona maikutlo a bona ke a feng eo ba bonang e ka bona bana mo ba phelang teng na re ka ba balela tikologo ka tsela e jwang a ke re a tseba gore ga re bua ka tikologo re bua ka metsi re bua ka magolo re bua ka mobu gore ditaba tsena di tle di tsebe go dula di sa setisane di tsebe go dula di bolokeile mme he ga re feta taba eno go etsa moralo ono e ntse e le gona gore re tle re ba balele tikologo ge botse ra lema difate re leme difate tse kalo ka dikete tse 34 mme difate tsena ke difate tsa diferekisi tsa erekere tsa ditholwana go bakele ke mefuta e mengata ke difate tsa ditholwana ga mmogo le tsa meru ge di le mme ka gare go segakeletse sa noka eno ya gololo segakeletse seno sa noka ya gololo se tlhaga magotleng a magago a mathomo e leng lekgotla la nkwe lekgotla la dikila le lekgotla la ngwajane ke gona mona mo rere metsi otlhe a tlhaga mono a kena ka gare ono ka eno e re tlotla ge e sebedise ya gololo ke yone e rereng ga tlhoka go bona a baballegile mme le molemo wa difate tsena ka ntle go baballa tikologo ko gone go rona re le morego ge ntlafatsa dikamano tsa gona le setšhaba ga re ntse re baballa tsona difate tsena re ntse re kopana ga mmogo le go ntlafatsa bophelo ka ga lele re le mme difate tsena dikolong mme bana ba sekolo ba tla imona melemo
1: ha pele re amogela momamedi o thisitse taba ya phetogo ya boemo ba legodimo yeo botlhe re bonang ditlamorago tsa taba ena ebe taba e le bona basotho ba e ananela ga kae go amogela go tlhatlhelelwa ka ditsebo tabeng tsa phetogo ya boemo ba legodimo le gona re ka baballa jwang kapa le ga maemo a re fetoetse ga ka le gore bophelo bo nne bo epele
0: ke a leboga madimpho re ile ra sebetsa kapa re ntse re sebetsa le lefapha lane le gore reng ke la dikoduga le a mang a sebetsana le tsona ditaba tsena tsa phetogo ya boemo ba legodimo mme re ile ra kena letsholong mo re neng re rupela baagi ba tsona ditereke tsena tse pedi re etsa dipitso re ba tlhalosetsa ka ditlamorago tsa phetogo ya boemo ba legodimo le gore na re ka itshematlela jwang kgatlhanong le ditholwana tse bakwang ke tsona mme re ithutile gore basotho ba e bona taba ena ebile ba e utlwisisa ba bona gona bophelo ba kajeno bo fapane ga kae le ba maoba le maobane mme ka nnete ke batho ba bontshitseng ba batla go ithuta jalo ka ga re ne re ile le ditsebi tsa tsona ditaba tsena di ba rupela motlhomong gore ba seke ba nna ba tswela pele go tšhesa tlhaga ba boloke ditholo ka tsela e tjena ba boloke ditšhefo ka tsela e tjena jalo jalo jalo jalo mesebetsi eno e mengata mme dimpho
1: mamedi ere ha re beile ditaba ka sebopego sena le wena go memehe gore o be karolo ya ditaba tsena tseo re ntseng re di otlolola go kagana le nna le mmega makogo ka dinomoro tsa mohala tsa 2231 6429 le 599933 dinomoro tseno re tla di sebedisa di le pedi mosotho wa heso re tla kopana le wena dinomorong tseno tsa 2231 6429 le 599933 ke dinomoro tsa mohala tse go amogelang ka tsona mamedi tumela
2: Awesome,
1: that's a good one.

0: O hlakile me matanki ga lebo. Ke di nomoro tsa mohala mo sotho wa heso tseo le wena ke o amohelang ka tsona ho go be le seabo ka tsona ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolla ge se re na le metsotso e leshome le metso e mene ge re lebile ho re nya pele. Mametse tumela?
1: Hello.
0: Mela ntate?
1: Hello.
0: Ntate?
1: Mela mme. Ntate Paul.
0: O hlakile ntate Paul ga le bo ha re tla amohela momamedi wa boraro momamedi go amohela metsotso e le leshomele metso e meraro ge ya ge lebile hore nya pele hopola hore nya pele lenano la go tlola taba ga lebe ha fielwane ge fa ba le fapala ditaba ho fa ditaba tsa hora eo ya pele ho kgana le gona he nomoro ntsona tseno tsa 59933 le 2231649 mamedi khotso ndate
1: wa tla nne mo rembe ya mo
0: andla phela vanda ti
1: a tla nne go tsaya dingwe go di kutu mo
0: ndate kompi
1: nna me kutu ga bona mo me ka ndi go ile ke sa di di go buka ka ba khonje wa ba khala mo bana mo wa se se ga ka ba ka se ha wa ka se ka mo tla o o go di ka se se ga sala nne o go tla sa ga tla tla tla tla mo le se
0: o hlakile ntate ke lewa mega mokogo ke kopare ke ane ditabeng tsa me matanki ntate Paul le ntate kompi ga nako e re dumelela re tla re amogele ba babedi ba o qatela
2: ke a leboga mme ke kopa go qala ka ntate kompi. Ntate kompi o rena e be bona re bona ba kgeseya ka maloding ga re sa kena go bona. Ntate kompi morago wa haeso o sebetsana le ditaba tse ka mabalane fela ka bomadimabe empa he lekala la haeso lona le ntse le etsa ditukiso tsa gore le bone gore le gona ka mono ka maloding le ntse le fumana phepelo ya metsi gobane ruri metsi ke bophelo. Ebe re tla go ntate Paul ka kwana ka qasha snack ga se kake. Ntate Paul le yena gorena a ka atamela bomang gore a tle a tsebe go fumana ditaba tsena tse gore ntseng

0: bua ka tsona mono sebakeng sa gabo mo wa phelang gona teng. Re na le mafapha ka gare go lekala la gaeso la ditlhodilweng a sebetsanang le tsona ditaba tsena tsa metsi. Go na le lefapha le na le go thong ke la phepelo ya metsi metseng. Ke na le tshepo ya gore go na le le leng gaufinyane le yena mono mo wa ka le atamelang. Ke kgola gore a tlhalose ditaba tsena tsa gae. Re boetse gape re na le lefapha le go thong ke la Water affairs le lona he le sebetsana le hona ho sheba mehlodi ditaba tse ntse mehlodi rona metsi ya hokae metsi ya ka fumana ya kae ka bongata bakeng sa ho fepela setjhaba. Ke a kgola a ka ikopanya le ona mafapha ano a jwalo hore ba qetelle bana le phepelo ya metsi. Ebe re qetella ka mema tanki ka kwana ka qacha snack mema tanki. Hey mema tanki ke ntho e ke mo ratang haholo o dula ha le file nako yohle. Ke ena o bua ka taba ya mekontraka, o buile ka ntlha tse pedi ya go qetela ke ena e buang ka mekontraka gore na re tla sebetsa le bona jwang gore re bone gore re ba sala morago ba ga ba tletlebise setšhaba ba etsa tseo he ba di tshepisitseng gore ba tla di etsa. Jale o boetse o bua ka morero wa metsi o teng ka mono ka sebakeng sa gabo o a reng mokontraka o qeteletsa o sa ba file tanka ya plastic. Ae mme matanki se ka njagisa lekoko nke ke sa e jang empa e o ka atamela mafapha a ikarabelelang wa ba jwetsa gore mokontraka ena lona o ntse sa sebetse mosebetsi o lebeletsweng. E re ke arabetsa ka he gona tsela e re sebetsang ka yona ke morero wa haeso ho bile ho na le setsebi dipakeng jwale lo tla e ba mokontraka. Ha e le motho ona o beile leihlo ke morero o beile leihlo ke setsebi sena se rere ke consultant ka nnete ha ke utlwe gore na o tla tswa le kae gore a qetelele a sa iketsetsa ditaba tseo e seng ka gare go ditumelelano tsa rona gobane takatso ya rona ke gore ge sebetse gantle le setšhaba ge fe setšhaba metsi ge latele dipegelo ge latele melao go na le melao ya bophelo le polokego go na le yona melao e na tikologo ge ke mosebetsi wa rona gore re bone gore motho eno o kena tseleng kapa motho eno o tlile o etsa se lebeletseng gore a se etse. Mme matanki gore na ka morago go qala mosebetsi ona re se re kenya dipeipi jwale na ga re na utlwa dilo tsa setšhaba tse reng re sebedisitse mobu wa bona ka ntle o matshediso. A eme matanki lekala la gaeso la ditlhodilweng le na le leano leo re sebetsang ka lona le bitswang ka gore ke la phaliso le matshediso. Leano leno le kenyeletsa le gapeletse melao e mengata-ngata e teng ka gare go naga ya Lesotho ka mona ga mmogo le dipegelo tsena e ka ba tsa balekane ba Lesotho e ka ba dipegelo tse teng ka gare go naga ya Lesotho ka mona e ba re di kgobokanyang ka e le nngwe re a sheba gorena ge tlameya gore re sebetse jwang gore re seke ra iphumana go na le ga e le e le nngwe fela e re e tlolang ge tataiso ke lona leano leno mme leano leno le re o keke wa sebedisa mobu wa motho o sa mo tshedisa. Ke ka gona re reng gona jale re tshwarane le mosebetsi wa gore ge nne re tshedise batho bana bao re reng re sebedisa mobu wa bona re sebedisa mobu wa bona ganakwana re sebedisa mobu wa bona go ya go ile ga ona ba wa utlwa ditletlebo mme matanki eno yona o re tshepe gore re sebetse gantle.
1: Go tlatseletsa ditabeng tsa mme matanki mmera makoro pele ga mohela moamedi e mong re ka re ke basotho ba bakae ba amegileng kapa ba tla amega tlasa morero o ke kopa re tlebe se re gapelela le ya mo mamedi re phethela ditaba tsa rona mme mamedi nako ya rona e setso fetse haholo go ka gana le rona gape nomoro e ntse e le yona eno ya 5933 le 2231 6429 ke tsona dinomoro tse pedi tseo ke o amogelang ka tsona gore le wena o be le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola wena ditaba tse tseo mmega makoro a seng a o otloletse tsona o di utlwa ka sebopego sefe mme o re eng go yena ka tsona mamedi dumela.
2: I'm going to go to the house.
1: re tlang ka momamedi wa ho qetela ntate Tlhongo re tle re fe mera makoro sebaka sa hore a kena ditabeng tsena.

0: mo fileng tsona. Mohammed Dumela.
1: Oto khotse le dimpho.
0: Mme.
1: A ka nnete mme la ke sa itlanta la bua ka metsi fela ke a mo ja ba paka pele ga ka mona. Ha ona la pala sa ke di tsa mpompo go mmala ka ka o fela. A mpota poti dira na sina di pompo. Ai ke ne di tsoka o fela nne ke a mo paka.
0: Ke nne ma.
1: Ne.
0: Ke nne ma.
2: I'm going to go to the house. A lekaneng a hlokileng mme haebe re le naga ya Lesotho ga rena dipeo tsa gore re ka etsa morero o jalo ka nnete ga ona se ka bang sa etsiwa ntle le gore re nke mekitlane mme gore Basotho ba fumane metsi a kere ke mme Moipone ke mme Matanki be mme Moipone. Mme Moipone ka nnete ke bomphato wa rona bano ba ntseng ba etsa jalo ke bao re ntseng re tsamaya metlhaleng ya bona ke morero ke mokgatlhelo wa bobedi ga rona re le wa boraro ka nnete re a leboga go utlwa ditaba tseno tse monate di fa Basotho tshepo ya go utlwa gore e tlile re mosebetsing ra sebetsa takatso ya rona kore botlhe ba be le metsi.
0: Mme Ramakorotlhe ga o dibeile je re leboge nako ya gago le seabo sa go lenanong la go tlolola taba le ka moso empa re ne re se o qete ditaba tsa rona gore na ke morego o tlo ama Basotho ba ba kae.
2: Okay.
0: Ke taba e re ka qetelela ditaba tsa rona ka yona
2: e re ke qetelela ka yona. Mosotho kapa morego wa heso o amme batho ba sekete makgolo a marago mašome a supileng le metso e tsheletseng ga re ba angwe jena re bolela gore ke batho ba gore sebedisang thepa ya bona ke batho ba gore fetang ka gare masimo a bona ke batho ba gore fetang ka gare go meru ya bona ke batho ba gore fetang ka gare go majarete kore jalo jalo.
0: Mme
2: amen. Ke a gola ke a bona gona kwa gona e fedile nka lakatsa fela gore ke ka ntle le gore ke gopotse moagi wa bothabothe gore ka nnete re a mo mema gore a ye moketeng nka tlhalosa fela he gore morero ona wa haeso e tlile ke morero o batlang o jere manoni bakeng sa setšhaba sa Basotho kapa bakeng sa baagi bano ba dinaga ba ditereke tseo re buang ka tsona re bua ka ntlafatso ya moruo ga metsi a le teng re bua ka bophelo bo botle ga metsi a le teng re bua ka difeme tsa gabelo mo Basotho ba tla fumana mosebetsi ga metsi a le teng mme re se re itela ke gona gore ge mpe re be le tshebedisano le setšhaba gore re tle re tsebe go phetela morero ona ka thello pompo e tletswe metsi
0: mme ga nako gotlhe re leboga nako ya gago le seabo sa go lenanong la go otlolola taba mme mme ga Mosotho wa ese o re bega lenanong la go otlolola taba feelwane ba lefapha la ditaba ba o fe ditaba tsa gore ya pele nna le wena ga tla go kagana gang ka morago go ditaba tseo ka taba e nngwe e o go fuparetseng yona.
3: How come you don't put it on the foot of one way, but maybe I'll be now inside. Maybe they don't show up on a week, put it on a week, or when

hora ke pele selma ke sa sotho di taba tsa hora ya pele uri ba lwa di tebo manyedi mo mamedi ke o dumedi sa pele ke di khao tsa tsona tsona re re di tifisa tse ntsha di kena tshebetsong ba cha ba buella tsireletseho ya tikologo di taba ka botlalo nyeo ya makoloi a baeti ho ya ho leshimele metso e supileng ala maloti e tsetse pele ka jeno le ho ja ho na le mororo di talenta marandrang ho re nyollo eo ha e molaong ra diphatlalatso le ka lena dipalangwa le mesebetsi ya setšhaba mofumahadi Ntumeleng Tshege o boletse sena ka morao ho re ho hlahelle ha ba bang ba beng ba makoloi a baeti ba amohetse leshimele metso e meraro la maloti kgahlanong le tefo e beilweng ke lekala Mufumahadi Tshege a re lekala la habo ha le so fumane taelo e supang ha ditifiso tsena tse ntšha di lokela ho emisa ka ho baqhobi ba makoloi a baeti ba kgoba matshwafo le ho tswela pele ka ditifiso tse ntšha. Ho sa le jalo, modulasetulo wa mokgatlo wa makoloi a baeti Maseru, Mongadi Jonas Mokete, o re ho fihlela ha jwale ha ho so be le diphetoho qetong eo ya lekala, ka hona diphetoho di kene tshebetsong. Ho ya ka diphuputso tsa mokgatlo wa lefatshe wa bophelo tsa 2016-2017, Lesotho ke e nngwe ya dinaha tse itlhommeng pele tsa batho ba ipolayang ka bongata. Sena se boletswe ke mookamedi wa diphatlalatso mokgatlong wa Tshane, Mongadi Lekgetho Kgama, nakong ena eo lefatshe le ketekang kgwedi ya bophelo bo botle ba kelello, moo a supileng ha pelaelo e le hore sena se bakwa ke ditaba tsa mafu a kelello. Mongadi Kgama a re boholo ba basadi ba bonahala ba nka kgato ho ya tlhabollong ha banna ba le sesitheho. A re sena se bakwa ke dikgoboso tse tswang banna ha ba na le mathata a ba bakelang kgatello ya maikutlo. Ya tshwere molepo e le mookamedi lefapheng la bophelo bo botle ba kelello lekaleng la bophelo Dr. Thabo Mokgothu o re lekala la habo le tlo sebetsa ka thata ho thusa banna ka mekgatlo ya bona o lwantsha kgatello ya maikutlo e amang bophelo ba kelello. A re ba tla boela ba etela ditsi tse hlokomelang bakgatjhane ka ha ba etse hloko hore bokgatjhane bo sa rerwang bo ka baka kgatello ya maikutlo. Ditaba tse dintse tse reng tshilafatso ya tikoloho e ka fenngwa ha baahi ba ka phutha bohlaswa ka nako le ho lema difate e le ho boloka tikoloho e hlwekile. Sena se boletswe ke motjha wa Lesotho Tshepo Mokgabu ya ileng a ba le seabo mmokeng wa matjhaba Uzbekistan wa ditaba tsa phetoho ya boemo ba lehodimo, moo a hlalositseng bohlokwa ba batjha ntweng kgahlanong le phetoho ya boemo ba lehodimo ka ha e ba ama ka kotloloho. O sa le jwalo, motjha mokgatlong wa Jam Institute Sebabatso Fokoti o re batjha ba tlameha ho ela hloko le ho hlokomela tikoloho ka ha ditlamorao di ka ama bokamoso ba bona le naha. A re ba lokela ho kenya letsoho mererong ya temo e le ho thibela kgoleho ya mobu a ratse ding. Re batjela ka tsere lefapha la pholoso la sepolesa sa Lesotho le fumane setopo sa ngwana ya dilemo di leshome le tamong la mohale eo pelaelo e leng hore o betilwe le ho kgangwa pele a akgelwa ka letamong. Sergeant Tlohelang Clerk o hlalositse hore lehaletamo le tletse ha ba thulana le dikolotso tse kalo. A re pelaelo ke hore ka lebaka la mohatsela setopo se setilwe ho phaphamela ka hodima metsi. Ho sa le jalo, mookamedi wa sepolesa sa Mohale Inspector Mokoena Mofolo o re kamorao hore ngwana a tlalehwe a nyametse, setjhaba se ile sa tswa letsholo ke moo ba ileng ba isa

0: Hela lena neng la go tlolla taba le tshegang la ka jeno.
1: Ke a leboa mme ke tshabetse go batheng lena le rona.
0: Ga re ba mme re go ka hana le wena je mme mogadinyane maobane le fatshe le ne le tshwaya letsatsi la matshabala lupase e le gore kgwedi ena e tshwauwe e le kgwedi ya go ela hloko bakudi ba lefu la lupase le fatsheng ka bophara mme naha ya Lesotho ke karolo ya dinaga tsena a tse e tlileng di tshwayang kapa go ela hloko bakudi ba lefu lena a ko fe Mosotho ga golwanyane mme pele re kena gore na lefu la lupase ke eng a ko fe Mosotho ha hola nyano gana kgwedi e e bolela eng go ba Sotho ba angweng ke lefule ka setana le setšhaba sa ba Sotho ka kakaretso
1: kgwedi ena na ka nnete go bona batho ba tlhogeng ke lupas e kgwedi e leng gore e tlile re ema ka thata gore re epe awareness go batla pele ka yona lupas ke yona nako e leng gore e beuwe ya ditšhantsa mmeng gore re celebrate na letsatsi lenana la lupas
0: mme re le naga ya Lesotho re etse tlhoko jwang kgwedi letsatsi le la matšhaba la lupase le gore na kgwedi ena kaofela re tla bentse re etsa eng eo re reng re ela tlhoko lefu le la lupase
1: ke a gola kgweding enana re tla bentse re mathapeng a sa tshwaneng either ke go di-social mediang kapo ke go nka di-walk ka di-9 go nona le walk e bomme ba bangwe ba le baeng ka monono ya yona lupas ke a gola gape ke gore le rona e le rona batho ba tshwereng ke lupas re bulele gore batho ba tsebe ka yona re ba tlhalosetse gore na keng batle ba tsebe ka botebo gore le ga e benene motho a na le motho a tshwereng ke lupas a tsebe na o tshwara jwang a tsebe na o mo thusa jwang
0: mme ke gona Mosotho wa ka gana ga re bua ka lupas mme mogadinyana re bua ka lefu la mofuta ofeng le tshwarang motho jwang motho a ka ela tlhoko jwang gore a be le ngongorego a qetelele a ileng a keng
1: ke a gola matshwao a mangata ebile lupas ke siki e tlareng ga ke tsebe letsi la Sesotho but e mimika disiki tse dingwe empa letshwao le legologolo la yone ke rashe e tswang matlhong e kareng segorubele empa ga e tswe matlhong fela le mmeleng e ka otswa ke nagana ke yone e ka godimodimo e ka bontshang go tloa mo one ke taba ya mogathala mogathala o boima gagolo go tloa mo one ke taba ya dikeng di-joint pain o utlwe fela gore matswanana ka nnete a botlhoko gona goo jale e tswa ka motho gobaneneng ga se sekeng kakareng ga ke na le yona o na le yone e be o fumana gore matshwao wa rona a tshwana
0: mme
1: ee
0: lupus e tlhaloswa e le le leng la mafu a sa tlwaelegang kapa rare disease ka senyesemane e le naga ya Lesotho ditabeng tsa go ela tlhoko mafu a kang lefu le la lupus ge go kae ka ba ka phanong ya rona ya ditshebeletso tsa bophelo tsa letsatsi le letsatsi ge go kae re ntse re etsa jwang go bona gore basotho ba nang le mafu a kang lupus ba fumana kalafo e ba lokelang
1: kalafo yona wa tseba ka nnete re a e fumana ke tlare mmuso o re gatlhametsitse ka gore maane phepong gagolo re fana dithuso empa bothata bo re bo tshwereng gona jena gagologolo rona le batho ba malupi gore o fumane gore o na le yona lupas sene se ka thabela gore mmuso o go thuse ka gore ba ke ba tlise di-test tse mo phepong kapo ke tare di tlise phepong gore re tle re kgone gore go be bonolo gore o fumane gobaneneng di etsiwa fela ka thoko di-private-eng gore ke batla gore bo ga ke tsebe ebe ke ka dumelela gore ke bitse mo no fela he no go

0: madi ding but this is speedily and di tuu ke le gona ntse e tsang evening se ka tsabela hore re se le gata ka yona tsatlelo tse bang re simane di thuso because limiri ya na teng e tuu ha holo ka le highly sure mane se point ke tsame ho ya chemistry ke le reka ka nnete di a re turela so re ka tsabela hore mmuso ha o ka katametsa wa bunyane ha ke tsebe na go ka itsuang fela ke yona taba e kgolo-kgolo e re kopang re le malupi
1: ke le mme hore ditlhatlhobo ga di etsuwe ditseng tsa bophelo tse kang sepetlele sa segopotso sa mofumagadi mmamogato kapa tshepong ka moo se tlwaelegileng ka teng gobaneng de go le thata gore diphuputso tsa mofuta o di etswe gore motho a ketelela fumane gore na o na leng lefule e kapa gana lona
0: oo ke kgole bothata ke yona taba e ne ke buang ka yona ya gore gore o fumane gore o na le lefuleo go na le diteko tse nkuang tsa madi jale ka mola ka tshepong go na le teko tse dintse ba di etsang fela kapo ga ke sona ke tla re ga bana metšhini kapo ga banang tseno le specifically tsa lupa sefie di nkuwa ka thoko gore ga ona facility e thusang ka mane ka tshepong gore gore ebenele go kwa di-test tseno tsa gore o tsebe o na le lupase
1: ke le banne o supile gore lefule na le tshwara batho ka mekgwa e fapaneng le ga go le jalo a ko fe mosotho setshwantsho sa mokudi kapa leeto la letsatsi le letsatsi la motho ya phelang le lefule la lupus
0: e ke a gola jalo ka ga ke tlhalositse gore e re tshwara ka mogo ka mefuta e sa tshwaneng ke a gola ke tla bua ka yaka yaka ke SLE le yona yes ke lupus fela yaka e tsamaya le ke kore ke batla o bue ka sesotho fela bele sesotho se yanogiwa but se tsamaya le low blood kapo ntho o thweng ke anemia whereby mmele wa ka o sitwa gore o madi a tlote so madi a tswa gotlhe that means ke mokgathala o etsagalang that means ke go tsekela kore e tlisa ntho tse ngata gagolo ke pelo kore ehlile every day re dula re betla le mmele ya rona
1: mme ka lebaka la lefule na go na le go kgineha ga dintlha tse dingwe tsa bophelo ba gago o kare go se go na le dintho tse o sitwang go di etsa tse ameileng ka lebaka la lefule tse dingwe tsa tsona tse ka bang tsa etsa gore o sitwe go sebetsa go fitlhela ka moo maatla a gago a neng a ka o dumelela ka teng bophelong ba gago ba letsatsi le letsatsi
0: ya mme ka nnete go jalo ka gola motho gona tsena na le filo so sheba gore na o sebetsa ga kae maatla ga a sa tshwana le pele go gang le taba ya mokgathala onana o boima gagolo le kelello kore ehlile e tla sebetsa ka thata gagolo gobaneneng o tla bo inetswe ebile le kgatelelo ya maikutlo e ba ngata gagolo ga ono o tseba gore wa tseba ke a tseba gore ne nka nna ka fiela ntlo enana ka e qeta within hora fela gona senana o se o sitwa gore ka nako ngwe ehlile go nka le lona lefielo leng fela o ko gore maatla gayo jale ehlile kore e sena bophelo ba motho gagolo ebile batho ba bang o tlo fumana gore ga ba lucky ga ba lehlonolo enough o fumane gore motho ehlile e mo beya fatshe go a sitwang gore a ka etsa letho
1: letsatsi le ena kapa kgwedi ena e reretswe gape mme go anetsa thuto go setšhaba ka ditaba tsa lefulena ke nnete o bontshitse gore go na le metsamao e ntse e etswa kapa e qadileng go tloga ka la go bong ga ka nakong ona le batho ba phelang le lupus le ntse le etsa jwang go anetsa thuto ka lefule gore lefulena ke le leng la mafu a teng ke le leng la mafu a tshwarang basotho mme basotho ba ka ela tlhoko dintlha tse itseng mme ba ya setsing gore ba fumane thuso
0: ke a gola re ntse re etsa jalo ka ga ke le mona re bua ehlile re ntse re tsamaya re ya gotlhe mo re naganang gore re ka fetisa melaetsa gwa tsejwa fela ke nagana gore go tloa kgweding

0: nana go tloa gona tsenana go tloa kgwedinyena re tlo le ka gore re etse lerata le fetisisang go tloa gona tsenana go fitlheletse forever so that re tle re kgone gore re thuse batho ke a gola gape ka obaneneng e re tshwere re le bangata ebilane ka nako nngwe ga go monate for motho gore a ka bua kapo a disclose gore o na le yona ka baka a maybe yena a ikutlwa fela gore ke gateletswe ke maikutlo kokwa ke ipotsa gore na batho ba nagana ke botswa batho ba nagana gore ke iketsisa batho ba nagana kore so e tlile ka batla gore re etse lerata ka yona ga golo jale batho ba tle ba tsebe go tseba le batho ba re shirileng ba tle ba tsebe go tseba gore re ntse re lakatsa gore ka sebetsa fela ka nako nngwe e ka re re ka utlwelwa jale e tlile re tlo etsa lerata ka yona go tloa gona tsenana kore go elelela kore gore fela motho o mongwe le mongwe a thusege o fitlheleletse maybe batho ka o fela ba tsebile ba tseba ka yona lefase
1: mme ke kopa o ntse o tshwere jalo mme mogadinyane re tle re meme bamamedi bao e bang ba ka gatlhwa gore ba tlatsetse ditabeng tsena tseo o seng o di otlolotse mamedi go ka gana le nna le mme mogadinyane dinomorong tsa mogala tsa 59933 ke nomoro eo go memang ka yona mosotho wa heso gore le wena o be le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola mothating ona wa lenaneo la go otlolola taba ga re ntse re emetse mo mamedi mme mogadinyane ke gola mosotho wa kare selemo sena ga se sa pele selemong se fetileng re le nna ga ba le letsatsi la mofuta ona ge ka go tloa selemong sa selemong se fetileng ga go ne go tshwawa letsatsi le go fitlhela selemong sena ga re boetse re tshwaya le bona basotho ba na le kutlwisisonyana e kae kapa kutlwisiso ka ditaba tse tsa lupus go tloga lefatshe le ile la go tloga ge ile ra tshwaya letsatsi le selemong se fetileng ke tlaga selemong se fetileng gobane nna ke leetse tlhoko letsatsi le selemong se fetileng
0: ee ke a gola le nna ke tle ko jetse nna ke le nna ke a gola ka nako e nago lemong se fetileng e ne le gona ke tsebang gore ke na le yona lupus ke a gola ke na le selemo ka di-8 tsa mme ke ne le ga ke tseba gore ke na le lefulena la lupase ke le tshepommane jale ke a gola go na le batho ba bangwe e bona e leng gale e ba tshwere re na le support group e teng e leng gore ke la ka kena ka gara yona ba nthusa gagolo jale ke a gola ga ke no tseba gore na goba go tloa ka nako e ne le gona le nna ntse ke ithuta ka yona e ne le gona le nna lelapa la ka le ntse le ithuta ka yona
1: ba ka yona setlhopha sena sa tshietso kapa support group ena yo o reng le na le yona mosotho yo e ka bang o sa tswa fumana gore o na le lupus kapa mosotho ya nang le mokudi wa lefulena la lupus ba ntseng ba ithuta ka lona ba ka gokagana le lona jwang le gore na tshietso eo le fananang ka yona ke tshietso ya mofuta ofe
0: ka baneng group e be re nang le yona ke ya WhatsApp ga se batempa le Facebook go na le group e teng ka gola ga motho a sa tseba ke go tseba ka motho e mong gore ae go na le group e teng e be ne neng a ka kenya for support nna ka nnete e support-ile gona go support e kebileng le yona ke ya gore fela ba tlee ba ntse bao advicea gore ae ka nnete ga o le tsenana o etse tsena ga o le tsena o etse tsena ga e botshwere ke tlhogo etsa rate tsena gore o tsebe gore o be gantle ka nne di dula kampe ya gantle di-advice tseno tsa bona tse ba re tsayang tsona ka mono ka tutong
1: mme o ka reng go mosotho mme gobane kutlwisiso ya ka ke a gola le ya mosotho ke gore ga o qala mosotho o tshwerwe ke lefu ga golo le sa tlwaelegang taba eo ga e ka le ya seke ya dula gantle maikutlong o boletse taba ya gatelelo ya maikutlo o mamedi dumela ke kopa ga amogelo mamedi mme mamedi dumela
2: ndate
1: ndate kompi
2: e go tla nna na le fuele ka yone le ya go tsaka nna ke le tsaka bona ka mo tlo go mo
1: ba ke tsena se ha ndate kompi
2: re tla nna le fuele e ka yone le ga ga teng dia la se tsetse se le tsena ka bona ka mo tlo go mo
1: le qadile neneng ntla go pa go hlalosetsa na ha o le qadile neng o bolela ndate kompi
2: e ga nna bana ke

0: corona ali, viu corona ali, só que cara de vocês, senhor. Começando longe também.
1: E ya le wanda te haiba o tla tsebana le ka dileneng empa ke a leboha o tla kena ho tsona ho hapella ditaba tsa gona mme mogadinyane le yanda te kompi ke ne ke le mane mo ke neng ke rena ditaba tsa ho hlabolla na hona le mo ditsintsena tsa gona tsa bophelo tse teng ka ha gona ha ya le sotoka mo tse fanwang hore ha o keta ho fumana ditaba tsa mofuta o o fumane mogwa ya hore o tsitsiswe maikutlo ke kopana se re hapella le ntate kompi mme re se bile re phethela ditaba tsa gona.
2: Okay, ke kgola ho arabela ntate kompi lefule na na isa le le teng ho tloha kgale ke lefule e leng hore ha ke no ba le mokgwa wa hore ke nahane hore na ke kadile neng empa ke lefile teng empa fela e ne e le lefile ipatetseng rona ke a kgola re le Basotho. Ha na puto engwe ne re mme wa
1: puto ya hae ngwe ne e le hore na ditlhare tsa lefule na di fumaneha ha bobebe ha kae ka hare ho naha ya Lesotho?
2: Ha di fumanehe ha bobebe, o tlo fumana hore hangata lefile re di fumana hona Tshepong fela ha le di siyo re tlameha hore re no di reka dikhemisting. Empa tjhe, o ka kgona ho di fumana ha di le teng. Ho na nako e reng ha o ile o ile check-up-ong ebe o fumana di le siyo ebe o tlameha hore o stop.
1: Mme ha re phethelehe mme hore na ditsing tsena tsa rona tsa bophelo tse kang Tshepong, sepetlele se seholo sa Masego le tse ding ditaba tsa tlhabollo le di fumana ha bobebe ha kae?
2: Atjhe, nna ke bone tjhe ha ke tsebe batho ba bang fela nna ka nnete ke laka ka fumana taba tsa gore ke hlabollwe ha ke tsata go tseba because ba le bangpotsa tjhe e tswa go motho gore na e sile o tlhoka tlhabollo fela ba le bangpotsa gore ka nnete ga e be o tlhoka tlhabollo re tla o fa motho e leng gore o tla dula le ena a o tlhalosetse gore na go etsagalang le wena o mo tlhalosetse gore na o ikutlwa jwang ka nnete nna ke laka e fumana tlhabollo.
1: Ke a leboha mme ha re phethela ditaba tsa rona mme o reng ho Basotho ka lefu la lupus o reng ho setšhaba sa Basotho o fana ka tshehetso ditaba tse ding tse le tsona tseno tsa diphuputso boramahlale ba teng ka hare ho naha ya Lesotho ka mona diphuputso hore lefu le letle le qetelle le fumanetswe pheko kapa yona meriana e ka lebehang tlasa taolo ka ditjeo tse amohelehang ka hare ho naha ya Lesotho.
2: Hai, ka nnete nna nka thaba haholo ha ebe neneng ho ka ba le batho be e leng hore ba ka ikopanya kapa ra ikopanya ga le ka hore re lwantshe siki enana. Ka nnete ke siki e boima haholo ho motho e leng hore e mo tshwere hobaneneng ka nako nngwe ehlile o tlo qetelletse o se o sa tsebe hore na o phela jwang, o phedisa ba lelapa la hao jwang. Ke le ka nnete re ka thaba haholo ha re ka ra fumana tlatsetso le ditshietso go tloa le batho be e leng gore baekaka ba ka kgona go thusa ka nnete re ready for that.
1: Mme mogadinyane tlhe re leboga nako ya gago le seabo sa lenaneng la go tlola taba le ka moso mme. Mamedi ka sona sebopeo sena re boetse re fa diteboga manyedi sebaka a o fe ditaba tsa gore ya pele ga e fetile ka metsotso e 30 nna le wena re tla gokagana gang ka morago go ditaba tseo re phethela lenaneo la go tlolola taba la letsatsi la kajeno.
3: Ka nnete taba ena ya saga le mollo e beng baka ga ona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe kao fela ditlhaisa di tlhodilweng tse morabadimo a re fileng tsone Basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya saga mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone ka thusa gore nako e tlang re seke ra bona Lesotho la rona le ntse le re latlhegela
4: go na ba taba tsa go dikhombo mona mo thoma reka koloi license nang license nto tsa tlhalosa ditlhong kore o ipotsa gona batlanka pele bona ebe banna boitshwaro se bonyetlhe o fitlhela moo moo se o sa naane e le motho yo ore goa fela gona le kuno e fumanang o yare oaketela o ntse taba tse tse mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisang tlhongwa ka leka lobane ka molao ya fanang le ya moena kereche ba tshwana molaong ke ditlole tsa molao ba le babedi.
5: Ke ka ntse re tabile ka ho lekanya hore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba tla thungwa ka lebaka la mesebetsi

0: se ye sa la kaga ti se da taruna so ga de ti la sa wa na ti ya ko kisha o le bonwa ti to ene la so ba ke ba bana e khatelo mai kuto ke thabea me ke nka se sa melo ke le ko miti ene na ya ya ke so ba se sa ba ba ta para de ke ka so sa tlo sa se re ka ka ka ka sa ka ka ka a go le mere ke ke mo ba se re bona go di kolo se da bona se da se ye momba te pane ko mo ke ropa pane tsona ko pa ka ofela tsa di ga saro tsa te e ke ropa pane tsona ka ofela tsa di e di ka lana tsa le ba u shiba a ne ha di tsa le mekha u shi tsana ka ba tsena no fetola historia ya le so lo ka go nonyena ya thuto e pane o re ka le tsu le mba yo ka me ke bo buluke o le hantle ne ke tla go buluka hantle ha bana ba ka dula ba le sekolo go tla me tsela tse bo tla u tswa ba dikolo ne se na dinyewe tsena tsenga se khata mo dikolo
1: I'm not going to be able to do it. Go tsile go etswa o ne paiseng go bane o tloa o ya le masenke a ke masenke a tloka le tsile go tloka la nge ke maje le se tlo go tsile go hautse le go tloe tsua go alo ne empa ke re mo amoele mme wa ka go bane a se ba go se ba bona go ka tsaya yo ba tloa ba se bona tsaya e di le how no tsena ba ba ka o a ka o a ka ba le bana di go ke re tsmo go etsa di potentse ka go phetsa go

0: ke a tlo fa ha holanyane mo so thwae so kana hantle di dabadi eme ka sebopeo sefe ka mono ka se tregeng sa mogotlong ndate ke
1: ilo me

0: dibakeng tse ding ha e ba di tendate go go pa o go fe mosotho ha hola nyane ho kana hantle se hle se etsa hetseng ke sefe
1: e ja le bua me ba lo ka so ndu medicite le nna ke dumedise ba mamedi ba hawe empa ka o khema matlo a swipileng a ile le moya mo a me tsona wa masenke lo a me tsona wa jwang ka hare ho tloga po mona ga sa fumane tlale o tete di fela chacha mona lo ya ntshuetsa ne mane ke makwa se fuileng ke moya wa maobane ebe hape mo tlo ke tlokwe mmotseng hantle eh hona le makwa se fuileng a mabedi ebe hape mo tlo ke malefilwane ke ntse di tlale tsa makwa e teng ke ya mona a mofuto a setroi jwang le masanke ha kopanyo ka ofela a le shumele metswe mine 14 ibe hape ke ka o thuthuwa ka tlasa malefilwane ka mono o na le metsi ka mono mo ka nngwe ya mateanong le teng ke matlo a isang boneng a angweng ke moya ha o tshelela bose mona ho thwe ke motsitseng o tlopo mona ho na le matlo le teng tlala o dire tharo e le gore palo ena pelaelo ya ka kore e ka nna ba e beetsieketsedi goba ke sa tswatswa ka go ofisi botlhomong o ntse o mathelao tse ding tsa tshebetso tse ntse ke di etsa ka ntle o metsi mona e ka nna ba e tlaga ke fitlha ofising ke fumana ditlalego tse e beetse di phame o feta mona kapo e be di ntse di dijalo ke ketsalo fela ya moya o bona etseng o le teng maobane dipakeng tsa gora ya borobedi go isa ya borobong
0: ke a leboga ntate ke gola ntate ke tle mosotho wa ka rena ha maemo e le ana kapa dibakeng tsena ka go fapakana mona mo matlo a fefuileng bophelo bo ntse bo baballegile tshenyo e boemong bofe malapeng aum la ke ke wa ba le dintha tse re reng di tsitsitse empa ditlaleong tseo di fumaneng tshenyo e eme ha kae ditabeng tse
1: ka nnete ka ba ke a thetsa nka ka ga tshenyo mabapi le maphelo ke taba e teng empa taba e ke e thotseng ke ya gore dithipeng teng go batla go go e ameile haholo mohlala fela na nletsetsa maobane a fitla fa e etsa jalo fela mobu ona o theowa mono bane matlo ana a jwang o tla gopola gona a ie jwang ke ka majwe le mobu ebe jale go a dilwa le ka ona go tswa ka ne fela dijo eng kaofela e sentse jale le bafafatsanana le teng o so ka utlwa gore go dinthonyana tse tshabang metsi le tsona jale ga re tle palong ene e ngata ena ya metsi ena gore jwang ka fomotlhwa ke belaela gore go na le taba tseo e ka nna ba le maphelo a meile le a bakeke a ba ditlalo tse nya go tshang ka nete ke taba tseo tse ke di thotseng tseo nkagang di tshetshana ga kalo mabapi le gore e ka nna ba mang o batla a sa a feleletse ke bophelo yona ka nnete ga e so beteng tafoleng yaka e tla ba tse ntšha ka bake e teng empa o ko o thotseng kore le tse dingwe tsa dithepa di senyeile haholo
0: ntate o reng ntate keqe go basotho le setšhaba sa mogotlong go thusetsa maemong ana a re ka reng ke a tlokotsi a seng a etsaetse gagolo maemong ana a le godimo a serame se batang ga kana le yona meya ena e maatla e ntseng e tswela pele o reng ntate le ntse le etsa jwang le le boetapele ba setereke sa mogotlong go bona gore batho bana ba matlo a bona a fefuileng ba sireletsega mmogo le malapa a bone
1: a ka nete ke le boetaba ena o beetsengwe e toboketsa motlhomonne ke beile ka botsetsane fela ke re team ya eso e se bonala e ntse e tsile go a bokelela dipalo ga e bokelela dipalo ba ota gopola team ena se eo e eteletsweng pele ke nna ke be jwale fetale bana mo go tlhokalang e leng go letona ofisinya letona ofisinya tonagolo e le fetla ke teletse taba tse jalo ba lokelang ke thuso ka go sheba ke gona ke boithuto o tla ithuta gona ba lokelang ke go thusa ka tsela e potlakileng ke bafeng ba thusa ka thuso difeng e ka gareng ka nnete re sa beetse ge etsa gore se bokeleletse gore dithuso tse ka tlang di ba lebile ke beletse re tla re ga go sana go gokela mono go na le tsena tse re tla re ka nnete e kaka ba tlometse go faldiswa e se

0: go falisana kwana fetsa ditentenyana fetsa ang ka go ba itse ba haitsane ke ba seng ka ba itse ke ga tsi ka ne ke hana kwana o tsontso le khobellane ka mona se bona go na ha o yetse ni company e mona e ke nne ke ba itse a matla go ma tswa le a tabentsa ba itse tswa ke le kala le jwalo ke lo go team ya sa tsile jena ilo bo kella dipalo wale ke bo mamba go kae ba me le ba me le jwang empa e kholoka o fitisisa ri magolo jwalo ntse le taba ya boipiletso e tswang ka mehla le mehla ga re tlabe ke fitlhe nakong tsena tsa moyang e basotho ba eso ga ka gae matlo ka tsela ya boeletsi ba dihai tsa gonaka gaile dibakeng tse batlang ntle ka kake di na le kgatlhamelo ya moya di na le kgatlhamelo e ngwatla ya digola ge gaegwangaka gaga moo ge etse jwang ke o taba tseno ka go fela le tsona di nne di kenele letle se ka ga wena ko mo ntse re re se batla dithuso nakona ka go fela le o sa tlhokagale ke ka beng tse re gaile gantle o fumane gore ka nnete ntlo ena o e sheba ya mosotho enwa e batla e le ditseo di tua go le mpa fela ile a gagwa ka go tlhoka boeletsi bo nepaetseng ba ditsebi ba gore na ka nnete se ka gaga mona e ka ka mona metsi ga a fitlha ka fitlha ka segola a tla enka e latlhele kwana se ka gaga tjena o shedisitse kwana ka fo magodulelo wa entse tjena moya ga o le mongata o tla nkea ga bonolo e le go taba tseno ka go fela le tsona e ntse le tla ba thuto e ding e ka pelepele tla ba thuto fela thuso ba di fuwe
1: ntate maemo ana a legodimo a sa tlwaelegang ntate Ketse a ntse a tswela pele kapa a ntse a leptswa gore a tla tswela pele o re eng ga setšhaba sa mogotlong dintlheng tsa go ipaballa kgatlhano le ditaba tse kang tsona tsena tsa meya e fokang ka maatla dipula tse nang ka mekgwa e sa tlwaelegang go dinoka di tlalang le diphoofolo meraka gore di boloke
0: one phone khama ke ba nwa le ne ke tlile ba re ka ka bo mputse fa o sa go tshaba sa mogotlo itse sa ba sotu fela sa mogotlo nga ke ne ke le sele ba re ba le sele betse ka ga itse gore sotu ha iyo ha ke tlo tsena ke bua le batho ba tiriki tse ding ha ke bua le batho ba tiriki sa mogotlo pina ene sa le ke binne nda de ps ke binne ho mmelo tona ke binne ho lona le le ba sebetse ba re tiyo sotu ke bona ka ha le batle ha thutwana ntse ke fana e loge yeno e tlabe le pale ya gore nka ga ba utlwa ntle le ba etileng e ka bang ba emametse ba le ditegekeng tse ding radio sotho e loge ha ene e fihla ne ke tla go e basotho ba eso taba tsena tse ke di buileng tse ha ke re etseng gore le go tshela fela ha ke re tsheleng mo nepaetseng madibong a batlang a tla re dumelela e seng gotlhe mo re tla utlwa jwale ntse re ke aga maria gathe e gola ntse dina ke ne ke etsa motlhala fela ke feletsa batho ba mona ba tshwantsha fa foka ba deputy ya balokollo ke re ke ba itsa thabatsa ka mane ga ke fitlha ka nokeng nyane ya madima matsho ka mane ka mo etselang tlasa pontsheng moo ke thola noka e tletse tsatsi le tšhabile jone ke a bothela metsi a tlaka go tlhoa boletse katsi kwana letamolo ya tshwariwa ke pula tse nnyanang wa bona ke aga maria ke roge ka tlwaelo ge tseba le matamo a bulelwa bosigo go tsejwa tho batho ba se ba kgefoditse ka maeto go go skala kwa di moko tse go e loge ka botsibi bo fakwala motho mo ka ba ikagetse fela ya bakoloidi le batho ba ane ba modimo ba ntse ke ge jaba isa ma habo bona a ile ba tshwara dilemo tse ngata ba tshwara di kgodi tse ngata e loge taba ene ke boipiletso ba gone goe ga nne re mameleng ba bolipi he ba re fang ke se re tlhokometse go ga ba fosi go gang kgetlong lela e ba ene pa tswetswe ba tla ba go jetsa go dikgakanyo di kana tsa pula a tse ba tla fumana banna e ba jwalo dikgakanyo di kana tsa moya o tlotla o foka go bela go ba jwalo e le gore le maeto fela ge ke ka gautsa ga ga jetswa ka matlhwa ka dipula ka nnete go batla go ba tlokotsing agolo gona ba maloting mona jwale nakong ena matlhwa go ba tsietsi agolo ga o kwa sotho mmusi ya stage batho ba tshwasoeletseng mane o ipotse na how to wena o ba tshwasolola wena o tsamaya ka e jwang koloi e ka folang go tshwaseya moo go tseo tse tshwaseileng moo ke boipiletso ba kone gore ga ke re mameleng bolepi sebeng ba gone setšhaba sa eso tšhaba sa gantsho ha re mameleng ba se ba sa fose ha ba dina le batse ba ba fosa ka nnete ba se ba nepa tsweswe kgetong lena
1: ntate ke kgwetse kopa ha o di beile tse ke tleng nene ba mamedi ba babedi ba bararo ntate ba ka tlatsetsang e ka ba ka dipotso kapa ka maikutlo ditabeng tsena tseo o seng o di beile ntate mamedi ba setso e leshome re ya re lebile goreng ya bobedi go kagana le nna le ntate Ketse dinomorong tsa mohala tsa 59933 5933 ke nomoro eo ke o memang ka yona gore le wena o be le seabo ka yona ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolla le yena letsheyagang la kajeno ke mmusi wa setereke sa mogotlong ditaba tsa rona le yena di ne di thokotswe haholo ke ditlaleho tsa matlo a

0: fefuileng ho tloha bosiung bo fetileng ka mono ka setrekeng sa mokgotlong, mme o ikutlwetse Mosotho Haeso hore ke dipalo tse ngata haholo tsa matlo a fefuileng ka moo ho tloha bosiung bo fetileng. Mme ebang o na le taba eo o ka lakatsang ho e beha ho yena, o amohelehile he. Dinomoro ke tsona tseno tsa 59933 5993 ke nomoro eo ke o amohelang ka yona. Ha o sheba nako ge metsotsong e robong ra re lebile horeng ya bobedi. Mamedi dumela.
1: Bano ba ka ditoreng ka mono ba lokisa ditaba go le tseba go fumana sealemoya ona jalejale o thusang o bosa ditaba go le moo mogotlo o tshwaletseeletse batho ba o phedisana le bone jale ba ka utlwele letho ke sealemoya se te o utlwa matanki a le tajamo a e botlhoko tela gago wawa dietantate o itlisa diofising o tlwelela bano bo so fitile o bona o tlhoe radio Lesotho ke yona keletso yaka tanki.
0: Mamatanki 59933 5993 mamedi ke nomoro eo le wena o amohelehileng ka yona go bona seabo ditabeng tsena tseo re di otloletseng le ntate Ketle. Metsotso e supile re ya re lebile goreng ya bobedi. Goreng ya bobedi re tla beha lenano la go tlola taba la letsatsi la kajeno gutlo. Wena ditaba tse o di utlwa ka sebopeo sefe, mme o re eng ntate Ketle ka ditlamelo tsena tsa matlo a fefileng ka seterekeng sa mogo tlong tseo a seng a o file tsona, mme diketsagalo tsena di tlale go a di etsa hetse go tloga bosiu bo fetileng. Ke a o amogela he Mosotho Haeso nomorong eno ya 59933 5993 ke nomoro eo ke o amogelang ka yona. Ga re ntse re emetse momamedi e mong ntate Ketle, ke kopa re kene ditabeng tsa mme Matanki boeletsi ba o fang bona ntate ge sebile o theta ditaba tsa rona tsa letsatsi la kajeno.
2: Ka nnete ke a leboa he go tlele bamamedi be ka gangbong kgono Matanki ka haska ke ha baga ke nepa ntlo wa re patlong
0: eyntate
2: ke mo gopola ka go tla sa gapalweno o kompatlhele gona o e sakenyeditse motlakase empana ke tseng ke bokane le ntate Phefu ka mono gona nkgono Matanki na o sakenyeditse motlakase ka moo tlebe tsebe go utlwa gona ga ke nagane e ka ba motho wa mogolo a ka lela fela go sena taba dikele bamamedi ba lona ba retiro sotho ke sebile ke ba tseba matlho matlhong ba bantse ke la ka tswa motseba ke ba bangwe ba etsang gore ge tsebe gona go nepaetsa ga go tswa le mongwe go fosaetsa ga go tswa le mongwe ge tse bo mmamela gantle gona ge e le ba fuweng boikagabelo na se ntse re tshwere setšhaba se santate mosotso gantle na a tseba ke mpe ke le boeletsi bona ba gae mme le tona la dikgokanyo ke motho a mamelang gagolo e le gore ne nka ba go nyedisanka ka feta botlhanka bone ba eso ke be ke ye go yena ke sa ge letho le lona ka radio Lesotho e sentse le boipiletso ba gore ba mametseng ga ke le etsang sena se ka nnete se ka ntho swabisang gore radio Lesotho e fitlhe e phame letsatsi fela mogotlong kwano e ke ka ga e tletse mekete fela ga e tloa ise ke taba e kgolo gagolo ke ke bime fena go retiwe ke ntho e kgolo gagolo go diteachere ke teachere e fetang diteachere tsena tse le nna ke leng teachere ya go fana ka thuto letsatsi le letsatsi boeletsi go batla go fagolola le ga e latlha setšhaba mo le ka se latlhampe fela jale ge re le bo yagolo mo e batlang e se fagolola ke fa setšhaba na seloketse go tshwara kae se ka sa tshwara kae mme ke beetse ke go go basotho botlhe mo baleng teng ba ba eso seke tseba gona mokgo mo ka nne go tsamaise ka tsela ene ena magangkang a di-WhatsApp group ga ona taba re tisele tsele re ta fisa melaetsa ka yone go basotho ba eso hela taba tsa ntse boletsweng ke tsena ga re batle gore ke bekege motlhomong re tle re ipapise le baebele ne re mehleng ya bofela go tla bona dintho tse ngata ne re tseba gantle gore ka nako tsena re tla bona e kae ka re he e ke gona go bonang phethoo ya oagoano ga letlhabula le maria jale e ba teng jale re bona dimaaka e kae ka ke potlafutsela ga re sa tseba nakeng ga nke re ikeletseng go nna re bala mo go lokelang go bala ge mmamele mo go lokelang go mmamela ge be go utlwe mo go fetsang gore tsatsing le itseng go tla etsala gona ge se ka nna gare gago o ne ne re tseba gagogolo ke ka nne tlale sa le nakong tsane ke se le nakong tsa gona jale ga ke re mameleng taba tsena ba reeletsa bong gore Matanki ke mammamela ka metlha ke bamamedi ba gago ba bangata bo ntate jante ke gola ke sa moutlwa le ena obane jwale le gaotse radio Lesotho mogotlong mona empa ga ka bokhutsenyana tlhe ke leboa le nako gago ka gonne re tlo fanang gona diba

0: ke tlo bela lona moyeng le bitso la ka ke dipo ha ntate Modupe ha ke dutse ho di masturo sana ke DP empa he ka bana ke khomwa ke le bitso le leng ke mme mara thabile mpobane Mamedi o tla hopola ho manta ha o mong le o mong lenano lena la bahale ba rona ge keteka batho ba amileng maphelo a batho ba bang le ba entseng phapang maphelong a setšhaba sa rona ka kakaretso metseng le metsaneng yotlhe e re phelang ho yona kapa setšhabeng sotlhe seo re phelang le sona mme lenano la kajeno le batla le ikgethile ka ha o tla hopola gore letsatsing lane la maobane e ne le letsatsi la bomme mo re neng re keteka bomme ka kotloloho kapa le ne tlhile le kgethetse gore re keteke bomme mme ka jeno lena re lenaneo lena la bahale ba rona le reretswe go tlotla bomme bohle re lenyalaganya le letsatsi lane la maobane la sontaga mo re neng re keteka letsatsi la bomme mme letsatsing la kajeno he re motlhophise kapa re kgethile gore re tlotla re bua kapa re keteka jwalo bomme re ba tlotla ka ga bona e le bahale ba letsatsi le leng le le leng be re phelang le bona o tla hopola gore mme ke mohale ka lebaka la gore o tla hodisa ngwana go tloa bonyaneng go fihleletse a fihlile bogolong a ntse a mo tataisa ka dintho tse ngata godima bophelo ka kwano bo re phelang go bona wena mamedi wa seama sa setho mme letsatsi la kajeno ka kotlolo tlatlhe re tlo fa moetla wa gore o tlo kene o tlotle mme yo o lakatsang gore o ka motlotla e ka ba mme wa gago wa madi wa letswele e ka ba mme ya o hodisitseng e ka ba mme ya hodisang bana ba gago bane nete ya sala malapeng mona gagologolo bomme ba sebetsang bana le batho ba ba thusang go sala le bana ba bona e le batho ba bomme ka kotlologo re ga ba ile mosebetsing batho ba jalo ba ba salele le malapa a bona ba ba tlhokomelele malapa ba ba hodisetse bana jwale o ka tlotla motho ya jalo wa bontsha botlhokwa ba gae ka re go bophelo ba gago go ba e le mme a bile a tshwere thipa ka bogaleng ka mohe ditaba di leng ka teng re tlotla bomme ka obane lebaka ke gore fela ba fane ka bophelo ba hodisitse bana le go rata bana ka lerato le sa thekeseleng kapa lona lerato le sa feleng ka mohe ditaba tsa gona di leng ka teng bomme ba etsa ntho tse ngata mamedi wa salema sa Lesotho ke bona matitšhere a pele bophelong ba ngwana pele ngwana a ka isa sekolong o qala go rutwa dintho tse ngata ke mme wa hae o tla mo ruta gore ngwana ka ha re robala re robala ka nako e itseng re tsoa ka nako e itseng ga bapala ka nako e itseng re ja ka nako e itseng a ba mo rute le go tataya a gase a mo rute gore ga o tsamaya o tlosa lonto lena pele o tlosa lena pele o etsa tsena wa bona he jwale he letsatsing la kajeno mamedi re tlotla bomme e le bona bagale ba rona ba letsatsi le letsatsi nnete ya sala ga se le gangata bomme ba tlotlwang ka dinako tsotlhe jwale he ga re nke monyetla ona letsatsing lena la kajeno mamedi dumela lerato laka ke ya phela moratuwa wa ka yona o phela jwang
1: ke ao sebo gauta molla ke kopa go tlotla mme masello molla a ileng a tshwara ka thata go godisa bana molekane wa gae a mo sile ba sare banyane a go godisa ka thata mme wa gone a kula ka nnete gaole ko gone di a mo tshwanela ka nnete ke a mo tlotla mme wa ka mogana modimo wa mobe a mo godisa
0: re a mo lebogela wena moratuwa waka
1: thank you
0: a tsimohela ga tolaka wa utlwa he le nala ka seno nete go rihle le kgethologile wena mogatuwa wa ka wena mamedi wa salama sa Lesotho o ka kena wa tlotla mme yo batlang ho motlotla wa mofa gau wa mofa tsohletse molokelang ho bane ke yena mohale wa pele nete ya sala bomme ke bahale ba pele maphelong a rona no mo go tsotla di sebisa tsa mohala ke yona eno ya 2231642 le +26659933 ke tsona tse re tla di sebedisa he ho bua ka bomme ba bohlokwa bo e leng bahale ka hare ho maphelo a rona mamedi wa salama sa Lesotho metsotso ya rona e dutse ha monate ho ye leshome ka mora ho hora ena ya bobedi re na le metsotso e mashome a mahlano kaofela re le mmoho re na le monyetla wa hore re tlotle bomme re bue ka makgabane a bona ka hare ho maphelo a bona ka ha e le bona batho ba pele behleng e leng bahale ba

0: hlokomelang maphelo a bana ka kotloloho lona baratuwa ba ka. Wa tseba mamedi wa Selma Salasotho na le bomme be leng hore ba tshwere ka thata haholo maphelong a bona. Jwalo ka mamedi na qetang ho tloha pela ka bontsha hore molekane wa mme wa hae kapa ntate wa hae o na hlokahale kgale, basala ba hodiswa ke mme wa bona. Ho na le bomme ba tshwereng ka thata, ba sebetsang ka thata hore ba kenye bana ba bona dikolo, ba hodise bana ba bona ba le bang ho sena balekane. Ba bang o thole hore le molekane ha a hlokahalang pa o ikgethetse hore e ska ba karolo ya bona. O thole hore mme ya jwalo bana ba hae ba qetelletse ba na le bokamoso bo tjhabileng ka lebaka la hore fela o la tshwara ka thata, a tshwara thipa ka bohaleng jwalo ka motho wa mme, hore bana ba hae le bona ba be le bokamoso bo tjhabileng jwalo ka bana ba batho ba bang be leng hore ba phela ka re ho malapa a ntseng a na le batswadi ka bobedi. Ke ka mohe taba ya hona e leng hona teng letsatsing lena la kajeno. Mme mamedi, ke a o mema hle hore o tlo re bolelle ka mme wa hao kapa mosadi ya nkileng karolo ya bo mme bophelong ba hao. O tlo re qokela hore na keng ya entseng hore ebe letsatsing la kajeno wa motlotla o ka re ke mohale ho wena, le hore ko re qokele hore na o ile a itela jwang bakeng sa hao o le ngwana wa hae. Ka mohe ditaba di leng ka teng, le hore na ke thuto efeng eo ileng wa e rutwa kapa ke thuto efeng a ileng a o ruta yona yo ntseng o e jere le kajeno. Ba bang ha re bua tjena ba ntse ba tlotla batswadi ba bona kapa bomme ba bona, empa ba se bile ba le siyo nnete ya sala ho lena la ba utlwang ba se ba ile ba feta. Empa motho letsatsing la kajeno ntse a tshwere hoja ha se ka mme nkabe ke se mona bophelong kapa nkabe ke sa tsebe 1, 2, 3, empa ka lebaka la mme wa ka ke tseba tsohle tseo ke lokelang hore ebe ke di tsebile le nna jwalo ka bana ba bang. Haeba motswadi wa hao ntse a phela, o ka rata horeng ho yena o le motho ka kotloloho? O ka rata horeng molaetsa o ratang hore o jwetse motswadi wa hao kofi wa mme? Re ntse re bua ka mme jwalo ka ha re boletse hore bo mme ke bona bahale ba nnete ba pele ka hore maphelo a rona. O tseba hao le lesea o fihla lefatsheng le ka kwano, motho o mmonang pele ke mme, eo mo tshwarang pele ke mme wa hao. Kore ha ona batho ba bohlokwa ho feta bo mme bana. Ke bue ka bo mme bana be leng hore ha ngwana ha lesea le qeta ho hlaha ebe wa monka, wa mophuthaphuthela, wa mophuthaphuthela le mo lahlela engwe lengopeng. Bana ke bue ka bona. Ke bua ka bo mme ba sebele ba nkang bana ba bona ho tloha ba hlaile ho fihlelletse le banna le basadi ba kamoso. Ke bona be re ba tlotlang he letsatsing lena la kajeno. O bua dintho tsohle tseo di hopolang ka mme wa hao. Ke itse hore na wa phela hore na ha sa phela, o hopole dintho tsohle tse ntle tsa ileng a di etsa ka hare ho bophelo ba hao, hore ebe o motho o leng ena letsatsing lena la kajeno. Mohlomong o ka ba fana ka mantswe ya kgothatso, o kgothatsa bo mme haeba o sa batle ho tlotla le mong ka kotlolo, o batla hore o ba tlotle kaofela. O ka fana ka mantswe ya kgothatso ho bona hore ba tsebe hore na ke batho ba bohlokwa ha kae ka hare ho maphelo a rona ka kakaretso re le bana ba bona. Ka mohe ditaba tsa rona di leng ka teng. Butle he, ke a potela ha ke etse tjena, empa mehala ya ka e ntse butswe ha ko bona o panya mono. O batla ho bua ka mohale e leng mme ka re ho bophelo ba hao, ke tla hle ko nke ka kotlolo ke utlwe hore na o tlotla motswadi wa hao ka le reng eng ho lena la bahale ba rona letsatsing lena la kajeno.
1: A tseba mokgotsi, bekeng e tlang ka nna ka tsamaya. O tsamaya ka ska ntshosa. Ska tshosa mokgotsi, ha se ntho e tshosang. O so tla bona bekeng e tlang ha o bapale diketwane tsa rona.

0: Mama di Selma sa lutso e dutse hantle ho e mashume mabedi a metso medi metso ya rona re furaletse ho ga ina ya bobedi lenano le re ntseng re le ka go lona ke lenano la bahale ba rona le tsatseng lena la ka jeno mme le tsatseng la ka jeno jolo ka ke hlalosetse le batla le fapane le ya di manta ha tseding ho ba manta o mollo monnete ya sala ge hle re bitse mohale kwano e o re tlo motlotla e o re tlo mofa ka pa mo bolella magabane ha e ka re ho maphelo a batho le tsela ya tutse maphelo ba thoba banka teng empa letsatsing la ka jeno re kgethile jwalo hore re totla re keteka bomme e le bona bahale ba rona ba letsatsi le letsatsi re keteka bomme re ntshetsa pele ketekelo ya letsatsi la bona le neng le kgetheile lane la maobane mme mamedi wa Selma sa Lesotho o amoelehile hle hore o kene kwano o tlotla mme e a leng bohlokwa ka gare bophelo ba gago e ka ba mme ya o tswetseng e ka ba mme ya o hodisitseng e ka ba mme wa gago wa madi kapa e seng wa madi ha fela e le mme ya bohlokwa ka gare bophelo ba gago o ka kena kwano wa bolela magabane ya gae wa mo ananela wa bolela dintle tsotlhe tsa di entseng le dintho tsotlhe tsa o rutileng tsona tso kekeng wa tlotse o di lebala ka gare go bophelo ba gago nomoro ya mogala ke 2231649 plus 2665993 re ke di nomoro tse pedi tso ka kenang ka tsona ke motho a le mofela e ke utlweng a bolela magabane a mme wa hae e bile a mo lebowa a bontsha bohlokwa ba hae ka gare go bophelo ba hae lona ba bang ho ho bolela hore hana bo mme ba le ka batlotla mme di dumela
1: ho tso mme
0: ho tso mo ka tlo ba ka
1: ke o fuma ka uta ha pe hle ke ntse ke le bo a khono makutlano khotlela ya ile nga tsaka ka thata re mogadi wa hae ho go hudiseng ke ntse ke gopola ka ga dikhuriso tsa gae tsotlhe thata re a se ileng a itsege re itshwarelele ka yona ke bona ntse nsolela mathateng nsolela ditsietsing tsaka ka bona ke a leboa le ga e le moya morena modimo wa sa monkile moya wa gae le wa badumedi botlhe ba saletse o phomola ka kgotso mogaung wa Jehova
0: ke a leboga yona moratuwa waka
1: Thank you.
0: Motho a tlotlang bomme ha monate ha kalo ho sema gauta o tlotla bomme bana ba hae ke nkgono wa hae le mme wa hae ha monate bona gore e sebile ka re ha e ba motho wa bona ka nqano.

ho lebitla e be o ntse utlwa hore na o sile kakapa e kakang ya masadi e tsebang ho bolela makgabane a hae ha o thwe a bolele ka mohe ditaba di leng ka teng, ebile o watsho hore thuto ya mosileng ka yona ke thapelo, mme tsela eno ya mohutileng thapelo ka yona ke tsela ntsa ikokotlela ka yona le letsatsing lena la kajeno. Mme wa hlabone ehlile mosebeletsa haholo mathateng ohle a hae a bophelo, ko go phela bophelo bohle a itshwareleditse ka thapelo ena ya e rutuweng ke nkgono wa hae. Mme ke taba bohlokwa haholo eno bane re a tshwarere, mme ke mohale wa pele bophelong ba hao, mme ke motho wa bohlokwa haholo ka re ho bophelo ba ngwana wa hae. 2231642 + 2665993 ke nomoro ya mohala eo ka kenang ka yona ga utlwa hore na wena o tlotla motswadi wa hao o reng ha o bua ka yena, ke dintho di feng tsa o rutileng tsona tseo ka mopakang ka tsona, e bang o ntse le teng kapa ha sa leo ke eng eo mo hopolang ka yona, kapa ke eng yao rutileng yona eo ke keng wa e lebala ho hang e leng bohlokwa, ebileng o utlwang le wena mohlomong ka nako ngwe gore ka re ena thuto e ke nkileng ho mme enwa nka e fetisetsa le baneng ba ka modimo wa ka, ba e tseba le bona ba hola ka yona ka mohe ditaba di leng ka teng. Kenang he baratuwa ba ka kutlo rena lona ha le tlotla bomme le reng.

Mashima mabedi ametso itseleteng ametso tota ya le bile monate go nyane ya bogago ge tlotla bomme ge tlotla bahale ba gona ba letsatsi le letsatsi bahale ba gona ba maphelo ohle a gona eleng bomme letsatsing lena la kajeno re tlotla bomme ele bahale ba gona ba letsatsi le letsatsi ka gona mamedi wa sama sa Lesotho mehala ya ka e buletswe ke batla go utlwa le kena kwano le bolela magabane a bomme le batlotla.

ka le ananela bo teng ba bona ka ge go maphelo a lona le ananela bophelo ba bona ka mohedi taba di leng ka teng haebe mme o hodisiwe ke motho wa mme a le bohlokwa kapa go na le mme a ya leng bohlokwa gagolo ka gore bophelo ba gago kena mona o re jetse gona magabane ya gae ke a feng le gona ke eng thuto ya o fileng yona yo kekengwa e lebala bophelo botlhe ba gago ga ntse le le seo ka nnete re itsamaela ka mmino fela ga tlabe re le gorenyane e ya borago mo teng re tla beya lena la bagale ba gona kgutlo gona teng.

Mashume ama bedi ametu mashume ama bedi ametu tu khare le bile mane horenya khare le bile horenya bugaro wena mamedi wa selma sa le so tome hala ka buletso go otkene o tlotle meka go bophelo ba hone tya sala go bo meke batho ba bohlokwa hona hona go ka re go maphelo a hona meke motho a pele ya tlang ho jaga ka re ho mpa ya hai di khoditse go bong ka ofela je le ho fihlele tseletsatsi le o tla hlaha ka lona e be ena motho a pele wa ho bona e be motho a pele wa ho tshwara ka letsoho e be ena motho ya o nyantshang o go o boketeletse le motho ya iphumanang letsatsi la pele fela ho ya sekolong me la bentse le na motho a pele ya teng ya o tshwang ka letso o bontshatse le go bo mme ba bohlokwa ka ditsela tsenga ta bona bo ke mpakela ka tsa fela gore le ke ne le bontshe boholo ba bona ka go maphelo a lona le ke le batlotle jolo ka ile ba hale ba gona ba letsatsi le letsatsi.

Asimo he editu ho le shimele motho le mong metsotso ya rona re ya re le bile ho re nyane ya boraro. Hey mmemedi wa sale mo sa le sotho. Wa tsiba ha re bua ka bo metse ka pa re tlotla bo mmele na no lena la bahale ba rona le tsatsi lena la ka jeno. Hona le ditaba tse tla thologo dietse hala maphelo mona o thologo motho ha santana le mmewa.

e ha bona bohlokwa ba hae haholo o tlo bohlokomelana kwa se ile se le late ka mantsho a mang na kwa se ile mosila haholo so se na thusa hore ya ka khutlisetsana kwa morao hore ana ne le mme wa hae ka go bophelo ba hae a mo fihle hlompho e mo lokelang a mo gate ka legato la tameleng mo gata ka lona le motso le mme wa hae le motswadi wa hae a mo fan lona ba ba go tla thola gore ha ka se ba dietse hala ka go bophelo bo hleng re bophelang letsatsi le letsatsi o thola gore ke ngwana ho diswe ke ngone wa hae ho bana mohlomo mme wa hae ana mo si gale o thola ho ha sa hudile se le monna iphumane jwa le o sa hlekefetsa ena ngkhonenwa ya mo hudisitseng ya mo hlokometseng ho fihlelletse ba monna jalo o sa tseba go ka moisa letso wa motsekisa bo di chalata tsa haetsa penchele o sa tseba gore a ka molwantsha mojotsa gore na ha phe ya keng o sa molwantsha motsekisa nthwana le nthwane o thola ba ba mbona nete ya sala hana go se ile a sala hletso ke batswa di ba jalo khona lang jolo ka wa tsha le qaqalla ala hletso ke na go wo ho ya mmontsa phela nka be ke mohlompha ke ka weketsa 1 2 3 ke a tseba ka ba nthusa ka ntwe itseng le itseng ha ditaba di emetse di eme ka lekwa di hana o tshela ke a tseba ene le mewa ka nang a tla nthusa gore ke tswe ka go ditaba tsena tse tsena o thole gore nako yona ile wena mamedi wa sema sa sotho go sana thuso ya gore be wa lla ba jwale o ile o ile ha sa tla gotla ke wena ya seng a tla ya ho yena jwale potso kona o tla yaneng le o sutile ha kae le fatshe ka hona go thaletsa go nete go re ba hlomphe ba santsane ba phela ga ba nanele ba santsane ba phela jena boteng ba bona ka go maphelo a bona a rona ge ba bontshe go ba bohlokwa letsatsi le letsatsi ka ha le bona e le bahale ba bona ba letsatsi le leng le le leng wa tseya ko jotse motswadi go kware ke teneile ke ngwana itseng wa mme ke bua ka mme gona jene ke ntse ke bua ka mme a re ke teneile ke ngwana itseng he le ha ka tsamaya ke keng ga gotla ke tla ukwa le ditsebeng e ga tsamaye fela se ka ba gotlo tlo bonena go ferekana mampele wa fumana mme mme wa modimo mosadi wa modimo a pherekane hona hona hona ho ho sa tsebe nna o nka engwe e kopanya le eng mpantsa la nna tshore ha ile ngwane no mo likile futa batho bohle ba teng ho di malefatshe le ka kwano ka hona ho bohlokwa re ka tlhaga batlotla ga bana nela ba santsane ba phila hona jwale o hlo bana nela bohlokwa ba hai ka go bophelo ba hao a santsane a phila pele a e ba siyo bana ha le siyo ke ba bangata hampe be ba tsiba motho a go hoja mme o tee ke mo hlompe ho ja mme o teng ke morate jwale he bana ba ntseng ba le teng ba bohlokwa batho ba bomme ka go maphelo a bona a rona le bona ge ke re ba hlompe ka tsela eo ba lokelwang ke tlhompho ka teng ha re ba kgothatsa batho ba bomme ba o hodisa mohlomong bana ba le bang re tle ntate Modimo a letse hantle o ntse a le shebile o tla le thusa dinthong tsohle merorong yohle le e rereng ka maphelo a lona ha mmoho le ya bana o tsebe hore ha o ntse o leka bophelo letsatsi le letsatsi o ntse o iteka o hodisa bana ba gao ba hodisetsa tshabong le legato le la gae o ntse o shebile ha se o ntse a sa bone ka le leng la matsatsi o tla fumana moputso wa ditaba tseno tse o ntseng o di etsa kaofela o le motho wa mme o le bohlokwa hakalo le ha be go na le batho ba ntseng ba sa bone bohlokwa wa gago nnete ko gore nako o leng seo bona ba tla gopologa nnete ko gore motho ona tlhile a le bohlokwa ka tsela e e tshwanang ka tsela e gaphatsegang butle nna ke nke lehlaso mamedi re saletse ke metsotso e tsheletseng fela pele re ya rwana ha re fihla goreng ya morago ke phutha ya ka mehasana ke tswa le mo ke keneng le gona teng ke suthela ditebo manyedi a tlo go balela ditaba tsa bogora ya boraro e be ka morago mono moifo wa modikong wa batšha o tla tswela pele ka ditaba tsa bona.

Aisutse ho ya megago metsotso ya rona mamedi wa sealema sa Lesotho pele re fihla hantle ho reng ena ya borago nna le lona re a go hana he ha re tsena re tabuela ge kopana hape mananong a sealema sa Lesotho ha mogena modimo antse a gatile na tofelang ke manane o hlehle a tlang ho latela ha ke tlo o sia fela a ke tlo o sia ka pina yengwe ya manyagela mona marang a matshwanelo ditoba manyadi o santse le malala la o tsholene ka tsile tshwanang ho tla ga ba latsena tsa hora ya boga.

dipomre pele hora ke ya boraro sa mo ke sa botsotho di tabatsa hora ya boraro di balwa ke di tebo manyedi mo mere ke abela ja u merisa yela ya ba go di abaiti ho ya ho maluti ya shimele metu supete e supile e tsetse pele ka jeno le ho ja ho na le morora di thaletsa marandrang o renyello eo hai imla um rari patlatso le kale mari pala nang le mesebetsi a se chaba mo mari ntumeleng tsege o boletse sena ka morao ho re ho hlahelle ha ba bang ba beng ba makoi a baiti ba mo yetse maloti a re shomele metso e meraro ga tlano le tefo e be ileng ke kala mo mari ntsege a re le kala la habo a le sofu mane taelo e supang ha ditifiso tsena tsentsha di le kela ho yemiswa ka ho ba qobi ba makoi a baiti ba ho ba matswafo le ho tswala pele ka ditifiso tsentsha ho ya ka dipopotso tsa mokgatlo wa lefatshe wa bophelo tsa 2016-2017 le Lesotho ke engwe ya dinaha tse itlommeng pele tseo batho ba ipolayang ka bongata sena se boletswe ke mookamedi wa diphatlalatso mokgatlong wa tshane monghadi lekgetho kgama nakong ena eo lefatshe le ketekang kgwedi ya bophelo bo botle ba kelello mo wa supileng ha pelaelo e le hore sena se bakwa ke ditaba tsa mafu a kelello mongare gama o re boholo ba basadi ba bonagala ba nka kgato ho ya tlhabollong ha banna ba le lesisitheho a re sena se bakwa ke dikgoboso tse etsetswang banna ha bana le mathata a ba bakelang kgatello ya maikutlo ya tswere molepo e le mookamedi lefapheng la bophelo bo botle ba kelello lekaleng la bophelo Dr. Thabo Mokgothu o re lekala la habo le tlo sebetsa ka thata ho thusa banna ka mekgatlo ya bona ho lwantsha kgatello ya maikutlo e amang bophelo ba kelello a re ba tla boela ba etela ditsi tse tlhokomelang bakgatšhane ka ha ba etse hloko ore bokgatšhane bo sa rerwang bo ka baka kgatello ya maikutlo re phetela ka tsereng lefapha la pholosa la sepolesa sa Lesotho le fumane setopo sa ngwana ya dilemo di le 10 le tamong la mohale eo pelaelo e leng gore o betilwe le ho kgangwa pele a agelwa ka letamong Sergeant Cloelan Clerke o tlhalositse gore le ha letamo le ne le tletse ha ba thulana le ditlholotso tse kalo a re pelaelo ke gore ka lebaka la mohatsela setopo se setile o phaphamela ka hodima metsi o sale jalo mookamedi wa sepolesa sa mohale Inspector Mokoena Mofolo o re ka moraore ngwana a tlalehwe a nyametse setšhaba se ile sa tswa letsholo ke moo ba ileng ba isa mmelelo wa sepoleseng a ileng a bolala mo ngwana a le ngwana teng ditaba tsena tsa hora ya boraro di fitlha peletso mona ditaba tse hlahlamang tsena ke tsa hora ya bohlano o fitlhetse ka nako eo a e be e tseo kgotso.

0: aje
1: ko hana fela tla le jetsa ka tlang ha le mo file gauta le silife
0: ke tsela go tsigi wa tla ka
1: nne ara wa se tla le fine information e wrong
0: yes yes ke nna e no ke aba fosi sa ka mehla matsatsi mehle mamedi wa se masale sotho a ngwane no e swa sa tshulotse na ntla monate ke tshwana se madi ya matle nete shano le lebe hle o pola hle mamedi wa masale sotho tsingwa ka tsheno ha le mantha a tsena ka re tla sheba ntla monate tsinga ta tse tloetsa tse tsa itseng wana mamedi wa masale sotho mo tla hle ka sheba ntla monate ba filongwa na be ke hle metsi ma shema mararo ka mararo ina ya bukai ka mararo ina ya bararo khatsane tsa mafelo a be ke lenga the weekend issues tla hle ka sheba ntla monate ke le bua gaene me ga mathempetle ke metsi ke le sotho tlhano pele go fela rena bone ga tla be ke ntla monate o tsane tsa dipapadi le mo sports pass tsinga le nna ka tsheno ke ba hore nga jane ya bone mo tenhle tahle re shebe tsa rona tseo re tumeng ka tsona me tla nga tla monate ke ba mane hore nga metsunya ne mashome e bukae e le shome mara hora ina ya bone mo tenhle re shebe ntle monate the breaking news re shebe ona ke di fenye tsentseng di tsala ka ntle ka ona le so thoma me se mo tsala so thoba ding taba tsentseng di tsala me ga bona go khutla hape ke metsunya ne makae e mashome a mararo ka mara hora ina ya bone teng nga tla re shebe ntle monate hle me se mo tsala so thle puisano ya rona ya se hlosa le tsatsi le ka jeno mo teng nga le so tho le ho kae ha jwale di tabe tsa mental health di ho kae ha jwa le tabeng tsa bophelo bo botle ba kelello ka mo ditabeng ka teme hlemo sa so tlhagana le se buisa go na sa letsatsi tsa tinga le raga tseno me ena e tla ba ntate le ghetto gama wena ma mitsi masala so tlhle itsa bo nnete ba hore jwang ka pa jwang hle ha o e hole ho hampela u ba ho finyana le gona ho buisana ka ditaba tsa bophelo bo botle ba kelello me hlagana mathampetle ke ge mane hore nga jane ja bokae ge mane metsotsongwa ye e mika wena mo ne so ge mane metsotsongwa ye le shume e le shume pele ga fela rengeno ya bohlano te mo tla ba kwala ditbatseno tsa ntate hona tinga me ga tselempetle ke ge ho rengena bohlano tla ba ke kena fela ntle mona ditbeng tsa hora ya bohlano ka puo ya sotho me ge shebe fela tsena mona te metsunye le shume e supileng ga ntle mona te fa le tsa hora eno ya bohlano tla ba ke na the traffic updates me ga mathempetle ke wena ma mesimo sa sotho ge shebe ntle mona te mane mo ga renga trend stories wena ma mesimo sa sotho pele ho mo tla hlere ke na ntle mona te mane entertainment news metsunye mashema mararo ka mara hora eno ya bohlano ge ke na ntle mona te entertainment news le battle of soulful songs by presenters Mutin Khetan wona ke fenye pina e tla hle hlole jwa mona no ya tsa ke motabolela dikobo matsatsi yana he ke mo go
1: go shabare
0: ke tre bi news mamedi ya sama sala so to birthday skaibi kha ta ma ka kwano ka le tsinga khaso tsa tsingelena ka jeno tsa bonne te ba rojo ba tsho hle mo so so hle ha o suti kwano wa ne ka nnete ke mana motho di tsala nga te me hle tsa tsingela ka jeno hle ga ka tsa phoso e kholwa yeng ga o itsetsa ka pare o bele se di hle ho ge bo hlophisi ba le tsa tsi lena la ka jeno skepe sa la gato e lenga Titanic ki wena mamedi sa masala so tsho tsa tsingelena ka jeno tsa mantle monate le mamo shana bitswanga Dolly Dagen Lovely ba ge ke la gato la bosibu ke bua ntla monate ke utlwa ha ntso tshe di daka di bege na ha ke tsebe mo hlophise moholo ke yena he ka mo ditaba di lenga teng hle mamedi sa masala so tsho mo gana mafifi hanle ke tsuga
1: sa la bosibu ke Dagen Lovely
0: ba mo taba di dinga teng a ene ene ke bo ke bo tsho ma ke bo ga mpitla le bo mampitla tsena
1: ha ba tshwile le botelele ba batla
0: ba batelele ba batelele
1: ke bo ntsha
0: mo di go tsho mo tsana ke ba go bisela ba holo ya kompa holo ke ba rata holo mo go bisela ona ba mino hle mo sala sotho ntse le sona spa ni sepere ho tla mana mo so seaka mamedi ya so sala sotho mo shanya neno ha se ka yena nnete sa le o ke bo se o sa utlwa kodulo a ntsa tsanya ho lhandla monate kwa no sa le mo sala sotho na ne ngwala mo dikong wa batla me hle ga mo hlompheka tsela kgethile ga hlomphe pele jalo he hang hape bo ka medi ba se le mo sala sotho hle ka ka hlomphela tle tsa tsinga lena ka jeno hore ebe rona ba tsa maisang ena tsebeletso ho fletse mane hore nga jane ya bokae fletse hore nga jane ya botshelela ska ba suthwa hle same deep tsa mathato ha tsi bare thandaza

0: ke ne ke tshoka ge haiba motho hayo o tsile
1: ya ba phokaya mo go fitla a confirm e ka ga o confirm a ba re o mosile ka tlung ka pontso tsa malena kana le potso ene ile nya hla e hla e libile ena mora monapati ya ba mora monapati bo bothe ya fela fast forward ha re tswela ka ntle reng ka dinepe ga fumana mokgwa o mutsi ka Francis ya sala le marwa sala le jala le
0: mulisa ha re rata ho mamela ha re batla ho sebedisa intuition
1: e ka nna yo go atma ya ba ga keneletse ya ba mokgwa kone e ka ga ke a bona tshwana seno se setle seno se dutsisitse se emetse mo ga monapati
0: ba re mo hogare mo khoba o te
1: ya ba re fumana monyetla wa go bona ana ho tu ke batla mona mang buina ka yena mo
0: ga di jwetsa ka je
1: ah sa ga di jwetsa e hlaile gona ke le ga etse ba pele ga e bona pele taba ya noi
0: mohlale tsatsi le pina tsena di tswa
1: wa hopola a re lapella bona phekwete a re mora wa lwala ene ne ke mmana wa lwala ma
0: ga nnete bambare ke music video bambare keng ba tsile ka wa tseba he ge gele ba sotho na ga lwa nyen e utla hla ditaba tsengata fela tso ke kengwa lutu sisa me hona le ba neng ba le teng ba ne ba ngotse ka mokgwa wa nyefolo wa taba tseno ka ofela mme ge bone e mong wa bahlankana ba basotho mona ya ileng a ingwalola tse ratwang ke pelo ya hae a hlaile mona ka go go bitsang ka gore ke
1: public
0: apology a tlile a kopa tshwarelo ka ditaba tseo tsa bosawana le boswaswi bo sa nepagalang bo wa boentseng kgatlhanong le monna eno yo o thweng ke monapati ka moo ditaba di leng ka teng mamedi wa semasala sotho e ntle ntho ena e ntle ya rate ya ka nnete ga e tlotla jwale ngwaneso ga re feta go tse ding he shit
1: e ga o se o kgotsa tsena taba
0: ga kena go marangrang
1: a kere
0: ngwana rona
1: he ba itse re se re na le yana ileng a thibelwa go kena ka rona ga lesotho lesoo
0: ke ne keo
1: ba re o latlha seape o gona mo bo go mma gotileng teng a yagela ka lesotho ganyanyana ga e tla mela
0: ke ipotsa ona ebe
1: e metse
0: ebe mogana wa gotla
1: e metse peo
0: a ikola ditaye ba ke ile matsotlho
1: jele a tsalebeng kaka kae a kere ka nako eo muso o ile a tla wa gana wa re peo yena e fosaetseng e felele ka nkane ngwana o kapa o le a yagela ka letsoa le ka nqele
0: covid e ne ntse e kwaleletswa ja
1: wa gopole
0: ga e akena
1: e le akena e le o e ka nna ba ntse kene ka
0: mokgwa
1: kapo ke ka kgogana tsa matsa ga ke tse fela taba ena e kenene peo ye ne ne ba sa batlhe kene ka galosetho e kene kore ge e bona ke nna ke tsebe ke lebetseng ke reng
0: a go feta tsenotlhe ona mosemosa lesotho nnete e sale bone he kgaitsedi yaka batlhankana ba ne ba naga lesotho ba babedi e leng a mošhana bitswang mavele le kotse ba ile ba ya mane nagenyane ya ethiopia mane he motsemogolo ga di sa baba ba emela lesotho nnete e sale ka taba tsena he tsa baemedi ba marangrang mo ditaba di leng ka teng mme nnete sale he ba etsa mosebetsi oo baneng ba o etse mme nna ke tlo o betsa ntho e leng wena ngwane sotho ke tlo o tsholana bele ke ntse ke tsho ke gela basotho ka nako nngwe ga re naganele basotho ba bangwe ngwane o e mong go ja o ile moo o ne a lo etsa ba nka goa se se ngata kalo
1: mampele
0: ga ona tabamangwe yaka e ngwetsisea le ne le mo isa jautlo o ne a lo etsang ka segoa se se ngata ga kalo
1: nna one stress ke le motho
0: o ne a lo etsang goba nna ke le ka kua se imetse le mošhana otho mavele ka kua sare in my mother's tongue language

0: mamedi wa sa masala tsho tle ha ntla monate e re dumela go kena o tsane tsa dipopari ya Mobi Sports ba sa tsingelena ka tseno number 1 radio station utlwa fela utlwa fela rapture wa tsana go kae fela wa tsana go kae fela
1: ka bona mme
0: Gemona fela, ngwaneso. Ge tsena fela, ona ntho ka banga yetsa.

0: di se di lide pa la rapse ne di re re kene o dem obi sports bas ta singa la ka jenu shapu zot
1: a wana mbe mbe a ti di kote fe la wata a ti
0: a anda te bage le mbe te di chaba zo se rapse hore mhoka re mokhuba o teng
1: mokhuba o teng wa ntate mokhuba o teng
0: ka nnete ntate wa ka di eme bantse mafelo a beke
1: a ngwana mme re se re ka tswela pele ka tsona se ntse re dumedise mamele ya sema ka lesotho a kentse jalo ngwana mme a o sheba ke tlhokometse go mafelong ana a beke ka nnete tabeng ya botlhokwa mofumadi ka nnete motlotlei mme masenate ka nnete e ne e le karolo ya le go lebela dikilong tharapen shome ka nnete lebelo la 10 kilometers kana di kilometers ga tse le shume fela mme re go itse dilo lo le le belo la di kilometers ra tse masimo a mabedi a nang le motso o le mong mme ka nnete ke taba e bohlokwa haholo ha o sheba ka nnete letsatsi nyane la maobane ka pa masimo ana a beke di ba pese kwa no futa le hai mme mo go hlokometse gore a letsatsi nyane la moqebelo ka mane ka Soto Stadium di tsa thulana mo no se tlhopha ka diphakwe ofisitsana mahasiwelo le setlhopha sa majantsa ka ntlha e le nngwe go lekana ya ba ka netelegona ka letsatsi le tshwanang setlhopha sa bantu sa sasara kore le go hurufelela ka nnete setlhopha sa LCS ka ntlha tse tlhano go e le nngwe ya ba setlhopha sa dija batho le sona ka nnete se itumelela jalo gore se gagathe sane sa diedi ka ntlha tse nne go gago letho mme ka nnete marwala ya fitlha ya shapa jalo kapa marwala ya shapuo jalo ke matlama ka ntlha tse pedi go gago letho mme re go tla tsena la maobane le nna la sonta di fofane ke go nne ba palelo le le mkuku wa ka jalo di ntlatse pedi go ile nne le se ka pa tsadi nna re ba pala ka o le kana le se ka sa LDF ya ba ka nne members se ba pala jalo ka o shapa LMPS ka ntlatse pedi go ile nne ya ba manonyane e shapa jalo matshoha ka ntlatse pedi go ile nne nya jo le di papadi tsena na le di tshutilwe loko ya rona ka nnete ka molao ha e so hlake empa go rona le batho re le batshetsi se nka re dumela ka nnete re re bona gore setlhopha sa dija batho se sentse se inketse gauena mono papadi tsotlhe tse tla bapala ka mona ga o sana setlhopha se tla fitlha se fitlhela dintlheng tseo setlhopha sa dija batho se nang le tsona e leng sa 62 letsatsinela ka jeno empa maselong ana a beke setlhopha sa ona sa dija batho ka tabe re dumela ka nnete gore tla le se phamisa mogope sene ka mogope gobane ka nnete yeno ke tsatsi e tla etsa jalo ke Premier League ya rona ka gare onaga ka kwano mme latela jalo ke setlhopha sa bantu le setlhopha sa matlama ebeng le setlhopha sa difofane se number 4 mme top four ya rona ka nnete e sentse eme ka tsela e ne jalo mme a shebile tabela ke ithutile gore gara dipapadi tsena tse mona ka nnete ke nnete setlhopha sa dija batho se tlhotse se nkile ge nka sentle se nkile mogotona empa tabe ka odimo e ke e shebileng ga o ithutelo motho fela ka nnete setlhopha sa difofane e lokela e tlae jalo ka nnete le setlhopha se o kareng gara ditlhopha tsotlhe tse teng mona ka nnete ene e le setlhopha se kankang gauhaelaneng e le teng ya gore ae ke setlhopha se re ka di underdog fela se tlaileng jalo ka nnete maatla a sona a bonaetse a le godimo gagolo a le godimo gagolo ka nnete empa ditaba tse tsanele re ditlo rona ebe di tla tlelela di sebetsagale ka tsela e jang ga o shebile ka nnete lenaane la Aforika Borwa di ile dile tsa thulana mme e leng gore re tlhokometse ka nnete gore letsatsi lenaane la go tloa letsatsing la botlhano ke mo e leng ka nnete setlhopha sa Stellenbosch se ile sa bapala jalo ka o lekana le setlhopha sa Durban City ya ba ka nnete setlhopha sa Chippa United se bapala jalo ka ntlha o lekana le setlhopha sa Chiefs Galaxy mo e leng gore Amazulu Manchester City is a equal level of Brentford, can't have it.

0: dinang la sunta ke ne leng hore Nottingham Forest e bapetse jalo ka go lekana ntlha le setlhopha sa Newcastle, ya ba Crystal Palace ba pala ka ntlha tse pedi go lekana le setlhopha sa Everton, mme Burnley le yone a boela a tšhalelana jalo le Aston Villa ka ntlha tse pedi go lekana, ya ba Arsenal ka nnete ntse ipabotse ka ntlha go gago letho le setlhopha sa West Ham. Le re go tswa go komiti ka metolo tsa tsena ka dilo ke mo re go tsapa sa tsapana sa le tswa para go le tsapa sa le tsapa sa le ga metti le tlo ra le yona e a bua e bua le ntse ka metolo go tane tsa mo hope wa manisman tsapa sa Arsenal se le sepile ka ntse ke le ka letse wa shebile ka le tlo ra le Manchester City le Man United le Liverpool top 4 ka meeting tse le tsona dihlopha tse e leng tse e leng gore le lletse re tla bona gore ka nnete ke tsona tse tla phumana di ka kena jalo mogope wane wa UEFA Champions League, mme ka nnete ke leng gore lona letsatsing leno go la boelo ga ba le dipapadi tsane tsa La Liga di ntse bapala ka nnete go tloa letsatsing yana la bohlano mo e leng gore Levante e le a se ke a shapa jalo Osasuna ka tse tharo tse pedi, ya Elche e shapa jalo Alaves tsatsing la Moqebelo ka ntlha go lekana, ya ba le leng Sevilla e shapa jalo Espanyol ka ntlha tse pedi go e leng Atletico Madrid ya bua jalo ke Celta ka ntlha e leng go gago letho, mme ka nnete letsatsing lena la kapa ya le setlhopha sa Real Sociedad se bapala ka ntlha tse pedi go lekana le setlhopha sa sa Real Betis, ke mo e leng gore Mallorca e fitlhe a bapala ka ntlha go lekana le setlhopha sa Villarreal, ya ba Atletico Club ke Valencia ka ntlha go gago letho, mme ka nnete ke leng gore letsatsing lane le ona maobane ga tlhokometse ga setlhopha sa le sa Barcelona le sone se tlhola se shapa jalo Real Madrid ka ntlha tse pedi go gago letho, mme le yone eno lekeng ka nnete Barcelona e sentse e le monyetse mo rereng ka nnete ae ntlha bona e ka matsogong empa semolao e tla tlhaelela ka nnete ga dipapadi tsa bona tsa setlhopha mogopeng wa La Liga fela, mme re tlabe re lebelela ka nnete re tsebe gore ae ka molao leke eno mo mefane jalo mogopeng o fa go Barcelona, mme ngwana mme ga re le mona re ka nnete gore ae masoleng ana a beke re sebeditse ditaba tsa rona dikalo tsa ditlalego tsa dipapadi tse itaetseng masoleng ana a beke.
1: Watate a lona ne phuthetse kgetsi ya
2: dioga.
0: O no tsama le bo mazelo le wena.
2: Ehena.
1: Ke wa nga sa tshintshile mara stang lango le wena.
0: Wa tsinga di mara stang lango le wena.
1: Yes. Ai. Wande o ntakile.
0: Ah, ke mo wa ke a mo tsiba.
1: Tadi wa tate ha sa.
0: E a gore le ba bo mo ma zero ra le motho a metere o go fetsa ka o fela Afrika mo.
1: Se wa se yo pole a tala ha ba.
2: Ha na ska di na tle.
1: Sha bo a tate.
0: A mo na Afrika. Sha mi na mi na se ne ba ka ma ka e. Sha mi na mi na sa ka le wa. This time for Africa.
1: Azishaba.

0: Sotho re ke bone ke re batla re fosa teng sna tsebo e batse ka taba ya eno ho ho tackle ntho go o tsebe bona e hla ka e cause wa ke eng o tlotse go ba le understanding e fo tsane ga le ba Sotho ke nahana fela gore ha e ha motho a tla nna ya bo counseling re tla mo isa counseling ka gore tla mo isa spetlele sa bo pre bo tla ba kelello ha se re bona gore ha ke no sa le starting jwale o santsang ka dipampiri a etsa anka po sa bua dintho tse di sedisa di tsa etse sense per se mme go ana batho ba nkang bohato ha ha o tlameha go ba jwalo nna ke go thaletsa batho gore nako e nngwe le e nngwe kgwedi e nngwe le e nngwe o kolo bona mohlabolli ko habedi ka kgwedi la ha o Sotho ga o bolele go tlana go ena o bo utlwa go tlo ena emeng tsi fele o kona gore hai ke nanang ke lo bona counsellor ka maa dilemo tse ngata ae ga o jalo go tshwana fela ga nka o fa pampiri ka ga letso kare o tlolola letso ke lena o le o tlole straight fele be ke beye pampiri le kgepe gaba ke o tlolola 5 minutes ga o tlo utlwa weite ga kalo re tla o tlolola 30 minutes o tla utlwa ae go sena le gopa ntse le nna se leopa ka mora gora letso le nna o tla utlwa ka kgona le se le batla ke le tshietse ke ntho e e tsalang gantle ka kelello ya gago go tla no nke taba gore ae taba ene ke nthonyane ke tla ne ke e bone the more o ntse o e tlwelela ka kelellong ya gago e ntse imela kelello e stressa kelello ntse e nagana over and over so o ntse o le betere ka gore lakaletsa go batho ba ne ba e tlhabololong nako le nako motho a se ka emela ga o se le gobe jwale be gona a qalang gore ae se tlo ntsha maikutlo a ka kutlwa gore nanka fola
1: Nna ga tlo ke hola ke a dimela hona le boemo bo teng tate bo bona ba bothata ba kapa ba bophelo bo botla ba kelello bo bona halang nnete sa le ha ba le jena bang ha batho ha re tle re di sheba taba tsena ka manyakwa eng a kuma hore e ka rwale batho bana ba ba tshehadi ke bona bo bona di palo tsa bona di phamea holo tsa bothata bono he ba ba ba kelello ke batla ho utlwa ona mohlomong he e be taba ye e bakwa keng ho ba qetelo nyana tsatsi pele ha o no hlile ho sheba ditrata tsa masego o no tla ithuta hore banna ke bona ba batla ba le bangata ho feta basadi ka go tropa masego mme ke batla ke be ke utlwa le hore na ha re se re sheba dipalopalo tseno re boela hape re tla morao re ebe mohlomong ke ka tsela mofuta ofeng re atleyang ho diagnosa kapa hona ho lemoha ha bothata ba kelello bo se bo le teng
0: wa tseba nna tjhe dipalopalo tsena especially tla dipalo tsa Lesotho mona di ntse di se very accurate ntse di se clear exactly ona ke batho ba bomme kapo ba bontate ba bona ba mana ba le bothata ba kelello kapo ntho re tla di tsa depression ke tla tjho tjena hoba batho ba bontate ha se batho ba ratang ya tleliniking batho ba bomme ke bona ba yang tleliniking ka hoo e tla re ha e le tleliniking re tla bona matshwao ae mme o na le matshwao a itseng mme database ya bona e tla bonagala e le betere bontate ga ba na le kgatelo ya maikutlo ga se batho ba yang sepetlele ga se batho ba le go bola ngaka ke batho ba tla ikela mothamaganeng ke batho ba tla etsa dintho tse fapanong kwana le kwana ke mokgwa e tlare ga o go a tsamaya ka strata se sama sego se segolo kapa go kae go tla fumana gore batho ba bontate ke bona ba ntse ba tsamaya bo bona gore ga e ba latlhetswe ke kelello so dipalopalo tsena di batla di sa re ke hantle go ba le Tshane Foundation mona batho ba bangata ba tlang counseling ke batho ba bomme goba ba re o kore ke lo bua ke lo dintsha fela motho wa ntate o tla dibupetse fitlha di mokodisa ona sa re fitlhe ke pelo kapa a sa nkile motlhare wa nku a nkile bophelo ba gae kapa a sa iphanyeile dintho tse kang tseno ga di bone re ga o trace a back o fumana motho ona o thonana le kgato la maikutlo empa ga ka fumana thuso mme ebile ga re ka ga tseba ka yona taba ena mme ga ka kena lenaaneng mo go tlotla re tshwarere re bona ga matala mona kapa ga bia mona batho ba na le bothata ba kelelo gagolo kapa kgatelo ya maikutlo e le batho ba bontate re tlane re dulentse re ke bomme goba bomme are very open to go to counseling they're very open gore ba ka ba lo bua ba kopa thuso batho ba bomme they're very vocal ka ditaba tsena so ehle e ntse le taba tse sa reng tlitli ka dinomoro ntate
1: e ya mogolo wa ka mme bele re boemo bo ba bothata bo ba kelello re bo diagnosa ka tsela

0: a mafuta ofeng mo hlomane le o thusa mo sotho hore a se gwalle kapa a hese go bipirise je.
1: Okay, ndate ke a leboga ka o mpotsa potso eo. Ke tle ke qale ka gore lekgetho ga ma ha se mohl

0: neng ha o thabile excessively ha ho lefela ha o kwatile mona o ka go lulla ntlo le mong ko o tletse ka matla fela a anger neng fela o utlwa o sa thaba o sa tsena ha wa thaba ho baneng fela ha o yanga ke mana tla mohle. It's always wise ho yanga ke ho of my diagnosis empa matshwao go tla bona motho ha e ba ine le motho a naga ta ho qoka go tla bona se se motho a qokang se le motho a itholetseng dikarabo tsa ha e se le karabo tse kgutshwane ha e ba ine le motho a batho a ratang kopana le batho kapo ya ka tlong ka moo ebe o dutse le lona o shebetse TV o a tshee o etsa metlae ha e sa le motho a ratang go dula le lona se le motho a tlaya ka moreng ya hae a lo ithobalela ka pele e se le motho a sa tshaje hantle dijo tsena o sa di kgwatha-kgwatha habedi o di sia mono kapa nke letshare ka fela a sa je ka nako tse ding ha a sa ikwaletse ka kamoreng ka moo e se se motho a batlang go bula digagetene ga se motho a batlang go laita ka tlong ka mono o batla go dula go le lefifi ga o ka kena wa laita o e gogometsa o batla lefifi koo o dula o le lefifi go thotse o se ka ba lerata re tla bona ka bohlweki ga ba netse e le motho ele a tsa rata go tlhapa ka nnete o tla bona motho ena o sanka beke a sa tlhapa ga a sa tšhintšha diphatlho ga a sa brusha mino ga e sa etsa letho so eno ke matshwao a mangata o ka bonang e nna ke a experiencetseng personally o tla bona gape ka nako tse dingwe motho a re ake ke a ikutlwa ga ke gantle go kore ke mothamane mole ke le o tshwaratshwara tse pedi motlhomo e tla nketsa gore ke bebetege ga ngata o tla bona motho ga balea taba ya depression kapo ya gatelwa maikutlo a balegela sethithifatsing sa nana go se tla mo etsa betere and unfortunately ke mane moo jale o tla fumana gore motho o sa kopana le dithithifatsi tsena tse gothwe ke bo di-crystal mass bo di eng o sa kopana le jala e ba lekgoba la tai gobane fela a ntse a lelekisa gore a file a le betere and unfortunately jale o fumana gore ke enwa mona e se e le lekgoba la tai kapa la dithithifatsi
1: ke a e utlwa mogolo waka tse dingwetsa dintho tseo ke ne ke shebile mona ga ke ntse ke ithuta ka boemo bona ba ditaba tsena tsa bophelo ba kelelo ke tlhokometse gore selemo sena se fetileng sena he yane wa lefapha la tsa bophelo tsa lefatshe e leng World Health Organization e le moemedi wa tsona taba tseno lesotho mona Dr Richard Banda selemo sena se fetileng sena na sepeleng sane sa twantsho ya bona bokulo ba kapa bona bothata bona he ba bophelo bo botla ba kelello e le mohlomi mane ga bontse fela jalo he gore boemo bona ba mafu ana a kelello ko ke nngwe ya ditshia tse kgolo tseo re ka tlhang ka di supa re bua ka sekgatlha sa go nka bophelo ba batho e le ka tsela yane he ya go inka kapa ho nka bophelo ba hao le motho e hlile go bonagala taba tsenono segatlha sa tsona e leng suicide segatlha sa tsona e hlile le tsona ditaba tseno tsa bophelo bo botle ba kelello mme ke batla go utlwa gona ebe boemo bo tlile e fela bo le jalo mme ke hatiseletsa taba ena fela ka gore ke bone ka e kare se sengwe sa ditshwantsho tsa molao mona se amana le taba tsena ntate ga ke shebile mona sa go qetela seo ke se tlhokometseng ke sane sa selemo sane sa 1960 a metso e mene mme ke batla ke utlwa gona ebe banna 1964 bana na re ntse re le setshwantsho se se ntse se seva people se ntate na se ntse se sebetsa mosebetsi o lebeletseng o se o etse kapa motlhomongwe se ga lokela go se sheba ka leitlho le leng gore re ntlafatse ke tsa molao wa bone ona o ntlafatsa bang
0: ndate a ke kopa ke ke kala ka yona gore dinako di fetogile gona jale ga o bua ka yona 1964 fitlhe re sheba gore 2026 bophelo bo fetogile ka tsela e makatsang ha e ba ka 1964 ga o ne go etswa go thewa molao oo o ne o shebane le ditaba tsa nako eno e ka bophelo ba nako eno ditshutshumetso tseo di ne di le teng ka nako eno jwale gona jale dintho di fetoile bana ba rona ba ba le gatelo ba ikutlwa ke ntho eo rona a kaenkang e le ntho enyane re bua ka social media re bua ka bullying ha bullying re nka le gore ngwane ne o selee ga lwane ke eng sekolong moo athe ehlile ntho ena e

0: susumeletsa kgatelo maikutlo. Ha re bua ka social media, bana bana ba bona batho social media mona di-Facebook a apara diphatlho tse ntle, a etsang a etsang, ngwanena o batla phatlho tsena, ga ore ha ke na tšhelete wa ka phatlho tseo, o utlwa a sa gatelele maikutlo ga tšhike nna batswadi ba ka ga bangate ga banketse tsena ga banketse tsena. Ka nako yana gale dithethefatsi lesothoma e ne sobe jwale ka gona jwale. Gona jale dithethefatsi di fumaneha ka bobebebebebebebebe. O ka makala gore ngwana le modi 11-12 o santsang ka dithethefatsi. So melao eo e setuwe go ne o shebue life study eno yaka nako eno, mme go ntse go le botlhokwa gore ka nnete nkempe re tšhakele melao ena fele re shebe gore icon ga bona melao ena ga e sa re sebeletsa gona jwale tsena, mme ke eng re ka etsang ya ba jwale mente ya rona etse the research e bitsa batho ba makala a fapaneng gae ya metse mane le bone dikholotso tsa teng ke difeng, ya mane le bona dikholotso tsa teng ke difeng, e be ka gotlagege a di-finding tsa rona ke tsena fatshe, mme re bona e ka go ka babetega re ka tswang tsena. Re bua ka taba gape ya Dr. Banda ka taba ya suicide. Fela ka ke tshilo ke re nna ke motsamai wa tsela kgaitsedi ya ka ka selemo sa 2004 o ne a na le kgatelelo ya maikutlo, mme o la qetelelang ke le bophelo ba gae. Ntho eno ile ya nyangama kelellong gagolo goo bophelo ba ka bola ba tšhentšha. Ke la ka ba ene alcoholic ko gampepepepe ka fitlha di-staging tsane tseo motho o se o sa itlhokomele o se o le botlhaswa fela goo kelello batho pele ke ya sepetlele batho sa ba bona gore motho metlheng ka go latlhetswe ke kelello ehlile bophelo ba gae ga bo sa le botle. Ke la ka fitlha le stage seo le nna ke ile ka lekagong ka bophelo ba ka goba ke utlwa gore ga ke shapo ke sitwa go ba gantle ko go ke a sitwa so ka lekagong ka bophelo ba ka, but fortunately here I am tse ke le teng, mme ke advocate for good mental health services le gore batho ba fumane dithuso ka ofela. Gangata ga re sheba gotho a e tsamaya o ye counseling o le bua le motlhabolle ba bangwe ga o ya counseling mane o fumana gore counseling ena ya boteng session ya teng ya gora e turu bona bona bo jele o nkuke ke le lekgetho ke sebetsa di-firming kapo ke le ke nka low income ka kgwedi kore ga ba jele 400 ke tla e sebetsa gore ke lo nka counseling ke tlo phela jwang, ke tlo palama kang, ke tlo patala renta kang, ke tlo ja eng, ke tlo apara eng, bana ba tlo kena sekolo ka eng. Ke ntho tse kang tseno tse challengeang batho. Mme Letshwane Foundation gona re ra tlo go mahala re tla lefa professional counseling, re tla lefa di-activity tse tla di thusa go tloga ka nkgono go ya ka ngwana, re tla di thusa gobane re bona a need e sega se ka rona ka taba ya kgatelo maikutlo. Ntate o ka makala ga o kena ka taxing e ga o dula fatshe ebe motho a pela ga wa ntate kapo wa mme o sisa pelo a sisetse pele godimo sone ka nna ke motho a ikotelang ebe ke koka pele ne tlo imela e re ga wa bua mono a ntse dikakata. So it's wise ka nnete gore batho ba ye counseling ba koke le re sebetsane gantle le government gore re bona gona re thusa batho basotho ba rona jwang gobane go boima ke tlhoko ya mosebetsi ga ba tloa ka sekolong se segolo sa tšhaba ka mane ga bana mesebetsi, ga ba tloa ka sekolong sa fokothi ka mane ga bana mesebetsi go boima fela ba tshwedian flopo ba odimo de tlase. Fele re nagana go gape ga re shebeng taba ya education ya rona Lesotho ga e ba re ntse re ruta bana ba rona go operate-a le rutle ka nako e ya 2026 le rutele tla ba tswela molemo jwang. Ha re tšhentšheng ga nke re rute bana ba rona entrepreneurship at the very young age, ga ba rute go create a mesebetsi ka disebediswa tse teng tse fumanang ka rona, ga ba tsebe go iketsetsa ditlotso, ga ba tsebe go iketsetsa pottery, ga ba tsebe go iketsetsa botaki, ga ba tsebe go etsa eng so much that dintho tsena di create a mosebetsi ebile di ka re tlhagisa gantle matšhabeng.
1: O tlhakile mogolo wa ka, mme ga ga ditshia tse o di bontshitseng kwano hentate ke tsona tsena tsa tlhokalo ya mesebetsi, ke tsena tsa kgatelelo ya maikutlo e bakwang ke boemo ba marangrang le tse di mogolo wa ka, mme ge boemong bo o nnete sale re keng ra iphapanyetsa tsona boemo bone. Empa ke batla gore ke re mohlomong ka tšhe boithuto ba gago bona bo o nnete sale la gao se o tshulo gore ga o motlhabole but boithuto ba gago nako yona yo o se o enkile o sebetsanang le ditaba tsena re ka re motlhomong e re bonang ka nnete e re lemisa dibanka go fetisisa e be ke e fenga boemong bo, mme getlhe re fere taba tsa rona mogolo wa

0: ka hore fela hle hle hle re utlwa maikutlo a hao he ho mo mamedi e bang nnete e sale maemo onana e o re thulanang le ona ka nnete a ntse o ga lahlehelwe ke tshepo a ntse gore nnete e sale a ikutlwe kae ka re le ha re ntse re bua tjena e ka re re a kobisa ge ntse re bua ka yena ge reng ho ile ka nna ka jeno le gore a se ka ikutlwa kae ka re lenaneo lenane le le fela gore mohlomo le tlo thonggela maqeba a hae ge reng ho yena
1: ke re ke qale ka yena taba eo. Hangata ke hlile ke ha ke bua ka taba tse ke hlile ke jonetse batho ke re nna hlile ke motsamai wa tsela e, mme ditaba tse ke di buang ha ke di bue hobane ke batla go gobosa jele ke re ae se ke le fodile jale ke re itere ke thusa ba bang wena o jwang ke re aa ke batla go ruta batho go nepagetse go bua, go nepagetse o le ntate gore o bue o lle. Re rata gore monna ke nku ha lle he taba eno e bolaile batho ba bangata gobane batho ba re society ha e dumele monna wa a lle ge re ke monna a sele yaka ka motho ga se ntho e tlamehang o etsagale ge re batho ba bomme ba hatelelwa ke bomme batho ba bomme ba hatelelwa ke thekefetso ya bontate eo e ba bakelang kgatelo maikutlo e re ga batla go bua e be otho ae mosadi tiisetsa mosadi tshwara thipa ka bogaleng mamelela o tla na loke motho eno ga se dintho tse tlamehang go loka tseno di baka batho ba kwatileng batho ba utlwileng motlhoko batho ba kulang batho ba kotsi goba qetelong ya letsatsi go tla re fe fela fele bothata ko tla go fitlha ka magotleng go thola re fe eng athe e le nnete ko go kelelo e le ga lelatlhe motho a fumana entse ntho e se kaka jale ke batla go etsa motho e molemo a mametseng gore ga gona ntho e sa feteng bophelong as long as you make an effort ya gore ke batla go fola mme ke tla tsamaya methake e nepaetseng gore ke bona gore ke a fola ga gona ntho e sa feteng lefatsheng ntate ga no ka mpona dilemo tse lesome tse fetileng o ke se dumele gore ke nna tsatsing lena social media mone ke hlahise difoto tsa ka gona ne ke le jwang ke hlahise dintho tseo ditaba tseo tse ke di fetileng kore ke tsamaya ka di-flops ga ke re ke a monateng ka di-flops segete sena se le seputso se le se tlhabela ko batho bana ba ntse ba pele ba tsho ba re ao he is gone ke phetho ka lekgetho gama jae ke betse batho ke re hence lebitso la tshane jwang batshane ga bo utlwa dikgogo la bo utlwa eng bo apatlana fatshe motho a ba tsho ba re ao bo swile jwang bone empa ga letsatsi le thaba bo a phama bo matlafetse gabedi ke ntho e tsetseng gantle ka bophelo baka tiisetsa o phagame o phame twice strong o lwane ga gona ntho e sa feteng lefatsheng mona ntate ke kopa go putsepotse ngwe ape ya bobedi
0: mogolo wa ka a ke ba ke mane mo ne ke re utlwe fela gona e tlileng e bonagalang ka nnete jele setse go feta tse dingwe ga ra mathata na a teng na ke a feng
1: okay ntate wa tseba ko etse ntho e bohloko go fetisisa ke tsela eo dithethefatshe ka gare go naga ya lesotho di nkile maphelo a bana bo bo bone and ga ke buika batho ba le mo di-50 ba ke bua ka bana a ukwa ke re ke bua ka o tlwa 11 years old ngwana a santse a sedise dithethefatshe dithethefatshe e tlile is a state of emergency kore e ka government ya rona e ka bua taba ena ya ba ya acta as soon as possible gona jale jena ntate ga ko etsa ka bana ba banyenyane ba kaseta ba reka nthona e bitswang crystal meth fele ba etse ebe ba injecta go a le mong ba mo enter ka yona ba e kenya mmeleng wa gae mona e re jale ga e nka effect e motaya fele ba nka the same syringe ba ntsha madi go yena mo ba ikenta le bona gore jale ga ke re madi a gae fele a sana lesethethefatshe fele ba nka madi a na gae ba ikenta ba e bitsa bluetoothing o ko utlwa ona ba etsa dintho tse tshosang ga kaka bana bana ba gola sethethefatshe sena ga o qala o senka gangwe o se la addicted gangwe se kotsi ga kalo ga mmele wa o ka se utlwa ga o sana chance ya go bele ore ae ke tlweletse ne ke utlwa gangwe o tlatlama o fumane thuso ya go tlwelele ntho ena jale bothata bo sethethefatshe sen se bo etsang ko gore bo tlisa batho ba utswang ga ke re jale mmele o batla nthela jale o sa sena tšhelete ya gore jale o lo reka ye nngwe jale ke mona mo re tla fumana ditaba ka

0: idea ka mane ge go thwe a engwana ke no go hlabile motswadi wa hae a motsekisa chalet ya hae a go godi fedile mo fe bank card ha me hana ka bank card mo shangana mo hlabaka tipa mo bola anka ka gete a tsama a lotsuwe dithethefatsi bana ba rekisa masenke ore a o mkhukhunotso le tena pe mona ha ka kamaga ka mo masenke a hayo tshe a thi motho no nka masenke ana motshega ha o le se o lo a rekisa o a reke dithethefatsi sena ha ho a fihla motshega ka tlung ha o sana dijana profene se fela ka pele tv ena ho suthi in tshedi club ka ka mona ho a rekiswa ntho mo lengwe le ngwe mo fela e rekiswang o tla bona hore batho bana ba e rekise ene ke bothata bo boholo goa jale gore bakela ditlolo tsa molao tse phahameng di re bakela dipolagano ka gare go naga goba jale ke mona bo batla go kgothotsa ba re bolaya gore fela ba tla ba tsebe go ba le tšhelete ya gore ba lo satisfy addiction ena ntle le mono ya dithethefatsi taba ya jwala ntate e phahamisitse gagolo ka gare go naga and taba tsena gagologolo e di affecta the teenagers ke taba ya go tsuba dithethefatsi ke taba ya jwala tseo qetelong ya letsatsi di bakang taba ena ya gatelo maikutlo qetelong ya letsatsi ke a leboa ntate
1: mogolo wa ka e ka babatla ditaba ka nnete ke lebodi ka tse lekgetheileng tlhe ka tatsetso ga ona nola modikong wa bašwa tsatsina ka jeno se ka ba utlwile batšha bana ke kopa fela o semogo ka tseba go e kwala gona motlhomong e ga ba lakatsa go buisana le ba
0: okay
1: tsane na ebe ba etsa ba
0: okay ntate a dinomoro tsa ka tsona ke 6342172 ona ke 6342172 ke fumaneha Maseru West Tonakgolo Road house A170 house A170 jwale batho ga batla ditshebeletso tsotlhe kaofela tsa tse ba nang le tlhabollo ke mahala bamamedi ntho ba tlamehang o etsa fela ko go ngodisa ka fela 100 rand ke phetho ngodisa ka 100 rand di-counseling session tsa gago la ka pitikisana le wena kgwedi kapo 3 months 6 months e tlabe ntse e le mahala o fumana professional services o ntse o fumana tshegetso ya gore motlhomo ga yo ge bona gore ae go tlhoka gore felelwa motlhomi ga letsa motlhomi go thusa di-arrangements tsa go tsamayo ya motlhomi mme le ka dinako tse dingwe ba go tlhoka assistance re tsamaya le wena ga motlhomi mo ne gore o dula le wena goba gangata batho ba rata gore hai go tla thunlela a sa bampona motlhomi ke its wa tseba go qala a journey e kang eo ga o bonolo ke tseba ka nna ga e ne ga ke tlameya motlhomi ya ba ke gotla ke 18 so bana bana ba bang beso e tla ga ba re ga ke utlwa ke tshaba ke re tlhoko tshwara ka letso ga re tsamaya so ke tsone e seditse re fana ka tsona go Tshwane Foundation tseo ntate
1: ke lebile mogolo wa ka
0: ke lebile gagolo ntate
1: mamedi wa semasala sotlhe ke a tshepa o ithutiletse gore tsa tsena ka jeno mapi re taba tsena ga tsa bophelo bo botho ba kelello tse go neng go tsametse tsona tsatsing lena la ka jeno mogolwane wa ka manyedi santse la malalalala o se fela hao go fola ditaba tsane tsa hora ya bokae hora ya bohlano ka puo ya Sesotho tsatsing lena la ka jeno tsatsing lena la ka jeno ke ngwana mobe
2: ke ne ke hopola
1: o dile na ho tlaetswe ba
2: ke ne ke hopola taba ile nya bua mona go banana ba Basotho e tlile go bonala tshwaetso ya HIV e nyolohile ka go basetsana ka mona jale ke mametse taba ena gore go yantwa crystal ena go a le mo go nkuwa madi ka sekgenši wa fetisetswane ke re gantle go thwe
1: ntho engwe le nngwe ko wa utlwa ka nnaka wana di-blood group di a fapana
2: homeele
1: go thwe be mismash ditaa

ya bohlano tsama ke sabso tho di taba tsa hora ya bohlano o lebalwa ke ditebo manyedi mo America bo era ja o dumedisa re kala ka tere na se chaba se letswa ho latela methati ene pa etseng a pele se a hamatlo hona hona ho tenyeletsa o fumana tumello sena se boletswe ke ra diphatlalatso setseng sa thibelo le taolo ya dikoduwa DMA mofatsana mahlape kwadi ka mora dikgohola tse ammeng malapa ka ho fapana moo a hlalositseng ha mekgwabo e se dibaka tsa gao ka ha dikwalla metsi a re ke boikarabelo ba bo

hape ho thibela dikoduwa. Lefapha la Pholoso la Sepolesa sa Lesotho le fumane setopo sa ngwanana ya dilemo di leshome letamong la Mohale, eo pelaelo e leng hore o betilwe le ho kgangwa pele a akgelwa ka letamong. Sergeant Tlohelang Tleke o hlalositse hore le ha letamo le tletse ha ba thulana diqholotso tse kalo, a re pelaelo ke hore ka lebaka la mohatsela setopo se sitile o phaphamela ka hodima metsi. Ho sa le jalo, mookamedi wa sepolesa sa ha Mohale Inspector Mokoena Mofolo o re ka morao hore ngwana a kalaho ya nyametse, sejaba se ile sa tswa letsholo ke moo ba ileng ba isa melaelwa sepoleseng a ileng a bolela moo ngwana a leng hona teng. Re betela ka tsere matshilafalo ya tikoloho e ka fenngwa ha baahi ba ka phutha bohlaswa ka nako le hore madifate ho boloka tikoloho e hlwekile. Sena se boletswe ke motjha wa Lesotho Tshepo Nkgabu ya ileng a ba le seabo mmokeng wa matjhaba Yunis Pakistan wa ditaba tsa phetoho ya boemo ba lehodimo, moo a hlalositseng a bohlokwa ba batjha ntweng kgahlanong le phetoho ya boemo ba lehodimo ka ha e ba ama ka kotloloho. O sa le jalo, motjha mokgatlong wa Jam Institute Sebabatso Fokoti o re batjha ba tlameha ho ela hloko le ho hlokomela tikoloho ka ha ditlamorao di ka ama bokamoso ba bona le naha. A re ba lokela ho kenya letsoho mererong ya temo e le ho thibela kgolo ya mobu a ra tse ding. Ditaba tsena tsa hora ya bohlano di fihla pheletsong mona. Taba tse hlahlamang tsena ke tsa Senyesemane ka hora ya botshelela. Ho fihletse ka nako eo haebe e tse o kgotso.

0: batho hle. Kare dumela.
1: Ne ba nna ntshagela se mo hlompeng.
0: Tade.
1: Yaba.
0: Ah ka nnete re ntse re ikela ka mona wa lo ntse ga ka mo.
1: Oh no nge ku khela ntse ku khela ntse ba leva.
0: Ke ne ke o gutla gana ka tsilena la pele na e be di tsama ja ka mo.
1: Ah. O ga bua fela dingo. Ha o di mame tene le ba ba fela. Ah. Ala vida kwa go le mantsa.
0: Mantsa mantsa.
1: A mo le sala ntse ba ntsa. O ka mpa ba ntse mo la tlo. Ya mo la le mali ni 15. Fela a ja o bo le lore. Ha o bola go ne ba tshwere ka dipelo. A je ha ntse ba ntsa ka nnete.
0: Ah, ke taba tse monate ha le jwa le hlenta twa ke taba tse monate. Thank you, thank you, thank you. Ya mo re tsama tsa tsiki nda tompare le ga to re go utlwa gona yena ka mona ka mantsa tsa ma dintse di tsama jwang e ba le jwang lona ba sotho le ikutlwa jwang tsa tsela ka jeno hore be ke tse di emetse re se re le fatwa le di ranta tse le shumele metsi sipile le handle wa holwane le handle ba gatwa ke le go tse nna le ikutlwa bantsa tsela ka jeno tsa tsela pele le lefa di ranta tsena tsengatengatengatengata tsena tsa di dog ke tsa maluti 2231649 plus 2665993 ha re utlongona le hantle lona morao mo hore be se le lefa ka mogono amba ke thabile ke go hle bantse ba lefa basotho impale tabanyana o re tla ke tla re ngwana se go bana nnete go gone bona go tabena ne le kholotso DJ letse wena o pakeng go ka mona ka gagatsela mantsi ba ne tla ga o feta ebe engwe ya tsa ba itiseme go bana feletswe ke mafura ka haratsela ho latela ho phama o hlokomela hore mafura a phame ha bedi pele tabena e ba tshebetsong gore hangata o motlo fumana e eme ka gatsela yena e palamisang baiti ka baka la bothata bo le bomfe a ke gwa bona le go qetela nya tsa tsile ha ka ba lona ya ga ama ha bohloko jwale le bona ne ba ama ho feta
2: ha e teng ra ba khitse ya teng ba ha ba jena ba sotho go
0: Yeah, boy.

0: Atjhe, mamelisa masala sotho ihlebo se ha ba re nke ho hanga jeno ke nana hore ihle ka nna ba. Tabena se ntle ga ntla bona ba tshwara hantle ka paola dikoloi. Ka pa ba tshwara ka thata.
1: Tlwana ka ba tshwara ka thata.
0: Atjhe. Di lapalo ndwa.
1: Mpa re taba ukwana go ngetla.
0: Ra.

0: Edugwench.
1: Yeah, bye.

The hard ones, what it wants. Selena Gomez, mamiro sa masal so chaka bafela misuzunge meraro pele hora ya botsela. Sense re hla ho bile monate ba lona tsa senla ka jono. Tlhoka pa hape na kong etlanga. Ba ma media ba bo monate ba manana a tlang ho latela. Sense ke re hla mo bang khile go hata to gompepe. E khopjwa ele motho mane re ne le matso. Madinga mo kana Jesu pa mo bang se betse ha monate thoriso. Iswe ho ya matla o hle etswe ya molokela ga tsena. Ke tswa le mo re ke ne le teng go pula bo rena makau teng. Etse wa rona mosebetsi o ruentse tsa tsena ka tsone ho polana no lena o ne re hlopisa letso ba le hamana ke mhlopise mo hore zonke bonge ke ta ke love ke ratola bosiu a tsama hamana te le sekepe sa la ratoba re ke Titanic love promise me ba tsorisa ne jalo he a le mhlopise wa rona wa mino e leng sepala me isa di pere kha tla bona hape o sane mo gato wa ka re rata bye.

0: tshwarelwang.
1: Mme ke dumelana le yena gape mona magareng babui ba na le ditatlhego. Yes, ba na le ditatlhego. Ke dinokwa le ba bangwe ba bona, ke batho ba re senyetsa moetlo ona ba bangwe ba bona, ke batho ba tala ba bangwe ba bona, ke batho ba sena le mekgwa e metle setšhabeng. Ba bangwe ba bona ehlile go tswalo tlolo ya molao e gaketse ke ngata. Molao ga o fete ka pelenyana wa bone dibatho le ka go bona go ditaba tseno tsa bona dialoga. Le a sebeditseng gantle batho ba nnaa tshwaditse a tsia legao e le babolemo a ona a tsia legao ya ga matshe ya tsana kapo ya mang fela o ananela tshebetso ya gae.
2: Ditaba tsa bona ke di mametse ga monate yo ba le nna ka nnete nako e ne ke bolola o ne se konoto konoto ba e sebentise ke ne ke ye boagadi ja ga padi a makoea na ba ke goretse go makomitia a sheba motho sefatlheo ke a go fetela ke ene ya gona mosue gantle yena o kgetwa mosue a uwa na mosue o tsenga tsana motsi wa matekwane ka pela a setšhaba bana ba itlhoka mona o eme ka pela bana o tsiwa zolo ga die kaya matekwane batswadi ba mosebeletsi ga bana ba se ba re tlolae more tlo ntlo ba e kokue ke mang kae.
1: Ela ba tsa go pita dina e di se o ba ke tsoba ba ga tsa go pita ke botse a tele ya bobeki o de la go putso ba ba tla tsetsa mo tsereke le o so so tlo go go tla e kitsa ba go ba e kele tsa mo tsereke fela o sa e ke tsimo putso wa ke a bua go bua o ba di bula ela a o khatha se molana o tsipa na go putso o fele ke mo e kele tsa

batlang hore tle re bue ka teng, re hlokometse hle hape ka rona le batswadi bao ditaba tsena ehle ba di tseba hantle ntle ba sheba fela hore na monna eo a mathang le ngwane wa ka ke monna a nang le tjhelete wa itjhebela pele. Ke bua tjena ntate, re na le ditaba tseo re di tlileng ho tsona tseo motho a tla ba a latela motho eno monna ha a fitlha ho yena. Ba pele fela a fitlhang mmetsi ana tlo fitlha mona.

0: rata batho ba se ba di hwele o tla bona mmala wa ka o sile ba zambe ke motho a tsebang gore ke tata mogana kwe telele nka o shagelela ne nne nkebe ke gome batho wena go ira ntate nna ntse gona ngweneng o etsa batho ba bae zambe maponesa a sa tseba go jela party ka batho ba dikgwele ke setlhotlholwana sa motho o tweng le go thoti ke kere ke moga masukusana mogatlhane ke kere ke tola a sabane oa setuta koa ntwa ka mangwele lekena la gane kwa bakwena tshwara thebetie wa ga sena ka bona fatseno le lae nnamba te mogolo o ilwanetse lehae
1: letshwao le legolo leo ka nneteng ke tse ka sebedisa sefate sa motlholo fela fela sefate se teng se ditswang lelotshwane mo se teng le ga fa fitlha ona letso la o tla fumola gore ga se soka se itsitseng yalo ke sentse se thoti mokgwa tsona se lokela go thasa lebo se ga ba go tshwasa o bone se bometse thabo selebo se ya tshwana go na le setlamatlama se e melang fa se mola se e bitswang morakela tlamatlama se e gagang ditlamatlama tse dingwe ke ne ke le moo lothabeng golo ya komošiameng ya mošhwešho ya pele maobane a na a matsho ke o sheba gore na ga batho ba ntse ba re thato e tshwasitse morakela o kae ka fumola gore sentse se those se thuturen jwale kere mogo ka re le ona o ntse o le mopu

0: mi ki pou bel la dani, yon a apet moun ama aren, babou li banali ditansel. Yes, banali ditansel. Ki di nou wane baba mbabona, ki bat bare sinye ta mwen kou wane baba mbabona, ki bat bat ala baba mbabona, ki bat bat nale me kwaye me kresi kari yon. Baba mbabona, ki sile ou to anou, kou mwen yon mwen la ou ki hakim di, ki mwen ata. Mwen la ou a ou fete ka pili nyana, wawou li bat ou le ka mwen bona ou, ki tara zey me babona, ki anou. Le apere di pen nan kwa tu anna ki sou kya ou kya na khaw. Ile va wuli mbo a ona ki a ou khaw ya gana te atana. Ka po a man fela ko ana me la tiri tu a hai.
1: A ki kaba ta bora ki di mame te hamon na ti yo. Wa li nda ka ne te. Na kwele ki bon la unu si kumi. Unu te a 72 kine ki e kwa a li da ka fazi a ma kutema. Na ba ki kume si kuma kumi ti ya. A sheba motho se pasheo ya o ketela kine o bona o shwe hante yena o khetwa mo shwe a rua na mo shwe o dinga sa na mo tswa matekwane ka pila se tshaba ga bana ba ithoka mona o uime ka pila bana o tshwa zolo ha di ka ya matekwane ba tsari ba mo shebeledi ha bana ba se ba re tlhola e mo re tlo o tlo ba e ku ke mangai.
2: Na mo putso fere ke mo ekeletsang

0: batlang ho re tle re bue tate, re hloka ho se hlape ka bona le batswadi ba rona ditaba tse.
1: Mamelo ya selema sa Lesotho ke dibedi sa le hana ho amohela letsatsing la kajeno, re letsatsing la leshome le motsomong. Kgwedi ke ya bohlano, selemo ke dikitsepedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Ga ke lanna naola o tlo atela go ya metšhatšhane ga le metsotsong e dulang jalo go ya leshome le metso mme ka mora hora ya botshelela. Go tlo atela go ya metšhatšhane setšhaba pele go tsotlhe lenanao le tlhophisetswang kgaso selemong sa Lesotho lefapheng la ditaba le ditaba tsa mogaogao le na lenanao le fa ditaba go tlaa makalele mafapheng a mmuso mekgatlong e ikemetseng metseng le metsaneng ya Lesotho. Bohlahisi ba lakajeno lenanao mmogo le botlhophisi ba lona ebile ba mekophotledi o tlolebelwa moeng ke Thabo Sisa ka metšhineng re tlo sebetsa jalo le Mahlomola Togonko. Mamedi dulela gona go utlwa gona kgetsi ya tele yo tshwaretse dife thapameng ya kajeno mme ka ntle le tsenyo ya nako re tle re wele kgabong ya ditaba tsa rona mo re tlotla re buisana jalo le sepolesa sa Lesotho ka lefapha la thibelo ya ditlolo tsa molao mabapi le mmoka wo o seneng se o tshwere motseng wane wa dithabaneng kwano Masego mafelong ana a sa tswa feta a beke. Sena se tla ka mora gore sepolesa se utlwe go ena le ditlolo tsa molao tse utlwagalang di le sebakeng se jalo mme mmoka yone jalo ka ke se ditshulo se bile mafelong a sa tswa feta a beke e leng ka la robong kgweding yona ena e godimo. Ge tlo tla re buisana jalo le mookamedi lefapheng la thibelo ya ditlolo tsa molao ntlogolo ya sepolesa sa Lesotho kwano Masego yena ke superintendent Thoma Sephaphathi yo re sentse re na le yena ka kwano ka matlong a kgaso. Ntate Sephaphathi re selemo sa Lesotho le nana okela go tlo atele go ya metšhatšhane ke o dumedise le o amogele tabeng tsa gona ka sheno.
2: Kgotso ntate Sisa ke a leboa ntate tle ka wena ke dumedise bamamedi ba selemo sa Lesotho gotlhe bo mmametseng ba le gona teng ka ntle le ka gare go naga ena ya rona ya Lesotho.
1: Ke a leboa ntate. Taba ke ena eo re lakatsang gore re tletle re arolelana le momamedi mmogo le lwena le wena ntate tshebetso kapa mmoka ona woo le lesepolesa le bileng le ona mane dithabaneng ka mafelong ana a sa tswa feta a beke ntate gantle le ne le ke eng e ileng ya lekgolo tsa gore mmoka o qetelele o le bone mmoka o go na le tlhokalo ya gore le tshware mmoka o jalo.
2: Ke a leboa ntate Sisa le wena mamedi wa selema sa Lesotho. Ke rata go ntate ke mpe ke supetle gore ditlaleo tsotlhe tsa ditlolo tsa molao tse e tsalang ka ga gona ga ena ya Lesotho ga ba reng di fitlha ofising ya mookamedi wa sepolesa sa Lesotho mme di ka

qetelle tse eno ha di fihle fela e be ke ine e le hore be o no tla le wa be ke phetho ha di se di le teng ya le bo ka me ba sepolesa sa le sotho bo nka ditaba tsena bele bo di shebe bo di seka seke ya bo shebe go na e be ditaba di tsamaya jwa mme mo bona la nka ka ga bele go hlokahala hore ho nkuwe kgato e matla haholo e le karolo ya bokena dipakeng intervention ditaba tseno tse tsalang jalo na e be e ba ya mofuta ofe ka lebaka le nantate go na le e se le nako e telele jalo go bonagala ka ga gonaga ka mona tlolo ena ya molao ya tlhekefetso ka motabo peto ke o itlhe ke e beya ka tsela e jwa e jalo e ka setana le taba tsena tsa ditlhekefetso tsa ka malapeng le tsena tsa bong di bonagala di sa emoriting go bonagala sepolesa se ntse se ya megatlo e ikemetseng kao fela le botlhe ba na le ko ba bogadi go bua godimo le tlase go sebetswa ka maatla a magolo go leka go thiba ditaba tsena empa bele di bonagala nako le nako di ntse di ya godimo di phahama mme go lehule ga ba ga qetelela go etsa gore bookamedi wa sepolesa taba ena boenkele godimo ntate boenke ka maatla a magolo botlhe boenkele godimo gagolo tabae ka lebaka leno o tla gopola nakong tsa go feta go ile a ba le nako ebileng mookamedi ka go sebele sa gae a ile a ba etsa mmoka wa boga ditaba e le mo taba ena a neng a tshwela ka mathe ditaba tsena tsa ditlhekefetso taba tsena tsa dipeto tsa bomme le bana maqheku jalo e le bo ntate ba teng ba betwang ntate mme ka tsela empe gagolo ya ditaba tseno itse ga re lemoga gore ach mona jale ebile ga re se re etsa boithuto ba ditlalao tsena tse ntseng di etsagala ka go fela re etsa diphuputso ka gare go tsona re fumana gore ka nnete ditaba tsena bogolo ba tsona di etswa ke bontate mme a ba jale re a gopola jale rona re le ba lefapha la thibelo le twantsho ya ditlolo tsa molao rona a na mesebetsi ya rona ka gare go yona e tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng mme ke a gola ga o ntumelelang tate le momamedi tle di ntumelele ke tla beya fela ke tla tsamaya ke tswa ka tswaka dipuo mo na le maane molemong wa gore tle ke tsebe go tsamaya ka pelenyana re na le maano a gore a sebedisang kore a bitswa di-strategy mokgweng ona ditabeng tsena tsa thibelo ya ditlolo tsa molao re na le ditaba tsena tse primary e le mo rereng le wena lape mane ntate seisa ga o kena ka tlong wa notlela ke re wa ikwalela o laeta mabone gore o fokotse menyetla ya go tlodisa molao se ka re ga e ba gona le ntho e ntseng e setsesetse ka lebaleng mono be ba ka e thonaka ga ba bona kganya ba tla etsa bang ba baleya o jetsa ba aisane ga o tsamaya gore ke sa ile ka nkane o tlhakatlhaka thepa e bang e setse ga o tsamaya motlhomo o diphatlho wa bona gore ke seile dieta tsa ka tsa boleng ga o ka ditloela fela bašhanyana bana ba tlatla ba etse bang ba dinka ba o di rekisa ba ditsube jale ke yona mokgwa o nonongwe ke buang ka ona re na le ano goreng ke secondary mo beleleng sepolesa ka bosona mo se etsa mesebetsi o tla re bona re ntse re tsamaya strateng monana ne neng e tla be le dithibelela neng e tla be le matsholo ge a etsa ka tsela e fapakaneng empa bele o na le karolo ya borago e bitswang tertiary e ntse le strategy se re sebedisang e le mokgwa wa borago o jale go sebedisang go etsa bang go thibela ditlolo tsa molao ke mo bele re sebetsang e le rona re le sepolesa re sebetsa le setšhaba maana ke re ke itse e le wena maana mo kereng e le wena motho o mongwe le mongwe ka go naga ka mona go naga mongwe ka e le lehokela e le gore jale mona ke moo re sebetsang re le sepolesa le mahokela re tswakile primary le secondary yona motlhomong le go tloa qalong ga o qala ga motlhomong ka le bo chapter 16 kwana o tla theoa o tla bo tswa bo chapter 19 fela go na le mo go buang ka taba ya moo motho ya kgobang a ntse ya hahand kapa ya bopang dipitsa bele re ga ntse a etsa o bona ga kgwa pitsa ena e senyeela matsong a ga ena aa o nka lona letsopa lona leno lona leo o le kgoba gape-gape ga a batle letsopa le letšha le re ga le moa ditaba tseno gore okay ke gore le rona fe go sekebe ra lakatsa gore go fediswe setšhaba sena sa basotho empa sona setšhaba sona seng sa basotho re sebedise sona sona setšhaba seng sa bontate se etsang ditaba tse re sebedise bona jale go tla dula fatshe ge tlo tla re kopanyang maboko gore na e ka ba tlhoba boroko ena e dipeto tlhoba boroko ena e ditlhekefetso tse teng tsa bong le ka malapeng ka manna e be e ka fedisiwa jwang ka go he ke ka gona re ileng ra dula fatshe ra etsa memo ra mema bontate ka gare go toropo ena rona ya masego mme ntate le momamedi re ile ra mema marena ra mema setšhaba sa bontate ra mema boemedi ba mahokela
me a ka ba ga sia ka morao mofuta o teng o go ratang wa batho ka rona ka mona e leng ba batho ba bolotseng le bona ka mogotswana re ile ga ba mema joale ele ha re re Mr. Beman mo direng ke ba tshaba ka me sa motse ba a hi motse mo

0: le tle re sa gethe nku ka pere re tle re ma ba a hi ka me gahlelo yohle ya bona jwale re tlolang fatshe jwale re ke re pogeme fetla mme ke gola ntwe ile nya etsa hala ile ba hore ge ke re qale pele ka ho bua le bona ge dumellana re hopotsana gore na ana ha re bua ka taba ya thibelo le twantsho ya ditlolo tsa molao na re bua ka eng na me ha re tloa mono ya ba re bua re kena ka botebo bo boholo ditabeng tsena tsa tsa sexual offenses e leng tsena tsa dipeto ka botsona kaofela mme tsona re ile ra bua ka botebo bo boholo ga ba ra bua hape le ka ditaba tsena tsa boikarabelo ba bo ntate monna gona ana nna ke le monna ke le ntate na boikarabelo ba ka ke bofeng ka go lelapa boikarabelo ba ka ke bofeng ka go homotse boikarabelo ba ka ke bofeng setšhabeng ka kakagaetso ba ntaba tsenana re di qala kae ka lapeng ebe jale di tsamaya jalo fela ka legala kapa legalana garetsa kapa garetsana dintse dipotoloa jalo e qala lapeng e ye boaisaneng e kekele motse e kena tikologong e be ya seterekeng kao fela e kena setšhabeng kao fela jale re ne re batla gore tle re bue ka maatla a magolo gore na ana boikarabelo ba bontate boikarabelo ba banna ke bofeng mme re qeteletse ka go bua ka tsona taba tsena he tsa ditlhekefetso e ka ba tsona tsena tsa bong e ka ba ditaba tsa ditlhekefetso ka malapeng jale ka morago go mono he ntate mokgatlholo o ileng wa tlhatlhama wa ditaba tsa rona ile a ba gore jale re se re buile ka ditaba tsena mme re botsane dipotso ra utlwisisana jale re yang pele jang ha e le mona re dumelelane gore
1: le pele re ya pele ntate gona pele hua jwang
0: ee ntate
1: maikutlo a hlaile ntate ba reng ba re kgolotswa ga di ye ya ditaba tse e go kae
0: ntate sisa ditaba di teng le ntle le maikutlo fela ehlile maikutlo ona a bile teng mme go bile le diphuputso tse re nang le tsone di boetse di re file di simolotse go na ditaba tsena go etsala jwang ntate bothata boteng bo boholo setšhaba sa rona se ya kula ka ditlhogong empa sokodiswa ke motho a e teng eo ba e sebedisang go bona taba tsena tsa tai ditaba tsa dithethefatshe ke tse dintsi tsa ditaba tseo e leng sesosa se segologologologolo sa ditaba tsena tsa dipeto tsenana ditlhekefetso tsena ka mokgwa o di leng ka teng ka mokgwa o bang di ka tlhaloswa ka teng mabaka a mangwe a ka nna ba teng empa ga se gangata gagolo e ka bang jwa le ka nako ngwe motho o na tshaba motho ga e tsalang a ineya ena aa taba tse kgologolo ke tsone tseng tse o bonang gore e tlhile tshusometso ya tai dibakeng tsena tse o romelelwang go tsona ha ba tloa mono fela e ka ba ona ka makoloing ka mona fela batho ba sentse ba betelwa gona ka teng e ka ba ona ka ntle fela ona mono meagong yona eno ya dikgwebo tseno tsa mofuta ono tshwantse go etswa ntho tse mpe gona mono ba etsa ntho tse mpe gona mono
1: o ka tswela pele ntate gore na jale boemong bona go bua pele jwang
0: ke a leboa ntate jale ka morago gore ditaba tsena re ile ra di kgobotla ka matla a magolo bo ntate ba neng ba le teng mono ntate ba itlamme ba itlamme gore ba ka lakatsa go bona ya pele molao ka bona o kena tshebetsong ka matla a magolo ebile e nngwe ya ditaba tsa pele tse bang ka nete re rata go bona molao o kengwa tshebetsong gagolo mo e bang ditlolo tsa molao tse jalo di se di le teng ba e ntseng taba tseno go bona le dikatlholo di bonala di sebetsa ka matla a magolo mme magotla a sebetsa ka ditsela tse potlakileng gagolo mme o na o se rona re le sepolesa gore re fuputse dinyewe ka tsela e potlakileng empa e nngwe ya ditaba tse kgolo tseo ba di buileng gagolo gape ba itse ka nete go bonagala batswadi ka bo bona ka dinako tse dingwe ba sanke boikarabelelo bo phethegileng tabeng ya godiso ya bana tabeng ya kgalemo ya bana tabeng ya go otla bana mme ba ipileditse ka maatla a magolo he bo ntate ba neng ba le teng mono ka nete kgothaletso e kgolo ko gore wee ga re yeng ro o buang le baaisane ro o buang le setšhaba metseng mane ro o buang ro o etsang dipitso ntate gore re ke re bueng ka maatla a magolo gore boikarabelelo ba batswadi le taba ya ditokelo mme o tla utlwa rula gwa tuma taba ya ditokelo mona ya batho gore ba le tlhaloso e mpe ka mokgwa makatsang ya taba e na ditokelo tsa mantlha tsa botho yaka e ka re ditokelo di tlisitse taba ya gore bana ba itaole athe ee ditokelo ga di agagelwa gore bana ba itaole ditokelo di egeretso fela gore di etse gore motho e le mong a tshware gantle ka gona ga mme a phele gantle mme mo e bang tokelo ya motho ene e felela teng ga e ka ya fetela ka o yane mong e le gore o sa re pitlhile tokelo e nngwe yae e le gore e naya ga e setlame

0: ma o etsa bang e se tlameha go jale molao kene o nke kgato mono mme ba boetse ba bua ka matla magolo o ho le mahokela marena ka bona le ona ba ke ba o nka mosebetsi o thata-thata wa o bona gore ka go motse ka mono ba nka boikarabelelo ditaba tsena di seke tsa etsaga o tla gopola ga ke bua ka mahokela ntate se isa gore ke itse mahokela ha se fela bo ntate le bombe bangwe ba dikomiti ko wena o le ntate se isa ke nna ke le ntate spa party ke mo aisano wa ka ke mang ka o fela botlhe re mahokela mme gona ga goreng go gutlela mane tabeng ya gore ka malapeng ka mane batswadi ba etsa ba ba o tshwara ka thata o bona go ba kgalema e le gore re qala ka malapeng e ntse gotlisetsa mane mo ke itseng taba tsela di sebetsa belo kana ka legala garetsa kapa legalana garetsana ka o wele re gotlisetsa ka malapeng re qala ka teng re a lokisa re a tloa re kena ba aisaneng re kekela ka gara metse jalo nto ne ntse kekela ka yona tsela eno e jalo mme jale ehlile ba bontshitse ka matla magolo go oho go bonagale mahokela le marena a rona e ka setana le setšhaba ka kakaretso re tshwaraneng ga mmogo go bona go taba ena etse ba e ya moriting e ntate dibaka di etsa tlhaloswa tseo go bonagalang ka nete mathata a le magolo gagolo go bonagala batho ba betelwa ka teng diphoofolo tsa batho di tlhabelwa ka teng le eng ka go fela ba bang masea a latlhelwa ka mono a seng a tlhokaetse ka mang a ntse a phela kore e ba botlafutswela fela empa tse dintsi ya ditaba tseo ba ileng ba bua ka tsona ga gore tlhile ke yona taba ena ya botawa ntate jolo ka ne se kile ka e bontsha gore tlhile taba ena ya botawa e bonagala e le ka setlhogong e bonagala e le taba e ka e ka re jele re se re le setšhaba seo go hang e ka nkare ga se sa laoleya ga o go ruwe monateng ke jwala ga o go huwe lefung utlwa so to after tears ke jwala ga otho go entswe mosebetsi ke jwala ga otho entswe jwala nako ena kao fela mme taba ena o bona batho e ka re ga ba utlwisise gore ba lokela gore ga ba banwa ba nwe go fitlhela moedi o itseng fetisa moedi o sa le ka nkane ga tloa mono kelelo e se e ba sethoto ga e kala e ba sethoto fela diqeto ga e sa ba tsentle mme ntsemetse e phetile le taba yona yane gape-gape ya dithetefatsi ntate ka mokgwa o taba tlileng ka teng ditlhalose ileng ka teng
1: eana ke e re wang ntate ga re tle ntlheng yana ye nngwe e o e thetsitseng o lokodisitse ditlhekefetso tsena kapa dikgoloso tsena tse bonagetseng di tlaelela tseo le reng le ne le tlhile le batla go ya di bua le setšhaba mme ga ra tsona o buile ka gore bontate go bonala le bona ba betwa a bo ke ne ntlheng yena ntate o ke o e kakise gore na ye yona e etsagala boemong bofe e etsagala ka tshobotsi efe empa pele o kena go yona e re re tle ke re potapotele ganyane re rekise re tla gotla re se re tlotla re o kena ntlheng yena re tlabise reng ka mo mamedi
0: ke le botate
2: tlhokomediso go bamamedi ba sealemoya re le sealemoya sa Lesotho re tlhokomedisa bamamedi gore re ikamme go tlhompha melawana ya kgaso le dipegelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso tse dingwe tsa dipegelo tsena ke tse e latelang go gasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete go gasa mananeo a ditaba a sankeng letlhakore go fana ka matlhakore ka o fela ditabeng tsa botlhokwa go tlhokomela gore mang kapa mang ga go boswe le go sengwa le bitswa mananeong a rona go gasa mananeo a sa kgothaletseng kapa go tlhotlheletsa merusu le go tshireletsa bana go gasa mananeo ka puo e e tlhwekileng e e sa tlhotlhontsheng ditsebe ga e ba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipegelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena mo re sa fitlheleng tharololo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso go lekgotlana la ditharololo la ditaba tsa kgaso broadcasting disputes resolution panel ofisi ya lekgotlana lena e fumaneha Lesotho communications authority 30 princess margaret road old europa maseru kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka go sebedisa methati e latelang ngolla kapa go ikopanya le mongwedi wa lekgotla la tharololo ya dikabang tsa kgaso Lesotho communications authority 30 princess margaret road Old Europa Maseru kapa holetsa nomorong ya mahala ya 101

0: kapa ho romela WhatsApp kwa nomoro ya 62002021 kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
1: Re khutla ga le betso tsone ya dilang tsa lohema shume a mabega metse supileng re le bile ho genyane ya bosupa o ka kena nthenyane ya peto ya banna ho rena ye tsa hala jwang ke maemong a fe e ya da
2: o a nda wa ya hlakisa ho rena ke maemong a fe ya ho bona ye tsa hala jwang a le watse ba taba tsena tsa dipeto e hlenta te huwa nete di phuputso di ya bontsha go bontate ba betwa empa hoteng e le hore ho latela mofuta wa setšhaba sa rona ge le basotho ka mogore ha uweng ka teng taba ena ke sekgobo ha se hangata kore ebile ha se ha bobebe e tlalewang kgola ha ka re mo ba le ntemp bonda de ba be we ba le ha mmoho be le ba ikwaletse ba le ba lokela go ba bua mathata ba e ba ba ka e bua fela ho soka ho thata ho lokile he ha re eng re lo tlale ya taba ena he spolisi e ba bothata bo tshabea go e ba bona bo haisale ho re ba qeteletse ba hlalositse ditaba tseno go bana wele e le taba tse ditlho fela wele le teng go a bonagala go atla go bana taba tsona ntse di tlaelela le ga go le jalo le ga ba ntse ba le ditlhong ga ka lo go bua go bana wele nyewa ke ebile e ba nyewe ka bopaki bile ba le ditlhong gore wele ba qeteletse ba supile le gore na banna e ba senka kare ke bitue ke motho a je kapa ke motho a itseng e le motho a ntate e le yena motho yo tumelo ya rona le tsela eo re leng ka yona re le setšhaba kapa tumelo tsela e re dumelang ka yona re le setšhaba re dumela go aa motho ona e ka ba yena e a ka betang e seng a betwe jale ebe e qetelela e le ditaba tse sa tlalewe fela he diphuputso tsona ka nnete diteng di a bontsha go etlhile ba ba le mathata a tshabeyang bontate ba bangwe e ka ba bontate ba phetseng hantle dikelelelong kapa ka nako nngwe e le bana ba sa phelang hantle dikelelelong jale ebile bana ba sa phelang hantle dikelelelong bona e ba di sone o feta gobane ha shwalane e tshwara ba itlhatswetlhatswetsa bona bomme banana ba ba potetsa ba ba sebedise ga ba qeta ba gutla mono ba iphapa ele motho a ne ka kelelo ya ga ena maatla a kopana le yena ga a ka mogopola santse mpepe mona kore e ba mathata a tshabeyang ele batho ba maketse gone motho o ne o ntsa ele o sa iphapantse a kere ga a batle go tsebego o ntse a etsa ba a sebedisa motho yane ne nneng ga a potela motho wa batho a kere batho ba sebedile ba na le mathata ao hae ma a ntshantsha metsi mono ga a kgethe sebaka jale ntse ba ba sheba ba ba kgotsa mono ka mokgwa ba leng gantle ka teng jale e be ba ditaba tseno qetelo ya tsatsi be ba sebedisa gampe ke yona tsela eo e etsagalang ka yona ntate seisa taba tseo
1: ke leboa ntate mabedi ga o mema nomoro ya mogala ke +26659933 mmogo le 2231649 e ba le gona a kgala wa gao molangwana o ka botsa kapa gona go tshwaela fela ditabeng tsa letsatsi la kajeno re ntse re buisana jalo le ntate sepapato go tswa mamedi
3: ntate sisa
1: keng gore matanki
3: atongaskake
1: go tswang gore matanki
3: fela ntate o ke ntate sepapati
1: ntate sepapati
3: o sepapati o ntate le le mapolisa le tla siwa legapo la puleng le kekebelela a etsamagapo a re ka sebedisa le tla sebetsa ga le batho ba fitlhea ka gaong ka mane ka ebaile ntho tseo batho ba lokolole lona le sebeditse ka thata ka mone jale a gompolelelegentate gona le tlo qetelela le entse jang goba batho ba ile ba lelegalela le dinaka le dinese dipetlhele ka batho ba tsang ka dikotsi tsa go tawa letsa dikoloi jalojalo ya ba beng ba jwala ba lela ba re bona ba fa batho mosebetsi ba batho ba bangata jale ga o ka turiswa a jwala go tlodikgwebo tsa bona re ga le mona lona le batlela basotho bophelo bogakgwebo ba bojala bona batla tšhelete ba sena taba gona bophelo bo senyeaa le tlo qetelela le entse jang ga molaona ka

0: bona o sa tisi o etse seo setšhaba se se ngata se llang ka sona go o ele bojala go ke bofedise ka gara kapo go beele melao e ataolo gore motho yo a tlhokama mofuta ya sekolang ga o tshwanetse o ya jwaleng a fumele a tlhoka wa kena ntlong ya jwala fela ona ke na go ya le motho ya o tlala tshwaga 20 rand fela o opoya jwaleng mao o ile go fumela bojala a tseba ona ga tetaaentse etsa ntho tseng fela lona le fuma
1: e hlakileng gone matanke ga leboa ha re nke wa bobedi re tlanka ba ba gago motlhomong ba pele go tswa mametso ntatenete
2: kere ntate mane mo are m batho ba itse re sa sedia go fitlha ke nnete tsala eno gore ke e netefaletse ntate mo ke haileng o tsamaya metsotso e 30 o sa mathe o tsamaya hantle fela o sa tsamaye ka pele o ditlile seponesa a tseba gore ke opola ge se ditsa ka 10 o'clock goseng sa fitlha ka 4 o'clock mantsibuela e ne le gabula ba ne ba boitiente ba rena ga go etsa qepe ya one mme ga utlwa melelena ya qepe ya bone ba re ebe re bolaile mothono se ba itlo phutha fela ba ne ba gala etsa qepelese re tlo phutha fela jale ke re taba ena e nenta ka tsebile ya le kere le ntate ke ne a jala nnata gabo ke ntate a dileng banna go otlhe fala mafuru fala re mametse mono ga ntse e tsamaya thiriso mono fala bo ntate baka kannete ya modimo ke naga ena ya lesoto fela kannete ke a tia ke a sapana ke naga ena ya lesoto fela mo jala bo tsamayang otlhe garamotseng a mo tlhole ho se ka re a bo rube e ntse ho ho bona ba sa nna ba a je ke ba feta ke ba mo khotlane ka ba ho le ntate ba ga tsa le kopa ke tsa kopa ho lo le ke ke la bua le tsena la tsone sa hore ke a itse molao ka parlamenteng hore ke a ba fenne arabara jalo ka dinaga tsotlhe tsa lefatshe jala bofelele ka harabara go sebe ga tswa kgotho ka harabara mono gobane jala e ntho e tsetsang e nnelela mo e rekisetsang fela ke tlhoke ke pu e sedumele e tsetse e tseng jale ebe le ka reng moo ba ka golang jate sesa o a tseba jale ba lo ke nna tsena metlhano gore le ikokobetse le kope letena la seponesa e ka gotlwa ge ke felela ona monake ba kantse ntse le dietse pedi tsena tse ke di
1: ga metsotsong e dilongwe le go e lesomele metso e gobong re lebile o renyane ya bosupa ga re wela genke e mong gape ya katlhagang 2231 6429 le plus 2665993 re tlanka ba ba gago mo kgatlhelong ona re tlabese re fa ntate sepa party gore a kene ditabeng tsa bona re tla boela re gokagana le ba bangwe gape re bulela bogatlhelo mongwe gape ka moga gore a kene tsego tsena tse e seng di tlaile plus 2665993 le 2231 6429 ke tsona tse ka gokaganyang le rona.

0: ke tsona tseo ka bobedi tse ka ho hokahanyang le rona e re go kgona o ka reng ka ditaba tsena ha re ntse re mo emetse jwalo ntate Sepapati a go hlokene ho ngoma tanki a ke no teng e re go kgona o reng go tswa mamedi
1: go tswa le ke mo hlo ntse ka ga tsa ha wa ta ke pa ha re le wa ntate
0: ya ntate
1: a me tya ona re mo metse nya na ditaba tsa mona ka ho
0: ntate
1: e nngwe ke tla la ngwe sepolesa be se thusa ka ona se nga tlo se fapatse ampa thusa le ba se se mole ya go ba ke se sa dingwe ha ning hona le go kana go mo sepolesa o fumana ho ha se ba tla nye ba hantle ka la go motho mo a tsona le motho mo a ke la to go tsa go a se mo ga 36 tsa di tsamba tsona ba tswa spitla go mo sepolesa a mabote ena a ke tseletso e siyo fela go ka motho ine ba kana go ngwe ha se ba tlisi swang ka go tshwa ka ba sa tshwa ke ne ke tsaka ke kana go ngwe le go tsona tse tsa kgetsefetse ka ne ke ska le se ka mo tlhare we e mo so diela we ma ba o re le se go le ka go ba tlisi se ta ba pe ke ka go le ngwe go kana go ngwe ye tsa mo ditlo tsa mola e ke le lady di nka se ba ka ba kana go ngwe motho mo ke tlile ke re ha go tla mono ka netla sa to go di tshe ke le tlo tla inkela go mora matso ho ke a pele e nne ke a hola ka keo ke re ni se re ba tle go bela ba re thusa ho yona gape ke a hola le sentse le tla tle tso ho yona ya mo mame ke a tle mpile ho ke a ho le ka ho potlakisha ho ena ha motho a lla a mpa thusa go bana ke bela la go kana go nngwe motho ha di ya ho thusa go ba le ntho nngwe eo ka ho yena e ntseng e etsahala ka nako nngwe e ja motho maikutlo kapa le pelong ka nako nngwe motho o qetelela a ba pele o kgobedi a ba ukogashe eo jo tsenang ka mpa ka tronkela motho enwa gobane jale sepolesa le ga re tlalega ka nako nngwe ga re fumane thuso ka gona ebile ke lesase
0: I'm going to go to the house. Ha re jana ho tsena tsa seng di hlaile tate.
2: Ke ya le bona tate. Tate sis. Ke mpe ka le ka taba ya khono matang. E ya ntate, khono matang ke ke khola taba ya bail. Ke mo taba tse ileng tsa bua ka mane. Me ka le hlonono ya ba bua ke ba bang ba batho ba reng he. Ke batho ba tswang ba ile ba batronka lo tronka kana go mba bamba ba tshware na tse ba bile ihle ke me le mo tseka ba tshelela ka ofela ke me tsenyewe ke ne ke sena jelta o patala be ile fela ba le ya ba mohlata batsa ka dibuane wa fumantsala hore e bile ho hanke le le qusitswe le ka phoso ile yena ntate ma ntate matsa ile a bua ka yona ne ke a gola ke taba e hlahang ka go molao e le tukelo ke a gola tshe bana le matla hore he ba ka tseba go ba fetole hore e ho sheba hale dipehelo tsa yona e ba tse ka etsang go disketsa hwa se tshaba ba batla nne ba etse jwalo empa ke mpe ke tla taba yena ya nang a bua ka yona ya taba tsena tsa e bona halam batho ba tswile tseleng haholo haholo bana ke a gola taba bohlokwa ke thuto ditabeng tsena tsa haholo tsena tsa tshebediso ya jwala e mpe bonala e le mpe ka nnete mme thuto ena ke tla pheta taba ena o fihlelela e utlwaetse ntate Sisa ya hore thuto ya pele e tswa ka lapeng thuto ya pele ya mantlha e tswa ka lapeng mme a re le batswadi re lokela hore bohle re nkeng kgato ho bona hore re a kgalema re a nena re a nyatsa ka nnete yohle e teng empa ebile re sa etse hore re mohlomong re senye bana dipelo fela re sebetsa ka matla ohle ya teng o bona hore ge re ba kgalema ka matla go taba tsena tsa majwala le eng kao fela e ne ditaba tseo ho hanghang ba tsamaellang thoko le tsona mme ha fela taba ena go ka bonala motho e mong le

0: a enketse hlohong a e sebetsa ka thata go bona go a etsagale ka nnete e tla bata pale ya maobane ga nka ka kgalema ba ka bana wa thiba ba gago moaisane a thiba ba gae moaisane a thiba ba gae jalo bana bano ga ba ka ba re utlwa ba thibega a ke go a bona go taba tse di ke betsa tlotse di ya pele di kekela mme ke a gola ke yona taba eno ne kere ke tla nne ke bua ka yona gangata ge mpe re fetela go ntate nnete mo ha re nkitse sepolesa se di ya o fitlha ke a imamela ntate sisa ga ke bua e ka nnete ke a imamela ke gopola e ka ena ka nnete ga ntate ka nna ba ga e utlwa gantle mogolo wa ka ga e utlwa gantle gobane taba tse re buileng ka tsona ebile taba tsa gore na re lo sebetsang jwang go bona gore ka kopanelo re le sepolesa re le setšhaba taba ena tlamaya tlhaa ke tate sisa re le sepolesa re le setšhaba ka kopanelo re lo sebetsang jwang go bona gore re fedisa re fenya taba ena ya dipeto ke gola ke yona taba e kgolokgolo ntate ke ne ke batla gore le bamamedi ba eso batle se ke ba tetelela motlhomong ba latlha moelelo wa taba e motlhomong ke tlileng ka yona ka jeno ya banka tse dingwe se ba e ka re ke tsona taba e kgolo ke gore na re thibelang jwang ka o fela ka kopanelo nna le wena ntate sisa nna le wena ntate matsaile nna le wena ntate mang ka o fela na re thibang jwang gore ditulo tsa molao di seke tsa etsala gagolo-golo ena yang ya dipeto mme taba tse eno ga di se di etsaetse ka nnete di ka thibela go tlotsega gwa ditlolo tsa dintsa molao tse neng e ka ba di ka qeteletse di entswe ke gobane go na le tlolo ya molao e etsaetseng mme ke a gola ga a tla tabeng ena ya taba tsa gore na jale majwala go etsala jwang ka nnete ehlile re ka lehlonono re na le tshebedisano mmogo e ntle gagolo re le sepolesa sa lesotho le lefapha lane la tsa bogatlhaodi e leng lona le laolang taba ya kabo le kamoo ya di-license tsena tsa mothamagane mme ka lebaka leno nako le nako mo go bonalang mathata a ba teng makalana a mabedi a dula fatshe a buisana ke ya tabenyana o neng go bua ka gore jale ba bang ba re mosebetsi wa fela go etsala bang a ka ntetlile jala boalaolo gantle ka molao re na bosebetsi jwa empa ke gola e nngwe ya ditaba tseo ke di utlwileng ke gore go ntse go lokisiwa molao motlhomong re tla fumana gaufinyana molao o tla ba teng o tata o botlakile gantle o tlhalosa gantle gore mang kapa mang ya ka bonwa ka tshwere le kotikoti kapa botlolo ya jala ntse a tsamaya diterateng tsa rona monana a nkelwe kgato empa ga jale taba eno ga ya tlhaka gantle ga e re qi gantle gore na go etsala jwang ka yena ke ka lebaka lena go ntseng go etsala ditaba tsena tse ntseng di etsagala ndare matsaile o buile ka gore ka nnete sepolesa se lokela gore se etse diphuputso gantle mme ke dumelana le wena ntate go jalo ga o nepaetse ga nyewa e qeta go tlalewa go lokelang go etsala pele go ka go a qeteletse go tshwerwe motho ba go tshwarwa ya motho e ka ba go jele re motshwara sebile re mo isa lekgotleng e ka nako nngwe re ye motshwara obane jele re se re mopholosa mo e bang ka nako mphula ya o ka qeteletse bofedile obane jale kapa bofedisitswe ke setšhaba se halefileng e be qetelong ya letsatsi ebe le bona ba qeteletse se ba entse tlolo e nngwe ya molao go ruma tlolo ya molao ke e ka ba le leng la mabaka a re ka eteletseng re ba tshwere fela ga o nepaetse ga tlolo ya molao e tlaleuwe re lokela gore re e fuputse mme ka botebo bo bogolo ga re qeta go fuputsa nyewo e jalo jale e be he ga mapaki a hlakile a supa gobane ntho e tlamehang go supa ke bopaki ntate sisa ga se nna ke le sephaphati ke tla supa ke re sisa ke yena a entseng tabae bopaki ke bona botla re ke wena a entseng taba mofuta ono mme a mapaki a supa jalo taba tse jalo di tlameya go sebetsala jalo mme ke a gola hentate empa e le taba e ono re thee e be mofao wa gore ruri re nne re gopoleng he re gopotse le ba bo rona ba sepolesa gore ba nne ba dule ba batla dinyewe gantle e le gore ditaba tsena re kobe tsona tse ntse o seng tlhalositseng date ke belaela gore ditaba tsa gago ntate ke di qetile ke di tlhalositse tse ba motlhomong ga ke tse ba ya bona le ke esileng
1: ke bona ka o di akaleditseng ntate
0: ke a lebonta
1: re saletswe ke metsotso ya gobedi re tla fitlha pheletsong ya taba ena ge nka mokgatlhelo wa bobedi wa bamamedi kapa lefupu le e leng gape la bamamedi ba ka tlhagang +26659933 le

0: 0800 316 429. Mme wele hloko re bua re ipapisitse le mmoka wona o neng o tshwaretswe dithabaneng kgotsa mametso ntate
1: ga so a go bako
0: ke ntate mang
1: ke mokolo
0: ntate mokolo
1: a go bako mona gagaoletse ga so bolawe o bua na lentsitse
0: ke mametse ntate mokolo ke ratabe
1: na le sabadi ore ba tsaetsa senyamo kapo ba tsaetsa boke boke ha re bokaneng re fenyeng go bimo bimo ke ena re tobile ke nna ba botsa na le sabadi go tswa pele fela go nna le sabadi mo molegeng e la banna le basadi go bimo bimo ke le lebeletse kapa le ile moo le shebile mmang gore a bapale molemo ka pelepele ntate sabadi ke potso ya pele ke mang eo sepolesa se lebeletseng gore yena a bapale molemo ka pelepele mo tabeng e ya twantsho ya ditlholo tse tsa molao potso ya bobedi ntate sisa ntate sabadi nna ke utlwa hantle gore ore ke le sepolesa kapa ka ofisi ya gabo ba feletswe ke maqheka a go lwantsha tlolo ya molao moo ba tshepetseng gore ba sireletse basotho le go lwantsha tlolo ya molao nna ke utlwile gantle
0: ore na o utlwile gantle e le gore o bolela gore ke se wa setulong jalo o batla go netefatsa gore na e fela ga tshulong jalo
1: ee ke batla utlwa gona taba e ya bone ya go ya mola setšhabeng ke o bane ba se ba feletse ke matheka jale go bona gore godimodimo kela o lwantsha godimodimo eo
0: ditlakile kate mokolo ke a lebantate
1: ga ore keletse wa o ketela
0: nako e se se ka letlhakoreng la rona e rerentse wa o ketela ntate ga tlanka wa go ketela ya tla kena tabeng ena re tebise re phethela ditaba tsa rona go tswa mamedi mamedi kgotsa mamedi o bonala lesiko ntate sephapadi keata tabeng ena ya ntate mokolo o se o bile o akaretsa ditaba tsa rona ntate
2: ke ya leboa ntate sisa ntate sisa ntate mokolo ke batla go araba potso ena ga e ya pele mo wa re nna gere e be mang a bang moleng o kwa pele ntweng ko go utlwa ka kare o tsho jalo gobane gorena ke mang re reng a bapale a eme molengo ka pele kapa a bapale molengo ka pele a ntate ke a golwa ntate ga e ba olang kutlwa gantle ga ke etsa selelekela sa taba tsa ka ke bile ka tlhalosa gore ga re polesa mona re na le maano ao re a sebedisang ao re reng ke maano a go thibela ditlolo tsa molao ele ke itse taba ena e re e buang gona jena re le sepolesa re le setšhaba sa basotho re sebetseng ga mmogo e leng taba eo ga e bantate mokolo a ka gopola taba ena re e qadile ka selemo sa 2002 ga re ne re kenya taba ena ya bogokela tshebetsong mme le yona lebaka le ne le le teng tate lebaka ne e le gore jele ditlolo tsa molao ga di etsagala ka gara metse ka mona di etsagala batho ba le teng mapolesa a le seo di a tlalewa di tlalegelwa sepolesa mme tebelelo e ba gore mapolesa tsa mo batlang dinyewe tse mapolesa ga a batla dinyewe tse ding ka nako nngwe e ba bothata ba o fumana bopaki ke qeta go bua ka gore ga bopaki bo le siko bo supang gore motho a itseng o entse ketso ge ke ra tseba gore re tseba ge e fela e le ena e le gore ke itse bopaki ke bona bo supang gore na setlodi sa molao ebile mang jale ka lebaka le eno ya ba re qetelela re re ga re tlo sebetsang ka thata le setšhaba tabeng ena ya go thibela taba ya ditlolo tsa molao e le gore karabo go ntate mokolo e bobebe ke gore fela ke nna le wena ntate mokolo ba tla sebetsa ka thata go thibela ditlolo tsa molao go bona gore tikolo e re phelang go yona ga ena ditlolo tsa molao e le wena ntate mokolo ka lapeng ka gago ka moo ko wena a qalang go thibela go ketsa gore menyetla ya tlolo ya molao e seke ya ba teng ke a gola ntate ga ke e tlhalositse gakalo e sebile taba ena

0: e tshorolo e bolela gore e agaba yona yana go na re feletswe ke maqheka a ntate ke ka golo ya maqheka ga sebedisa ngonana go bona gore e hlile se ba sena sa basotho re sebetsa ka thata go re bona gore re thibela tlolo tsa molao bana ge re mogwaona wa rona wa go thibela tlolo ke mogwa wa boipoleso mme ha re ipolesa ke re ke ipolesa ka tumelano nna le wena ntate Sisa ke ipolesa ka kutlwisisano ebile ka go ya ka moo wena o bona e ka re ka ipolesa ka teng go latela diqholotso tse teng sebakeng se o leng o sona o bane diqholotso di fapana dibakeng ka go fapakana ntate ke a gola ke yona eno mme ha ke tshile jalo ntate o itse ke ne se ke akaretsa ke mpe ke bontshe fela gore basotho ba eso re le sepolesa sa lona go tlhaga lefapheng lena la rona la thibelo le twantsho ya ditlolo tsa molao re a le mema botlhe re re o ira nete godimodimo ke ena ya dipeto ka rona ga ena ya bo rona bana ba rona bo mma rona bonkgono wa rona basadi ba rona ba betwa na taba e re tloelele re eme fela re shebelele le lona basotho le re le ishebelele mme ka gabo ke chee obane taba eno ko go bolaya batho bano ga e ba fela ba kekeng ba thuso ka lebaka lena re re ba e ba motlhomong e se ba e tsaleletse empebele le ga e qetela ka bona re le kao fela nna le lona botlhe re emeng ka maoto re tshwaraneng ka matsogo re thetsaneng ka mahetla go bona gore re thibela le o lwantsha gore tlolo ena ya molao ya dipeto e fele e tswe tsoro ka rona ga ena ya lesotho mme basotho ba phele gantle bana ba rona ba phele gantle ba tsamaya gantle ba sena tshabo ya tlolo ya molao ena ya dipeto le ditlhekefetso ka malapeng mme re bile seng le re ipiletsa gore le yona ka malapeng ka mono o gotaba tsena tsa ditlhekefetso ga empepe pale ya maobane moo ditaba di leng teng ga re batleng bokena dipakeng batho ba kena dipakeng go lokiswa ditaba mme jale le lona ga di se dikile ka nete le gwe e le gore se ketsa ipheta ke a lebuang date
1: ke a lebuang date momabedi ke ya go fitlha peletsong ya ditaba tsa rona letsatsing la kajeno mo namo goreng re buisana jwalo le mookamedi lefapheng la thibelo ya ditlolwa tsa molao gwatlhantlokgolo ya sepolesa sa lesotho yana ke superintendent Thoma Sephaphathi o go fitlha peletsong ya ditaba tsa rona lekang lana le tlhagisitswe jwalo ke le tlhagisitswe le laba la tlhophisetsa kgaso ke mmeko photledi o lebetse moyeng ke Thabo Sisa ka metšhineng re sebedise jwalo le matlhomolato gonko re sutela lefapha la ditaba mme ka boraya lefapha leo la ditaba monna yane wa mogotlong o sentse a le malala a laotswe go ratlotla a tswela pele le wena.

不定定金他不是意思无聊操他他们那地卡拉那老卡的了回来没下山要把满意度把拉大操他也也不输没还来不来啊我觉得那也把那把意思那是不是意思jual kuolena kisebiti kuolena kisebiti lidi la kile khanyam bisik mu roga kasbo ko hayusik mu khutum mani halicha kiri kimu roga kimu twama ko kwa mkhalaka wasbiti was ana sgawile motonos hazia khawa wasatlala lkhogoba le motho sa hlabiwang ha motho lfuta lentseleng kha ditutulu mona le gephu ba botloka ba bua magapitla ke batho ba gholwa le dipudi mawe ne ki bu sa walo ki mgana thape ke na ngolang temp imba he mgana wa ka wa slow ki re ki mgana ntja qethu skonyela ki mama ri ri lord konyela solwane sima iphipu ga mangqoka ba mangwane le siye mhlomo ho ba mga thaba ho hlile mqhisha ke na mane ntle molala ya ga ya ga ile ngoko to sfubi aba tsa mo hlola mogala hari a tsa mo hlola jwalo aya le thuta gona ha ge qhoqa ge siye la bagala hari ne ya ke bona na hao lutina na ibi nna ke tla tsamaya ka tsela mofuta ofeng gopola he ge tlo kena ditsebisong tsa bafu ebe ka morago mo ke ditsebiso tse akaretsang empa mane metsotsong e lesome le metso e metlhano pele go gora ya borobedi magabuelong kopele go sa ntse a eme meemo ka phakana tshwana o emamele gorenyana borobedi a re tla bonna go tsamaya jwang re tla bonna go tsamaya jwang imba ho gonya bo bo le nna ke tla be ke busetsa dikoto mabalo e re ha o le tsena ke itse tsena fela re tsebo ya mang ditsebisong tsa bafu

Jehova go bula go ba bophelo ba ka ke bodulo fela. Maro a mponang ha sa tlotse a mpuno. Maru a qhalana a iketse. Lwaro le a theolang qalong ya bafu. Ga ka ke a tlhola a gotlwa teng. Ke ka maswabi le mosaba le mogolo sa lemo sa re sotlo se tsebisang ka mafu a bana ba bo rona a latelang. Mona o tsebiswa ka lefu la ntate Habofane Mosebetsi Vincent Kwetle. Ya tlhokaetseng ka lemashome a mabedi a metsweme gago Mmesa. O tla bolokwa ka la 16 Moseanong. A bolokelwa dikotsi ga tsiame. Tsebiso e etswa ke Sebofi Kwetle e leng moena wa mofu. Mona ke etsa tsebiso ya lefu la mme Maseabata Mageming ya tlhokaetseng kapa a tlhokaletseng ga motlogelo a ka la 20 a metsweng gago Mmesa, mme o tla bolokwa ka la 16 Moseanong, a bolokela setlhabeng ha Motlwang. Re tsebisa bafokeng botlhe le bakwena le botlhe beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Madi Epollo Mageming. Mona go tsebiswa ka lefu la ntate Taelo Moloi, ya tsebagalang ka lebitso la ntate Seema Moloi. Ntate Seema Moloi o tlhokaetse

Tsikala lefumelimitsinne di mmesa. A tlokala spitele sa Saint Joseph Maseru. Mvutla bolokwa ka lefumelimitsu e tsheletseng. Moseanu a bolokelwa ha motoka. Tsibiso yetswa ke mo ena wa mofu e leng Sebele Moloi. Ntate a ba hlaka dikgogo tsa lehodimo. Manyoloi a batla ba hwehlo ba fihlisa nahong ya hao. Mme o thobe dipelo tsa malapa a mesarelong.

Nete sa le re bile jwa lo mashumi nga magago ka nqane hora ya busupa e bile ke mashumi a magago re bile hore nyane ya burubidi ha re tsa jena e ndi ri atamela mano ho magogelo nkopele mizutungelo shumile mizu ino hlano ge ya burinya burubidi mo ilong he phakano tswana potla wala e palo ya buka ya phakano tswana bana e bi nka etsa jwang ha o le ge ke nke shongwe le khupuka ke fete jwalo e thobiki ba o nkwelle ka ditaba tsa batho go batla batsa batho ha di fele.

Umamedi wa selma ya salosoto kia udumedisa palo nyabu kakajenu ya udumedisa nge maha uhele mkopele buke urenze ngeye bala ibu jwa fela hureke pakwana tswana re mo le sweke ntate Thomas Mofolo ni re gaolo ya leshome e reng ntwa ya thulane le koduka ni re tla pele ka gaolo ena le qephela le kholo le mashume a mahlano a metso enene ntumile fela ke o ba le mo khile ga a gwana le wena na go e fitileng jwale thulane a phamisa pakwana tswana hore mo ifo khutse a lebisa go molomo wa kotoka ka lentswe le reng molomo wa kotoka ha eba o na le mahlo o bone ha eba o na le ditsebe o utlwile karabo ya palesa ya koleni karabo eo le nna ke ya ka mme ha eba molomo oo wa gago o na le mosebetsi o montle le wa go nwa majwala itlhaganele go tsebisa monga gago gore ha eba a lakatsa go gantsha malapa a hae ka palesaina a e batlele meriting ya ntabankulu mo a kileng a ela letsholo teng mo tsebise gape gore ke tshepisitse setšhaba sena gore ke tla se bitsa ka kgotso ka lebaka leo o tla fumana palesaina e a lesitswe ke nna ke le mong fela le bao metswalle ya ka ba ithaopang go ya e sireletsa ka dithebe tsa bona go ya ikobeletsa difefo

le mea ya thaba mmoho le dinyamatsane tse kang yena. Re ile ra arohana mona momamedi mme re tswela pele. Hoba monna yeo a kenetseleng, Thulane a ema a tshwara Thandiwe ka letsoho, a tsamaya le yena ho leba Ndabangulu, a sa bua letho ho motho. Moifo wa sala o maketse hore na morena o etsa jwang o tsekang. Empa Sandile a ba hlalosetsa ka hore morena o ile Ndabangulu ho ya emela kotu ka teng hobane a sa rate ho baka moferefere hara motse. Banna ba lekgotla ba sitwa ho utlwisisa, e mong a ba a etsa potso e reng, morena ha re rerise keng ha a patelwa? Sandile o re ke hobane o tshepisitse ho le buisa ka kgotso, mme ha ana takatso ya ho le hulela mpeng e sala a neng ka letho. Empa ha eba kotuka a ka tla ka manonyane a hae kaofela teng, Sandile o araba ka hore teng morena o tshepile hore hara makanyane ya hae ho na le banna ba mo ratang ba tla ithaopa ho ya bapala le yena ebang ho shwa ba shwe le yena jwalo ka ha ba phetse le yena, mme ha eba le mo tshabella le teng o kgotswe hore o tla ikemela a inotshi. Phakanotshwana e bine la ho qetela e sireletse lerato la hae Palesa Qoleni le Mofumahadi wa Mabulane. Le utlwile hore a keke a le bitsa kapa a hweletsa makgotla a hae, hoba ena taba ke e amanang le yena fela, ha se ya setjhaba. Mantswe ana a honyella dipelong tsa makanyane ha ba utlwisisa boemo ba ditaba, mme ka moo baneng ba rata Thulane ka teng ba kgawa kaofela ho siya salang, ba kena tseleng ba latela kgosi ya bona ho leba meriting ya thaba. Mmadi o tla hopola hore makgotleng a ha Bulane kaofela, ho ba ntwa ya mashangana e fete, ha ho le botho le ileng la hlahlellwa ka bahlabani ntle ho manonyane a Koduka. Mme kajeno monna e mong le e mong wa le botho leo o hlwele thaba eo a tseba hantle hore o ya lefung la hae la morena le motswalle wa bona, le hore ba tla shwa senna papading ya banna. Lerumo le lemetse thebetile, ba imetswe ke dira empa ba sa tjhetjhe. Mohlabani e mong le e mong bokone o na ithapella lefu le jwalo. Ha letsatsi le finyella mobung, ba fihla mahaheng a Ndabangulu, ba besa mollo, ba besa dinama, ba nyakaletse jwale Sandile a kgetha balebedi le dihlwela ho lebela dikgoro kaofela. Thulane a aparwa ke mofuthu o moholo ha a bona makanyane ana a hae a ikabetseng ho shwa le yena. A kgahlwa haholo ho bona ka moo baneng ba hloka letswalo, ba qoqa, ba thabile ho se ya buang, a qenehetse morao. Thulane le Thandiwe ba kena moqoqong wa bona, ba swaswa ha monate, ba hopotsana tsa botjha ba bona ka letshwao le monate ho se ya buang ka ntwa e tlang. Ho sa dutse jwalo, molebedi e mong a hlaha a titima, a re morena a ke a hlaye a bone se etsahalang tlase sekgutlong. Bahlabani kaofela ba ya pheletsong ya moro, mme ba sa fihla teng ba bona letlapa le lefubedu la mollo le aparetse sekgutlo sa Qoleni. Ba elellwa hore Koduka o se a fihlile Qoleni, mme o tsebisa setjhaba ka ho tjhesa motse wa moreneng hore jwale o hlohlolla kobo ya bahlanka o tseka tsa hae. Makanyane ana a lebella a kgutsitse a itse tu ho se ya buang, le Thulane o na kgutsitse fela a utlwile bohloko haholo hobane o ne a tsebisitse Koduka hore a tle a mmatlele mona Ndabangulu. Sepheo sa hae e le ho phema tsona tse kang tsena, mme a sarelwa ha

hopola bana baholo basadi le bana ba neng ba tlalatlala dithota go baleha ganage eo le legomo la koduka. Jwale seboko sa basadi le magomo sa fihlela mo thabeng, mme pelong ya e mong le mong go ne go se galefo kapa takatso ya boiphetetso, ga e se fela maikutlo a tletseng a gore ya fela ka jeno kgotso ya Qoleni, mme e seng yona fela e le yona mmogo le setšhaba sa Amabulane. Moya wa boitelo wa phethagala ka go tlala go bona. Monna e mong le e mong wa bona a rera go rekisa madi a gae ka theko e boima, go šwa a ikaletse gore lerothodi le leng le le leng la madi a gae le rothe fatshe ga mmogo le setopo sa sega. Makanyana ao a ema a lebeletse mollo o go fitlhela ganage e tima, mašala a iphethola mologa. Thulane a bua a ntse a lebile tlase koo e ka motho ya logang ya tlhomogileng ka o fetisisa, a re le bophelo ke ntho e jwalo ka mollo oo. Ke simolola jwalo ka tlhase e nyenyane, re hahlwe ke meya e butswelang ditakatso tsa dipelo tsa rona. Re hole re bontshe lefatshe kganya ya rona, mme re boele re fifale re nyamelle fatshe mo re tlhahileng. Diabela di a hlweba, madiba a hopša a matala. Maoba lefatshe le ne le reketla ke go poroma ha Thula Zizwe tlase kwana borwa, empa mmuso wa hae jwalo ka ena o nyamelletse lefifing le apereng bafu. Maobane letsatsi la Mabulane le ne le tšhabile, le apesitse ditšhaba le ditšhabana ka mofuthu wa lona. Kajeno le tshegetswe ke lego le le tsholetsho, bohato ba pele go ya lefifing leo le jang batho. Kgutlang bana ba ka, boela ntlong le ithoballe, le lale le itekanya mesikaro, ntwa boholo ke ya go sasa. Re ikgethetse nalo e e lokelang. Thaba ena e tla ba sefika sa rona, mme mafikeng ana re tla bontsha lefatshe gore bana ba batona ba šwa jwang. Ditšhaba le ditšhabana mefutafuta go isa pheletsong tsa lefatshe e tla boledisa diketso tsa lona mafikeng ana. E tla phetelana tsa ntwa ya go qetela ya Makanyane ha a sireletsa Palesa ya Habulane. Ke buile. Makanyane a kgutla jwalo a kgutsitse a thuisa dipolelo tsa Thulane. Ba fella ka lehaheng ba re pheu ke boroko. Ha sala Thulane le Thandiwe fela, ba sala ba eme hodima lefika leo baneng ba hlahetse ho lona, ba tshwarane ka matsoho, ba shebane mahlong. Ha bua Thandiwe pele, a re, morenaka, lerato laka, monna wa ka, ke tseba hantle se maikutlong a hao motsotsong ona. O nahana hore ke letsatsi la ho qetela kajeno re ema jwana re tshwarane ka matsoho, re sebelana makunutu a dipelo tsa rona tse rataneng halelele, tse tla ratana ho isa lefung le ka morao ho lona. Le nna moratuwa maikutlo a nne ha jwalo, empa ha ke belaele, ha ke a sarelwa. Ke ikutlwa pelong ya ka hore kajeno re fihlile moo ditsela tsa rona di arohanang, empa ha kgutshwanyane fela moratuwa, re tla boela re teana hape makgulong a ngolongolo moo matshwenyego le dintwa di leng siyo. Momamedi, e re ditaba tsa rona tsa kajeno re di kgaotse gona mona, re tla boela re tswela pele ka tsona kamoso. Hopola hore buka eo re ntseng re e bala ke Phakwana Tshwana, re ngweletswe ke ntate Thomas Mofolo, nna lebitso la ka ke Mmakgauhelong Kopele. Ha re boela re kopane hape kamoso re tlo tswela pele ka buka ena, o fitlhela ka ena nako eneo, haebe e tshweu kgotso.

Ya, ke phakana tswana. O dibe go lo mo gaugela go pele. O dilo go mamese. O tsebe ka mehla ke re ntwa e qala ka makote naheng. Mo badisana ba ntse ba betsana ka makote. Ebe ya kekela e kena ka ga motse. E bi bua le ke mo batho ba tshisetsana mmatlo. Le batama la gabu e bile le hulu le sho shopanyang motse ka ofela. Ka mo mong le na. Mme he o tse ke a diqala ona mo tse kwa gage tla utlwa mme qetello ba tlashwa ba ise empa lalo jalo go godimaga.

0: o ke ratang haholo ka yena mosadi yo o ile a elellwa ngongoreo ho molekane wa hae a elellwa bohloko bo teng pelong ya monna wa hae a ba a hlokomela le gore monna wa hae ha je mosadi eno ha sa elelletswe taba tsena a atamela molekane wa hae a re morena wa ka ha o je keng morena wa ka gopola o morena morena wa ka ga gona letho le ka o hlolang ya ba monna eno o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a mo atamela ka yona mamedi wa samasa lesotho ka mehla go thwe monna ke nku halle empa ke re tšhe monna o llela mosading yeo a mo hlomphang ga mosadi a ikokobetsa monna o tla llela go yena ge na le nnano le monate lenano le tlang go wena la bobedi le leng le le leng ga gora e le ya borobong ga e fetile ka metsotso e mashome a mararo
1: phirima
0: fitlheletse gorenyane ya lesome le motso o mong bontate le amengwa tlogong mona ke mo re tshotlhang ditaba tse amanang le bontate ka kotlologo banna ba tentshana tsheya banna gotla
2: ya nnete sa le re fitla re dula hantle metsotsong e ka bang le kae e mehlano ka nqane hora ya borobedi ga ke etsa jena ke a goreng ya borobong mo e leng ge nna le wena ge tla tshwanela ge a kapo ge tla lokela gago gane e tswe ka mehla ke re di sa kopaneng ke ditaba empa ka meriti di a kopana fela o se ne le mantsi bu ba re banna gotla monna o llela mosadi ya mogatang empa ge go na le nako e ne ke bua le moguti mona nane o lona leula banna gotla ge o tlo nolle pela mosadi o tlo bona o tla gana go na re batla bua ka Setswana o tla digama o sa ditlhapela o tlo bone ga mosadi a otelelo se ka nna llela matlhong a mosadi gobane o tla o nyatsa mosadi o batla monna a maatla a sebiti ga ba tlo bona meogo ya monna ga o ka laolola jale se le ena a ntse a o thudise a ntse a re a o ntate sekal a o tse ke motlha a o nyatsitseng la o le jalo ke mogalo wa dibodin fela koo gobane monga tshimo ke legolo batho ba sia ditletle lesotho ba ilo gata dithite magoeng jale fela koo wena o ntse o setse gobane monga tshimo ke legolo

nnete ko gore motho a fela kobo ga e ba monga tshimo e le legolo a sia ditletle lesotho ebe o ntse a ilo ratha di ga tswana magoi tlare gobane gopola nako e nngwe wele re a tsamaya mona e le moqobelo re ya sosolbek ga sa tsebe le o tsebe fela ga lefu ga re fitlha moo ra thola go thuke ditamati jalo ke ra botsa go hebana gobane motho mo ke ditamati ba gae kgona tswela ka ntle o koshebe banana ba mona ba borethe jalo ka tamati ke ka bona go thunke ditamati monna a tlile mona ha gutle monna ga tlile mona a gutle empa he ne ke na le ditaba empa he ke a di fula ga ntse ke tla ke tsamaya tsileng mona ka metlha ke tlheke tsamaye ka bohorane ya botlhano mme ke a tsebo goba sepetipeti se se nata e le go ditlo ke na ka bosupa empa he ka jeno a kgona itse ga ke tsamaya tsileng mona ka thola go lengwese jalo ka yaka ke sonta dikoloi di fokola go sena sepetipeti le bose ba ne ntse ba di laola mono tšhine se ba di laola gobane e le mosebetsi wa bona empa tsona ne di sa tlhoke taolo jale ka nagana ka tlhokomela go heban gana ke letsatsi lela le go itseng dicekaceka cekaceka ke di 4+1 ga se kuana mokgotlong re di bitsa dicekaceka di tlanyeloela go mane go maloti a lesome le metse e supileng e le gore batho ba dingadile empa he tseleng ke bone batho ba bangata ba ikgannela batho ba ba ikgannela ko bolela go ba tsamaya ka maoto a bona le nna ke ne ke ikgannele ke ile ka re maoto a ka ga somphoke mme ke tla boloka maloti ano a lefome le metse supileng motlho mong e tle ga ke fitlhile gae ke le go reka seshabonyana kapo ke reke letswai ke tla ikgannela goba maoto a ka ga somphoke ga ke tsebe taba ene ke batlankeng ke utlwe go wena ko gona goba jale se le prima ka nako ena se le fitlhile magae e le sere bang melolo ye ya makoloi a baiti ya gore ga o tloa mona kapa mo mo o tloang o tla ka gara tropo kapa kae kapa kae o tlo lokela o lefe maloti a lesome le metso e supile banna ya ba ke a sheba gape gore tsena tsa tse bitswang ka di-long distance tse tsamaelang gole ga ke sheba mokgotlong mane ke a bona banna gona e kare gaga le bona ge le tsametse le gona la moepa monyolo sa thapa go ya mokgotlong o se tlo lokela gore o a go gane le magolo a magago ka go fela e le go ya gae le go gutla magolo a tsheletseng a tswile dilo tse golang melolo tse tsa dikoloi tsa ba 8 na wena o dula a palama kapa le wena o ne o ikgannela ke ona taba e o ka ntwetsang yona.

0: Hey ban, Eric Bon, abanok. Nikiri gima mabela mutukino. Ana nyare la kamuna ati chewunan shayla kama sigiadu kwa kwa nafele. Nikiri na uwa kena uwa mbizo wana. Di msoro uwa, Zeki anangwa luka, ele toso fela, toso sikini kamuna kimu tuzi. Sedi pike la fela, yola kala topu. Lika nana lao kuma, kala hafi. Osa ele lulu, imba Eric Bon kamuna. Mane dume.
1: Da delta le ngwe.
0: Nda.
1: Ko tsama nda te ha ona ntwe e. E ho go se ha gore. E je di ntora le sene se le ka nna ntwe ba le buang ka ntane. Ke ho go go tla ha so ba nda te ke ntwana ka. Empa. O tlhoi pe sa se ha. E tona le ka ga re la ndi mo mo. Anuti ke tshwara ya ipata tsona e se ke o mohonto le go ke a go ra ipata tsona se se fa mo re ba tla suke le ga se ba ba ntse ba le go suke
0: ke Hoba gwa le ke bona ka di ka ntume. Gwa le ke bona batho e re mo uda tseleng mo. Ya batho ba e khangela ngolo ka nna.
1: Sala sala ba nna de be bo bo le bona ka ka batla bena mo ite. Ka nnete ka di ka nnete. A go shebe ha go shebe mo go ba ba tsi sa. Ke mo ba ba ba. Ke malu. Se go ya re re re
0: I'm not sure if you're going to be able to do this.
1: Oh, na dikere da dembe sin tsare ron tsare. Ke ke re tawe na ka ke ba ba da di price sa mpula o di yes ka ntisi sa moment ya na a re na le fatse ka lupa. Ke le sa go be mo bu ho ke ka ke go go tla ja. Ke le yong ha te mo go na te na di ke o re na mo ba ba to ha mo mola di price a ha ra go edi le nwe ha de edi. E le na edi ja. Ha na mo go ntse yo tiana ka dela ntaka go di hana ke nna.
0: I'm not going to be able to do that.

0: nanyi ko ko yuruji mun ko dutun
1: ke nyolose kgogo ya mmotiši.

0: Nete sale ya tsamaona go ba idula go lo mashumeng a mabedi ana le metso e mmedi ka nkane go hora ya borobedi fela he. Hai tsadi le dikela leng go potsa go la masala di bata. Nete gore nna ke tsama ke ntse ke re re ke re bua bona. E ka ba ditheko tseno tse phaneng tsa mafura. Wena di e seng tsa mafura. Tsa dikolo itsa ba idi. Di u tswerwa mo tlo wa nteng. Le mo ya nti. Di u tswerwa. Nna ke re se ke bone ka mahlo. Ka jeno ha ke tla kwa hantse ke ikgannela ke tsamaya ka tsa moshweshwe kopana le batho ba bangata tseleng mona ne ke nagana go ke nna fela ako ekolodi ya ba le gona tse tsamayang di tsamaya di lokotse batho ba ikgannela
1: ntate Ayala, give me a little bit of a time.
0: Dad.
1: Sally, I didn't have a hand on the hotel, kill 300. You never cross me, my man. I can't even get a chair up to 300 in a little bit.
0: You know, Raswana, go to my room, Malamu.
1: Can't you get a child to go to my room, Malamu? I can't even get a chair to go to my room, Malamu.
0: I'm not going to be able to do it. Go tlhola ba me tsa batho ke ba bona na ha ye kae.
1: Eya.
0: A ke se motho ga bana tsa mo le mona o ye tropong. Yena tsa ma a ile pota ro ho a nyuruwe a fite bo go mbana ba khale. A tla mata. Fela o tla fitla pele ho motho yo rung tropong.
1: I don't know.
2: I'm not going to be able to do it. Ke ka tsama ka se rela bua ye.
0: O go se fuma o ka nako tsane tsa go.
2: Ke. Ke ya se re bua mo ya sa ke ya ba pla ye mo se salo. Ya ke se ba se di dira ka le pa ka ka. Ka go se tlo go tlo O go le o la se tlo bala.
0: O go se hulla. Hwa tswana lo se le ka
2: pa. Ba se tlo ha ta ho la. Ke tlo ke se ba guka a o ri a ba vula ba ba. Pa ja ka ja ho se ya ja la ya la. Ba tlo ha no le go ba di pake ta ya ga ma o to.
0: Ai lo na ba ho hinye zwa go.
2: Ba lo na ba hinye lo mo lo. Ba jo ja mo ho to a jo ja ma o to se ja ho ka.
0: Ah nna ke se ke itse ha ke re
2: o tla o tla o ke se ba ya ja lo mo ba se re
0: Ke sa ke jolo wa
2: ya le wa mga
0: ke ke ina na ba

0: bona le mo dibong ke nalo tsamana se ya ka o ferentse ke tsama go le go di re go tsama mme tswe nya le ka go ba ya ne
1: o tla ha le ka ba ya ha le o go tloge ha e
0: he nda de ke bona di tutu borong di mo sa ntle be
1: ka ri di
0: ja lo go da
1: se ya o da
0: ya ke di taba ba ga ke se go tu di le ka mo ka tsedi mame re dumela
2: Ndade.
0: Ba ba ba
2: o ja ha ho ha ho fa pano le ja ha nyane fela ya mtsai
0: o ja ha fees
2: e wa bona ka rai ya le ba ta mo lang ta ba le ba ta bu ta ho ma ya le na mo la ho au di di ka le tla le ja ga le lang ke le kala e ni ya le na ntsa ka ba tho ka tla e ni hle wa ke tlo ja bo wa le na mo la ka bona ho wana ba di di ja bu ga ho go le ja ka tse di di ka e ya ba wa bona ho na ya
0: eh ya fela ke ke ona ke bo sa ho gana ha se diligena ditaba ha se kwa ngalo tama ke o tsa ba go hata ba diligena e hurulwa majwana mo gine mmane ho etsiwa kwa ngo o litse ha o se go ha se go dutse majwana ona tshe ha ka ba se diligena ho etsiwa kwa ho ka tsiwa ka lefela
2: ah ah nda di taba ena nda di la di tsela le ga ba utswa o na ke nda di ma nga nda di ga taba ta ka le shini nga nda nda taba ena ke se di ke le tsinta ha ise ni te nga tamere ku ga ntse ni ga le fara ke ka ga tella ho ho ta na ho go buisa na ka mo hawe ke khate ba ne ne khate ai se bona ho kho bo ha e tsamae ba ka ka na di dia ba bona na di tsa le ka la ka mo hawe ho ba ho ba go di ka ma ta go tsela e tsamae
0: ah ka ai empa ba
2: ga ga ga ke
0: inda
2: nda re
0: e ya tsola
2: ee ne dile hawa ke ga ga hari ke ne ke tla ga ga ona mo la mo tai ne ma tin dile wa tsona ke ke ga re a ke ntse ja go kopela o re ja di tsa di popolo tse le mang tsia ne re tla ga ntse ga ga ona ka ne te ba ha na ba re ke ka ba ha sin le ka bo nga ga ntse la mo na ba ke di ke ke tla ja ya le mo mo ka ta tsala ga ma tswana ga ma ga di tsadi nda di di ga ne la ga mo le ka tsala ne ke ga ona ne ka tsela ya tsa tsala nda di le ke ke
0: ya re mo da du bu
2: Balinda
0: ke utaba na ke ditaba jolo ka kamehla ke re ke segotu dile ka ngwa ka tsedi ditaba ba re pizza ya mokopu ha e fetule e re kutlo ka mona na teng ho thwe mame re dumele
3: me ya nda ke
0: ho tsone
3: mba ke a se ke na le mo khoko ha Papa.
0: Foka papa ka udimo ka mo.
3: Ndade.
0: Papa ka udimo ha yeso ka mo. Ka papa ye e magutung.
3: Eh, a se ku ka umane ne. A se ka ende ne na kubelo. Ntesi. Mo ne ne halitsana.
0: Eh, ke mo, o sa ile.
3: O mo tsela.
0: Ana ngwi ke noka.
3: O la ye tsi ndade. Ha wa.
0: Mo bo sanda this for.
3: Mba. Ke o buka ene. A ke. O tlo ya ke madi ya na tsumela. Ha ke a.

0: kumo na mahau. Eh, re tala ma ka tshele te te tu. Le nta pente.
1: Hmm.
0: O mo tla ma tibelo.
1: Haulu, me ma tibelo. Ga ke ke ka ona ke tsenke go noka yane la hentse sena bo go jina ke ona e mojili.
0: Tate.
1: O bua ke noka.
0: Jonna ba ba ba le jonna mpesi.
1: Ha, ai, bana zi zi la tella sotle.
0: Ke bo tsiya tiri la tella sotle. Ke ona ma di na ba so. Mo khutwa mutiya.
1: Ja le bua nne.
0: Eh,
1: ke nna be tsela. Ke re wa memo le Swiss. Ha ntle ruwa go ke misu tsene ka ya mashuma ma bi diana le mitso e supileng. He bana. Eh. E ga ba go le ba ntshulwela. Mme re dumela.
0: Ba tempe se dumela pele ntse ntate.
1: Mme na di ntate we e ga ba bona go ya jwa.
0: Ke mkhono.
1: Ke mkhono.
0: Hey. Yo le ma di koloi e go tshile ka hare. Nna ke dula Tlabeng sa matsieng ha moima ke ha eso lehata. Jale ka ha eso lehaka ka moo, ha ke so utlwa bana jale tsela e gauile kgogong ya matsieng moo, ha re so theele ka moo ha re so utlwe. Empa jale tsietsia ka e kgolo, ha ke sheba baitshoko ditoropong moo, le batho ba ba bo difemeng kore baitshokodi ha ke opola gore ka nako e nngwe ke na le bana ba sebetsang ba itshokola. Ke na le gore ke fumane ba sa rekisa ba sa etsa letho ba lakatsa le ena o reka makwenya. Fela ke ipotsa gore na jale dinyollo tsena ga di le tsena kwa fumana go le gobe ga kana mosebetsi o le siko ko nna. Wee, kwa isheba ba itshukudi ba ke sheba le batho ba ba bo difemeng.
1: Motse ke nagana bona go feta botlhe.
0: Ka nnete ba itshukudi le batho ba difemeng. Ee, ka nnete go utlwile botlhoko fela ke sheba batho ba ba ba itshukudi. Nna ke mmempati lehata ga moima ke ga eso lehaka.
1: Hai, fela go ka etsa jang he mmempati ga taba se di dise goba gana jena di se di le mosenekeng.
0: Hai!
1: Na go na le thagolo kapa o se e le gore re tlenele pele fela.
0: Ach, se re yana ga ke tsebe na e be e tla ba teng goba wa bona ga e ba e tla ba motho a tloa sempetenyane a tla ka toropong. O tla tla ka maoto o tla tla. Ha o fihla o fihla o sena bareki. O betse o kgutla ka maoto o lapile. Ee, ko nna wee, ao ntate Modimo. Ee, atsi. Gale tsietsie teng bana ba rona ditoropong mona atsi ke ngotlang pelo.
1: Utlwa hantle.
0: Ka nnete ga ke sheba bana ba rona o ka nnete o tloa ka sempetenyane o tla ka toropong ka maoto. O kgutla o tloa o sa fumana letho tshegile o le teta o lapile o ntse o panyapanya ao ngwana o bona motho a feta o re ka ba o tla fapeela tafoleng ya gago ao atshe ke eo
1: cofika
0: nnete cofiti ke eo
1: Helen bege tse tsena fela. Ke tla khubula. Le wena o nno ke ke o bona ke wena eno. Ka bo kung ke pe. Ne ke batla go ke nge ho go u ihetitse motho mo lekana. Mami re dumela.
2: Ho ja nda go fanya.
1: Ho tsone.
2: Ke nna ga ba ga tla tse.
1: Ne ma qamako.
2: Ke le tla ga ne ga mo mo buka fela go re e ka ka ba la yi. Go ba re ifa ke ga ntlong ka mana go tshisa ba re bula he. Ha ke tla go lebella go re ba khete. Ke ga re tshere go go re go re sa tshwe ga tla ga nya ga tla mo na go ne. Ha tsola mo na go tshwenye se go ne se se re ka le go go tshwe. Go go go re ka mo dia re ba ne. Dadu,
1: ni le ya ka le go lo go ya lo khutla.
2: Ee, ya dadu. Ke le ba le

Ke tla go nka ke itse sena fela.

0: tao kwa ke tabina.
1: Sa mokotsana.
0: Ka nete.
1: Sa ngwana ya bohadi.
0: Ah, suboko so bo go haka sa masisa tlo. A ne se re ka tsona di shopeng tsena tsa haimone. Ene go re ba wa tlang kwa o lowe.
1: Ba o tlana ka le kgwele.
0: Hele, ha ba ha le wa ba ka se ga lowe. Mo mo re ha re na letho, ha ba re letho ne a wa tshe, go ne re fa ha re sebetse ha re maqhedi. Ha re kgone letho, ke ba thofela ba itshokola, ke re ka di phetse fela mona. Ko o fuma mo go ga tshela ga ntaka le tsatsi.
1: Ha bona.
0: Ele, ntate ke a le bua se. Hai.
1: Hai, tsaloga o lukile nne.
0: Ka go ntata, debo.
2: Hai. Ka mehla ke re tsietsi, e latela sotlego. Me re tlo ka mona ha sentse. Ke nne le tsamarise. Mame re dumela. Mame re khoso.
3: Eh, o tloga.
2: Ndade.
3: O bua ga le wa le.
2: Ka nne ding sa pise nga utlwa wae.
3: Alla, ba duwa wa wa, wala wala wa i wala wala.
2: O wana ba.
3: Wala wa. O tloga wala wa tswanta ke ba ja ba su, ba le ke se.
2: Here and that, the trainers for Fani, Tabari said, you come again, what's he, Mutiazi, is it?
3: I said,
2: Inde tlo wota na ka lgwele.
3: Ona ke ba ba ba ba ba ba ba ba
2: ba ba ba ba ba
3: ba ba ba ba ba ba ba ba
2: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
0: ba ba ba ba
1: ba ba ba
0: ba ba ba ba ba ba ba
1: Kama wa modimo nne ka bona.
0: A tsimo ke se tsela ntate. A ke o re ke ntse. A ndi ke bona se se tlile ha ntse ka mona ka go tsana ho bana. Ke bona ha ba di nna. Ke tla ona ntlanta ba itse ba le ten. Mo le ba ke ha di tshwele ka nnete se se tlile ha le.
1: O kala maka buka e bona jwa. Ka pa o so tsi.
0: Ah, kana ke le ntse ka ntse ka la ka e tshanta. Ke ha ke tlile ha ba bua la ba tlo re se patale botane.
1: Ke le bomme.
0: Eh, ke nna ke le khatla ka go tsaya ke tla le bomme.
1: Eh, mme mo tme. Eh, how le jina?

a o me bo go tia mena hano e be o re sihla o ile masihlwa me ha bo e sale e phuta bo sa bana e phuta se topu ngo ya o fidi nna ka mehla ke ire lang ka shwa kapa ka bolawa le fula ka le tsebiso bana ba ka le tsebiso tebo le ga thabi empa bana ba ka lelle di iphumule meogo le tsebe go ngwane motona ke kabelo manong kabela bo matlaka bo mihaka jaa nonyana tse phelang fela ka ditopo tsa batho le gona tse o ileng ka pele go theko tsa maru ke re ke go malogo wa mabe go ile wa loga go swile wa loga go kunyakunya mabitli nnete sale gale ke tlola dithota ya dienege le gona dienege mahata a batho nna gale ke bona ntho tsa ditoo lebitso la ka kelaganyampesi ke motlokwa ka seboko ga eso ke mogotlong mane ga le jama kere ke motlokwa ke motho wa makoa mogalaka wa sebidi wa se ana se gau le motonosi a se a gaoa sa tla lelo gogoba le motlha go sa tlhajwang ga motho lefota le ntse leng ga dithutobolo mona le re phuba botlokwa ba e boa magapitla ke batho ba o golwa le dipuduma oi buso bjalo ke morena thapelo ke enang gatisitsang le ga ke lengwe la babaisi jwaloa empa morena wa ka setlhoo ke morenang ja qetho sekonyela ke re ke mmamarerele wa dikonyela selwane se maephoepho ga mankokwa ba ga mmangwane le sie motlhomo goba namane e ntle e molala eteng ga ileng kokota subeng a ba tsamaya o tlhola mogaladi le gona o tsamaya o tlhola jalo a ya lethota ga re ditlhotlhwa ga esiela bagalagane tlhelela nako e tlang ga re beela go kopana ke re pholo wadi ke di botupuleng jalane re dikgotsi di boya sa ke ntele ya gogopanya magojan kapa ke re tata le faleletse madume matsho madume le a setse a lefela ka motlhomong le sa tla ke le gutlwe le lua lama mahe fa banna ke re ke mafole wa thekwane o le letlapeng a re thebana ba tswa le megolwana ya gage

kyabrobong se ma ke salso thodi taba tsa hora ya brobong bile ele tse petelan letsatsi o di balwa ke ditebo manyeri mo meri ke boela ke o dumerisa pele ke di ka tsa tsona tsona di re se wa sa tlhakole molomo se ama moruo wa naha mafapha a hlahlellwa ka megwa ya tlhagiso ditaba ka botlalo mo bete e ditse laboraro o bile le kopano le presidente ya letlole la matšhaba la ntlafatso ya temo efad mmogo le komišenara ya temo le ntlafatso ya mogato wa kopano ya dinaga tsa aforika e le go tlhatlhoba kgatelopele mererong ya dihwai tse ntseng dithuthua le wa ntlafatso ya farelane le seiboko o kenyeletsang botlhe letona la temo kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng motlhompeisediwe motšhoborwane o re ke gona kopanong ena mo matlhakore ka bobedi a boneng botlhokwa ba gore mmuso wa lesotho ka lekala o tshware kopano le boemedi ba efate tikologong ya saraka go tlhatlhoba merero e ka kenang tshebetsong go fenya sewa sa lefu la tlhako le molomo ka ga le ama kgolo ya moruo le lekeno la dihwai o sa le jalo kopanong ena go fitlhetswe qeto ya gore go boelwe go tlhatlhojwe methati e metelele ya phano ya ditšhelete ka ga e ama go kengwa tshebetsong wa merero dikopano tsena di bile mmokeng wa ditlhogo tsa dinaga le mebuso wa aforika le france o qadileng ka jeno o tla fika pheletsong boisa letona la tsalegae le sepolesa mohlompei vosa tsheka o re setopo sa ngwanana ya neng a latlhetswe ka letamong la mohale se fumanwe ke sepolesa sa pholoso maobane mohlompei tsheka o boletse sena ka lekgotleng la setšhaba ka jeno ha a tlhalosa boemo ba ketsagalo eo go tlhageletseng ha ngwana ya dilemo di le 11 wa ha mohale a ileng a tlhekefetswa ka motabo a ba agelwa ka letamong ka la tharo kgweding ya hodimo a supa ha mmelaelwa a le dikamong tsa sepolesa ha dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele mohlompei tsheka a re ba tlodisa taba ena e le gore toka e ajwe ditaba tse dingwe tse reng lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng le mokgatlo wa dijo wa lefatshe FAO di tshwaretse mafapha a a fapaneng a tlhagiso ya dijo thupelo ya matsatsi a mabedi ya neeletsano ya tlhagiso mookamedi lefapheng la dithekiso lekaleng mongadi legoa magate o totobaditse botlhokwa ba lebanta la tlhagiso o re lesotho le se itshetlee ka dinaga tse dingwe le gore gore lesotho le se itshetlee ka dinaga tse dingwe le gore moruo wa naga o ntlafale ha mogokaganyi wa FAO lesotho monghadi mohlompei maope a itse thupelo e reretswe gore ditho tsa mokgatlo di takelane ka malebela ditabeng tsa tlhagiso le go ntlafatsa methati ya tlhagiso ka gara naga go tsa dipapadi re petela ka tse reng dimati tse tharo go kenyeletsa le mokwekisi wa mabelo ba tla emela naga ditlhodisanong tsa mabelo tsa bompodi ba aforika ba mabelo Accra Ghana mongori wa mokgatlo wa mabelo lesotho monghadi gauta magwana o re sena ke boiphitlhelo go mokgatlo ka ga dimati tsena di ipabotse go emela naga a re dimati di ile tsa kena kampong nakwana ka gona ba godisedie gore ba tla beha lesotho mmapeng a re ditlhisano tsena di boetse ke e meng ya mehato ya boitlhopho ba mabelo a commonwealth tseo lesotho e tla ba karolo ya tsona ka phupu a re tshepo ke gore dimati tsena di tla tlhaga mekgatlhelong e pejana go sa le jalo radipatlalatso wa mokgatlo o tsamaisang dipapadi lesotho LMOC monghadi purumontšaga o tlhalositse gore taba ena ke tlotla ebile e netefatsa boiphitlhelo ba dimathi tsena ka ga di sebeditse ka maaka go ya emela naga a re tlhokagalo ya botshehetsi ba ditšhelete ya magolo ya dipapadi ka gona a ipiletsa go mmuso

0: kenta.
1: E, ki a kakome ya de marang ranga, a wat la hati tika ji.
0: E, yanda towa ba ata empa he, hasimo ele tawa ang ele wanda tindate, e tawa bo holo, etla futume za basoto, kiri tawa atala za silaga jeno, e, jolo ka hari ili ra tlopa ndate, e, re tlopile jolo za silaga jeno, re kiri tlo nya kurela, e, kabote wandate, e, tawa ena ya puso ya bre nandate malbele, re sheba jwalo re bapisa hantle jwalo re sheba ka taba tsa molao ntate re sheba jwalo re bapisa le puso ya bojakane ntate yane e sebediswang ebileng e sebediswang ha jwale papisong le ya rona e re tsebang ya kgale ya Sesotho jwalo ka ha lelane o letsho ntate le re boleng ba rona gona re shebana le taba tsa Sesotho feela
1: Azwa fala ngotela a se ke di go kunkwana empa he ke tla ba se kumuna ke mana se a jeng tsena sa a bua ntate tsa a sa iso ya mabala tsela ma tsoso le ke ke ba ba le thata di go tsama mabala tsena ma ga se yena o mana a ba tsa ka tsene ya mabala ma tsoso e ke go a bua mana
0: ke ya da ke bona da di tsheke ee
1: ke nna ba di nna ba ha ke ma ja ho mana ba le di nna di ga na ke ba e ne ba tla e tswa ha ke di tshile ke mo nna ba a ho ke ba ke ke tla ba ho le nna di tshile ke di ma o mo na nna ke na re di ba ha ke mo tla di go ku ngwe a lo o ho ka ba le bo ntate wa ba ke ke ba ho ma so mo na ba tle mo ho yaani nakutwa bila isukwana ndele bonne ba amo onja dimme na bisukuma
0: awata mu
1: muhanda duwa
0: jesu dimfe
1: kana dimba de yale wa usofile ba mamedi ona tapinde na da do hati lo ro ya kanja ba dishi ya hola ngale regela ka hore ano di ja tuna tsa go di ya ke tsena di bo tsoka ha ho no di bo tsoka ha di jwa ba ka me sa tsela la me le na le ba tsa go di ja tsa bo tsoka ka ne go ba se ba ka le le ho phatha jana ba di ja ne ka ne ba se di di ja tuna tsa ga di le na ga qala fela ke go se di sa tsela le jo na puso ka ke le o di jeng ka teng ho ho se ba puso ya bo ga na ebile ntumi tumana ka nako e tirele ka poile le yona eo re e tsebang papisong le ena ya bojakane eo momantedi a tsebang gore e a fitlha ka nete ga se yona motheo wa rona mme re tla go potana gorena e fitlhileneng jale tlhaloso ya lentse le mapuso ka bokhutshwanyane le bolela ne le tsane ya maatla ke go a hodimo mo ka nne ba nne ba go le ba ona ka le ba sotho ke le ba ka nne ba buke tse ya na ho ya na handa re wa tsa tlase mo ka nne ya ka tlase tlase mo ka nne ha ga mo dimane mo re mang le ga mo di ka ga ke nne ke le sotho ka bo mong a tla mo ne mo tlo ya le ho ba ni ma o na le siabo o na le ditlhabelo ba hae ka ha ho tsa maiso le phidisa ma ya le tsa tsa so ho ho ya ga ne le tsa ne ya matla le phidisa tsa ne ya mosebetsi ka ho khutshana no ga mo so tla u go tsa dikina ho na iso e fata ma ya le mmuso
0: eh
1: iso ja hala nga di na le ntla se ya ga ne ho re ka ya ka re tsa ka ho ke tsi e no re iso le ho tloha hodimo ho ya tswa tlase motho e mong le mong wa fuyeng dikarabelo ka hara naga ka mona

0: o theha ntho e bitswang puso e le hore ka bokgutshanyane e ka sebedisa lentle la lena le hlalosang puso papiso le mmusong ba galang bate mmuso ya re kgatlaga ke bophethahatsi ka gare go puso ra tseba gore palamente mane e tla ba yona teng moo go tla kgetha jaaka odimo ya sekotso malang le karolo e itse motlhomong ya magotla legotla la malatona jalo ja e le gore puso e tla bitswa boikarabelo ba e dibitsa ditho tsa puso o kenyeletsa palamente ka gore ba sebedisa lentswe la protocol ya tsa ba tla ikwisisa gagolo gore protocol eno ka go fela ga yona ka tsela e faloswang ka teng le ka tsela enge bale ka yona yona puso taba eno a thiwa le mmuso e tla ba karolo yane fela yo go thweng ke bophethagatsi kapa yona e etsang dipeelo
1: that
0: e tlhotseng ka dipalo e le gore ka jeno mosotho a ikwisise gorena aloganyo e go ka epa keng tsa puso le mmuso mme jale lenaneo la rona ka jeno le itshetleile godima puso ebile re tla gopotsa momamedi gore puso ya borena lesotho ke yona e thegang bosotho ba rona ke e sale re tseba e ntseng e le teng le ka jeno ka gola o tlhalositseng ka gao ntate gago fa momamedi gore ditaba tse go tlo di bua ka jeno ntate go tlo di bua setseile le molao e le gore go tlo fa mosotho thuto a tsebe gore na puso yane ya borena yaneng a e tseba ka nepo motlhomong re je re gopotsane gore na e ne e sebetsa jwang kapa ga e ne tsa e tse e lokela go sebetsa jwang ebile jale re tlo fitlhelela dilemong tsane tseo jale eno ya bojakane ileng ya fisa ga e kwane sesotho mme re tsebe gorena yona e fisile ya kena tshebetsong ka sebopeo se feng mme basotho ba lokela go utlwa ba go etsewa gorena jale na go a kgoneha gore ditsebe tse di le teng tshwanetse ke a gola ke gobane ka tlhokometse pherekano e teng ka go jale ga ba sa utlwisisa gorena di arolelana moedi go kae se sele seng kae jalojalo kao fela
1: eyana de malbe
0: ee ntate jale ke a gola re ka qala fela re gopotsana gore lesotho dilemong tsa feta le ile tlasa puso ya bokolone ntate mo neng le kotile bothabedi bontšhane mane ke a tseba ntate phamotse o ntse a mametse ntate o tla re gopotsa dilemo gorena ebile di seng jale go fitlhelela ge re fumana boitsiso re le naga ke a gola go batla sa tsireletso eno ya manyesemane ke re e fitlhetse re ntse re sebedisa puso ya marena ya borena ke tseba gore go na le mogane o mogolo le sotomana go tselana bontsane tsa bo mogana mofefo mme jale a ba ka selemo sa 1966 a re fumana boitsiso mofumahadi ya neng e le ena monga naga eo ya bokhutshwane kapa e le ena ya e eteletseng pele ya neng a ntse a beile leitlho gae monga nako ya go fa marapo kapa a fetisetsa gona go le naga ya lesotho gore re tswele pele ka go itisa motlhomong gobane a godisaile gore re sireletseile le go ka ukutlwisa motlhomong bophelo ba mogaogao ka nako eno ntate lesotho le fumane boitiso ge ka selemo seno sa 1966 mme ile a ba gona moo jale e bang go thomega gwa puso e ntšha e leng ena ya bojakane ntate ntate phamotse wa e tlhalose ka gore ke west minister e leng puso ena ya bophirima e boetse e bitse gore ke gomendatšhi ke gola mofuta ono le sebopeo sa yona puso eno mme ke a gola ge ka gopola lesotho mona gona morena wa rona e ne e le mantlho ya naga ka nako eno ke gopola gore e ne e le ne le mogena mošwešo wa bobedi e le ntate wa kgosi le tira bogago e fitlhetse yena taba eno mme ke a kgola tšheka ntle le go ya ka botebo ditabeng tse ileng tsa moama e le motho o ile a isena a bonagala a sa e kgotsofalele ke a kgola go lokela go ikuya taba ena ntate na le dipokane ke malaganeng tate e re amaa ile a bonagala a sa e kgotsofalele iso ena ka tsela eo e neng e sebetsa ditaba ka teng empa ke a kgola motlhomong nako e nngwe e ne e le go se tlwaele le ka gore ya sila lesoto mona empa qeteletse e kena tshebetsong tate yena eo le ka jeno e leng yona e ntseme e sebedisa lesoto mona re tla gopotsana fela gona puso ya borena e neng e sebetsa lesoto mona boikarabelo ba marena e ne e le bofeng ke kgona se ke tlhalositse sebopego sa puso gore se tloya go morena e mogolo e tlalee le tlhoo ya naga go ya tswa tlase metseng mane ka gara metse ya rona moo re tla be rena le ramotse ke kgola ke kadima mantswe ya ntate maloka ke a bontshe boikarabelo bo bogolo ba morena e le go sireletsa setšhaba sa se tseletseng pele kapa sa se disang ke le go bona gore setšhaba se jalo ke phela ka diketlantate nabedi ke a ithepa ke boikarabelo ba gae go bona gore ke sireletsile e ne e ba ena moetapele wa setšhaba e ba molwanedi wa setšhaba mme ntate maloka wa tlhalose gape gore moo e bang jale setšhaba go bonala go ena le mo segielang teng kapo e mong wa mo wa batho ba ba busiwa ba gae e ba o ya gagone jalo ka mago e le gore ntse e le gona go kenya letswalo le go gotlisetsa motho ya jalo tseleng ke mantse yang kate phamotse yano ke neng ke ya kotike ga a tlhalosa boikarabelo bo bogolo ba morena jale ntate ke kgola boemong bona bo puso e ne ya bojakane e seng e fitlhile lesotho ya ba e fana ka kgolotso le pherekano eo e ntseng le teng le ka jeno ka gago rona go le setšhaba sa lesotho gobane ka go le nngwe ya rona e ntse e sa eutlwisise gore na e ya go lebana metae leno ya marena gobane jala re sena tse di sebetsaga mmogo ke a kgola marena a mang e tla ba ditati gobane motlhala fela ntate ga e ba ntate jale lelapa la heno le la borena e ba o gola o tseba gorena ntate lateng mona nta sebetsa ditaba tsa borena jang boemong bo e seng le wena a kena dieteng tsa gae ntate ka tlhogong ya gago tshwanetse o tseba gorena o lokela go sebetsa ditsala jang eitatisitse le gore o ye o bone empa kgetsong bena go se go fapane gagolo go latela mofuta wa puso o re tsenye le ka gago go ona o se o lokela o kwetlisetse go tsamaisa ditsala tseno tsa borena gobane di se di fetsetse sebopego ka pisong le gale ke bolela nna ka jeno ga o le morena tshebetso ya gago ya letsatsi le letsatsi o se o e fumana motlhomong le ditaelo o se o fua ke le ga o sana ditaba tse gongwe o sebetsa ka bowena o le morena o se o fua mme o fua ka gago go thuso ena e re fisetseng lesotho mona eno ya bojakane ntate o se o fia ke bapolotiki gobane puso ena e tsisitse sebopego se fapaneng sa botsamaisi ba naga se fapaneng le se gore ntse go na le sona pele ka kgola ke gotlela morago ganyane mo neng ke bontsha gore mogana mošwešo wa bobedi ga a ka thabela taba ena gobane ile ya moatlana a bantate a

tela hodima hae ka nako eno e le yena mongana o mogolo wa lesotho mona. Ke hlalose ntate ona le ke toboketse taba ena ntate se sake gore nakong eno e piso ena e fihlang lesotho mona gobane manyesemane a ile a re go rona re le lesotho re le fa boitiso le tswelapele le itiso fela le tsewa go ntse re lebeile leiswa mme ebile re le siela mogona wa puso le tlwelele wane wa lona e nentse sebedisa wane ka ga go gona ga setso ga ona toka ga ona nka go fela e le gore ra tlameleha ke gona go ntate gore ebe ebile ra sebedisa mogona o motšha wa puso ke gona mona moo basotho ba ileng ba kaka matswa ntate ka gore mokena wa bona e mogolo e leng mogana mofefa wa bobedi a ileng a fia thaetle ena yoo go sentse ke ya botsekeng ketisiso e neng ba e fia e ne e le gore mogana wa bona o phamisetswa maemong a bodimodimo a lefatshe a lekanang le a botsekeng ba kwana baretane ke kutlwisiso e ba ileng ba e fia ya ba mogana mofefa obedi o fa thaetsele kapo boemo bono ba gago se a bitsa motsoteng mme ka mabaka ano ke belaela gore puso enana seno e neng e tsena tshebetsong pelaelo ya ka e kgolo eo ke netefaditseng ntate Naledi ke gore lesotho mona ga e tlile e seng e tla sebetsa ke se le yone e ne ya botsotsei e le gore ga o bobebe kapo ntseng go tsetse ga e tala gore boreneng ba rona bo bogolo ebe o sa tla fumana thaetlele ya morena mmamang wa bokaekae ae eno ka nna o fumana ehlile e feletsaka e feleletseng gobane jale o se go feraletse ina ha ke tsiya ba ke se challenge mo ke batla gore go so dumetsa title ina e se yona e ntse mo ja ina ya ya botse ne e qadile kana go yona ene ya le ha ga tsebetse ya bo rena ba le sotho bo botile ka pele mo bana bo ka tshele le se cha kana go e tlile tshebetsong ya borena ntate ke a gola e ne e le go bona gore e tlisa boiketo ba setšhaba mme setšhaba ke a gola morena o naetsa bonnete ba gore e le boikarabelo ba gae mobusi wa e mong le yo mong wa gae o ka bala a jele ntate ka gore o tla rupelelwa kapo ke boikarabelo ba morena go bona gore ga ona monna a itshetetseng sekgoba ka gare go motse ntate a ntseng matso ya masoto a thare monna e mong le mong o ne a lokela go bona gore o a tlhaisa masimong a gae mme e ne le boikarabelo ba morena go bona gore o ba fa masimo ba tlhaise bana ba gaba le ba jele e ne le boikarabelo bo bogolo ba morena go tlhokomela setšhaba sa gae kapo babosiwa ba gae mme le boemong boo e neng re fumana lelapeng le itseng motsantate a sa le sejo motlhomong ka tlhobogo go ile a tlhokana ke ne ntse le boikarabelo bo seletseng ba morena go bona gore lelapa le jalo lona le ntse le fumana bophelo le ntse le tswela pele letsatsi le tsatsi jalo ka ga e ka motsantate ntse a le teng mono gobane nnete ehlile e ne go sena kgutsana morena e ba yena masala le dikgutsana e le gore dikgutsana tse jalo go kenyeletsa le mma bona mosologadi e ne le boikarabelo ba morena go bona gore ga di tlhore ga di gopoleng data tsona ya tlhokagetseng ga ga jalo sesoo se jalo se kgwedi ke yena morena e le gore go sa le le seseo a sala a ntse a phepha boikarabelo bo feletseng ba monga lelapa le jalo a leng kelo ka gae le la gae ya gola le monna wa motsamai gane a ekile a ne a phere malwa o ne a kopa thuso kapa a kopa boroko moreneng ka morwagore a tsetsebele teng kapa a tsetsataiso gona moreng ae tla

ntate nga promosetse ntate amoelwe ka mokhithu a tle a boele a tswele pele ka leeto la gae gosane keleore mafaboge menganeelo a mangata ntate Naledi le dijwa di ne di ya teng ka bongata go ne go e ba legora le mala setšhabeng sa Basotho ya bapuso ena go fitlheng wa yona bakgola ntate ke mpe ke tlhalose gore go na le nako eo ke tla tlhalosa ke bapisa mekgwa eno e mmedi ya puso ke ipapisitse le nnete e teng ge e tsa motlala le teng Mosotho a tla nkutlwisise gore ka jeno ntate tsa lenaneo lena jalo ka ga le bitsa boleng ba rona ke gore ge go bua tsebo mme tsebo ena e tla tlisa ke kutlwisiso eo ge e leng bona ka yona ka jeno gore go tlo fa Mosotho thuto a go bua kutlwisiso eno e tlang go mo fateng. A ga na mokago kapa sepheo sa lenaneo lena ga se o tla lwantsha puso ena mofuta ona wa puso ya bojakane le go tla e supa dikolo empa go tlo e bapisa ntate le ya Sesotho jalo Mosotho a ke a itlagele jale ena ga tla etsa ka mehlala e phelang ke a gola ke fetele pisong ena ya mofuteng ena ya puso ya sejakane ke tle ke gotlhe jale re go tlo bapisa ke gola o ntle dikgoletso jo ka se ke tlhalositse go fitlheng wa yona ka ganaga mofuta ena wa puso ka gore jale marena a rona e le yona a tshwereng puso ka kotlolo gapane e le bona ba rona taba ena e ne e dieile go fitlha kutlwisisong ya bona ya baka selekano e golo gobane jale e le taba eo ba sa e tlaelang ba sa ikwisise mme ka gola go fitlheng ga puso ena ke mona moo maatla otlhe le dikepo tse e tswang boemong ba naga di seng di etswa ke karolo ya batho e bitswang bapolotiki mme re bona ka jeno e ba ona marena ga se a nka tshebetso le ditaelo go hlaga gona go bapolotiki le meputso fela a se a moedisa gona go hlaga bapolotiki mono kapo mmusong ke yona marena e re ntseng re bua ka ona tshebetso ya ona le boikarabelo ba bona ba letsatsi le letsatsi bo fetitseng sebopego go fapana le pele mme tabe ne ntse e le kgolotso le ka jeno gore ona marena ka bo ona e fitsa le rona re le bausiwa ga re hlakile gore na gantle marena a rona a santsane a na le maatla kae go etsagala jang ma senang maatla ke o kae fileta e nentse re sa tlhokang e kgolo le ona marena ga a sa tsiba gona ga metsi a letsela go sebetsa ditaba jang gobane ba bangwe ba ntse ba tshwere segale kelo ka ga ke tlho kere ga nka fumana se ke lokela go tsena boreneng gona tsone ke ba ke nna tshwarelang kapa seng a jona diseng tsa jantate ke tlo tsena ka kutlwisiso yane ya gale ya gona ke tseba motse mona go tswantse ke gola na puso ya boga e tsamaya a thibela go se re na le go thintse mmuso o seng le ona o tlhokang ditsala di tsamaya ka tsela eo wona o dikwisisang kapa o di tlhokang ka teng mme ke a gola go thusana gore marena a utlwisise tsebetso ena e fitlhang ka nnete e seng yone e re thileng re bona mmuso kapo mofuta ono wa puso e ba o tla tshwarela marena dithutelo e ntse e le go ba rota le go tsenya kutlwisiso ya mofuta ono wa puso ka gola empa e le go latela dipheo fela gore ha se ha bobebe haholo ebile ha se

0: tse tsang hangata. Mme ya ho tlosa kutlwisiso yane ya kgale eo re ntseng re tshwere re ditsi ho yona re le Basotho. Ya rona re tseba ditaba tsa borena le puso ya teng na di tsamaya jwang. Ke a kgola mona mo hlalositseng ntate Malekile. Re tlo bua ditaba tsena re ipapisitse le molao. Ke hore yona puso ena ya borena ba Lesotho ya nako e telele e thehuwe ntate le ho tsietsa ke molao wa lerotodi o teng kajeno o ntseng o le teng o ntseng o le tshebetsong. Papisong le puso ena ya bojapane eo le yona e thehuweng ka molao ona o bitswang ka lentswe la Sekgowa ho thweng ke constitution e leng molao wa motheo ha e tolokwa. Jwale mefuta ya puso e bonahala e ntse e le teng ka bobedi mme e sebetsa ka ona e le ka bokgutshwanyane bobedi ba melao ena e teng ba tena le di ntse e tswela pele e sebetsa e fuwe maatla ka ona ha e na le Lesotho. Ya kgola ke fihlile boemong boo ge ka ra batisang jwale mefuta ena e mmedi ena ya e le jwale ntate Malhausi re fumana tshebetsong ya yona mefuta ena ya puso bobedi kapa ya melao ena re nang le ona o tswang constitution jwale le molao wa lerotodi. Ha se re sheba re fumana hangata ho hlahella ona o hlahang pusong yona ena kapa o tsietsang le ho theha yona puso ena ya manyesemane. Jwale re fumana ho na le moo o katlang ona wa lerotodi matsoho.
1: Eya ntate.
0: Ke se ke hlalositse ke entse mohlala mona tshebetsong ya borena. Moo jwale morena ha e mo eba ho na le ditaba tse teng ho se utlwisisane ba babosiwa kapa ho qabana ho bakwang ke diphoofolo tse senyetsang bahaisane e ba ha di le ka tsela lekgotla la morena mane o tla tsena dipatsing a sile a ntse a fuwe matla a ho sebetsa ditaba tseno tsa mofuta ono fela ba setse moedi hore tse itseng di se di le phahametse di se di sebetsa ka tsela e itseng e leng ho latela molao ona wa manyesemane e leng constitution ho fapana le mane moo morena a neng a ka fana ka dikahlolo ho yena. Ho fumana e le dinyeweng tse nyenyane tse morena a ntseng a ena le matla a jwalo ho fapana le pele mme ho ho sebedise lentswe la hore o sebedisa kapa o sebetsa e le molaedi wa kgotso or ke letsoho fela la puso ena ho bona hore e ba ena mohokahanyi ya bonang hore kgotso e ba teng. Empa dinyeweng tse kgolo tseo ho ka fumanehang ho na le tlolo ya molao ho na le ditinkate tse theuweng ke yona mofuta ena wa puso ya manyesemane ya bojakane eo tsona ditsitsino di theuweng ka kotloloha ho shebana le ho disa molao ona ho bona hore wa phephala o kena tshebetsong mme tseo di hlaloswang e le ditlolo tsa molao ka hara molao ono e ba ditsitsio jwalo di fuwa matla le taolo ya hore di bona hore di ka ba jwalo di a beha ka pele ho makgolo. E le hore ha eba mofuta ona wa puso ya bojakane o na le ditsitsio di theilweng tsa kgolahlegetswalo ka ho tloha ntate re na le ditsi tsa tshireletso le sepho mona re na le seponesa jwalo jwalo le tse ding tse bonang hore ke tsona tse kenyang ka ho phethala ha molao tshebetsong di ye di bitse di-law enforcement institution. Papisong le kgale ntate ka kgola pisong yane ya

ya bo gana ntate phamotse la dinela na le nna ke ya re khale khale ka re ho kwetiswa a bo ga ho mo tswa le bollo o re tsheang go le basotho mo go tsiba hore se ta o tla mahlangana ho mo tsofa ba sangane e mo go tsa ka ka mo fa di jara le le yali ba hore e le manna me ho go jong wa hae ho mana go di sele le tete e ba ho tsa ya le a tsiba di jara le ba hae se se se se ile e se le yena mo sireletsi ho fapana le pele ha mea e le yena mo sireletsi e le ho rutsa dikarabelo ba hore ka tofuna dikarabelo ba hore e se le hore yena mo sireletsi ya setšhaba mme e se le thepa ya setšhaba boitshwaro ba hae e se se ba hae e leng e le motho ke le jela ba go mo le mong a tshaba ne se tshaba ba mo tseng fela ma phelang teng ke yena mo sekele jwa naha ya ka e felang naha ya habo e go le ditaba tsa thuto ya lagape la naha ya tsenela ka dingwe hona le dingwe nne ya monne o mong wa sokwana di go ku o tshintse ba de bokako o re khale khale masala a gabe lesotho mona e ne e le babonni mme ke a kgola o ne a nesefata fela gore kediso ya mofuta ono ntate e ne e le o tlang bahlankana ba basotho ba ruta boikarabelo bo bogolo ba gore ba itsewa gona ke bo mang mme ba fetee basireletsi ba naga ba ka e felang ntate molemong fela wa polokego le tshireletsego ya yona le boiketlo ba bona ka kgola go ka nya mantswe ya ntate phamotse gape e ya re ga a gopole kapa ga a tsebe gantle gona jale mona mo monna a neng a ikwesitsa gore a ka fela naga ya gabo molemong wa go feta mosireletsi wa bana wa basadi maqheku le maqhekwana na monna ga a na le boikarabelo bo bokalokalo na o ne a re bosiong ba gae ga a se a file jale leloko le tla apa jang jalo ka ga motlhomphile jalo ka ga modimo a tlhomphile monna a mo tlhomphetse gore bosiong ba gae jalo ka ga ile a ropa motho simologong jale a se a tsetse a bopa letsatsi le letsatsi ka ba o tlhomphela monna taba eno e kalokalo e bohlokwagadi ya go mofa boikarabelo ba gore peo eno e bopang motho ebe o e beya monneng jale ntate phamotse gore na e kutlwisiso eno e monna a nang le yona kapa a neng a e

0: setšhaba sa gabo se se senetswang ke le go apelewanang le tsona pele go swa gae mese ka itselang fela o ne a tiba le ga ikana ka go se shela jalo akekeng a dumela ga bonolo gore a swe e le go tla swa gobane a letile sotlhe jale a hlileile le ga maikutlo kapa monagano o ne wa hlolega e ne e sentho e bang teng ka keleleng ya gae kanetse ke ditaba tseno fela ntate maloka ke a kgola gona go tlhalosa boikarabelo bono ba monna gore na pele e le pusong eno e re e tsebang ya borena na bo ne bo le bogolwadi ga kae
1: re shaba ntlafatsong ya setšhaba re bapisitse dipusong tsena le dipedi ka tlhaloso ya gago morena boikarabelo bo bogolo ba gae e ne le polokego ya setšhaba le gorena se phela jwang o itse le motlhologadi ne se motlhologadi nakong ya borena masimo ana tla lengwa go jowe ntho tsotlhe di etsagale jale re shebile ka kotlolo ntle ya ntlafatsong ya setšhaba ge se re bapisa dipuso tsena tse pedi o bona e ka ga o di bapisa puso e batlang e ne therekelela kapo e ntlafatsa bophelo ba setšhaba gagolo ke efe
0: ke go tlo fa mosotho go tlo ba manager ke na ka go di ntse di malaha atlean be a ikahle ka go la mo go tla fa na ka tlhakogela ka ke ba tsa ka ne ke ka buitse ba ka e tle hle go le ya rena o re ke tlo bua ka mo fitse wa piso ka bona e seng ke ja yona ka hara mahaka mo le ga boithuto ba ka eyandati bo tla be bo le tshebetsong yona ka gana fela ga re tlo bua ka puso ya gae mona gore na letsatsi le letsatsi nke sebetsa jang ka gola boithutong ba kandati ke gore mofuto ona wa puso ya senyesemane ya bophirima ona ga bo yona le dinageng tse dintsatsi sepheo sa yona e tlile e nentse e le kotisa polokego ya setšhaba jalo ka ga se ke tlhalositse gore e na le dikete tseno tse di theileng go bona gore e sireletsa setšhaba le dinaga ebeetsentse e tlisa dintlafatso tse akaretsang tse kenyeletsang ditsela jalo go anetsa ditsela le ditlhare le eng kao fela dintlafatso tse ka bang teng tseo mosupa a ka di gopolang kapo a di bonang dite ka teng le dikarabelong ba mofuta ona wa puso ma a phelang teng e le gore e ne ntse e sebetsa molemong wa setšhaba le yona morago wa yona ko ona ono le ga o le jalo mefokolo e bonagala e le teng papisong le ka sesothong ka monangtati jalo ka gao mpekile empa he ke a kgola pele ke fogalela gona ka pusong ena ya senyesemane ke gona mona moo dintlafatso tsena tsela eo di tsang ka yona tsa setšhaba ke akaretsang naga ka kakaretso di ne di tsa ka mokgwa gore mofuta ono wa puso o bokelele lekgetho godimatlho e nngwe le e nngwe ya moagi wa naga e jalo e le gore e le go tlisa letseno mokotleng o mogolo wa mmuso ke a gola le lesotho mona ga se mogeleng date gore dintlafatso tseo re di lebelela tseo re bileng re di tlisetsa ka nnete di tlisa ke digafa tseo re di ntshang kapo tse tswang go rona re le setšhaba sa naga e jwa papisone puso ena ya borena yo morena e mongwe ba yona moikarabelle ka go opolowa go susumetsa gore monna a iketsetse a itlhaisetse a fepe lelapa la gage e le gore boikarabelo bo jalo e ne e le ba morena o ne a ema ka maoto go bona gore ke etsa tshalomorago monna

0: lebelle go tswa go magae mme mo le mo nei ka se tsale mama tsino a enda ke yale e ba go tla go ba ya khala ke bona mo ka se ba ntse mo ga tsheno mo futa ona o re leng ka ha go bona a ha o ha ka lo ka le ntate go bona o re ba nna ba go bua ka mogao mo se mong ka ona melao go bona gore monna e mong le mong e be tlo ya molao ha ha ha ya ka go bala ka bana ba go bala ba fa a diwa ka dino tu yenda do ha diwa ka ba tini ntate empa ga bona mmuso ka go mo tsena wa puso ka mmuso ba ne mmuso o tsa ba tsena pusina bona e le ona o jale a tlele lang o khatetsa ho tsa ho ya le o mpabe le ho khatetsa ho mo a tse ho tlame la tendeso ha se ho tlame la tendeno ka pola ha o ntate ngala ha empa jale o tae di tsa fa tsi a ka re tsa
1: Elo ona o fetu tsa basotho o kobana di atla ha ho re tshe bile jwang bana ba batlo
0: ke ta tsho ya le ndate ho ba ne di tla fa tso tseno ha di tsiwe pele ka ho tlwa ka ha ho le lata la ka ka poliso ka bomme empa e ba di tla fa tso ke ya ka re tsa
1: da
0: jwale e yamba yamba ke re ke mohlala ntate maraha iso nya borena ba le sotho na go nya go feta mo tlomong le metseng ya rona go ntse go ena le gore ka pa go ena le kutlwisiso ya gore morena ke yena a ntseng a na le maatla otlhe ke nepaetseng mo wa setšhaba le go rarolola dinyewe go dia dikatlholo ke akgola ke gona lenaneng la gago mona mo basotho ba kileng baba le dipotso ke akgola ditabeng tsa ona molano wa borena ao borena bo a tisiweng ka molao go fumana marena tshebetso ya ona ntse a etsa a ntse a etsa letsatsi le letsatsi fela jale a se a le tlasa segele sa mofuta ona wa puso ya bojaka jalo ka ga keitse le tshebetso fela ya letsatsa letsatsi ba e fiwa go tswa pusong ena ke mmuso le meputso ba moediswa ke yona mofuta ona wa puso mme mo e bang morena o ne a kapo borena motho a go tswalla ga a tla itse ka nnete a kgotsi e meng ya melao bona bo jalo bo ka mo felela puso ena e ka moamoa bona go fapana le gale ga e ne e le ditsagabelo ba marena mohlomong a ka godimo o bona gore a sebetsa ditsala tseno morena ya jalo o fiwa kutlwisiso le go nepisa ntate a tshwara letsogo jale a nepise ebe mohlala le ko o etsa o nna ke le motho ke bonang bofokodi bo bogolo ba mofuta ona wa molao ka tswa puso ya mmesimane ke moo jale e ba tlo ya molao ya polao e teng ntate ngwala gase e ba ke bolaya ngwane eno ntate jale go fapana le gale kwana ka gona ntate ngwale kwa kile go etsa mohlala ona jale ya badiea ka lekwa ga tla tshebetsong ya mofuta ona wa puso bana nga bontha gore e ka re jwale motemane morena ka tseba gore ke yena a tla dia dikatlholo mohlomong ntate ga mofo a se a tlhokaetse re ne re tseba gore mofuta ono wa borena wa puso ya gona e ba o ne o tla tsosa tlhoo ya motho ya jalo eno a ya entseng ke ke jalo mohlomong e ka ba go etsaetse phoro ntate banna ba ne ba ga ba bapabapala mane ka melamo maheng kwana gape e ba e file ebile ketso e setlhogo e file le katlholo ya teng ne e bapisale gagolo le gore na ketso e jalo e ura me morena o ne a ka ema ka maoto a gago majolo ba mago jono ka ya ntate Thamotse.

siyatu abona ho toka ya azamuno mo mofuta ya lwa motho ya singa nje sina mala ane nga ka hlula ya ka ka di maka hlulini mele hana na uqetile yaba yelo ho tshe a tsuse o yinwa ya motho ya jwalo nakwenyo ka fumana hore monna ka hlolo ya teng e ne e tsamaya le gore ke tla tsosa nkuleno ya gago ntate kemalafe ke e tsosa ntate ka e nngwe a ke e lefa ke a hlolwa ke boela kebe ke e kgobe e le gore tefo ya teng e ne e tsamaya gore ke jele nkuleno ya gago e le nngwe ntate ke nka fumana ke lefile kgapepedi e ne e le mofuta ono wa puso wa dikatlholo dikarabelo ka monna boaneng a boetsa boaneng re godisegile re le setšhaba gore ka nnete e batla ya diroka katlholo ya mofuta o jalo e setsiwa matshediso go lelapa lane kapo moele jale fa bakano ya kgona le mo e bang dinyewa dine di le teng tsa go se utlwisisane kapo gona go kabana e ba morena ke neng dipakeng ga gae ne a boetse ga tsetsa go atlhola tabe jalo a etsa bonnete ba gore banna ba jalo ba neng ba qabane kapo ba lwanne kelo ka ga mantse a sesutse a e a tlhalose gore pharela ga iyo banneng e ya banna ba jalo go tla mona ditaba tsa bona ditsetsa gore feletsa ba tla laelwa go tshwarana ka matsogo mohlomong morena ntate malase a ba boela a ba fe mosebetsi a ba fe boikarabelo boo ba bo kopanelang ba boetsa mmogo a ka ba supisa thimo ya mohlolagadi fela motseng mono a ka banna baeso yona thimo ya ne kgomane a kelele nka labokana tjena le tjena a ba banna bano ba tloa mono ba ile sebetsa mmogo ka kgola sepheo se seolo nentse e leng opa kgotso ntate le go tisetelana dipakeng tsa banna ba jalo kapo molemo e a entsweng gampe ke batla o netefatsa mona gore banna ba jalo kapo batho ba jalo e kaba e ne e le monna le mosadi o latela tseo ba tla ela ditlabanete morena boikarabelo ba gae bo bogolong le go etsa bonnete ba gore babusia bano ba gae ba tloa gota mono ditaba tseno di rarolleile ba tshwarelane ebile a phatlhola ditsoge di feleletse mono di setise ba boele ba go phedisana ka kgotso jale ga ke tsebe mosotho o tla ikatlholela gore na kgetlong lena e go be jang ga e ba jale se ke baile ngwanabo gore na katlholo eo ke e fuwang ke le motho mofuteng mona wa puso kakgoladiya di sa faneng ke morena di seng jale di le ka godimo go ikarabelo ba gae di seng di mo phametse di tla amola ke seponesa e ba sedisa ka pele go magolo empa re bone dikakgolo tsa mofuta ono ga e ba enela katlholo eno go thi jale ke tla tlhola dilemo tse lesome kapa ke felele dilemo dikete tse lesome ka hlolo e jalo nna ke ke bone e wela mokhutlong wa mmuso e sa kgutlhele kapa e sa fi lelapa le jalo la bo lehlatisa kapa le utlwileng bohloko la habo monna mohlomong go lefa matshediso e ba ke tla kwalla ntlwanatshwana ka mane go thwe ke setsi sa tlhabololo ya batshwaroga ke ilo tlhabololwa ka mane lelapa la bo ba utlwisitsweng bohloko lona e ba jale ga re bone kapa go fumana le setse fela ga re bone lona molao e ka o ema

0: 哦，你叫好了，甚至这个是木梳布乌山在家出来了，我乌瓜我那，马烧锅那那阿妈伊，呀盖那阿家个木土盖林井土盖，你没听的？
1: 那ke ona teng mo re kgaotsang teng empa re ke re mosehele mamadi wa salma sa lesotho a ka botse kapa ona go tlatsetsa ditabeng tsena tsa gona mogo tsa mogala tse re di buletseng mamadi ke +2665999933 go utlwe gona ga e le mona ge le boemong bone gona o ka tlatsetsa ka goreng o ka botsa ka goreng mo e bang wa botsa ntate mo lebelele re sheba jalo o bua taba ya botlhokwa e goreng pusong ya marena o ne o bona tlhabollo e kgolo le matshediso a magolo a na a isiwa jalo go ya utlwileng botlhoko e leng bana ba latlhetsweng empa o le re sheba pusong e teng e re nang le yona batho ba jalo ba tla tlholwa ga ba tlholwa taba di boela mokutlong wa mmuso kapa o tla ikela dilemo empa ka mane ka letlhakong la bano bo o tlare e bona ka nnete ba utlwile botlhoko o tla sala chance eng abangaba gore tatlhelo e teng yona ga e kekeng ya tlhakoa ke le ke batlhage ke re ntlheng ya botšhaba ntate malebelele o shebile jalo taba tsena didipedi gagolo re sheba kagolo eo marena a na e bapala gagolo ntlafatsong le bophelong ba botšhaba ba gona ge le tšhaba sena sa basotho o ka reng ntate
0: ka go utlwa ntate ke nnete taba ena o e tlhalositseng ga re batisa mona mo matshediso a neng a ya lelapeng lena jale go fapana le gona jale mpa rere fela e ka re ditlhatlhobo bo ka ba teng jelo ka ga ke sule gore molao ona o motle ke nnete fela jale o na le mefokolo patisong le ona tsa puso ya borena kgona go kgothaletsa ditlhatlhoko fela gore go koba ditlolo tse dintsi tsa molao ke e tselang teng boipheteo bo e bang teng e ka re mefuta e jalo ya molao e ka tlhatlhobiwa botšha gore bonyane e ntse ya betoka ke a gola ke tlo araba potso ya gago ntate ditabeng tsa botšhaba empa re re fela ditlhatlhobo bone ga se bo le teng jale go boele go tlhatlhobiwa gorena motlhomong naga go boele go kotetsa e neng ya melao ena ya tshotso e keitse mo tshebetsong go latela ka mokgwa ditsala marena a neng a ditshwara gantle ka teng ke na le pela e le e kgolo ntate malagase gore lefatshe le ileng la sebedisa mokgwa ona wa puso le ne le sa tsewe gore kae kae ga ga lefatshe mona go na le naga ya lesotho e tshwereng ditsala ka tsela e tlhokolosi gagolo ka tsela ena e ka batlang e bonagala ya batoka pusong ya borena ka tsela e godimo ya ditsebo ya botlhale bo phaametseng eno ya bona mme ke a gola nthe setsang ke dipalo ntate gore ebe puso ena e anetse lefatshe ka jeno ke ka ona mabaka ano a gore jale ke dinaga tse ngata tse e sebedisang kapo tse fumaneng e le mokgwa o batlang o lebetere mme jale ba sa tsebe gore lesotho ditabantse di tshwarega ka tsela e batlang e lebetetsane ke kgona ditabeng tsena tsa botšhaba ntate e tlhile morena e neng ka ditiragalo jo bogolo go bona gore tsotlhe di a sireletswa monna e mongwe le e mongwe ka gara motse e ne e ba letsogo la gae morena ke jalo e ne e sepela baneng gore le pele ngwana a ka ya moreneng a tlholwa kapa ditaba tsa gae tsa sebetswa teng go tla ka go tlaila go dileng teng ditabeng tsa botšhaba le eng kao fela boitshwarong phedisanong ya letsatsi le letsatsi ka nnete motho e mongwe le e mongwe ya mogolo ka gago o motse ka gago go naga e ne e ba ke motswadi ngwane mongwe le mongwe kae kapa kae ntse a fare bana ke ba gae ba ba tswetseng fela e le gore ga lemelo motswadi o ne a ga etsa ke le motho wa mogolo ntate ke le tseleng kwana e e tswang nageng kapa e tswang sekolong ga bona ke fosa ntate ka bogutshwanyane pitso eno e ne e fetela laneng

0: re hola re tiba ka hlompha ditaba tsa meetlo tsa bosetšhaba ba rona, mme mo fana ka motheo o tsitsitseng mo tsileng o etsang setšhaba sa bana kapo bana bao e bang setšhaba se golang se itira.
1: Mohlomong ntate Malebelele, ha se re phethela ntate, re ipiletse ka hore re ntse re bina pina e reng re hetla morao ka morao le motse makgolo ana a mabedi setšhaba sena sa rantsho se ne se theo, o ka ipiletsa ka goreng ha re re sekwele Basotho?
0: Ya hola ntate Malebelele, ho latela thuto eno e re fanang ka jeno, se mpa fela re re ha ona mofuta wa puso apo e ne ya bophirima ya senyesemaneng ga re lwantsi. Empa re fana ka thuto go momamedi gore a utlwisise gore na o salletse morago go kae ya ntseng a ena le kutlwisiso yaneng. Ke gola gona jale boemong bo re reng mofuta ono wa puso o se ile tao mme gore re o amogele re o ananele re phele le ona re phele ka gago go ona ke gore re be re tseba gore na re boemong bofeng. Ka gola jalo ka ga ke re di sebetswa ka dipalo date Malagase ga tsebe go tloa paganeng teng mane ketsanagao ya rona gore e ba molao gore e be ke molao o tla feta ko gobane ile wa fumana matsogo a mangata a phamang a anaaka dijalo re iqetelele e setile molao, mme ke a kgola go sentse re retle re itiletsa go bona ketsamolao ya gona gore mpe e ithute le yona pusong mofuteng ona wa puso ya Sesotho o nne o nke e meng ya melao e sebetse ka mona gobane jale go fumana ka segong ka mona ge batla ge tlatlatsega go athibele molao e tswa molemong wa go sireletsa setšhaba e seng go batla papa, mme ke a kgola e sentse e le boeletsi le go batla leseding go qoba ditlolo tse dingwe tsa molao o ithutetse le dikgolotso tse ngata tse bang teng gore o ele ntse banne ba shebele ka Sesothong ka mona mo ditaba di neng di tshwarelile hantle kannete ba dintse ntate ba di ake ba di tsenye tirisong di fetiwe molao.
1: Ntate Malebelele betsho go tswa
0: e lebile ntate Malebelele
1: mamedi go fela go le jalo ke metsotso dulang hantle fela go e supileng hantle ka morago ga gore ena ya leshome ge di botlile jalo le ntate Malebelele ne re bua ka taba tsa bohloka kwa mamedi. Ke na le bonnete ba gore go na le bo ithutileng gona gogolo ditabeng tsa gona tsa letsatsi la ka jeno mo re ne re bua ka taba tsa puso ya borena papisong le puso eo re busiwang ka yona ge re ke ya bojaka. Mamedibitso la ka ke Malagase Naledi, go fitlheletse re kopana nako e tlang e be e tshweu kgotso.

hohle ke Lesotho o bone ha ba Lesotho mang Ethiopia mono etetse bana ba pedi go fela ba dile mo ba ide ho anya ho se thala sena sa entertainment ho wa mphato wa bona ba maAfrika mane Ethiopia bale ba ile ba nna bokotse mono bo mavili jwale a tsekiswa gore o tenne le kapa mafele ha bolla a tsekiswa gore a monaese o tenne le kapa empa e le mohlankana mosotho a pepesa botšhaba banaga yabo ya Lesotho folaga yona na enkile e phahamisitse mamedi re boetse ko amamela gape lenaneo lena la dikgeleke tsa Lesotho gore amane goreng ya lesome le metso e mmedi pina ke gotlhe ke Lesotho ke o qaleletse jalo ka ga ke tseo banna thopetse kgang ka pina setšhaba bosibu jena ga o seo le go be gantle bomme bana ba ka ke mogena sewetlha ke tsebe na leno banna ebele ga o etsiwang kokule o tho na le monna e mongmane mogalosuku a le kena ka go bomme tsebe ga o kene ka go bomme go kotsi go feta ga o ka kena ka go bontate.

ke botsetso le lengwe le go mashome a mabedi a metso e supileng ke mokgoba ka sanere monneno na shuta ka bo hatisa music video wa pinena making you know ne le boko fe jo ala ke wa ikwa ke a marato pina e bua ka thama ye di mapa e le mahatsa wa hypine mona yale ba kwetsa na ba sotho ntate na ba kutlwe so bohloko ha hola na ba kutlwe bohloko bo tshabeileng ba re monna yena o nyetse jwale mhlomo motho ona itshebile wena a gae bana mhlomo ntse ke tshepile hore ena ke chance ya ka ke monyetla wa ka o qetela jwale ha ile mo bana mwana mojela a sa nkidetse ho tlaetswe jwang mamedi ke bone hore ene le music video le hona o tloba motle ke na le bonnete ba gore o tlo thabela go shebella ka hona le ka theola matswalo bomme bana sentse ba tshepile gore taba di tla loka ai kgona nna ke iponetse music video fela mona dipelo tsa lona di tlamaya ke theoganyana

Ke ne re stana ka pina hai e monate ba re fela faya ke batla feta ha ke le mona go tsimetsotso nyi mashumi a mabedi a metso e meraro e re nke mo thobetseng wave rider botle ba ngwane ino ona la ngwana mjeng.

Il est que va t'en voir, faut s'y aller.

ba shoma bidi ya mtso erobedi ya ntlega mga kwa yana lisho le mtso mungu mali temba ba zama jwalo le mga naswe kapote bobo kalo reki fete neki nkile rekopana la koto ka juvi ya pilo mwono ki batla ufeta ki nke poka arafela kira tili mwone mwotle

0: dinwa hopo, ki kon avanan kate. Soto kalam siri ki mawali ki nan mwagadi wakon avan ama kawashi. Kwa mwete bantate ki mwagadi wakaw, mwfe maat avan ama kawashi. Ako tamaya wakon. Lekon ako tamaya le enan tate, kufkela basiwa e san mwagadi wakon pelo. Ntate wakon ako matunga na shala, akasini, zin zin di nga hana, mwzin waka. Pena khale di tibile ama kawashi. Ako kukwela o pane wanan tati. Ako ndate kakaren ka wanan mwali. Hanta atla akari ramen tati. Ako mwabitika na kumili ba alis kari ndesi ba o talibo wan. Kaniti ndate wakutakura la ako mkiwe u. Mkina wanan mwali. Mkiso na makakula ndate la makala na halang. Amen.
1: Amen ndate.
0: Ndate la mkiwe. Ntate ka nana ipatini nana mme kamana ka sepokong sa mantsele wa Yesu. Bokoteng ke ntura bohlaswa ndira mahala.
1: A kgotso ha ya ntate banana.
0: Nana mme ke a o leboha hle mme mafata o kwela.
1: Ke a o leboha ntate.
0: Thank you, Yesu.
1: Thank you, Jacob. Kobela wena mogato wa ka ba bararo ba ile bohanhle ha ile twe.
2: Ka ba gatele ka nagete.
1: Ka ofela.
2: Ke tsaya ga sa go.
1: Ke mela ntate.
2: Le tla ya re le mafata a kwa.
1: Ka ma hunda te ka mophila jwa ngwena.
2: O te tse hantle.
1: Ntate.
2: Le ana se go mo tlisa.
1: Empa o ka ta mpitsa ka sona o no go yetsa ngati.
2: Eh. Ke ga la ke so si.
1: Chenda de.
2: Eh. Ke go pa go le bua thapelo e ntse ke ntate ba lenga ba dipatile.
1: Eh ya ntate.
2: Ke ga to. Eh. Ke ntate ke ga mo gara ke tsela se se tsaka pa so tso ha te go ya go di montia.
1: Ke a le bo handa te bine la morana se fela se se tsha. Ke tsala kwa na. Ke wa gatse go kwampetsene.
2: Ke a leboha.
1: Ke a leboha ntate kgotso. Thank you wena mogatu wa ka ke a leboha hle. Wa bobedi ya ile bohang ha ile twe.
3: Ka rato le ka magetsi.
1: Ka ofela.
3: Re tshabana sa go.
1: Dumela hlentswa ke.
3: O phela hantle mme na le tsana mme ka tsana.
1: Ke phela ka mo mme ka ba phela jwa ngwena.
3: Go re re saba ba letso mo sia wa hiso.
1: Magatuwa.
3: Ka le biso ke mme ke khosa ke lapa. Ka mme ka matedile ha setso.
1: Eh mme.
3: Ke go pa ho le bua ntate ba mme ba ipatile. Ya re bule se bo se jwa re sa tsika thapelo.
1: Mhm.
3: Ntate e binela mmrena la se tsa. Le yana a kena a e boha. Na ke le bo ha ke nne ke khosa ke lapa. Bona ka matedile ha setso. Ke a le bua motho ba.
1: Ke a le bua mogatu wa ka kgotso.
3: Thank you mme.
1: Thank you mme ke khosa ke lapa. Wa o qetela ya ile bohang ha ile twe.
0: Ka la ga tlo ka ma khate.
1: Ka ofela.
0: Ke ka wa ga ho.
1: Dumela ka tsikatsi.
0: Wa tla tsere.
1: Ke phela ka mo haunta te ka ba phela jwa ngwena.
0: A re di tlhopa matu le go ka tlhapisela ka metsi.
1: Eh wa se sa ya di mole class.
0: Mme di se ra tsa ba kana kana ba tsats.
1: Halala.
0: Mme ke ka mo ga ka tsi mo tla ke ka tsi mo ka ta mo.
1: Eh ke ka tskats.
0: Ya ni ni eta to hlengi ka dia na le tati.
1: Eh ntate.
0: Ka mo ka mantsebo. Eh ntate ni le mo ga tsela go tsha. Ka mala ka mo ntle a ke na le ba thate. Me di ko se la pa ka mo ga mateng ye le na ke na e go bua. Ke le go ya ke le mana o fela ka 26 ya go tsena go bua. Ke a lewa le na thapelo ke le ya msiya.
1: Ke a le boha tshele.
0: Thank you mme.
1: Ke a le boha ntate. Ke ntate 606 ka makauteng bokauta botlase ke yena wa ho qetela ho ba neng ba le boha jwalo thapelo yeo.

Ke ne ko nke tse jwalo fela hatlane ke yena eno ya qetang ho feta pela ka mono ka boqhetseke bo tsotehang. Lebitso la pina eno a re fela haufi le morena, haufi nyana. Mme metsotso ya rona yona ha o etadima nnete ke hore fela ho setse sekoto sa motsotso pele re kgitla horeng ena ya pele e be ona mokgahlelo wa pele wa lenaneo la re leta thojane. Ke ha kobe ha kgutlo ka yona tshopotsi yona eno he ba ene ba kokotang ba ipitikang ba emetseng mabitso a bona le ho fetisa ditsebiso tsa teng matsogong tsa maila boroko. Ne le ha ke ba kwalla jwalo fela ka ntate Jorotane a kere ke itse kajeno horeng ena ya pele wena moratuwa wa ka re tlo kena sehopotsong e le ho hopola mofu ntate moholo ha le utlwa lentswe la morena le se ke la thatafatsa dipelo tsa lona maila boroko e re ke etse tjena ha ke kgutla re hatele pele.

0: bitswa Mose mahodimong ke mmoloki ke Kriste morena wa rona lefatsheng lena bohle re ba fiti re a haye musong wa ntate o sa fele lefu le hale le bohloko ha kalo le le boima empa ke lona fela lengosa le molemo le kopanya motho le mopi wa hae motho ya tswetsweng ke mosadi o na le matsatsi a semakae mme o kgotsheditsietsi ena o ya mela a kgaolwe jwalo ka palesa o feta jwalo ka seriti mme ha a hlole a e ba teng ntumelle wena leila boroko le letle ke o meme mesong ena ya letsatsi la labobedi e le ga kgwedi ye godimo ya motsheanong e tlhola fela jalo matsatsi a leshomele metso e mmedi gore nna le wena ge tsamaisane gantle ka gare go se hoposo re hopola jalo mofu ntatemogolo ga le utlwa lentswe la morena le seke la thatafatsa dipelo tsa lona maila boroko etswe le diprofobia di a tsho di re go hopolwa ga mofu ya lokileng ke lehlonolo empa lebitso la e mobe le tla bona ga ka tsamaisane ga mmogo wena moratuwa wa ka ka moo o mo gopolang ka teng dinomoro tsa mahala ke tsa 2231 6429 le tsa plus 2665599 3 motlhobong o mo gopola ka metlae ya gae o mo gopola ka eng ga ka tsamaisane leeto le naga mmogo ga e letwe kaofela dumela katsikatsi
1: ele melae
0: mogato
1: go le go tsokela la phone tse kopa re tse re tsala ka fuko go re sa thapela
0: mo di marete le pele
1: e mo go le o pang sa go le ba hao go na go koko le ba le go di le hao le pang le tsene fa ke le mo na ka jeno mo tlo le tsela ke ga le nna ke go go ga go le ma le nna go nna ke tla re bua ding ke so se ka mo ke mo ke le ke se matla go bana go le ga di se thore go le ka sa bona gore ba

0: Mateo se tere ke tshwane ho go ka mphato bo se mo di mang tsile ya le se le se ha le ka ka ka o re ga mo ka fa ka botle ya nna nna ke le mo ke ke ha la e ka tshidisa mo thutsa tsa la ka thato ya ka ke di le se go na le le go le a mo le se tla tsohle ke le yana mo di ke na le go la tshwere tshwere ya go le go ka go nna le ya rona kana ka fa ke le ya na ka ntse ke le fa ka le go ya rona mo se ma ka ba ka ho se la ke ke le na le ma ka ke go pa wena ke le mo ya tshilo go go se se ka le ka ya ka mo o re re le ka ke ya ke yo ma ga go ka ke mo ga le mo ha le le amen
1: amen mo siya
0: ke go tso ke le gana pulo wa mo se mo tla se mo tla ke le yo
1: amen me Thank you, Maratu. Metsotso ya rona ha we tadima edutse ho elishumele metso e mmedi re file ho raina ya pele mokokoto ha re hatele pele

0: kae letwe
1: ka lerateo ka mogete
0: ka o fela
1: se itšhabana sa kgomo
0: dumela mme
1: ela tlhosia
0: marato waka
1: phela jwangweso
0: ke phela ka moga o mme ka ba o phela jwangwena ya mme
1: ke le setlhogo sa gago go gopola ntatemogolo ga dipa lentsera mo gone ke se ke le ithata ga sa dipresalone
0: ee
1: ke go gopola ga seemona maleane a gagoboka ntatemogolo tsela dithota ga ka a fitlha ka ga ene e le motshatshi ntate ya mebolokwa e ya gobela ka mantetgane e ba mokuti ya pata motsi ka thabo e kalo a sa tsoge tsa ditsebang gape ke mo gopola ga ke ba nneska TV ke site dithoto tsa gae o ya re ke tsile a ba se thupi ya gae gore ka gae e motho a nagage ta mo dithoto a ge ke le setile a tshwere botoro gae gantle stepe o a tshwere gantle ka tsamaya go a fitlha mola mo go bobo ka dithoto empa ditatrinjin itse yone e le mogata mme ke tsama e nna ke mogata o ge ke le setile ke re maja mo nkgolo dile ntatemogolo ga ke tsere ntlo go tsena thuto ba ne ya ka ho ile tsa ka se tsene le tsatsi a ka tsama thuto a ka fana le go ka go tlhola tsa bona ga di tsene le tsa e tsa go go tsi ka mo wa ha ho le tsa go tsere ka mo ga ya metsi ke re go ne ke tsere ka dilo tsa mo ka metsi ke tsere le ho hlela tsat
0: ke o le bo hang khono tele tele ka dilomo thank you wena maratu wa waka hi letwe ke kopa o kwale sealemoya ha e letwe

0: Ate kore lefatshe lena re ba fiti bohle re ya haya mmuso wa ntate o sa fele. Empa e le hore ho falla ha rona lefatshe lena le tsela yo re tla tsamaya ka yona e le lokunutula modimo. Ha ile twe.
1: Ho

0: sanka le botata e isiwa yona e le molebedi wa ntlo ya modimo ya bonang gore ka mehla bana ba modimo ba bokana kenkeng o tlatla boka le go leboa modimo wa bona obane o ne a utlhule lentswe mela mona garela motse o tiane la go na le ao le maotimong le sa utlwang ka matsogo a ngwana wa motho a kena tojane mokgatlha a ikabela botsheleletsi bo thata bao disa dithotoboro tsa maletatojane a ikabela botsheletsi bo thata wa o bokelela mabitso a ka re a maletatojane a matšha gobane go yena o ne o fitlhile lentswe lena mona ga kena motse o tiang la go na le ago le magodimong le sa etswang ka matsogo ntate mogolo kwetle o ne o kwa mo utlwa ga e le la bobedi e tsewa e le la boraro monna mogolo wa modimo o tla utlwa bogeleke ba gae a rorisa modimo ka lentswe la gae o utlwa gore gona e ne e le tswere mehleng ya teng gobane o ne a utlhule lentswe mela ntate mogolo kwetle a ikabela mosebetsi o thata o ke ipotsa gore na o tlo sala le mang wa ore o tla tsamaya le bogolo le bontatemogolo ba tlhamang thoto empa gana o tsamaya fela le bona o tla fetoa pala ya bona ka mehla le matsatsi e le modula tloa a gone ge e tla fetoa legeresa gore bogolo le bontatemogolo tlhamang thoto le tlhamong gono kgotso kelegela phuo le tlhamong gono etetsampasi dipika dibutswe lentswe la gae lentse le geresa gobane ana o tlhile lentswe lena mola ga ke na motse o tiang la go na le ago le maodimong le sa etswang ka matsogo a ngwana wa motho modimo o tlo tlhonolofatse maletatojane ka gore a tila ba le motho wa botlhokwa modimo o tshedise lelapa le eno la ntate kwetle le bana wa teng kao fela modimo o tshedise basotho ka jesu kreste morena wa rona amen lebitso laka ke ntate mogolo re file palelo ke modimo kwa kolo la tabampagane ka bojabela ono ka tsone ke e letile ka bakateo le ka magete ke a leboa mme waka
1: kgotso ntate ke a o leboga ntate kgotso ga yate ga metsotsong ya mashome a mabedi a metso e robong go tswa goreng ya pele ga e lepe
2: kaloka magete
1: kao fela
2: ekabala sa kgomo
1: kgotso ntate
2: mosiadumela
1: tumela ntate ga dibuka
2: o phela jwang
1: ke phela ka mogao ntate e ka ba o phela jwang wena
2: mokana o ntsa mpabaletseng ntate ga dibuka ke sa mosi
1: amen ntate
2: ke titimile ke gapile mokgaka wa tlholo ba fa thoto ya gago tsamaye
1: wena e a dutseng matlhomoleng
2: wena a dutseng matlhomoleng ke ntate mogolo a lebuka le ntse la morena le seka la thatafatsa dipelo tsa lona majaboko
1: ntate
2: le jale ntse re tshwajalo rera majaboko ka thatafatsang dipelo tsa lona o tsamaile e tsamaile gongwane e tona ga re a tlola dikoti a le ba odimo le tlase a re bontsha tsela o bobebe kapa go maatla a ikokotlela ka jofa ka tseba go nka mono fa a sileng teng ge ya pele o entse mosebetsi o rereile mabitso a re tataisa re etsa thapelo a stoma batho

0: to go along at the demise that sold the same at the night. Unang haula na re. Kimo to ang kota sold. Tane de haulu nga sa swamso mo shaba. Ano si lo mo shaba ako. Kimo po. Wanda te mo di mo. Ay da bu bua khale. Sa so ka waka batin. Empa o di shiri te. Mo le sing a tamaya. Kalo kolle pelo taha. Tabana wa kwetle. Ijala le ma ida bu koko. Naka tuli nilo mo kata kalona. Hala mo le sing ta te mo di mo sono no fate. Di tira ta ha ili buri ee. Kutu salla nilo kona batin. Kinta te gari buga. Ke afoso mo na ha ijamele ga khoto.
1: Thank you. Hi, Letwe.
2: Hello, how do you do?
1: How feelam?
2: It's a bad attack.
1: What's on that?
2: I'm not a long one.
1: Keep it like I'm a hound to take about pillars on winner.
2: I'm new from Baba Lee.
1: I'm in Daddy.
2: When I was under 15, Ore melang ho di mo le ho nna le dimele
1: me ha wa e menga ta
2: tsa o bane a tlhile nda ke me ha o e menga ta o ya na ho ja ro ka le le le le le ya ka ya ya ho nda ke ke ta ho ka ke tole la ta le rona o bane mo nda ke a lo wa teng ke nna ke hola teng. Tu no na le mo ngai tanto masa bo ta ona. Ah, ha o kwa na tla ne di go tlo. Ke ka tsama wa. Ya ma o re ha o mo twa ga yang hunta ti ha e sigan. Ne re re ntate mo holo. Bo si. Eh, o ile mo tlo mo holo. O a ke tse ke mo di mo. Ah, ha o tsene ke tla mantse a haya monate ke tla matla a haya tsa ne mona ne ho tla me sa ha di na ho go ire bo ho bana go ke tla thula ke tu ne le tla haya monate empa motho se wona ho qetela bo mo di mo a ila mo bile tsa ga ona ne ho kwa sa haya e se se hantle.
1: Thank you wena moratwa waka gemetsotsong e mashima mabedi a metsetseletseng gabile horeng ya bobedi wa utla ke get off mana go mofuna ga tapinena ha ona lentsole ke le hloileng jelo ka mofu fela nnete go re bohlele fatseng ga ba fi.

0: ka lefatshe le pepesa bobe baka nna bogolo ba nako ke tla thola ke re tu ke modise le areka ya selekane ntumeletle ga o le tsena re gatele pele ge ntse re letile thojane jalo ka lerato le ka magethe tshebeletso ke kgolo ya setšhaba 93.3 megahertz ke sealemoya sa lesotho hi letwe
1: ka lerato le ka magethe
0: kao fela
1: setšhabana sa kgomo
0: kgotsa mogatuwa
1: kgolofatso ke legela phologo seatse ke na ke thuthumela ya go aka ekeleketla ee monolo ga le utlwa sentse la mogana le seke la thatafatsa dipelo tsa ona maleke a crusial ke ena a mphileng le bitso ntlake mmolo dintho tsotlhe tsa di entseng bophelong ba gae o le a latela lentswe la moapostola paulos go ba wa mogage go polakano letsatsi le setee la dikela o sa epheta ntlatse o ne o bona gore o ile ka amkola thapelo a bewa ke batswadi empa nako ya gae ga e fitlha ya dilemo a nkakano ya gae a tumelo ya gae a e boloka ka magete a e sebeletsa o tla motlwa jang ka motlwa ka go bua ka metlha nako ya paseka ga e ne e fitlhile o motla motlwa ga bua ka magolo a leeto la mokana jeso le mokui e mongwe o ne a thogetse le ena utlwegore nthena e metse ka pelong ya gae ebile wa tseba go lefatshe lena ke metse ke mofiti o tshwanetse o sebeletsa monga bophelo o ne o utlwe ga a fitlha thojane mmona gorentate ano a tsedi se kebela dikela o sa e phetha batho re tsena dinthong tsa batho tsebe re itlame o sia go nka kanwa seo tla buka e molemo mofodu o thabise letswa le thabisetse le godimong empa ko go fela e ka molomo o sebedisitse e ya gae ka go thojane a tlhaga lenaneo le o thong ke ba bokgolo le bontate

0: ba ba re he la re tsiba ne mo re tselang ka se ga tsiba la bo su ha ntse go gonya e ba go ya teng bo re le nna ke nna e ka tsamaya ka ke mo le tisetsa ba re re o re tsai ga re tsitsi a le ba leng leng ke tsitsi re re re tlhokana tsa rona ke di fa tsile re me motho o ke be ga tsupitsu pela le ba leng la ngwana bo rona e ke mo dira ka tsalo ye ya gore ke tla etsa se tsohle ke tla go ana le ke ntho tsohle ke re ke a ha itho ya ne ha di thupe tsa ha di le e ka ba ke mang le ne ka thunya na ntse ya tise di tsetse mele ya ha e ka ba ke mang a ntse ya tise le tse thunya ne ke ba ne ke re go ya gore gore e ke ba tla ba ne le ka thunya ne e ha o tsetsa le ho ya sa tsetsi wa di fokala o ema jo ka mane o ntse o tswa o ntse pele o bo yela go tie ne mona ka le bakala mang le mang ye ne mona ka bakala dipoe di fika pa di fi ke gathetse ke ntena bo hana o ne ba tla a tsile le ka bo tswa ka le ye le tate ya re ana ke tlo mo ho o ka ka ya go go ye ne e ka sebeletsa go go ke sebana ba modimo ha ba fisa ka mona ba bitso jelo ka le nna ke ile ka le fuwa o ya mmamella ka nene ebile o qeteletse a goana le yona a golwa ke efi ga na wena o go kae gobane ruri ya gore o fiagetlile ka galapa lena o re ee ke tla ba le letatho yane empa ga o a sa ba fumana o yamama ba bangwe ba ukwisa botlhoko ga qeta go fuwa le bitso o nyametse ka moga dithoto bolo o e tlabebedile motsepe dikapa tse tharo e sale a eya kopantate mogolo o tiisele ditshekano ya gae no bana ba batho ba itse ke tsamaya ka temana bo fa thuto ya wena ditsemagomone o baleya bothata ba lefatsheng ke go bona metlhole dipula ke tsena di dia matlo ke bona metlhole sotho ba tsena batho ba felelwa ke mosebetsi ke bolawa ke tlala thoko ya dintho e re phametse o baneile boile ga sa ka tseba go lapa ga sa ka tseba go gatsela ga sa ka tseba go gobila e sala ke taba wena a setseng fatsheng ena na o etsa diseng ake re mone go seetse metlhala lelemo la gae ka metlhala gana ka utlwisa botlhoko bane lefatsheng lena ke la ditshego bana ba batho ba tshele lemokwa fela o ntse o tsamaya o e gate o na e gatelela ya temogolo o ne a sa tshetse o ne a sa gotlele magao a fumela go tsetse moutlwa ka pele leeto la gae la bophelo o ne a gatelela e le moutlwa yale a maleme ya rona a o ka nako e nngwe o tla go sa modimo mebe ya tlhoga ko modimo fela o lebale go phela ka moau ya gae ya temogolo e na tiise lemitse tsotlhe e ne re na leifako re le maltati yane matlho yae o ntse a sekang a ntsape o ne a ketse a balele le letsatsi le a le leleng le akareng e gathetse kapankeke ka ya pele dipolelo tsotlhe tse fitlheng matlho ya ka dinke o ne a re kere ke ya pele go le thata nga bophelo ga ka ba a tla go lla sebapalo sae o dia nka leeto la sona a ba a fitlha golgote a ga a fitlha o nnare go phethaetse kake mogolo le yena letsatsi leng ga le fitlha o ile a re go phethaetse ke mogolo kgotsa ke legela phologo ke a leba mosia moya wa gane mo ya badumedi botlhe ba faletseng e dumela ka kgotsho ka mau ya modimo
1: nkgono kgotso ke a o leboga
0: leeto le nanageleng go lona la bonkgolo le bontatemolo ke a tsebanang gore ga re so fitlheng malapeng a botlhe kao fela go tsamaya ga nkgolo ba ile re kokone go tsamaya ga nkgolo o tetsang pasepitse ya dibutse go tsamaya ga ntatemolo ga leutlwalentse la morena go tsamaya ga ntatemolo maoe ga go a senya letho lona maila boroko a ileng a itlama go atla etsa dithoto tswelang pele ge o fitlhang malapeng a bonkgolo le bontatemolo ba bangwe ba go so fitlheng o bona o tsebe ga e kare ka morago goba go mo nako ena o ile wanka kanage o tla kena leto la bonkgolo ka ba o buela morago ga wena sejo a tlhang le bale nao tlhokomela go kano eo ditse ka pele go wena mme tlaba lelate go modimo ga o fitlhela tsa

0: rona o bona ba re tshedisese ka ntatemogolo mogatsi wa rona ka mona ga bua mokoloko mona o tla iteka o tla iteka nna ke a ye butle ba lebela gae a ye butle ba lebela gae ao mopheagang le modimo ke mang ga gona ntho tsala ga etsa nako ya ntatemolo a e fitlhile moya wa gae le moya wa dumedi boshi wa phomole ka kgotso
1: mme kgotso ga yate kgotso ga yate wena morati waka re saletswe ke metsotso ya supileng fela pele re fitlha goreng ya bobedi ga e letwe
2: alerate o le ka magete
1: kao fela
2: sešhabana sa kgomo
1: kgotso mme
2: nna ke nkgone tatai
1: ngwana
2: bo nkgone
1: e yang kgono
2: ke pile ntate mogolo kwetle nta mme
1: eya mme
2: jale ga ke na bokgetse bo bokalokalo ke motseba ga tlile go lata sealemoya ga ka mona ke sentse ke tlhaetse ke bothata ke le boisiamong a re nne mamoirwa mpiti ga ke tsele lebitso la gae la bosiro ke a le lebala
1: eya mme
2: a re reketse diaya tse pedi a tlile gata mona a nta ikokotlela ka melamo ya gae e mmedi jale ka moletsetsa a re mme nkgone tatai ke a kula re tlanne re ie a gotlhola a re lephela leselaka lempatetse ke a leboga ngwana nneko
1: ke a leboga ngwana nneko
2: nake
1: thank you nkgono tatai ke a o leboga nkgono tatai tle wena morati waka ga e letwe
3: ka morati wa ka magate
1: kao fela
3: ešhabana sa kgomo a seneletsa
1: dumela mme
3: ke nkgono sediwa sa bophelo
1: nkgono sediba sa bophelo
3: ke bua ka ntetemogolo
1: eya mme
3: ke ra mabitso a naga ya magago a la bolela fela go gaga sala mogalang ke setsa se magago ba ene le mosanka godimo ga a ne a bina pina ena ya bogolo ba nako ke ka tlola ona a otlaotla a ega ka menwane a re ka direthe le e santho magetlhe mosanka godimo mogatsiwa wa gona ga tla sala re e tsasaneng a re laela sona ga a laga bonkgono tlamang thoto e be le a kgeagele le ya goga le bobolanetle le tse bogo lerato lerato la modimo e sale e ne 133 ke yona fela e ne ga tsamaisa mogatsiwa mme re tla sala tshwentse re setse taba tseo morago tsa ba a dithegileng jalo ka thoyane e sale ga e sala morago e thewe ke bana ba batho e thewe ke bontate le bomme e se le bonkgono le bontatemogolo ba bangwe ba se ba retsile mopheagang le modimo ke manna aio gaga ntatemogolo a tsamaye bana ba gae ba tshedisege mme gona sa ga tshedisegile o ne a gata pine gagolo a gata lentse gagolo o ne a gakedi dietse ga o tlhabue ke diese gagolo mogauti wa ka sena le tsana
1: ke a o leboga wena nkgono sediba ke a o leboga wena morati waka ga e letwe
4: ka lerato le ka makgethe
1: kao fela
4: sešhabana sa kgomo
1: dumela ntate poga dinyakane melala
4: o pela gantle mosia
1: ka nnete ke bolokoe ke mogao ntate ka bao phela jwa ngwena
4: ke sa thetse mme
1: ee ntate
4: ke kopa go kena sehlogo sa
1: gaonelapeleng tate
4: bona ka lefule sehlogo ke tla o amoga se ratwang ke mahlhoa gago o seke wa lla le ga e le go bokolola meogo ya gao e seke ya kele ketla o tlo o feelong

0: 试一次。
1: 嗯。
0: 我把你脚发我要杀吧，你要杀你勒勒腿吧。我老板你妈做还要付利息。
1: 嗯。
0: 干嘛这样？讲他到火气里撒，来了把他喊到丢鬼子。好些天了，他妈一两不落过，我是搞废了。你不是把自己拎到地毛了？你到地毛了，还有破啊？人死了么人啊？你是给他一天打发在里边了，咋弄那么的打腿呀？
1: 嗯。
0: 也一说土话，也是要怕的，怕啥那个呀了？怕的又给不了人。Yon dati mokolo ay siling Koma ila boroko Haus tana le di sebele son so hezi yo Dati mokolo asama ilion hotona Kime sebe ziya hay Dati mokolo o sebele di se Toyane Kabu ite lo bo sheba hay Oro ono uka mote ya ite seng a itinetse mosebetsi wa hae.
1: Mm.
0: Go ne go sena le letsatsi le le leng le ka fetang ntatemogolo a sa kene Thojaneng. Ebile mokgwa ga e ne le motho a batlang gore a se a kene pele. Ga a sa ga pele o tla leboa thapelo. E le gore ke motho a neng a dutse a falemeile nako ena kao fela. O na sa phetse gore bo nkgono go tla nwe thoto. Hey! Motho o gopola ka mesebetsi ya hae. Ka nnete mona re latlhetswe maile a bokoko. Le bohle kaofela ba tsebile ntate Kwetle. Ka mantswe ana ke re bohle kaofela ba hlahileng ke tsenene ya lefu lena ba tshedisehe. Ntate Modimo o tla ba fa e mong yaka ntate Kwetle. Ke a ikokobetsa mosia, lebitso la ka ke ntate Poganyakana Melala ka Khuetsana.
1: Ke a o leboga ntate.
0: Ke a leboga ntate.
1: Kgotsofatso ya te ntate Poganyakana Melala. Ga e letwe.
2: Ke a leboga ntate ka makgetho.
1: Ka o fela.
2: Ka na le gakgomo ausi mmaletsana ka maletsatsi.
1: Moratuwa wa ka.
2: Yeo.
1: Dumela mme.
2: Ke go tsentse go kamona ka mafetsa.
1: Eh ya mme.
2: Ke le ga khale ke le ka. Ka le ya ntse ha ho na le bata ke na go ya ka yena.
1: Eh ya mme.
2: Ka le go la mo ga la ke tsatsa sa ke di tsene ka nna na le tsatsa. Ke ntse ke ya ka nna ga ya le di tse a di tsaba go le ntse ke tsentse go ka ha ma le tsatsa. Ke go mo le o la ga ha o ka le paile la la ha ba ka tsamela ke la ba tsamela. Iba ga ha le tsuka. Ka mo le tsela ntse ke ya ka ka nna. Ke le ka ba go tsiya ba nna ga yusi na tsaba ba ka le tsiketo. Ke ke ba ntse ke le tsena ka tsama nna ka nna ni. Nna tsaba ni ya le a tsaya go khalemela. Ntse ke tsaba ka ka nna le tsaya. Ke le ka mo le yusi ba ka yena ha a tsiki ka na tsala ha ya ba. Ke se se go tsa.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.